0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا اللهم أنك تركيتي أفأصفاكم ربكم بالبنين shin wai ubangijinku ya zabe ku ne ya ba ku ƴaƴa maza wattakhadha minal mala'ikati inatha shi kuma sai ya riki ƴaƴa mata daga mala'iku innakum lataquluna qawlan 'azima lallai dai ku kan kuna fadin wata magana ce mai girma walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru haqiqa mun fayyace bayani a cikin wannan alqur'ani domin su wa'azantu wama yaziduhum illa nufura sai dai duk wannan fayyacewar bayani da muka yi ba abin da ke kara musu sai dai yawan gudu Allah madaukakin sarki idan ba ku manta ba ayoyin da muka karanta a baya Allah ya cike su akan ka'idojinsa da dokokinsa na bauta ga bawa wanda ya fara su da haƙƙinsa kuma ya ƙare su da haƙƙinsa a tsakiya kuma ya faɗi haƙƙoƙin bayinsa haƙƙin da ya fara nasa na kansa shine wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah haƙƙin da ya cika da shi na ƙarshe shine wala taj'al ma'allahi ilahan akhar don haka haƙƙi na farko shine ka bauta wa Allah shi kadai haƙƙi na ƙarshe shine karka hada Allah da kowa a cikin bauta amma a tsakiya kuma Allah ya faɗi haƙƙoƙi da yawa haƙƙin iyaye wa bil walidaini ihsana haƙƙin ƴan uwa wa atizal qurba haqqahu dangi kenan haƙƙin talakawa wal miskina haƙƙin matafiya wa ibn as-sabili da sauran haƙƙoƙi da Allah ya faɗa har zuwa ƙarshen inda muka tsaya wannan kuma dori ne akan wancan da Allah madaukakin sarki ya juya magana ga mushrikai kafirai na da da irin waɗanda a yanzu suke da irin ta'ada irin tasu ta jingina wa Allah haihuwa da cewa Allah yana da ɗa ko Allah yana da ƴa ko kuma a ce Allah ya haihu dukkan wanda yake kan wannan tafarki to ya shiga cikin tafarkin abinda Allah ya faɗa a baya fatulqa fi jahannama maluman madhura Allah ya ce in kai abinda aka faɗa a baya na kafirci za a jefa ka a wutar jahannama to sai Allah ya ƙara faɗin abubuwan da ke iya sa ka faɗa a jahannama sannan Allah ya ƙara faɗin abubuwan da kafirai suke yi banda irin abin da aka faɗa a baya daga cikin abubuwan da kafirai ke yi da aka faɗa a baya shine bauta wa wani Allah daga cikin abin da aka ɗora daga nan shine jingina wa Allah haihuwa wannan duka kafirci ne kun gane alaƙa tsakanin ayar yau da ta baya ayoyin baya sun yi magana akan kafirci ta hanyar bautar wani Allah ayoyin yanzu kuma za su yi magana akan kafirci ta hanyar jingina wa Allah haihuwa a ce Allah yana da ɗa ko Allah yana da ƴa ko Allah yana da ƴaƴa kafirai da suke jingina wa Allah haihuwa sun kasu kamar haka akwai waɗanda ke jingina wa Allah ɗa namiji wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah وقالت النصارى المسيح ابن الله يهوداوا suna ce Uzairu dan Allah ne kaga sun jingina wa Allah da namiji kristoci suna jingina wa Allah da annabi Isa dan Maryama alaihi salam kaga sun jingina masa da namiji akwai kuma wadanda ke jingina wa Allah da mata su kuma wadannan su ne kafirai Quraishawa ko kuma ce kafirai larabawa na da wata al'ada ce tasu da suka samu da shedan ya dora su a kanta na cewa mala'iku tsarkaka ne amma bai kamata a ce haka kawai suke ba darajar su ta kai a ce su ɗayan Allah ne amma sai a ce musu ɗaya mata waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha mala'ikun da suke bayin Allah ne su kuma sai suka ce a'a ƴaƴa ne mata na Allah ana fahimta kashi na uku su ne waɗanda su ba su ce namiji ko su ce mace ba su dai kawai suna gani kowa ma yana iya cewa shi dan Allah ne su ne waɗanda suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u su ne waɗanda kawai mutum sai ta yi sai ce shi ma son of God ne ana iya samun su har yanzu in pastor ya ga wurin ta kawai sai shi ma son of God ne ɗan banu Isra'ila sai ce su children of God ne su ɗayan Allah ne su sun fi ƙarfin zama bayin Allah gatar su ta sa sun samu ƙarin girma sun zama ƴaƴan Allah to ta yaya za a ce ɗa kuma ba haihuwarsa akai ba ga ubanka muna gani kuma a ce kai ɗan Allah ta yaya zai yi shi a ce kai ɗan Allah matsayi ne kawai da za ka kai ba wai dole sai da sunan haihuwa ba an fahimta to waɗannan guda ukun dukansu kafirci ne ko ka jingina wa Allah ɗa namiji ko ka jingina wa Allah ya mace ko ka jingina wa Allah ya barkate sawa'un ka ce shi ya haifa ko ka ce an haife shi ne amma ya samu promotion ya zama dan Allah ko yar Allah wannan duka kafirci ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya jera su a cikin kafirai laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne kaga Allah ɗa Allah uba Allah ruhu mai tsarki cewa ɗa ɗin yana cikin abin da ya sa suka zama kafirai don haka jingina wa Allah ɗa kafirce to a cikin wannan ayar sai Allah ya ce afa asfakum rabbukum nan yana magana da wasu irin katigori ne guda uku na wanda suka jingina wa Allah ɗa yana magana da waɗanda suke cewa Allah yana da ƴaƴa mata mala'iku kenan to shine Allah ya ce afa asfakum rabbukum tambaye su wannan istifham ne inkari taubihi tambaye su mana tambaya ta wulakanci tambaya ta izgili in za su iya amsawa tambaya ta kalubale kun ce mala'iku ɗayan Allah ne mata ku kuma ba kwa son ɗaya mata ta yadda idan ɗayan ku matarsa tana da ciki yana Allah Allah ta haihu ya ga mai ta samu idan an samu namiji ya yi murna saboda namiji yana da daraja a wurinsu idan an haifi mace ya yi baƙin ciki saboda mace a wurinsu tana da ƙasƙanci ta yadda idan ma an ce da shi matarka ta haihu ya ce me aka samu aka ce mace sai ce asha yana cewa a yumsikuhu ala hu shi ya riƙe wannan ƴar a cikin wulaƙanci da tozarci a garinsu cewa shi ne uban wance am ya dusu hufi turam ko ya binne ta dare ya huta don haka ƙin ɗaya mata da suke yi ya kai yadda yana daga cikin abin ƙazanta a wurin mutum ka ce uban wance kowa yana so a ce mishi uban wane ba za ka ga Balarabe a irin wancan lokacin yana alkunya a ce masa uban wance ba saboda haka idan za a zage ka sai a ce kai da ma kake haihuwa ƴaƴa mata baka iya haihuwa ba sannan mace yana cikin abin da ke iya sa miji ya zage ta ko ya kore ta ko ya ki haihuwa da ita saboda tana haihuwa masa ƴaƴa mata to shine Allah ke tambayan su anan yace afa asfakum rabbukum bil bani ay hal khassakum rabbukum wajtabakum wakhtarakum فأعطاكم من البنين ومنع نفسه فجعل لنفسه البنات yanzu kuna tsammani idan gata ce shi Allah shi ke halitta kun ce shi yake da ƴaƴa mata ku sai ba ku ƴaƴa maza da kuke so shi kuma sai ya rike waɗanda ba a so din ai in dai da haka ne a hankali da ya kamata masu wanda ake so din ne zai rike law arada Allahu an yattakhidha walada lasfafa mimma yakhluqu ma yasha inda a ce zai riki dan ai sai ya zabi wanda yake so kaga da mazan zai dauka ku ya bar muku matan amma ta yaya za a yi a ce ku ya ba ku wanda kuke so shine maza shi kuma sai ya rike wanda ba a so shine mata shine ma nan afa asbakum rabbukum bil bani yanzu zai dauko a hankali a ce ku Allah ya ba ku zabi tunda daraja ce a wurin ku haihuwar maza ku kuke da maza shi kuma nasa sai zama mata inda kullu taquluna qawlan azima wannan yayi daidai da fadin Allah madaukakin sarki fastaftihim al rabbikal banatu wa lahumul banun am khalaqnal malaikata inasan wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallah wa innahum lakadhibun astafal banati ala al banin ma lakum kayfa tahkumun afala tadhakkarun Allah ce tambaye su mana al rabbikal banatu shin ubangijinka shine mai yaya mata walakumul banun kuko kune mai yaya maza kune masu yaya maza am khalaqnal malaikata inasan wa hum shahidun da suka ce Allah ne wato mala'iku ɗayan Allah ne shin mala'ikun da muka halice su an gaya musu mata ne wa hum shahidun suna nan ne aka halice su da balle su sani mala'iku ba su da jinsi ba maza bane ba mata ba haka Allah ya halice su don haka ku da kuka ce musu mata kuna nan aka halice su ne da mala'iku da dan adam wanda aka fara halitta don haka waye kamata ya san wane mala'ika ne kamata ya san dan adam ba zai san komai akan mala'ika ba don haka ta yaya kuka gane cewa ɗaya mata ne kuma ƴaƴan Allah ne shi da Allah ce asfafal banati alal bani yanzu kwa yi tsammani Allah ya zabi ƴaƴa matan ku kuma sai ba ku ƴaƴa maza وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم الله يقول سنانا أكا حديث ملائكون ستكتب شهادتهم ويسألون وانما قلت سكيه ذا أروه تاتكما الله زي تنبيسوا أكي إذن وانا أن الله مدعوك كنسر كيه ألكم الذكر وله الأنثى كون ما سنمجي الله نيمي ماتا تلك إذن قسمة ضيزة وانا أيضا منزالون شيه shi Allah shi ne mai mata shi ne mai maza ku sai kuka zabi mai kyan shi kuma kuka bashi mai muni tunda aurinku mata munana ne wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna la jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun Allah ce suna sanya wa Allah abinda su ba sa so su ba sa son ƴaƴa mata sai su ce su kuma na Allah ne suna son ƴaƴa maza kuma sai su ce wannan nasu ne to wannan shine hukuncin kafirai akai shi yasa Allah ce la jarama anna lahumun nar tabbas wadannan sai sun shiga wuta idan ba su daina ba to shine ma'anar asfafal afa asfakum rabbukum bil banin shin ubangijinku ya zabe ku ne sai ba ku yaya maza wattakhadha minal mala'ikati inatha shi kuma sai ya riki mata daga cikin mala'iku innakum la taquluna qawlan azima haqiqa ku kuna fadar magana mai girma Allah ya sha gaya mana alqur'ani cewa yana daga cikin mafi munin magana shine a cewa Allah ya haihu a cewa ne dan Allah wannan maganar inda waɗanda suke fadar ta sun san girmanta a wurin Allah ba za su fada ba Allah madaukakin sarki yace duk lokacin da aka ce Allah yana da da sai sama ta yi kamar za ta ruso gaba daya wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad jittum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahman an yattakhidha walada Allah ya ce bai kamata a ce ubangiji ar-rahmanu yana da da ba wannan maganar ita ce Allah ya ce wa yunzira alladhina qalu ittakhadha allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim wannan maganar ba su da ilimi a kanta ba kuma gadanta suka yi a wurin iyayensu ba Allah ya ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim wannan magana tana da girma a wurin Allah in yaquluna illa kadhiba ba abinda suke faɗa sai ƙarya kuma ka rasa wanda za ka yi wa ƙarya sai Allah don haka maganar cewa Allah yana da ɗa tana da girma shi yasa duk lokacin da aka fada sai Allah ya tsarkake kansa wa qalu takhadar rahmanu walada subhana bal ibadun mukramu suka ce wai Allah ya rike da su ne mala'iku ya da mata Allah ya ce subhana tsarkiya tabbata ga Allah bal mala'iku ba ƴaƴan Allah bane ibadun mukramun bayin Allah ne masu daraja wa qalu takhadha Allahu walada subhana bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitu shi yasa in Allah ya fada sai ya ce subhanahu wannan abin Allah ya tsarkaka a jingina masa haihuwa innakum lataquluna qawlan azima ay innama taqulunahu wa innama taquluhu afwahukum Allah ya ce qawlan azima ay qawlan shani'an qabihan magana ce mai muni kuma magana ce mai girma wanda matsayinta a wurin Allah matsayi ne mai jawo fushin Allah Allah ya tsare mu sai Allah ya ce walaqad sarrafna fi hadha alquran haqiqa mun yi bayani mun fayyace bayani dalla dalla ma'anansa bayyana wa waddahna mun yi bayani filla filla a cikin wannan alqurani li yadhakkaru duk bayanin da muke yi muna yi ne domin mutane su wa'azantu wa ma yaziduhum illa nufura sai dai da yawa daga cikin mutane wa'azin cikin alqurani baya kara musu komai sai dai su kara gudu su kara nisa wa laqad sarrafna fi hadha alquran Allah ya shafa da a cikin alqurani cewa yayi tasrif at-tasrif shine wato bayani filla filla irin wanda baka bukatar wato a ce an daure magana ko an dunkule ta Allah yana fadar magana ne dalla dalla musamman duk abin da ya zama hukuncin Allah ne qati to Allah baya boye shi sai dai Allah ya fada a fili kowa ya gane innahu laqawlun fasl kitabul ufkimat ayatuhu thumma fussilat to Allah yana yin bayani ne a fili wannan at-tafsir din shine ma'anan at-tasrif walaqad sarrafna fi hadha al-qur'ani liyadhakkaru wannan walaqad sarrafna guda uku ne Allah ya faɗe su a nan a jere akwai ta latifa da wani malami na Allah ya saka masa da alkhairi ya bani na al-qur'ani a Madina wajen mahaddacin al-qur'ani don kada ya samu tashabuhin walaqad sarrafna guda uku nan yayi zai karanta su kar ya jinkita su sai ce ka'idar ita ce ihdifin nas qaddimin nas akhirin nas ana farko karkasa annas shine na wannan walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura tabiu tana zuwa a cikin wannan surar walaqad sarrafna lin-nas shi kuma ka kawo annas a farko walaqad sarrafna lin-nas fi hadha alqur'ani min kulli mathal fa aba aktharu an-nas illa kufura sai sura makwabciyar ta ne zuwa ita ce suratul kahf ita kuma sai ka jinkirta annas din walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nas min kulli mathal wa kana al-insanu akthara shay'in jadala to malamai kuma na balagar alqur'ani suka ce akwai hikima da ta sa annan Allah ya cire annas a gaba Allah ya sa annas a can karshe kuma sai Allah ya jinkirta annas wannan yana daga cikin fa'idojin da lafa'if da al-imam al-iskafi yake a cikin littafinsa Milaku Ta'wil yake cewa a na farko Allah ya cire annas saboda a cikin wannan surar akwai annas din don haka a na farko sai na biyun ya wakilce shi amma a cikin saboda haka shi yasa sai aka fara kawo annas din saboda ya wakilci wancan amma a cikin suratul kahf ba a faɗi annas ba sai da aka je can shi yasa sai aka jinkirta shi na fata an fahimta sai ya zama shi tunda ba a faɗa a farko ba wancan din shi ne na ƙarshe wancan kuma tunda daga baya za a faɗa sai aka share na farko sai aka fara fada saboda yana wakiltan wancan wancan kuma tunda baya wanda yake wakilta sai aka bar shi shine na karshe Allah madaukakin sarki yace wa laqad sharrafna fi hadhal qur'ani liyadhakkaru hakika mun fayyace bayani a cikin wannan alqur'ani saboda mutane su wa'azantu wa ma yaziduhum illa nufura sai dai ba abin da yake kara wa mutane duk wa'azin da ake yi ba abin da yake kara musu sai dai gudwa da tserewa wannan shine ma'anar fama lahum ani tadhkirati mu'ridin ne ta mutane suke gudu idan ana wa'azi suke kauda kai ka annahum humurun mustanfira farrat min qaswara kaga guduwar ita ce wa ma yaziduhum illa nufura wadannan ayoyi guda biyu suna kunshe da fa'idoji masu yawa amma bari mu fi maida hankali akan magana ta farko ta afa asfakum rabbukum bil mani wato yana ɗaya daga cikin mafi munin cin fuska ga jalalar Allah shine mutum ya jingina wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda yake da hakuri irin Allah yace suna jingina masa da yace baya so yace kuma magana ce mai tsanani mai girma suna mata amma duk da haka yana ba su abinci suna ci yana ba su ruwa suna sha inda ba don hakuri na Allah ba ayi yau ayi gobe ayi jibi su haifi yaya su ci gaba daga inda su suka tsaya a gina gidajen ibada a je ana ci gaba da bayyana cewa Allah yana da da kuma Allah ya ci gaba da azurta su yace la ahada asbaru ala adan yasma'uhum min Allah ba wanda yake da hakuri yana ji ana fadar abin da ke cutarwa kuma abin da baya so amma ya hakura ya ci gaba da mu'amala da kai na harkar duniya ya baka arziki ya baka jin dadi ya baka kayan more rayuwa kamar Allah madaukakin sarki to Allah kuma ya kore wa kansa haifuwa ta ko ta wace bangare ta ko ta wani bangare sai Allah ya kore ta bangaren nafsi yace kul huwallahu ahad shi Allah daya daya ne Allahus samad Allah shine wanda alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiqu bi hawaijiha wanda kowa ke neman sa shi baya neman kowa kowa ke bukata a wurin sa shi baya bukatar komai a wurin kowa lam yalid shi bai haifi kowa ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad to Allah madaukakin sarki kaga ta fuskar nassi kenan sannan ta fuskar hankali Allah ya nuna wa mutane a matakai hudu ta yadda za su iya nisantar da Allah ga barin cewa a ce Allah ya haihu fuska ta farko ita ce ku dan adam da dabbobi da aljannu da sauran halittu kamar tsirrai kuna haihuwa saboda kuna bukatar haihuwa ne idan baka haihu ba bayan ka aure damuwa za ka yi ta yi idan mace ba ta haihu ba damuwa za ka yi ta yi saboda kana bukata ba wani dan adam face yana da bukata bai koshi ba bai wadatu ba ga barin dan adam dan uwa ai dan adam daga jikinsa ya zo ya taimake shi duk wanda zai taimake ka a duniya bai kai danka na cikinka ba shi yasa kake bukata shi yasa har annabawa za ka ga suna kuka suna addu'a suna roƙon Allah annabi zakariya yana ce rabbi inni wahana al'azmu min ya Allah ina bukata kasusuwa na sun yi rauni washta'ala ra'su shayba da umra ta fi so walam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya ya Allah badan fitar rai ba daga samun karbuwa daga karbar addu'arka addu'ata daga gagare ka Allah ka bani damana yarisu ni wanda zai gaje ni wa yarisu min ali yaqub kun ga bukata da ce ta sa yake nema amma Allah yana da bukata ne wanda yake bukata shine zai da ai shi Allah baya bukata kai kana bukatar da ya debe maka kewa a ce wannan danka ne kai kana bukatar da don ka huce haushi a ce kai ma kai naka kai kana bukatar da don ya girma ya taimake ka duk wannan Allah baya bukata to wannan shine fuska ta daya da Allah ya kore wa kansa haifuwa wa qalu takhadha Allah walada subhanahu huwa al-ghani lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard in indakum min sultanin bihadha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun qul inna alladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun Allah yace suka ce wai Allah yana da da sai Allah yace sarki ya tabbata gare shi wal gani shi ai mai wadaci ne wanda bai da wadata shike ne man da ku ne ba ku wadatu ba dole sai ƴaƴan ku sun taya ku shi kuma Allah ba ya bukatar a taya shi me zai da da shi ne mai wal gani lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke sama da abin da ke kasa nasa ne don haka me zai bukaci da ba wanda ya taya shi yin sama da kasa ballantana a ce in yana so yayi wadansu yana bukatar wani ya taya shi haka tunda shi yayi komi shi ne kuma mai komi komi nasa ne bai bukatar ba wannan ko a hankali ka san marar bukata bai kamata a ce wai zai nemi yayi da ba yanzu mu ce shiga cikin aljanna zai yi marmarin ya haihu baya bukata saboda ba wata bukata ba abin da yaron zai mata sai Allah ya aje ƴaƴa a cikin yatufu alaihim wuldadun mukhalladun in kuna son na ado ne ga suna za su yi ta yawo suna muku ado a cikin aljanna dole cewa akwai adar tunda lahum ma yasha'una fiha idan mutum yana son da zai iya samu to amma ba wai bukata irin da yazo ya taimake ka abu na biyu da zai nuna a hankali ka kore cewa Allah yana da da shine duk wanda zai yi da ai yana bukatar mata ko hakan kato yana haihuwa ne ko ana yin barugu ne ka ja tsaga maka sai da ya fito hai ba zai yi ba dole sai da mace kafin a haihu to Allah madaukakin sarki kuma baya da mata shi sa Allah madaukakin sarki yace anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kull shay ta yaya za a ce Allah yana da da alhali bai da mata wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakada sahibatan wala walada bai da mata ballantana yayi da duk wanda yake da da kuwa ka tabbatar da cewa mata ce ta samar masa da dan ba shi ya haihu da kansa ba sai dai wata ta haifa masa shi kuma Allah bai bukata an gane wannan shetan ko waɗanda suke ce annabi Isa dan Allah ne ba za ce fa Maryam ko matar Allah ce saboda sun san da gaske Allah bai da mata to wanda bai da mata ta yaya zaka ce yana da da hanya ta uku da Allah ya nuna ko a cikin hankali ba za ka ce Allah yana da da ba shine duk wanda zai haifi da ai zai haifi irinsa ne to Allah kuma ba irinsa ai yanzu idan kai bawa ne sai ka haifi me bawa in kai da ne sai ka haifi me da amma ubangiji da yake matsayin ubangiji zai yi ubangiji ya haifi ubangiji ai da samu ubangiji guda nawa to kuma abin da taba yiwa a samu ubangiji guda biyu ba law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da saboda kasa sun rushe inda a ce akwai ubangiji banda Allah to sai Allah ya nuna mana cewa duk abinda ba Allah ba fa bawa ne to ta yaya za a yi a ce wanda shi kadai shine ubangiji ahad kuma a ce yana da da to ai ya kamata dan ya gaje shi shi ma ya zama ubangiji kuma tunda ba zai yiwu a samu wani ubangiji bayan Allah ba to bai kamata kuma a ce ubangiji yana da da ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa qalu takhadha ar-rahman walada laqad jittum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahman walada wa ma yanbaghi lir-rahman an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda kowa a duniya bawa ne ubangiji shi da kai rab to tunda kowa abd ne to ai ba zai yi kuma a samu rab shi kuma ya haifi abd ba to haka ko a hankali ba zai yi a ce Allah yana da da ba sannan dalili na uku ai dalili na hudu na karshe shine duk wanda ya haifi abu to ya kamata ya zama irinsa ne yana kama da shi kamar yadda ba zai taba yiwa kiyashi ya haifi rakumi ba kamar yadda ba zai taba yiwa bunsuru ya haifi kare ba kamar yadda ba zai taba yiwa a ce bil adama ya haifi kuma a ce ya haifi maciji ba ai hankali ba zai dauka ba sai dai maciji ya haifi maciji mutum ya haifi mutum kare ya haifi kare ana fahimta ai ba zai taba yiwa a ce ya data ya fito waya ba ko saboda haka sai Allah madaukakin sarki yace kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba wanda yake kama da Allah don haka inda za a ce Allah zai haifu subhanallah da sai zama yana kama da Allah yanzu annabi Isa dan Maryama yana kama da Allah ne ko yana kama da mutane yana kama da mutane har gunkin da suke yi ana cewa wannan ne annabi Isa yana kama da mutane ne kuma saboda sun tabbatar yana kama da mutane shi sai aka samu wani ma kai aka ce tsaya a dauke shi hoto sai a zana shi sai a ce shine annabi Isa kuma mahaifiyarsa mutum ce to kuma ba yadda za a yi a ce mutum bai haifi komai ba sai mutum dan uwansa ubangiji kuma yazo haifa shi kuma sai ya haifi mutum ai ba zan yi ba hankali ma ba zai dauka ba wannan sune hanyoyin guda huɗu da Allah ya nuna mana inda kana da hankali to bai kamata ka jingina wa Allah da ba hakika ubangijinmu madaukakin sarki ta'ala jaddu rabbina girmansa da daukakar sa da buwayar sa ta daukaka ta yadda baya bukatar mata ballan tana ya bukaci da matta kada sahibatan wala walada wannan ko akan wannan fa'ida muka tsaya bihi kifaya Allah ya albarkace mu da abinda muka ji ya sa mu yi aiki da shi da kuma amfane mu duniya da lahira abinda ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: an saurari tafsirin alqur'ani mai girma tare da professor mansur isa yalwa daga nan gidan rediyon rahama farin cikin al'umma sai kuma wani satin idan Allah ya kai mu za a ji mu da cigaban shirin.

0: Zainab, ke da Alhaji eh duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare ba a raba ku.
1: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
0: To yaushe muke sa rana na uku?
1: Ce abu zame da na uku
0: amma ni da Alhaji mun amince cewa jikina na bukatar lokaci shi yasa ina da 7790 daga Honey and Banana Connect ita ce amintacciyar hanyar samun bayanan shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa ku tattauna da kwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa tafiyar ki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaba kira 7790 a yau ko ku aika mana da sakon WhatsApp a 09097133400 Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya.

0: alaikum al'umar jahar Kano da kewayenta.
1: Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. A yanzu haka ina nan a cikin katafayin baje kolin da yake gudana
0: a nan cikin garin Kano, Eldorado jikin gidan man Aliko. Ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30.
1: Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikin su, waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. Koda cuta ta dade a jikinka, in dai kai amfani da su da yarda Allah, za a samu waraka. Domin Allah yana cewa li kulli da'i dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani.
0: Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Kamar yadda kuka sani, hukumar lafiya ta duniya ta yadda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar wayata kamar haka: 07033870 1. Ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ina mutanen da suka yi amfani da jikinsu wajen biya wa kansu bukata. Ma'ana istimana'i ciwo ne da yake taba jijiyoyi na mazantakar dan adam, da kuma matsalar raguwar sinadari a mara baya fita gaba daya. Daya ne daga cikin matsalar da take haifar da rauni ga da namiji: yawan mantuwa ko ciwon gabobi. Waɗanda suke fama da matsalar jijiyoyi, waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko waɗanda ba sa iya ɗauka abu mai nauyi da hannunsu, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma manjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun ɗaurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu, tsinkewar sinadari ko ɗaukewar sha'awa. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 07033870.

0: Mutata sayin da 7.3 a kan Sangon FM Rama Radio. Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da safe yau. Barkamu da sake haduwa da ku ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Fatan dai kun tashi lafiya kuma kun waye gare cikin koshin lafiya da walwala. Allah da ya sa wannan safiya ta zama alheri a garin baki da ya ba marasa lafiya lafiya ya buɗa wa masu nema nema ya kuma sauƙaƙa ko wahalin da yake ciki. Inda na sauraro kamar yadda kuka sani mukan ba ku dama domin bayyana yadda kuka tashi da kuma yadda take kasancewa a wannan safiya. Inda ku iya shigowa ta kan 0707779539 ko kuma 0817485777. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalamu warahmatullahi. Lafiya kalam fatan tashi lafiya. Muna tare da kai dan mutanen Bankore.
1: Wallahi gode muka shi na kiya da wuka kuma mutanen gari. Ina fatan wa amare ji ko fatan alkai.
0: Masha Allah.
1: To gaskiya mun wala wa fatan muna da wani dan korafi wannan da ke so san gabatar da shi a wannan shi da ka dan ba mu da wani.
0: Na'am.
1: Wallahi mala wa fatan mu ko da hanya ta hanya ta. Wallahi mala wa fatan ko ba ya hanya ta ba. Yana ji da tsaron kutukutun da yake da nan hanya ta ka dai na kai mushi da hanya to ba ma hanya to mun san wadi hayo hago wadi ta wadi wa hanya ran sai ko ta hanya da kai da ka ba hanya da nake lalace din da wannan idan ana ruwa mala wa ba da mata
0: na'am
1: ba ba hanya da idan na ga wani gore in ga mala wa ba kuma zan ci hanyoyi ga ba dai mutane sun karfi yarawa mu manyan mutane yan siyasa da wani suna ji ta hanya hanya ka ce
0: muna godiya Abubakar Yakubu Bankore sabon fige da shugowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawa da wannan lokaci kuma fatan mahukuntan da aka kira da musu za su je kuma za a samu abin da ake bukata. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalamu wa rahmatullah.
2: Fatima an tashi lafiya?
0: Lafiya alhamdulillah, muna tare da ke malama da sai mu kada. Lafiya alhamdulillah. Muna tare da ke.
2: Yawa Fatima nan da yake nan daga cikin amincewa Allah mun tashi lafiya da baka tashi lafiya Allah ya sa mu da haka.
0: To amin ya rabbi.
2: Sai cikin wannan rana Allah ya sa da mu da shi aka saka kuma Allah ka mana kariya.
0: Amin amin.
2: Yawa Fatima da wannan dama ne ke bai farya ta uwa ta la kofar ka zama da rawa cikin da fatan ta tashi lafiya. Da kuma amin da amin ya ta so zama ta yara da gwamma Allah ya sa ku tashi lafiya Fatima ne ke bai. Lafiya Allah kai ki gidan ki lafiya Hadiza yar maka da daga na bayan sai.
0: Amin amin, muna matukar godiya malama Hadiza yar makada daga ranar bayan ta shada shuwa da kikai kika kuma ba da take gudun mura da wannan lokaci. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum rahmatullahi mama na barka da safiya da fata an waye ki lafiya.
0: Na'am, barka da yake sai da muke tare kuma daga ina.
2: Insha Allah uwa ta gari a sauka lafiya.
0: To masha Allah.
2: Sai da mutum rana kan dai Allah su cika da gungiyar Maryam mata zara da kuma dan gungiyar zumunci a gabai.
0: To masha Allah, muna tare da kai dan mutanen Rino.
2: Masha Allah, anan yanki na unguwa ta mun tashi lafiya kwarai da gaske. Fatan mu dai Allah ubangiji ya samu mu da lafiya.
0: To amin amin.
2: Cikin wannan rana Allah ya sada mu da ki, Allah ya shirya mana dare, Allah ya sake yana mu makaranta lafiya su yaro lafiya, Allah ya gani ya ba mu gidi ya amfani.
0: To amin amin.
2: Kwarai da gaske kuma ni kai da Allah da korafi na kamar haka hanya da ta tayi daga tsohon garin da gaskiya zuwa ga dorewa.
0: Na'am.
2: Kwarai da gaske hanyar nan ta lalace mama na. Da Allah ne ta kibo wannan hanyar da ke sha babaki saboda gaba ɗaya ma wani gurin an sauka shadda ake kasan ba ma kan shadda ba kasan gangare ba ke da ake sabu ake ne ka ga an yi doguwar tafiya ba tare da ahaukan kwanta ba ita kanta kuma kwanta gaskiya ta lallace damunan na gaba ɗaya da aka yi ya kare ta kashe ki.
0: Na'am.
2: Ko da mu da Allah ubangiji ya samu hukunta su waiwayo kan hankali suka wannan kici ba da dafa hanya ce ta gare shan barin dan majalisa mu na tarayya da jira a tsarin rubu ya kamata a ce ya gyara mana wannan hanya kore daga ya ba ta laki da dadi a kai mai da
0: So amin amin muna gode da mutanen radio kuma fatan mahukunta da masu ruwa da tsaki za su shigo kan wannan lamari. Assalamu alaikum. Na'am lafiya alhamdulillah kai tsere wa muke tare. Kaɗan ɗagan bira masu sauraro ba sa jin kai yadda ya kamata. Amin ya rabi. To muna godiya. Da shigowa da kai aka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ai kina kwana ina.
0: Na'am barka dai fatan an tashi lafiya.
2: Lafiya. Abdullahi ne ke.
0: To muna tare da kai.
2: Kira ga mai lissan mu da Allah ya duba mana titin bazaru ya gyara mana ya duba mana karshen aiki zuwa adara ya yi zuwa insawa da Allah ya duba mana muna cikin halin rashin jin hanya kuma ina amfani da wannan dama ina gaida makwacina Mubarak Takiya da zakin ma'aiki da matata da Shehu Tarfizi. Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum assalamu rahmatullah muna godiya da shigowa da aka yi aka kuma bada taka gudunmuwar fatan wadanda aka yi sauri suna tare da mu a daidai wannan lokaci domin sauraron gaisuwar ta su. Assalamu alaikum.
2: Assalamu
0: alaikum. Na'am alaikum assalamu rahmatullah.
2: Fatima barka da safiya da mata an tashi lafiya.
0: Na'am lafiya alhamdulillah muna tare da kai alhajin Jakara.
2: Masha Allah. Muna tare da alhajin Jakara da irin yan bakwai na jihar Kano.
0: Muna tare da kai.
2: Alhamdulillah mu ayyukan mu na Jakara mun tashi lafiya ne ba tun yadda muka wayi gari lafiya Allah ta'ala ya samu da lafiya.
0: Wa
2: kuma yadda na je kuma da rahoto akan gurin rage abin da yake gidan goje shine a gidan kawar da mun maran bangaren mu na da dan koran

0: da diya an bar wajen ba ya aiki ya zama cu wasu mutane waɗanda ba za a ce musu da yin ba su san mutunci ba fuskan ɗan zuwa suna ɗan gusar da najasa a irin bayan gidajen waɗannan mutane wanda guraren gidajen nasu dai ba na tura ba na bayar da mutum zai mutum ba zai iya zama na minti biyar zuwa goma a ciki ba kin ga wannan abubuwa ne na damuwa to fatan mu dai zaman to gwamnati ko wata zo ta yi aikin gaba ɗaya ba a zo a ce an fi da kwalbatoci a gefe kansu mutanen da suke fuskanta wannan ƙalubalen ya zama sun kubuta da kai to ko da mu aikin ba din haka wannan kwalbatoci Allah ya tsaya da wannan matsaloli za su rabu to amma ba ta mu ma dai a yi da fadi kan yanzu zuwa kwalbatoci kuma an zuwa an shimfiɗa aikin Allah ya sa dai laya ta yi kyan rufi kiraye kiraye da haka ya saka kunna ita a jiya kuma.
1: To amin amin. Muna gode Alhajin Jakar da shigowa da kai. Fatan kuma mahukunta da masu ruwa da tsaki za su ji domin ɗaukan gaɓararren gyarawa. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
2: Wa alaikum salam barka da safiya.
1: Na'am barka dai kai tsaye da muke tare kuma daga ina. Muna tare da kai Bashir ɗan shugaba. Muna godiya.
2: Daman sai da Fatima na Dabo Ismail da Fatima da Jazaki.
1: Na'am.
2: Sai kuma kuwa da Ibrahim wa zammata ala cikin gudan kaje da mun zala hannu cikin wani wani wani fai.
1: Na'am.
2: Shugaba kura lokal.
1: To muna godiya Bashir Rau da shugaba dan mutanen kura da shugaba da kai. Ka kuma ba da taka gudunmawar adadi wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalamu rahmatullah. Barka dai fatan an tashi lafiya. So muna tare da kai sagirin shangwaɗan mutanen Rano.
3: Na'am, mu ma nan mun ce mun tashi lafiya.
1: Masha Allah.
3: Inda muke mai da lafiya Allah ya mutu da mu lafiya.
1: To amin amin.
3: Kuma Allah hada mu.
1: Amin ya rabbi.
3: Ina ga da Alhaji Jakar da Bashir Abdullahi.
1: To masha Allah na son suna tare da mu a daidai wannan lokaci. So amin amin muna godiya. Da shigowa da kai ka kuma bada taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalamu rahmatullah.
3: To malama Fatima barka da suwa da fatan kin tashi lafiya.
1: Barka dai fatan kin tashi lafiya. To muna tare da kai Salisu Ibrahim na magajiya.
3: To gaskiya ne alhamdulillah kamar yadda ƴan uwa da suke ta kira mu wannan bangaren namu ba za a rasa korafi ba amma za ki ga wani sai mun sai mun da hankali ne korafin ba wai dan babu shi bane.
1: Na'am.
3: Duba da cewa kin ga an faɗa wa gwamnatin ma wani sai abu kamar sai gwamnatin bangaren suke da irin waɗannan abubuwan fatan mu dai shine har kullun. An kira wannan gidan su kawai su inda kiran ya shafa don Allah za a nasu a rika kokari ana gyarawa al'umma. Duba da cewa da haka ne al'uwar zamu samu mu kai ga gaci. Kin ga abinda al'umma suke bukata shine daman aikin gwamnati ba wai kawai gwamnati a ji abinda al'umma suke bukata ko kuma a share su ba fatan mu dai shine irin waɗannan abubuwan da mutane suke kawo korafa korafan su wani da Allah ya ba wa dukkan tajiya wani suke kun yi musu waɗannan abubuwan ni kana kin ga makarantar take kusa da ni nan da makarantar bakwai sabon gida gaskiya akwai gyara da take bukata musamman bangaren rufin saman wallahi wannan makarantar take kusa da ni fatan mu dai shine wani da Allah ya kai mai gwamnatin gaba ɗaya ta gyara mana da mu da sauran waɗanda suke kiraye kiraye musamman ma
1: amin amin
3: da kare da suka dauka yanzu waɗannan abubuwa suna ciwo al'umma tuwa ko ya hajiya Fatima ta rufe bayanin magajiya ta rufe ta kika shi lafiya.
1: To muna godiya Salisu Ibrahim sabon gida ja'in muna godiya da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. So barka da sake dawowa dan mutanen Bunkure.

0: Muna godiya bakar Yakubu Bunkuri da sake shigowa da kai ka kuma sake bayyana kokenku a daidai wani lokaci fatan dai mahukunta za su dauki matakin gyarawa. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Jagoran matasan ya Alinu Jemago daga kungiyar yau da gobe sai Allah.
0: Muna tare da kai Alinu Jemago.
1: Kamar inda aka saba korafin mu na bangaren ruwan sha ne ya muke fama da shi musamman a nan mazabar mu ta Jemagu musamman a ce a shiga yanayi irin na rani to shi ne muke bada kira ga mahukunta ko dan majalisar mu na jiha ko na tarayya akan a tallafa mana. Gaskiya muna fuskantar kalubale idan aka ce an yi gadimamar yanayi kenan lokacin irin bazaran nan. Wallahi muna fuskantar matsala a wannan mazabata mu ta Jemagu. Daga ƙarshen ne wannan gida fatan alheri Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka jagoran matasa a Alinu Jemago daga ƙaramar hukumar wara dan ƙungiyar yau da gobe sai Allah.
0: To muna godiya Alinu Jemago jagoran matasa da ya shigowa da kai ka kuma ba da hataka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta ce shirin an tashi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalamu rahmatullah. An gwammace ɗaya muna tare da kai. Amin amin, muna godiya Usman Alhassan Tsanyawa an gwammace ɗaya da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wani lokaci da muke tattauna ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ajiya fati.
0: Na'am, barka dai, muna tare da kai dan mutanen Otoro.
1: Sai da baka an tashi lafiya.
0: Lafiya alhamdulillah.
1: To ni ma dai yana da kare kira ga jama'a cewa shi ne misali kin ga kan wannan kore-kore da mutane suke ta yi. Ina fahimta ta shi kore shi ba yi a rediyo ake shi a rubuce ake yin zaki. Kin ga kan wanda 'yan siyasan nan za su fara zuwa kan ta a cikin jama'a. Tun da kaga cikin gari a yi an zaɓe su ta ke. Amma dai da ya suka wasar da mutane wani ba ya ƙara ganin shi ba sai lokacin kan ta ce. To abin da ya kamata mutane su ji wani ya masu su. Zai ku rubuce wannan korafin da ku a rubuce idan ɗan majalisar nan ya zo. Zai gaya mashi tun mu ga matsalar mu. Shekara da shekaru abin nan an kyayi ku zauna da shi ku yi takarda ko bibiyu ya sa hannu ku sa hannu a yi alkawari sannan sai ku ringa bibiyar shi a ya je majalisa ya tashi ya kai kudirin na majalisa an karbi wannan kudirin idan an karba shi kenan sai ku ci gaba da bibiyar to wannan kuma shi zai sa ku duba waye dan majalisin da ya kamata ku zaɓa ya ji ta ce wanda idan ya je ya kai wannan korafin kuma zai ci gaba da bibiyar wannan takardar har ya zuwa lokacin da za a zo a samu kwaiki. Idan har abin ya ci tara kun rubuta can kun je can ba a yi muku ba to abin da ya kamata ku shi ne sai akwai shirye-shirye na siyasa musamman irin harshen kare-karen ka.
0: Ni
1: wani dan siyasa da kake tunani wallahi na jin wannan shirin. A lokacin da wannan lokacin suna jin wannan shirin amma irin wannan lokacin a lalle su kun gane ni. Ina ko kai wannan kori ta mun ji alƙawari da ke lokaci kala. Mun je mu sane ka mun yi kala da hanyoyin da za mu. To amma mu sane ka saboda ka zo wannan gidan rediyon wannan harshen kare-karen ka ne da kai kori wallahi su ra. Idan mantawa ma zai ji idan ma ya mantawa. Don Allah da inda ya ji shi zai tunanin cewa to mutanen nan ba su sa abin su saboda ga bazan zai mataki ne saboda ga mutane suna da wayewa ka yawa ba wai kore ji a rediyo ake ba a rubuce ake su dinga yin hanyar da mutane shi rediyo kamar kotun kore ji in ka zo da ke ta zai karshe ina fatan dai Allah sa mutane su fahimta su gane hakan Allah ta'ala da shi kula
0: ta amin amin
1: mutan Allah ka hara mutan da shi bana da shi
0: amin amin muna godiya Bashir Abdullahi dan mutanen Wotoro da shigowa da kai ka kuma ba da taka gutumar a daidai wani lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To dukkan alama nan ya shigo ya katse fatan za a sake shigowa. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum wa salaam wa rahmatullah.
2: Malama ba ta mu dace ba zan yi da ba dai amma ni wannan laji ya
0: tsaya na ke nan. Na'am.
2: Malama ba ta abin da za a gani dire sun gare na farko duk wannan kotu kotu ai ba kun yi ko wa a dan mana su a dan yin ne ai shi kotu kotu ko da ke ne ka shi kotu da rijo ka fata yanzu ba shi kotu da rijo ka fata ba ina za ka ne ka fata yanzu za ka ji da kira wani yake kan sai ka buga zauna da shi a kwaci da ka haɗu wani ba idan ya wuce ya kuma da ke wani tsaka da ka kawata da gidan shi mota ne ya ci gaba da tsaka ai don ne ce idan a gidan rijo ka fata wa'anda suke wa'anda suke tafiya da shi suka kanke inda suna saurara da zamani ne yanzu da saurara da shi zamani kanke ne na shi kansa a yanzu mafi aka gani a yanzu ta ce mutu ko ta yi mutu wani abu to yanzu ko suna na su yanzu suna na kira shi kuma za a bari shi ko kuma a dana ku su ka tana ce gidan rediyo da dama su mun baka fara gidan rediyo ya na ta da kafa sai za ku kuma da shi za ga ni ko ciya mu ko wanda ka tura ka ba shi wani takarda a hali sai ina ji tsoro ne kam kai ina wanda shi ka hawa sai ba ta riga tana duwa mana a ba mana wa fatima wannan da ba magana ba shi
0: to muna godiya da shigo sake shigowa da kai ko kuma sake ba da taka gutumar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum. Na barka dai kai tsaye da muke tare kuma daga
1: ina
0: barka dai muna tare da kai
1: ina tare da Abdul Amir Jandiko tun mu da dan kare dan kungiyar sun taba miki.
0: Na'am.
1: Amma inda ne waya ne yanzu isoka ai mu tana ka ba mu da muryar da zamu fada a cikin sai ta yi gidan rediyo.
0: Na'am.
1: Mun wannan hanya ita kadai muke bi domin kai ko can ko da suna ji ko da ba sa ji ba suna ji.
0: Na'am.
1: Wannan ita kadai muke bi domin wannan gudunmawa da kuke gani mu Allah ya saka muku da alkhairi bana ba kawai.
0: Salam amin amin.
1: Na ka zan yi amfani da wannan dama in ƙara nima kai kuka na ga mahukunta. A bisa hanyar mu da muke fama da ita da tashi daga harin yawa zuwa malam zuwa tinkir zuwa danduri.
0: Na'am.
1: Muna fama da hanyar nan ba sakamakon yanayi na zamuna. Sabi za ka taimaka mana daga kan shugaban ƙaramar hukuma zuwa gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jiha a taimaka mana. Ina muku fata alkhairi Allah ya saka da alkhairi har da zai yi da cikin wani tsanka ne.
0: To muna godiya dan mutanen Tudun Wada da shigowa da kai ka kuma bada taka gudumar kuma kai ne mai waya na ƙarshe wanda a cikin agogon ya da shirye shirye na muke cewa ƙarfe 7:30 saura mintuna 5 da misalin ƙarfe 7:30 daidai za mu je ga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum ina za mu kawo muku labaran duniya game da rahotanni a harshen Hausa amma kafin sannan bari mu lega zuwa ga sashen namu na ciniki da kasuwanci sunana Fatima Kabil Priyaka sai nake cewa ku ci gaba da kasancewa da mu.
3: Zainab ke da Alhaji duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare ba a raba ku.
4: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
3: To yaushe muke sa ranar uku?
4: Ha, ba ce da abu zame da na uku
3: amma
4: ni da Alhaji mun amince cewa jikina na bukatar lokaci shi yasa ina da 7790
3: daga Honey and Banana Connect ita ce amintacciyar hanyar samun bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata dan samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa tafiyar ki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaba kira 7790 a yau ko ku aika mana da sakon WhatsApp a 09097133400 Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Da cikin labarin namu na wannan safiya za ku da cewa gwamnatin tarayya ta nemi juyayi su ba da fifiko ga harkokin ilimi da lafiya kasafin kudaden su. Yayin da za ku ji cewa an yi kira ga alƙalai a faɗin ƙasar nan da su guji mu'amala da jami'an siyasa wajen yanke hukunci. A gefe guda ɗin takarar PDP Ali Isa Fantamiya ya baiwa INEC wadon kwana uku domin ya mayar da sunansa a jerin ƴan takarar gwamnan jihar Gombe. Daga sassan duniya za ku ji cewa jam'iyyar Democrat ta zargi gwamnatin Trump da muskunawa ƴan hamayya. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan safiya ta talata sannu mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidajen Rama Frenchian al'umma wanda yau muke bi ga watan Jumada ula mu shekara ta 1448 bai jefin alita mun tsira na mama sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara didiki nan da shi auku ga watan October shekara ta 2026 kamar labarin su da farin su kuma sai ga rusuma domin jin cikakkun su dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasa Gwamnatin tarayya ta buƙaci gwamnatocin jihohi su daidaita kasafin kuɗin su tare da samar da tsare-tsaren ci gaba domin inganta ayyukan ilimin bai ɗaya da kula da lafiyar al'umma a matakin farko. Babbar sakatariyar ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki ta tarayya Dibora Odo ta ce kasafin kuɗin mai inganci ya kamata ya nuna muhimman abubuwan da gwamnati ta sa a gaba tare da tabbatar da cewa ana amfani da kuɗaɗen jama'a yadda ya kamata. Sabai na kan yaranin Litinin Abuja bayan hukumar ilimin bai daya ta ƙasa ta bayyana cewa kusan kashi 70 cikin 100 na ɗaliban firamare a Najeriya ba sa iya karantawa ta fahimtar wannan gajeren rubutu. Odori ta yi wannan jawabi ne a wani taron horarwa kan yadda za a inganta amfani da kuɗaɗen da aka ware domin gudanar da shirye-shiryen ci gaban ɗan adam. Ta ƙara da cewa tsarin shirya kasafin kuɗin shekarar 2027 wata dama ce ga jihohi su ƙara daidaita tsare-tsaren ciki wato ci gabansu da manufofi da kuma kasafin kuɗaɗensu. Ayyukan kuma mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya ce shugabannin addinin musulunci za su ji hankalin shugabannin siyasa kan matsin rayuwar da 'yan Najeriya ke fuskanta tare da neman ɗaukar matakan inganta jin daɗin talakawa. Sarkin ya ce shugabannin addini sun san damar da jama'a ke nunawa kuma za su ci gaba da kira ga masu mulki da su magance matsalolin da ke addabar ƙasar nan. Ya bayyana kan ya bikin cika shekaru 100 da kafuwar makaranta Az-Zumratul Adabiyatul Kamaliya ta Larabci da nazarin musulunci da aka gudanar a Ilorin wanda marigayi Sheikh Muhammad Kamaluddin Al-Adabi ya kafa makarantar. Wannan kira na sarkin ya zo ne a daidai lokacin da ake nuna damuwa kan tsadar rayuwa musamman hawa farashin abinci kuɗin sufuri da man fetur. Haka kuma ya zo kwanaki kaɗan bayan majalisar ƙoli ta harkokin musulunci ta Najeriya wadda sarkin ke jagoranta ya buƙaci gwamnatin tarayya ta ɗauki matakan gaggawa domin rage farashin abinci da kuma sufuri. Sarkin ya kuma buƙaci musulmi su kasance masu kyawawan ɗabi'u da zaman lafiya da juna ba tare da la'akari da bambancin addini ba. Gwamnatin tarayya ta ce shugaban ƙasa Bola Ahmed ba zai bar 'yan Najeriya su kaɗai su ɗauki nauyin tasirin agwagwar farashin man fetur ba. Ta kuma kare matakin kamfanin man fetur na ƙasa na rage wani ɓangare na ribarsa domin rage wa jama'a raɗaɗin ƙarin farashin. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Idris Mili ya bayyana hakan a yin ganawa da manema labarai. Ya ce matakin na nufin samar da sauƙi na ɗan lokaci ga jama'a sakamakon hauhawar farashin man fetur a kasuwannin duniya kuma ba yana nufin an dawo da tallafin man fetur ba. Ministan ya ce shugaban ƙasa na sani da matsin da jama'a ke fuskanta kuma ba zai yi biris da matsalolin da sauye-sauyen kasuwar man fetur ta duniya ke haifarwa ba. Ya ƙara da cewa kamfanin NNPC ya yi la'akari da rage ribarsa domin sauƙaƙawa masu sayen man fetur nauyin tsadarsa. A cewarsa matakin na cikin ƙoƙarin tabbatar da wadatar makamashi da rage tasirin hauhawar farashin man fetur. Ministan dai ya jaddada cewa wannan mataki martani ne ga sauye-sauyen yanayin kasuwannin duniya ba wai sauyin manufar cire tallafin man fetur da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta aiwatar ba. A gefe guda ɗin takarar gwamna a jihar Kwambe karkashin jam'iyyar Farfesa Isa Alfan Tami ya bayyana hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC don kwanaki uku domin ta gyara abin da ya bayyana a matsayin cire sunan sa ba bisa ƙa'ida ba daga jerin sunayen 'yan takarar gwamnan jihar Kwambe na zaɓen shekarar 2027. A cikin wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan watan 12 ga Oktoba shekarar 2026 wadda lauyoyinsa suka aika wa shugaban INEC sun buƙaci hukumar lafa sunan sa matsayin ɗan takarar jam'iyyar PDP cikin kwanaki uku. Babban lauyan Fantami Ahmad Raji ya ce jam'iyyar PDP ta tsaye da Fantami a matsayin ɗan takarar ta bayan lashin sabon zaben fidda gwani da aka gudanar a ranar 29 ga watan wato Satumba shekarar 2026. wasiƙar ta bayyana cewa Fantami wanda rijistar sa ta jam'iyyar PDP take a gudanar wato a gundumar Fantami dake jihar Gombe ya sai form din nuna sha'awar da na takarar jam'iyyar kuma ya halarci tantancewa kuma aka amince da shi sai dai an kalubalanci zaben na farko a wasu ƙarurake bi da aka shigar a babbar kotun tarayya dake Gombe inda masu ƙarar suka kalubalanci kasancewar Fantami a matsayin halastaccen dan jam'iyyar PDP a cewar lauyan kotu ta yi hukuncin a ranar 24 ga watan Satumbar shekarar 2026 inda ta warware batun kasancewar Fantami dan jam'iyyar a madadin sa Alƙalai ta Najeriya mai shari'a Kudirat Kekere ya kwanta gargada alƙalai a fadin kasanni da su guji kusantar jami'in siyasa wajen yanke hukunci kan rikice-rikicen da suka shafi siyasa ta ce ba wani alƙali da ya kamata ya nuna halayya da za ta sanya a shakkar adalcin sa da rashin nuna bambanci wajen warware rikice-rikicen da za su taso yayin gudanar da babban zaben shekarar 2027 ta bayyana kane a ranar Litinin yayin taron bikin bude harkokin shari'a na shekarar 2026 wanda aka gudanar a kotun kwali ta Najeriya wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun ƙarurrukan da suka shafi zaben fitar gwani da jami'in siyasa gabanin babban zaben shekarar 2027 alƙalan ta kuma kira da tabbatar da ingantaccen tsarin da ake bi wajen nada jami'an shari'a a Najeriya ta ce nadin jami'an shari'a na daga cikin manyan nauyin da aka dora majalisar shari'a ta ƙasa da hukumar ayyukan shari'a ta tarayya Hukumar kula da makarantu masu zaman kansu da na sa kai ta jihar Kano ta bayar da umarnin rufe makarantu ta tara na wucin gadi saboda rashin cika sharuɗan sabanta rajista da takardar shaidar gudanar da aiki. Sakataren zartarwa na hukumar Baba Umar ne da ya bayyana kan yayin ganawa da manema labarai a ranar Litinin. Ya ce makarantu sun gaza daidaita matsayinsu duk da gargaɗi da umarnin da aka basu a lokuta daban-daban. Makarantun suka fuskanci wannan gwanji sun hada da Zayed Academy, Sources International School da Sunshine International School ta kuma Perfect School da Alpha Ik International College mai nasara International School da Shibla Academy sai Darul Mu'minat Comprehensive School da Hanan International School. Baba Umar ya ce hukumar ta gano makarantu tsakanin 111 da ake zargin sun kauce wa ka'idojin gudanar da ayyukanta amma an ɗauki mataki kan tsara wato tara daga cikinsu saboda wato tara daga cikinsu saboda rashin abin umarnin sabanta rajistar su ya bayyana cewa za a rufe makarantun na tsawon kwanaki 7 tare da gargaɗin cewa duk makarantar da ta sake budewa ba tare da izini ba za ta fuskanci matakin shari'a Ayyukan raya ƙasa na taka muhimmiyar rawa wajen inganta rayuwar al'umma musamman ta fuskar sufuri ilimi da kiwon lafiya sai dai jinkirin kammala wasu daga cikin waɗannan ayyuka na ƙara tsananta matsalolin da ake fatan magancewa tare da jefa al'umma cikin ƙarin ƙalubale to menene ke haddasa jinkirin kammala ayyukan raya ƙasa kuma ta yaya hakan ke shafar rayuwar al'umma wakilin mu Nura Dairi ya kasa ya hada mana rahoto kan wannan batu
1: Fara aikin raya ƙasa na daga cikin matakan da gwamnati ke dauka domin magance wata matsala ko samar da wata bukata ga al'umma amma idan aikin ya dauki lokaci mai tsawo kafin a kammala shi manufar da aka sa a gaba na iya yin nisa da lokacin da jama'a ke bukatar amfanin sa a wasu wurare ana samun ayyukan da aka fara amma ba a kammala su ba a lokacin da aka tsara wasu kuma sukan samu tsaiko yayin gudanar da su har sai an dauki lokaci kafin a sake ci gaba matsalolin kwangila sauye-sauyen da ake samu a cikin aikin rashin bin jadawalin aiwatarwa da kuma kalubale na daga cikin abubuwan da ke iya haddasa hakan wannan na nufin jama'ar da aka yi aikin domin su ci gajiyar sa na iya ci gaba da fuskantar matsalar da aikin ya kamata ya magance mun ji ta bakin wasu daga cikin al'umma kan yadda wannan matsala ke shafar rayuwarsu
2: sunana Mukhtar daga Zurot abin da yake kawo cikas a cikin aikin saboda sakakin gwamnati da sakakin yan kwangila tunda kwangila yawanci gwamnati ba ta bibiya al'amuran mutane kawai bukatun gabanta take su kuma yan kwangila tunda gwamnati ba ta kula da su abinda suke yi shi suke yi ga an yi aikin ma ba inganci barantana quality
3: me yake haifar da tsawaitar ayyukan raya ƙasa
4: sakakin gwamnati ne da yan kwangila sakamakon idan an ba su ba sa bibiya tunda suna bibiyan ayyukan gurara a samu ci gaban da ya baka a ƙasar Najeriya mu Najeriya ai muna da aziki
3: me yake haifar da tsawaitar ayyukan raya ƙasa
4: gaskiya yana ga bangaren yan kwangila da su gwamnatin idan ta bada aikin ba ta bibiyar aikin
2: yadda ya kamata. Ya kamata a ce idan ka bada aiki to ka ringa bibiyar sa har a samu a kammala aikin.
1: Hajiya Sauda Muktar ita ce mai magana da yawun ma'aikatar ayyuka ta jihar Kano. Mun tuntube ta inda ta danganta mamakon ruwan sama lokacin damuna na daga cikin babbar matsalar da kan tilasta tsawaitar ayyukan raya ƙasa, kuma gwamnati na yin bakin kokarinta wajen magance wannan matsala. Masu lura da harkokin raya ƙasa na ganin cewa aikin gwamnati baya cika manufarsa sai an kammala shi, kuma jama'a sun fara cin gajiyarsa. Sun ce ingantaccen tsari, sa-ido da kuma ɗaukar matakin da ya dace a kan matsalolin da suka taso yayin aiki na daga cikin hanyoyin tabbatar da cewa ayyukan raya ƙasa ba su wuce lokacin da aka tsara musu ba. Domin a ƙarshe, abin da jama'a ke buƙata shi ne kammala aikin da aka fara su kuma ga amfaninsa a rayuwarsu. Ƙarshen rahoton kenan. Nura Dahiru ya kasai Rahama Radio.
0: Tanan kuma ma'aikatar lafiya a jihar Kwara ta gudanar da horo na yini guda domin wayar da kan ma'aikatar lafiya da sauran masu ruwa da tsaki kan sa ido da bayar da rahotanni game da cututtukan Ebola da mashako. Sanarwar da suka tare hada labarai na ma'aikatar Sa'ada Hamdala ta fitar a ilorin ta ce an shirya rahotanni domin inganta gano cututtuka da wuri, bayar da rahoto cikin gaggawa da kuma ɗaukar matakan daƙile yaduwarsu. Daraktan kiwon lafiyar jama'a Dr. Olotosin Fakayode, wadda masanin cutar yaduwa na jihar Dr. Khadija Kamaluddin ta wakilta, ta jaddada muhimmancin horon wajen gano alamun cututtuka da kuma gaggauta sanar da hukumomi idan aka samu waɗanda ake zargi sun kamu. Sanarwar ta ce horon ya taimaka wajen ƙara wa mahalarta ilimi da ƙwarewar gano alamun gargaɗi, bayar da rahoto da wuri da ɗaukar matakan da suka dace bisa ƙa'idojin sa-ido kan cututtuka. Ma'aikatar ta ce shirin na cikin ƙoƙarinta na ƙarfafa sa-ido kan cututtuka, inganta shirin kare lafiyar jama'a da kuma kare mazauna jihar. Tocin jihar Kaduna kuwa da yan sandan jihar ta kama mutane kuma 12 ciki har da mutum 8 da ake zargi masu garkuwa da mutane ne da wasu hudu da ake zargi da kai musu bayanai. Rundunar ta kuma kwato bindigogi AK-47 yayin samaman tsaro da ta gudanar tare da haɗin gwiwar wasu hukumomin tsaro a yankunan Millennium City da Marbarido domin yaƙi da garkuwa da mutane da sauran laifuka. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar DSP Mansur Hassan ya bayyana haka ne a wata sanarwa da ya fitar a ranar Litinin, inda ya ce kamar ya biyo bayan ƙarfafa sintiri da samaman musamman sakamakon ƙalubalen tsaro da aka samu a yankunan. Sanarwar ta ce binciken farko ya nuna cewa 2 daga cikin waɗanda aka kama sun ansa zargin fallasa bayanan ayyukan yan sanda ga masu aikata laifuka. Rundunar ta ce shirin wannan aiki na kace kaske yaki da laifuka tare da jefa rayukan jami'an tsaro da mazauna yankunan cikin hadari. Rundunar ta kara da cewa ana ci gaba da bincike domin gano cikakken rabar da waɗanda ake zargi suka taka, gano sauran waɗanda ke da hannu da kuma gurfanar da waɗanda aka tabbatar da laifukan su a gaban kotu. Labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama Farjin Al'umma mai haɗa shirye-shiryen nata kan mita 97.3 kan zangon FM dake da matsuguniya nan bayan dogon manki a gida mai lamba 127 a tsakiyar birnin Kano da Naban Najeriya. Za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbar da shirin mu dake a www.tramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka haɗar da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X, duka kan Rama Radio da kuma TV. A dakacin mu nan gaba kaɗan muna dawowa labaran za su ɗora.

0: Records.
1: A Kanat Compsite. Galamba 12730 Horizontal 26249.
2: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
2: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku, a garinku,
2: kuma domin ku.
3: Garashi a gurin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na sada sahabban sa, da su ubana alayhi salam.
4: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya wa Alhaji Isma'il Garbugan Maja, tsohon daraktan wayar da kan jama'a na ma'aikatar lafiya ta Jihar Kano, kuma a yanzu daraktan wayar da kan jama'a na hukumar kula da gidaje ta Jihar Kano Rasuwa, inda sai jana'izar sa a gidansa dake Kwanto Junction da karfe 10 na safe. Allah bangiji ya gafarta masa. Sanarwa daga Umar Abdul Kurmawa.
5: 97.3 Rahama Radio.
6: Gamanan tafi
7: Peter Obi bai shirya ba, Atiku bai shirya ba, Tinubu shi ya shirya, in ka kalli irin abin da yayi a jihar sa tikkin ya zama shugaban kasa. Yau irin wannan abubuwa yake daukowa daya bayan daya yana kawo ƴan Najeriya.
8: Wannan jam'iyya da kake ganin ta mai alamar tsintsiya, babu wani abu da za ta iya gaya al'ummar kasa ta Najeriya, musamman ƴan jihar Kano.
9: Gaskiya dan takarar da aka kawo mana na jaha karamar hukumar nasara da saki, wallahi ba zai iya ba a halin da ake ciki yanzu. Baya daga waya, baya sauraron mutane. Ina ga yaci
6: kuda kace mu masu sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka, shirin da kan bai wa 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya, kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama, ba tare da ƙetare iyaka ba. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Hamayya ta ADC a zaben kakar 2027 da ke tafe, Alhaji Atiku Abubakar ya kalubalanci shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu akan ya fito ya yi wa al'ummar kasar nan cikakken bayani kan sauyin da aka samu a aikin babbar hanya wadda ta tashi daga jihar Lagos zuwa Calabar, da har yake buƙatar ciyo sabon bashin sama da dala biliyan 20 da ake zargin zai biya don kammala aikin hanyar. Alhaji Atiku Abubakar ya koka kan sake fasalin wani ɓangare na aikin babbar hanyar da ta tashi daga jihar Lagos zuwa Calabar, alhalin cewa tun da farkon aikin an kammala aunawa tare da ware kuɗaɗen da za a gudanar da aikin. Abin tambayar shi ne, wannan bashi da shugaba Tinubu zai sake karɓowa don sake fasalin wannan aiki, shin an tuntuɓa al'ummar ƙasa? A cewarsa, bashin da aka karɓo tun da farko don aikin hanyar ba a iya sanar da 'yan Najeriya yadda aka yi da shi ba. Batun na Alhaji Atiku Abubakar na bayyana ne cikin wani saƙo da mai taimaka masa kan harkar sadarwa da tsare-tsare na kwamitin yaƙin neman zaɓensa, Mr. Frank Shaibu ya fitar. Ya ce Atikun ya zargi gwamnatin shugaba Tinubu da sauya fasalin wancan aiki ba tare da sanar da al'ummar ƙasa ba, illar da ke tattare da ƙara ciyo bashin ba. Ko da yake ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ya yi kira ga ministan ayyuka David Umahi da ya wallafa taswirar aikin ta ainihi tare da fidda cikakken tsarinta na farko, yana mai tambayar cewa ko gwamnati ta duba tsarin gadojin da ake yi ta yadda za su dace da yanayin kauda barazanar ambaliyar ruwa kafin bayar da kwantiragin aikin babbar hanyar. Atiku Abubakar dai ya buƙaci minista Umahi da ya warware zare da abawa kan sauyin da aka samu a wannan aikin hanya da kuɗaɗen da aka biya domin yin aikin, yana mai cewa ba za ka sauya aiki ba tare da ka canza abin da ka caza tun da farko ba. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ya yi zargin cewa wasu daga cikin 'yan majalisun kasa an yi musu barazanar kin sakin kudadensu na gangamin yakin neman zabe har sai sun amince da batun ciyo bashin da shugaba Tinubu ke bukata. Atikun ya ce akwai bukatar shugabancin majalisar kasa ya binciki wannan zargi domin tabbatar da cewa 'yan majalisa sun samu damar ganin sharruɗan da aka gindaya wajen baiwa shugaban kasa bashin tun kafin zuwan ranar zabe. A gabar da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ke kalubalantar salon mulkin shugaba Tinubu, magoya baya irin su mamba cikin shigifar Arewa fo Asiwaju Comrade Adamu Abdullahi Karkasara kuwa fadi yake su dai tsakanin su da shugaba Tinubu lamari ne na rama biki domin yana kokarin sauke nauyin da aka dora masa.
0: Abinda shugaba Bola Ahmed Tinubu yayi na kawo sassauci ga 'yan Najeriya musamman a harkar lafiya. Yanzu idan ka tafi harkar lafiya an ka je duk wani asibiti da yake na gwamnatin tarayya, yanda harkar kodan nan take wahalar da mutane kullum a cikin matsala ake ta. Wanki kodan nan yayi tsada a baya sai ka biya daira 70,000, wani an yi masa sau daya a kullum, wani kwana biyu. Yau Tinubu ya zabge kudin nan naira 70,000 saboda ya sa subsidy a cikin wannan harkar daira 15,000 kawai. Zaka bar an zabge kusan naira 50,000 mata masu ciki wajen haihuwa an samar da wani bangare a duk wani asibiti da yake da gwamnatin tarayya wajen kawo wa mata masu haihuwa sauki na yi musu abubuwa cikin sauki da jin daɗi. Karatu ya gagari talaka, turbu da ya ga wannan sai ya ce kai duk wanda yake so ya karatu ya zo ya karatu kyauta. Ga wani tsari na nalfon da za a ringa ba yara ɗalibai kuɗaɗe su je su yi karatu duk abin da suke so, su samu data kyauta, su shiga internet kyauta, su yi karatu su cikin daɗin rai su gama sanda Allah ya sa suka samu aiki ne sai su warware da gwamnati. Tinubu ya kawo mana sassauci wajen kawo mana manya-manyan ayyuka wanda suka shafi wannan yanki namu. Ka zo Northwest Development Commission ɗin nan kaɗai in ka kalle ta irin cigaban da za ta kawo, ayyukan da sanatoci suke yi za a yi a Northwest Development Commission, ayyukan da 'yan majalisar tarayya suke yi, ayyukan da ministoci suke yi duk a Northwest Development Commission ɗin nan ta jihar Kano da aka yi branch ɗinta a nan wanda za ta kula da jihohi 7. Irin wannan abin shi ya kamata mutane su sani, su kalli Tinubu su kara zabarsa, ba su zo su yi ta sauraron su Atiku Abubakar. Mutanen da suka samu dama da kansa yake faɗa su suka sai da kadarorin ƙasar nan, ya za ka zo ka bi irin wayannan mutane. Da haka muna gaya wa al'umma, Peter Obi bai shirya ba, Atiku bai shirya ba, Tinubu shi ya shirya. In ka kalli irin abin da ya yi a jiharsa tunkan ya zama shugaban ƙasa, yau irin wannan abubuwan yake ɗaukowa ɗaya bayan ɗaya yana kawo 'yan Najeriya. Kai ka tafi can Ilaila titi ne aka ɗauko shi ya tafi jihar Kebbi har ya tafi jihar Legas. Irin wannan abubuwan su ya kamata a ringa kalla, kuma da su zami ta wasu ne mu kara kira ga al'umma su kara zaɓar Bola Ahmed Tinubu.
6: Mamba cikin shigifar Arewa fo Asiwaju kenan, Comrade Adamu Abdullahi Karkasara a nan Kano. To da yake da ya gabace da jam'iyyun siyasa suka fara yaɗa an gizo domin ganin sun samu nasara a zaɓukan da ke tafe na kakar 2027. Bari mu ji yadda ta wakana a yayin ƙaddamar da yakin neman zaɓen sanatan shiyar Kano ta Arewa, Sanata Barau Jibril. Daga bakin jigo cikin jam'iyyar APC Alhaji Ibrahim Dan Azumi Gwarzo.
10: Mai girma DSC Barau Jibirin ya kaddamar da kwamitin takara na Kano ta Arewa, kuma cikin ikon Allah ina cikin wannan kwamiti aƙalla wajen mutum 290 aka kaddamar daga kowace ƙaramar hukuma da mazaɓa. Duk wasu manya da ke Kano ta Arewa ni dai ban ga wanda baya ciki ba. Ina ya isa an kafa wata irin da'ira ta Dakaru ko kwamandoji don tunkarar gwagwarmayar da za a yi a zaɓen 2027 wanda in Allah ya yarda mai girma sansa Barau Jibirin in yarda ya haye in kaga dama ma ka kira shi sanar tare da cikin ikon Allah. Ƙuri'a 234,652 mai girma sanata ya samu a zaben da ya gabata. Wannan karan ina ga sai sun ninka, saboda haka ana sa rai zai zama kusan 600,000 ko 500,000 da wani abun Allah ya yarda. Saboda haka
11: wannan tarkiyar da aka ce ta tashi a wannan yanki ana ganin ta mutu murus ne da har ake tunanin cewa za a samu ƙari kan ƙuri'un da wasu ke ganin kamar ita kanta za ta taka rawa wajen bayar da tasgaro.
10: Wani gani yake yi magana ya sanata ta tsaya, magana nan ba ya sanata ta tsaya ba. Wasu al-lisafin su har sun hango cewa zai zama sanad president, wannan suke hari. Kuma dai iya girman abu iya hasar da za a yi wa abu kullar zone mutum masu. Amma mai girma gwamna Abba Kabiri ya sa baki, babban matsala ita ce in an samu sa'in sa a kasa daidaitawa. Amma in ka kalli abun yanzu hakuri ta halha kuma abun da ɗan adawa ba sa so kenan.
6: Batutuwan Najego a jam'iyyar APC Alhaji Ibrahim Dan Azumi Gwarzan na zuwa ne a yayin da zamu leka gurin ziyarar taya murna da shugabannin kwamitin yakin neman zaben Tinubu Abba Barau. Karkashin jagorancin Malam Salihu Sagir ta kai suka kaiwa Honorable Rabi'u Sulaiman Bichi. Bisa naɗa shi a matsayin shugaban kwamitin yakin neman zaben Sanata Barau a Kano ta Arewa. Mun dai jiyo Malam Salihu Sagir ta kan na bayyana cewa
12: kuma yadda ka ga wannan zuwa namu da muka yi da waɗannan fuskoki na mutane daban-daban da tawa wakilci ne na wani kwamiti da muke kansa tafiyar Sanata Barau Jibril a baya lokacin da ya fito takara ta gwamna kuma bayan da Allah ya kaddara mai girma gwamna jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ya dawo jam'iyyar APC Sanata Barau Jibril da aka yi taro a babban ɗakin taro na gidan gwamnati ya ce ya janye takararsa ya hakura kuma ne mai girma gwamnan jihar Kano fatan alheri ne sake da wa takara Kano ta biyu. Tun daga wannan lokaci wannan babban kwamiti da muke da shi wanda akalla yawan kwamitin nan ya kai kusan mutum 100 sun fito daga sassa daban-daban na jihar Kano. Senatorial ukun nan duka akwai mambobi kamar yadda kaga fuskokin wasu daga cikin mu a yanzu. Wakilci ne muka yi tun lokacin da mai girma Sanata Barau Jibril ya wannan bayani wannan kwamiti ya juye kuma ya zama babban kwamiti na kamfen din takarar mai girma shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu GCFR da shi mai girma gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf a Kano ta Arewa da shi Sanata Barau Jibril sannan da kuma duk sauran ƴan takarkuru a inda duk suka fito na jam'iyyar APC muka ga cewa gudunmuwa da zamu ba su shine jama'a da muke da su sago da lungu su yi gagarumin aiki na yanda ƴan takarkurun mu za su yi nasara a wannan tafiya. Muka kawo maka ziyara mu taya ka fatan alheri kuma taya murna na wannan shugabanci da ka karba na yakin neman zaben shi Sanata Barau Jibril wanda kuma ya hada da takarar shugaban kasa da shi Injiniya Gwamna Abba Kabir Yusuf a Kano ta Arewa. Taya ka fatan alheri kuma mu nuna cewa lalle jama'ar mu a ko'ina suna nan kuma akan wannan aiki suke.
6: Malam Salihu Sagir ta kai na yi da jawabi shugaban kwamitin yakin neman zaben Sanata Barau Honorable Rabi'u Sulaiman Bichi ga abinda yake faɗi sakamakon

0: yanzu shi ya sauka daga takarar gwamna, ya bawa mai girma gwamnan jihar Kano cigaba a matsayin dan takararmu na jam'iyyar APC. Ai kaga ya nuna kikishi, ya nuna dattako, ya nuna hangen nesa, kuma ya nuna san al'ummar jihar Kano da zaman lafiya da kuma san ita kanta jam'iyyar APC a zauna lafiya. Idan da ba dan haka bace sai ya yi takara, ba wanda sai hana ce takara. Allah kada sai zai je zu ai ta kai kawo a raba kan al'ummar jihar Kano ai komai da komai, amma saboda ya hange maslahar jihar Kano, ya hange cigaban da ake samu in aka hada aka zama tafiya daya. Eh wannan sakar fayis ya fadi abin da ya kamata duk wani mai hankali fada wannan lokaci, kuma yana fada sauran da sun fada da wanda suka fada da wanda suka fada ba da suka hakura suka aje domin ya bude hanya. Wannan sai da ba dan yi haka ba, ka ji ma wani can ya to daga wani bangaren ya ce shi ma yana nan zai takara. Saboda haka muna ƙara gode masa, ya fidda jihar Kano daga cikin matsala, ya fidda ga jam'iyyar APC daga matsala.
1: Honorable Rabi Sulaiman Bucina rufe baki daga dai jam'iyyar APC muna kan harkar ilimin makiyaya Fulani. Honorable Sani Yalo Gurje Bunkura ne zai aje sako na siyasa ga ƴaƴan jam'iyyar su ta APC.
2: Sakon mai girma Alhaji Injiniya Abba Kabir Yusuf yace watan ƴan jam'iyya ya kama, za a dauko file din ƴan jam'iyya wanda suke gamban house local gamban 44, za a daki tulu, za a taimaki ƴan jam'iyya da yadda Allah. Mai girma zababban gwamnan jihar Kano Alhaji Injiniya Abba Kabir Yusuf tun ya dukufa wajen taimakawa ƴan jam'iyya masu fulotai sun karbi nasu. Wannan karen mai girma gwamnati yace masu motoci za su karba, masu mashina za su karba, masu kujerun aikin maka za su karba, masu gidaje za su karba. Wannan ƴan jam'iyyar APC na jihar Kano local gamban 44 duk wanda Allah ya daraban sa zai karbi wannan sako. Ina ƴan jam'iyyar APC Ranabun Kura Kibiya sakon tira kirano Kabiru Alasarin yace kowa ya kwantar da hankalinsa, watan ƴan jam'iyya ya kama, masu motoci za su karba, masu mashina za su karba, masu jari za su karba, za a taimaki ƴan jam'iyya da yadda Allah. Ina ƴan jam'iyyar APC na Kano ta Kudu local gamban 16 maza da mata, sakon mai girma sanata Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila yace watan ƴan jam'iyya ya kama, tulu ya cika da kabakin arzikin alheri. Mai girma sanata ya daki tulu an fara jika ƴan jam'iyya. Shugabannin jam'iyya local gamban 16 da kuka rabota da motoci, muna taya ku murna. Sakon ƴan cikin gida mai girma sanata muna mika godiya. Mai girma baban tatu muna taya ka murna. Mai girma nazirin jarimi muna taya ka murna. Mai girma jammaje muna taya ka murna. Ibrahim babba muna taya ka murna. Mai girma sanata ina da tsari, in Allah iya da duk wannan ke wahalan nan da shi. Mai girma sanata sai ya taimake shi da yadda Allah.
1: Honorable Sani Yalo Gurje Bunkura na aji sakon siyasa. Za mu dauki jawaban Honorable Ibrahim Hamas Fly Over tashar Rami, wanda shi kuma ke biya tashi siyasar gami da kalubalantar salon gwamnatin APC daga sama har kas. Yana mai cewa jam'iyyar NDC ita ce jirgin fitan al'umma.
3: Nake roƙon lawan dan gauro dan konkosiya ka da konkosiya strek ba wani kone, wannan jami'a da ka tsaya ba san ci gaban wanda suka gina take ba, ta fi san wanda suka sassare mu a ƴan kunkulusin, wanda muka yi tabbar na kuɗaɗe bayan mun dawo ƴan kunkulusin. Maduguwa ya shekara 40 ana rike jakarsa. ƴan jam'iyya da ƴan kasuwa suka yi abin da ya kamata, amma mai girma gwamna dan kai saka alkhairi da alkhairi sai tsallake ya koma tinimbiya. Tinimbiyar nan abubuwan ta ɗauka a ƙasar nan Maliki Yawmuddini shi kaɗai yake taimako mu, amma da yanzu nan mutane sun yi hijira sun gudu daga Najeriya. Amma madugun ɗarika konkwasiya Shehu Dakta Rabi'u Musa konkwasa alfaharin arewa da Najeriya, wanda ba zai yi bambanci ba, wanda zai karuwa zai zo lakwaja, wanda zai tabbatar da an samu ingantaccen tsaro, ilimi zai inganta gidansa ne. Shi ne a arewa ya ringa ɗaukar jirage ana kai ƴaƴan wanda ba su da shi. Madugu Allah ya ida nufi, Obi da Kwankwaso mu fita mai ɓullewa, sabida ku ƴan igiya zato to idan demokuraɗiyya ake yi maganar ku babu ita. Duk wani almundahana da APC ya magutse ƴan jam'iyyarmu ku sha kurminku, amma lillahi washidil qahar yana kallonku, kuma lillahi washidil qahar sai taimaki konkwasiya da ƴan konkwasiya.
1: Honorable Ibrahim Hamas Fly Over tashar Rami na kalubale da ya da an gizo na bukata. Muka karɓi bakuncin Nasir Yusuf Gama, wanda ya shigo yana jinjinawa gwamna Injiniya Abba Kabir Yusuf. Kana ya ja hankali, yana mai cewa akwai matsala a ƙaramar hukumar Nasarawa, ya kamata gwamnan gyara. Ko da dai
4: jan hankali ga mai girma gwamnan jihar Kano akan abubuwan da suke faruwa a ƙaramar hukumar Nasara, yanda aka wofantar da Alai Abubakar.

0: Ait Honorable Jibrin Ismail of Lagos mutum ne mai hakuri mai kaifin hankali abinda yake akwai speaker ya kara da guraren katsa-katsa da ayyuka to amma ka san akwai inda hannu bai kai ba to shine muke kokari mu nusar da shi ya nusar da gwamnati wannan ayyuka daga cikin garin Damagari in ka zo daga Kwana Zoza abinda ya dauka ta tafi cikin Boba ta koma gidan Alaisha Dari wannan aiki yana ci mutuwa kwaliya kwalta ce mai matukar muhimmanci in an zo kamfe a ga cikin dadi su fito da kayan amfanin gona cikin dadi kuma suna yin noman tumatir da abubuwa da yawa wannan hanya ce mai amfani da mutane don Allah ka taimake mu kafin a shiga kamfen a zo a na hanya yaran mu ƴan media da suke tallan jami'an nan ba dare ba rana ka hade su kai uban kowa ne hadda mai zagin ka sifika ka kira su ai wani empowerment mai karfi a taimaki ƴan media ba magana wani dan gidan wani duk wanda ke jami'an nan a taimake shi kawai
1: to amma kuma daga yankin rogon anjuwa suna cewa 2027 su sauya shi zasu ba su gani a kasa ba
0: Allah ba shike da ikon sa ba ai wannan tsarin da kai sun fada irin nasu ka fada kuma su jira irin namu namun shine bamu kawo rogon mutum bamu kawo dan babban gida saboda haka a wannan tsari da ka ji ba za ka hana kowa yi irin nashi ba ki kasancin tabo da yaji iyawa ne muna nan muna sawaro su sware mu sannan idan ka tafi garin gangarbi akwai wata hanya ta nan mai girma mallan Allah ya sani ya fara muna kira da taimaki mutanen na gangarbi don Allah dan annabi su ma je ya karasa musu wannan hanya garin Taibaduku da Kadana wannan hanya ba ta fi kilometer 2 ba ta da matukan muhimmanci a wannan yanki da mutanen garin Taibaduku a sama musu a cikin garin Rogo akwai ƴan kasuwa akwai kafintoci idan an bada aikin can a rinka hadawa wannan committee na kafintoci mun zauna garin Rogo su rinka yin aikin nan
2: Honorable Sunusuran da Rogon na yin waɗancan kalamai. Anan kuma shugaban ƙungiyar Nasarawa, Assalamu alaikum. Honorable Usama Ahlan Tsamiya daga jam'iyyar NDC ne ya shigo. Yana cewa ta faru ta ƙare. Asalansa na ƙalubalantar gwamnatin APC. Ko da dai.
3: Dama mun sha fada cewa wannan jam'iyya da kake ganin ta mai alamar tsintsiya babu wani abu da za ta iya gaya al'ummar ƙasa ta Najeriya musamman ƴan jihar Kano ka duba irin halin kunci da fatara da talauci da tabarbarewar tattalin arziki kira ga al'umma musamman mata na cikin gida ka san su ne masu ƙuri'a wancan lokaci an zo an yaudare su da taliya mai yana naira 220 yanzu kuma mai ya kai naira 1500 to wannan taliyar da kuka karba iyayenmu dan girman Allah ku kaure cewa nan abubuwan shine kamu wannan halin kuka ga ƴaƴa suna gudu iyayen su suna nesa da su ana tafiya garuruwa neman abinci gidajen aure kun dan san halin da ake ciki to yanzu akwai wata yaudarar da suka ƙara kunsota kun san dai bread kayan hadin sa ya fitaliya sunan breadin wai kuta na delivery wannan da shi za su taho saboda rashin abun fada da ka taba su sai su ce an yi titi a kaza an yi kaza kaza amma kullun ce fanan ƴaƴan mutane ake kamar ƴaƴan awakai ana cinikin su dan haka yanda kuka fito kuka daura da mara za ku kaudo nan gwamnatin abinda kuka yi mana jiya a karamar hukumar Nasarawa kun burge mu kun nuna Nasarawa ta kwankwasa ce ta Nasir Gawuna ce ta MB Aliyu dan majalisar da kuka ce ya isa aiki
1: suka ce ai dan majalisar su sauya shi za su bai taba ka abun a zo a gani ba
3: dan majalisar da duk inda yayi al'umma ce suke fitowa suna cewa madalla da mai gina makarantu
2: daga batutuwan nan Honorable Usama Ahlan Tsamiya zan karanto muku wasikar Mallam Baduku Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci inda zan kawo muku hikaya ta biyu dangane da halayen turawa amma na rumbun tarawa mutanen daula kudin shiga kamar yadda na ba ku labari a baya kamfanin nan mai kama da sunan nama yana shagalin sa domin ya hana kowa sakat hatta jagoran tattarawa komai na neman fin karfin sa saboda san zuciyar aiki da daukan ma'aikata kai hatta canjin matsugunni wato transfer ko daga gafar aiki sai abinda mutun ya gani gashi ya dauko gaggagagga daga hukumar irin wancan aiki ta sama ya dankara musu albashi mai tsoka kai har ma akwai wata yar lele dake rike da bututu an ce banda albashi tana karbar wasu kudin ninkin mai tambiyu su kuma ƴan asali an bar su da yinwa Mallam Baduku ya ce babban abin da ya fi damun ƴan asali shine ta yaya agola dan an rufa masa asiri an auro tsohuwa shi kuma yayi felele ya sha gaban masu gida Mallam Baduku ya ce kada fa amanta siyasa ce ta janyo kamfani mai kama da sunan nama aka bashi aikin kula da rumbun tarawa mutanen daula kudi domin mai kamfanin yanzu haka dan takara ne a tasu shigifar saboda haka harkar ta zama ta manya babban abin da ƴan asalin shigifar daular Mallam Daba ke bukata shine adalci a kawo ƙarshen fifita baki ga ƴan gida suna yarfa gumi saboda zafi domin in tafiya ta yi nisa a haka ba za ta safu ba. Malam Baduku ya ce ni ma a yi min uzuri, a dakace ni, sai an sake ji na a cikon wasiƙa ta gaba domin ni ma da ni za a riƙa karɓar masu gidan ranar saboda roman da ke ciki a huta lafiya. Da wannan ne shirin harshenka alƙalinka na wannan rana zai ɗiga aya. A madadin Abbas Salisu sauran ɗinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri don ganin shirin ya iske ku babu inda-inda, wato Bashir Ala'ali. Ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da

0: ya dau mataki sai su tafi nemo court order na a hana dan sanda kama shi ko wadansu su
1: haka nan gamayyar ta ce tunda shi cike da gaskiya wuka ba ta taba huda shi bai kamata wanda duk aka tauyewa haƙi ya dauki na damo ba
0: to ka garzayo ka zo office mu dake gorin dutse in ka zo zaka same mu kuma za mu karbi matsalar ka ko ina nan ko bana nan akwai ma'aikata a wurin nan ko kuma ka dau namba ka kira mu ko ka shiga social media duk wani bangarori in dai zaka sa human rights network to zai nuna ma sai ka dau namba ka kira mu ko za mu bi ma haƙinka
1: to kafin shirin ya dora bari mu karbi waɗannan sakonnin
2: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki ta samu sawaba domin suna da katifar a wala huce ta kanci da queen a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da a wala ta masu ciwon baya da kuma katifin a wala na yan makaranta da sauransu ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifa a wala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya yanzu saura da ni iyayen amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci hakika mallakar katifar a wala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin a wala domin ganin bayani kamfanin katifar a wala nana akwanar zaina wakan titin Hadeja bayan gidan mamma Jefe Petroleum a garamar hukumar Gezawa a Kano ko kuma tuntube su lambar waya 081 06 58 33 87 ko kuma 070 87 2051 a tuna katifar a wala da inganci suka dara saura
3: kai cancadi me gida a ina ka samu wannan a tamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
4: ke je bari to kallu wannan
3: amma wannan sleeveless din ya ga ke ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
4: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wasai investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
3: ai kwa na ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
4: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less sleeveless Holland Sufa, Gezna, Abaya, da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
3: Ba shakka, to a ina za mu samu Wasai Investment?
4: Suna nan a Jab da Filin Parkin, Wasai House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su da ke cikin kasuwar kantin kwari.
5: Ha, gaskiya na da duk shukar mutum, sai kullum mutum sai da yin da kashe kuɗi bana da nisa da magana nake ta makarantar yara ce.
6: Sai ni an baka shawara ta canza musu makaranta amma haƙi ko in ya canza musu makaranta an kai shi na. Haƙi Success International Academy mana domin kuwa a Haƙi Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba ce ga bare o jore.
5: Kala makarantar da ta hada da BA and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiya tare da tahfizi Qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai to jin ka dole mu san nan ji ba a jiye shi kana nan a Nadi Bawa a Rufin Sa'ada Trinity College Zaria Red Kano za ku iya tuntuɓar director ɗin makarantar Alhaji Wada AA Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800 326 1122 hakkin mu ne mu kula da ilimin ɗan

0: Kin kishi ya sanya wata budurwa ta fafaki saurayinta da wuka bayan da ta fahimci cewa yana murza soyayya da kawarta a bayan gidanta. Budurwar mai suna Maryam ta ce ita 'yar asalin jihar Neja ce kuma tana zaune a birnin Kano.
1: Muna fada da saurayina da kuka.
2: Me zaki da wuka da kika da kotu?
1: Zan kara kaina.
2: Me kike sha?
1: Ba abin da nake sha.
2: Ga kwayoyi mun gani nawa yawa ne kike shan su?
1: Na shirye.
2: Me dalilin fadan ku?
1: Yana nema da gurgawa ta.
2: Ke kin taba aure?
1: Na taba.
2: Ƴaƴan ki nawa?
1: Hudu.
2: Daga nesan shekarar ki nawa a nan Kano?
1: Shekara daya.
2: Kina auren shi ne?
1: Duka na yake zan kara kaina ne.
2: To ke baki gudun cewa wata zuciya ta kwashe ki kije ki aikata wani abu da zaki zo kina da dama?
1: Ina hakuri.
2: Kina da yan uwa a nan Kano?
1: Ina da su.
2: A wani anguwa?
1: A cikin gari.
0: Adamu Abubakar da aka fi sani da suna Fiya Fiya maganin kwari shine kwamandan bijilanta a yan awaki a birnin Kano. Ya ce za su mika Zainab ga hukumar Hizba ta jihar Kano domin a yi mata nasiha tare da mayar da ita gida gaban iyayenta a jihar Niger.
3: To Allah ya taimake mu muka je gidan shi kuma saurayin ya tsallake ya gudu. Ita kuma muka same ta muka kama ta. Inda muka same ta da wannan wuka a hannunta da kuma miyagun kwayoyi da ta ce mana saurayin ne yake ta'ammali da su. Matakin da za mu dauka za mu mika ta ga hukumar Hizba. Kuma abinda muke kira ga mata su dinga kiyayewa kada mace ta dinga jefa soyayya cikin bala'i. Domin soyayya wani zubin tana zungura mutum ya fada cikin masifa. Ko namiji ko mace kaga kuma zaman da suke zamani na daduro kuma inda daga kawo ne ma aka taso su suka yi mana nan anguwa uku. Matakin da zamu dauka yanzu zamu mika su ga hukumar Hizba insha Allah. Da ita ma ta gaya mana ta ce akwai yan uwanta a nan garin amma shi ya tsallake ya gudu dama ba cika zama yayi a gidan ba. Yawanci shi da abokan shi ne wannan yazo haka suke wa gidan.
0: To anan kuma al'umar unguwarsa mai gusaban titin masallaci a yankin karamar hukumar Kumbotso sun koka da yadda tsawon shekara biyar ana kade musu mutane a titin na Samegu a sakamakon hannu daya da ake bi a titin.
4: Mu al'umar unguwar Samegu sabon titi masallaci to muna cikin wani hadari muna cikin wani tarko na lalacewar titi wanda ya bayu gaban wanwai yau shekara kusan biyar zuwa shida haka muke fama kulli yawmin ana kashe mana bayin Allah ana kashe mana yan uwa ana kashe mana ƴaƴa ana kashe mana mata ana kashe mana baki da suke ziyartar mu. Ya ilahi ina zamu sa kanmu? Mun yi kira mun gaji babban titi ne wannan manyan titina yau banda manyan motoci suke bin wannan wurin. Mun yi kira ana gyara waɗansu basu kai waɗannan muhimmanci ba amma mu an bar mu a kulli yawmin haka ake kashe mana mutane kamar kiyasai.
0: A cewar al'umar ta Samegu ko da a ƙarshen makon nan sai da mota ta buge wani magidanci kuma nan take ya ce gagarin ku nan.
4: Yanzu ajiya haka bawon Allah aka bi ta kansa aka taka masa kai kansa da kwana wata daya haka aka yi wa wani kulli yawmin a halin da muke ciki kenan. Akwai rana guda da sai da aka rasa mutum uku a mota lokaci daya a lokacin atake a wurin mutum uku suka rasa ransu wanda aka je asibiti daga baya Allah ya karɓi rayukansu.
0: Shin ina shugaban karamar hukumar Kumbotso? Ina dan majalisar jiha da na tarayya Honorable Dankawu? Ga dukkan alamu dai ashe dai ganin kitse ake wa rogo. Shin ina gwamnatin jihar Kano a bisa jagorancin gwamna Abba Kabir Yusuf? A yanzu haka dai al'umar ta Samegu ta yi barazanar gudanar da zanga-zanga tare da bijirewa mahukuntan Kumbotso a ranar zaɓe da ke tafe tunda dai an ce auren baya shine sadakin na gaba.
4: To a gaskiyar magana mun gaji mun wasa ƙuri'anmu mun kusan kun da ta dusa in har ba a zo an gyara mana wannan titi ba to a gaskiya za mu haɗa kanmu mu yi gagarumar zanga-zanga mun ba da kwana uku in ba a yi mana ba za mu ɗauki mataki wasu irin rayuwa za mu kasance a ciki ne.
0: To masu hikima dai na cewa kowa aka ji ya yi kowa to kuwa gudunmawa yake so. To yanzu kuma ga wasu daga cikin saƙonnin da kuka turo. Inda saƙon farko ya ce Allah ya ba mu shugabanni na gari a Najeriya. Saƙo daga Ibrahim Damuna mai Fiya Wata kasuwar ƙofar Wambai. Masu ba da taimako Allah ya saka muku da aljanna. Saƙo daga Jibrin mai Faci Ankara. A gaskiya labarin da ya fi ɗaukar hankali na shine na matashin nan da ya saci bahu a kasuwar ƙofar Wambai. Saƙo daga Abdul KBK. Allah ya zama gatan mu amin. Saƙo daga Hamza Rabi Isantar Rago kasuwar Sabon Gari layin Milo. Kai jama'a Allah ya shirya me ya kai ka satar baho a kasuwa. Saƙo daga Antin Ɗorayi. A saboda ka rabu da matarka ka kwace mata ɗaɗan wata shida da haihuwa a duniya gashi kuma bata ƙara ganinsa ba sai bayan shekara 25. A gaskiya baka kyauta ba. Saƙo daga Suleiman Umar. Su kuwa saƙonnin Abdullahi Galas Badawa Galadima da na Alhaji Badaru Kefi da na Suleiman Kano Mararaba New Orange Market da kuma sakon Abba Junior dan Shayi dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 0901305467 a yanzu to a dazu ne kuma wani bawan Allah da ya bamu fuska muka tuntube shi ya turo da tallafin naira 10,000 kuma tani Khadija Awwal ya kasai wadda ke fama da lalurar makanta ta turo da katin ta na magunguna a dan haka sai ta zo a gobe da azhar domin ta karbi magungunan
5: wani yaro na ne wallahi bai da lafiya za a mai aikin kaba mun je asibiti na Sasunusi sun ce naira 40,000 da Allah taimaka muna neman taimako taimaka mana duk Allah dan bamu da hali wallahi a can rangaza nake
6: magani za a siyo ido na ne ba shi da lafiya a taimaka muku bayan Allah ina da marayu an ban da su shida shida ina neman a taimaka mana
0: a ina keke
6: ina ibawa
0: to da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidatti da Nura Dayuri ya kasai da Abubakar Safi Karkasara da kuma Idris Kasim Hausawa ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya

da ciki. To tashin hankali yakan sa mace ta ama ta haifar da abin da yake cikin ta, kamar yadda Al-Qur'ani ya faɗa. Abu na biyu, Qur'ani ya faɗi wahala da masifa yakan sa yara ƙanana furfura. Kasan da yawa wasu furfurar wahala ce take kawo ta, ba wai tsufa bane. Eh, tabbas haka ne. Ai, Qur'ani shine littafin da ya fara ba mu bayani akan ilimin furfura. Yace dalilai guda uku suna kawo furfura. Dalili na farko, yanayi na kimiyya a jikin ɗan adam. Akwai wani sanadari na melanin da Allah ya masa, shi yake taimaka masa wajen kala ta fata, kala ta waye da sauransu. In ya samu matsala ko sadaliya, wata cuta ko menene, to yakan sa aikinsa ya kasa. To a cikin ɗan adam akwai sanadari da yawa. Akwai wani sanadari da suke ce masa H2O2, Pyroxene, shi ne wani ainihin sanadari ne da shi kuma ya da saurin kama da wuta. To yakan mamaye aikin sanadari na melanin. To sai ga mutum kawai maimakon wannan sanadari da yake rana masa gashi, sai a wayi gari ya baya aiki, sai farin gashi sai ya maime shi. Ma'ana wani yanayi na kimiyya, wani yanayi na abin nan. Shi sa Allah sai ya lissafa, yake ba da labari dangane da annabi Zakariya dan iya usulubin Alkur'an, sai ce washta'alar ra'asu shayba, kaina sai ce ya kunni da furfura. Saboda shi H2O2 hydrogen peroxide yana ainihin kamawa da wuta ne, haka yake. To sai Qur'ani, sai koda dai akwai balaga, an ka koma babin balaga da istiara da waye da waye, ai balaga akwai, to amma Qur'ani sai ce kaina, mana kurkurar ta kamu saboda kila irin wancan yanayin da ake samu na rashin sanadarin melanin. To kaji abin da Qur'ani ya fara, kuma shine ilimi ya tabbata shi dangane da furfura. Na biyu, Qur'ani ya nuna cewa shekaru kawai normal ne, in dai ka shekara ko ka ki ko ka so sai ka furfure. Eh, ba zai yi a ce kana dan shekara tun daga 40 da wani abu ka ce ka zama dan shekara 10, ba zai yi ba. Wannan dama sunna ce ta Allah. Shine Allah Ubangiji yake cewa, Allah Ubangiji shine khalaqakum min da'afin summa ja'ala min ba'di da'afin quwwatin summa ja'ala min ba'di quwwatin da'afaw wa shayba. Allah Ubangiji ya halice ku daga rauni, ma'ana tun kana jariri ba a iya ainihin tsaye da kai, ma sai dai a dauke ka a zayin gono, a zayin a zanin goyo, kana cikin rauni ba a tafiya, sai daga nan ka zama kai karfi, ka zama kana tatata, kana rarrafe, kana waye, kana idabo, ka sai arka zaka, kana gudu, har ma ka zama cewa kana da karfi na samartaka. To kana tafiya kuma sai Allah Ubangiji sai ya kawo mai sai ya kawo rauni bayan wannan karfin. Shine ce min badu kowa, sai ce da'afan wa shayban, sai ya kawo rauni da furfura. Ma'ana shekaru kawai sukan sa mutum ya furfura. Sai na uku shine tsoro da firgici, shine maganar nake so, ita tashin alkiyama. Allah yake cewa yanzu ba kwa tsoro, fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'al al-wuldana shiba. Yanzu ba kwa tsoro in kun kaburce wani wuni da ake sa yara ƙanana su furfura. Wato sai a gane cewa wato yanayi na wahala yakan sa mutum ya furfura kwarai da gaske. Duk lokacin da mutum yana zulumi ko wani tension ko wani damuwa, to wannan yakan sa nan da nan ya furfura. Ai, mun ji abin da Abdul Malik bin Marwan ya faɗa, da aka ce kai saurin furfura, yace to ya ba zan yi furfura ba, duk sati ina hada tunani na domin shirye hudu ba juma'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shayyabatni hudun wa akwatwa, suratul hud da irin irenta su suka sa ni ne furfura, akan sa akwai furfura 13 sallallahu alaihi wasallam. To wato wannan Qur'ani in ya faɗi wani yanayi na wahalhalu, to tun daga duniya mu ake ganewa, abin da kake so ban ga mai kenan, tun daga duniya ake ganewa ma kafin aje lahira. To wannan shine abin da Allah Ubangiji yake faɗa, laisa laha min dunillahi kashifa. Wancan wahalhalun da suke sa mai ciki ta haihu, mai shayarwa ta watsi da ɗanta, yara su zama sun yi furfura, to ba wanda sai ya yaye su ya dauke su sai Allah. Afa min hazal hadisi ta'ajabun, wanda wannan tambaya ce ta taubiki, ai daga wannan Qur'anin kuke yin mamaki, ya ku taron mushrikai kuke mamaki. Wannan ma'ana kamar ane musu taubiki da izgili dangane da raunin hankalinsu. Ma wa tabhakuna wa la tabkun, kuke dariya lokacin da kuke jin sa, ba kwa kuka dangane da ayoyinsa masu firgitarwa, wanda ya zama a ce ku dinga zubar da hawaye ko kukan jini ma ku iya yi, saboda azaba da take tabbata ga wanda yake karyata ayoyin Allah. Wa antum samiduna, ku kuna masu rafkana, kuna masu wasa, fasjudu lillahi wa abudu,
sai Allah ya yi umarni yake cewa ku yi sujjada ga Allah wanda ya halice ku kada ku bauta wa Lata da Uzza wanda aka faɗa cikin farkon wannan sura wa Manata da Shi'ira wannan sune gumakan da sunan su yazo a cikin wannan sura mai albarka shi Allah ba Manata bane ba Lata bane ba Uzza bane za gumakan da yawa zaka samu bambancin Allah kenan su gumaka da ake bauta mu suna da yawa saniya da ake bauta mata a India tana da yawa in ka je gumakan su su Lata su Ganga su Karishma su waye su ma duk suna da yawa in ka je inda suke bautawa wasu alloli zaka same su hatta masu bautawa rana da wata duk ba kamar Allah subhanahu wataala to Allah ubangiji sai yake ce musu wannan ku yi sujjada ga Allah wanda yake shi kadai yake tallin tal kwallon kwal makadaici a cikin ikon sa da sarautarsa wanda ba wanda ya kamata ayi sujjada sai shi wanda mun ji a farkon suran an rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yazo wannan ayar karshen suratul najmi mun ji ai yayi sujjada kuma musulmi da kafire gaba da suka yi sujjada har ma wani ne ya dauko turba shi bai ba kokobati bin abi mu'aidin wanda ya mutu a kafire an kashe shi ranar yakin ainihin badar wanda wannan shine dalilin yasa ainihin malamai kamar yadda ibnu mas'ud da abu hanifa da shafi suka ce fasjudu lillahi wa'budu ana nufin sujudit tilawa sujuda sujjada da kake akwai ayoyi na sujjada cikin alqur'ani in ka zo su to shine ka fadi kai sujjada wanda wasu malaman kuma suka ce a ana nufin sujjada ce ta farilla wannan shine maganar ibnu umar shi kuma imamu malik da imamu al-qurtubi su ma suka ce ana nufin sujjada ta sallah amma dai wancan yafi inganci shi yasa zaka samu a ra'ayin malikiya an ana karatu a cikin sallah to ba a yin sujjada ko da an zo ayoyi na sujjada amma ana so wannan mustahabi ne ba wajibi bane ana so in ka zo din so samu a ce kai wannan sujjada wanda wannan shi ya kawo mu karshen suratul najmi me Allah yake cewa

Masarar ma assalamu alaikum barkamu da lokaci ga takaitattun labaran duniya tare da Niyana Sulaiman Maliki. Gwamnatin tarayya ta buƙaci gwamnatin jihohi da su daidaita kasafin kudaden wato kudaden su tare kuma da samar da tsare-tsaren ci gaba domin inganta ayyukan ilimin bai daya da kula da lafiyar al'umma a matakin farko. Babban sakatariyar ma'aikatar kasafin kudi da tsare-tsaren tattalin arziki ta tarayya Deborah Wado ta ce kasafin kudi mai inganci ya kamata ya nuna muhimman abubuwan da ya kamata gwamnati ta sa gaba. Tare tabbatar da cewa amfani da kudaden jama'a yadda ya kamata. Ta kuma bayyana haka ne a ranar Litinin Abuja bayan hukumar ilimin bai ɗaya ta ƙasa ta bayyana cewa kusan kashi 70 cikin 100 na ɗaliban firamare a Najeriya ba sa iya karantawa da kuma fahimtar wani ɗan gajeren rubutu. Mai alfarma Sarkin Musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya ce shugabannin addinin Musulunci za su ji hankalin shugabannin siyasa akan matsin rayuwar da Najeriya ke fuskanta tare da neman ɗaukar matakan inganta jin daɗin talakawa. Sarkin ya ce shugabannin addini sun san damuwar da jama'a ke nunawa kuma za su ci gaba da kira ga masu mulki da su magance matsalolin da ke addabar ƙasar nan. Ya bayyana haka ne a cikin bikin cika shekara 100 da kafuwar makarantar Azzumratul Adabiyyatul Kamaliyya ta Larabci da kuma nazarin musulunci da aka gudanar a Ilorin wadda marigayi Sheikh Muhammad Kamaluddin Al-Adabi ya kafa makarantar. Hanan kuma rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta kama mutane 12 ciki har da mutum 8 da ake zargin masu garkuwa da mutane ne da wasu 4 da ake zargi da kai musu bayanai. Rundunar ta kuma kwato bindigogin yake fata sabon yayin su maman ta wato na tsaro da kuma da ta gudanar tare da haɗin gwiwar wasu kuma mun tsaro a yankin Millennium City da Maraba Rido domin yaƙi da garkuwa da mutane da sauran laifuka. Jami'an hulɗa da jama'a na rundunar DSP Mansir Hassan ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a ranar Litinin ɗin nan inda ya ce kamen ya biyo bayan ƙarfafa sintiri da sa wato sumaman na musamman sakamakon kalubalen tsaro da ke samu a yankunan. Daga ƙasashen ƙetare yar majalisar dokokin Amurka Ilham Umar ta yi Allah wadai da sumaman da jami'an tsaron cikin gida na ƙasar suka kai gidanta da ke Washington. Umar wadda ya rasalin Somalia ce ta kuma wato take wakiltar jihar Minnesota ta zargi masu kai sumaman da kokarin tsoratar da ita saboda matsayinta na siyasa da kuma suka da take yi wa shugaba Donald Trump. Rahotanni sun nuna cewa sumaman na da alaka da binciken takardar shige da fice da mahaifinta ya gabatar a madadinta lokacin tana yarinya. Shugabannin jam'iyyar Democrat sun soke sumaman inda suka bayyana shi a matsayin abin tayar da hankali. Sun kuma zargi gwamnatin Trump da amfani da hukumomin tarayya wajen musguna wasu masu hamayya da ita a siyasance. Iyakacin takaitattun labaran kenan a lokaci, ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin mu dauke da cikakkun su. Sunana na Sulaiman Maliki, nake cewa mu na lafiya.

0: da gwamnati, 'yan siyasa da al'ummar ƙasar nan suka fi mai da hankali a kai, sai dai suna manta da batun karya darajar naira da aka yi, wadda ta ninka sama da sau uku idan aka kwatanta da ƙarfin kuɗin kafin zuwan wannan gwamnatin. Tambayar ita ce, tsakanin dawo da tallafin man fetur da kuma dawo da darajar naira a kan yadda take a baya, mai ya kamata gwamnati da al'umma su fi mai da hankali a kai? Na biyu, tsakanin dawo da tallafin mai da kuma dawo da darajar naira, wanne ne zai fi kawo wa 'yan ƙasar nan sauƙi na matsin rayuwar da ake ciki a yanzu? Masu sauraro, da ku za mu tattauna wannan batu a kan 0707-95239 ko 081-74-8777. Zan sake maimaitawa, batun janye tallafin man fetur da dawo da tallafin mai shi ne batun da gwamnati da 'yan siyasa da al'ummar ƙasar nan suka fi mai da hankali a kai. Wato, batun an janye shi, sai kuma batun an dawo da shi, wannan shi ne babban batu da gwamnati da 'yan siyasa da al'ummar ƙasa suka fi mai da hankali a kansa. Sai dai gaba ɗaya wannan rukunin ana mantawa da batun karya darajar naira da aka yi, wadda ta ninka sama da sau uku idan aka kwatanta ta da kafin zuwan wannan gwamnatin. Tambayar ita ce, tsakanin dawo da tallafin man da kuma dawo da darajar naira a kan yadda take a baya, mai ya kamata gwamnati, mai ya dace gwamnati, mai ya fi dacewa ga gwamnati da al'umma su fi mai da hankali a kai? Na biyu, tsakanin dawo da tallafin mai da kuma dawo da darajar naira, wanne ne zai fi kawo 'yan ƙasar nan sauƙi a halin da suke ciki a yanzu? Muna da kanku a kan lambobin da muka ambata. Muhammad Kaji Batun.
1: Ai, batu ne mai matuƙar muhimmanci, Malam Hussein, kuma na to gashi ma sun fara shigowa.
0: Salamu alaikum. Na ji mun rasa wannan layin. Na'am. To, muna ta dai fama. To, Muhammad Kaji wannan batu. To, ga wani layin ne ya shigo. Salamu alaikum. Shi ma mun rasa shi.
1: Tangar ɗan na'urar kenan.
0: Mutane suna kan layin.
1: Salamu alaikum.
2: Amin alaikum salam wa zaina bayan dawa da babban baku sarkar muku da halittu barkar muku da aiki.
1: Barka da shigo.
2: To, kuna tare da baban na kudan gaba samun gwarfar na kama ko wacce da wani ɗan kungiyar zumunci a kafa yake.
0: Na'am.
2: To, na ji batu Malam Hussein, dukkan waɗannan abubuwa suna da muhimmanci ga mu 'yan ƙasa inda a ce hakan zai samu. To, amma fani a hasahena da hangena. Daga cikin wannan ɗaya guda biyun ba wanda zai samu. Da dawowar darajar naira ɗin da kuma a ce an dawo da wannan tallafin man fetur ɗin, duk waɗanda suke kankan ma da cewa ko idan sun ci za su dawo da su, wallahi ko su ma ɗin kawai ne ko ai an fi ƙarfin su a ƙasar gaba ɗaya, saboda masu adalcin 'yan kaɗan ne a cikin shugabannin da za a ce hakan ya tabbata. Amma a ciki ba wani kawai kamfen ne, fatan da muke Ubangiji Allah ya hore mana abin saya, idan za a saya miliyan ɗaya ne leader, Ubangiji Allah na addu'a ko ni ko iyayen Allah ya hore mana masaya ko na wani. Domin rayuwar ta zama abin da ta zama, kuma abin da nake nuna masa cewar su duba mulkin Fir'auna daga inda mutane aka yi ta abubuwa, amma yadda 'yan ƙasar nan suka rayu, to haka mu ma muna ganin cewa insha Allah ko sai wahala za mu rayu. Amma fatan da muke yi, Allah ya canza mana wannan al'amari, Allah ya hore mana, Allah ya shirye mu, Allah ya shirye mana zuriya, Allah ya hore mana abin biyan bukatu da kullum.
0: To, mun gode lafiya. Mun gode ƙwarai da gaske. Mun gode da wannan gudunmawa da ka ba. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ana Hussein wa kanku da aiki ko ta aiki ga zai. Na tare da Abdullahi Hari irin da ne gida.
0: Na'am.
2: Alhamdulillah. Ji ba ku tuwa da aiki ne. Amma ne ta na ina ga kamar dai this campaign. Allah mun kaga da gangan aka dukkan da.
0: Layin naka baya tafiya sosai gaskiya. Yawwa, to layin ka baya tafiya sosai, sai dai ka dan matsa daga gurin. Na'am, muna jin ka.
2: Okay, da gangan wala da aka yi durkusar da refinery din, wata gangan aka durkusar da wutar lantarki mu, don muna akwai Najeriya da karfin da za su samu wannan abubuwa duka. to amma

0: Assalamu alaikum. To mun rasa wannan layin. Assalamu alaikum. To mun samu layin. Assalamu alaikum salam.
1: Da wa muke tare?
0: Na'am.
2: Ni a rayina Malam Hussein inda ake gwamnati na kuma da hankali wajen dawo da darajar naira. Da kuma sai ya bi sai to a kasan nan. Malam Ibrahim Shaye. Akwa. Malam Hussein.
0: Na'am.
2: Idan muka dauki harkar harkar tattalin arzikin kasa. Dauki kasan nan, dauki manyan yan kasuwan mu. Ba zai taba yiwa mai rayuwa mu kadai ba, dole sai an shiga amfani da wasu abubuwa na kasa. Yanzu duk wani kuma shahurin dan kasuwa da yake da kudi a kasan nan, wallahi in zai yi lissafi zai ga cewa har kullun kasa yake da dai. Sakamakon me, yanzu idan zai canza naira miliyan ɗari, ya fita da ita ya je su kaya. Kayan da zai siyo ya ci riba a da. Misali za ka ga cewa wannan kayan ko ma yiwa mutane bukatu ko kuma yi sauki ko wani abu kamar sun haka ribar da zai ci wallahi ba zai iya sauki ba saboda mai tsere zai zai naira ta fata da wata daraja kuma kullum kudin sa lalata yake misali ya ci wannan kayan

0: yin hanzari da ko kasuwanci suka zo kasar da suka yi ko da a ce in kaje sannan a ga rayuwa suna yin tuni mai tsada to amma kuma me idan ka samu kudin zai albarka mun yanzu ka ɗauka ma da Ibrahim Idah Malam Hussein kana aiki a rana da 500 na 500 500 a rana misali magidanci ne ke aiki 500 a rana wallahi idan ya aiki wannan 500 din bai zama dole ka ce da shi da iyalinsa matarsa ba misali su ke uku 500 ko abu makamancin haka saboda me mukan ba shi da daraja cin abin da zai samu misali dukkan abubuwan da zai amfani da su a gida mafi yawanci shigo ake da su to me yasa saboda dare kudinsa ba shi da daraja in aka ce an mai da hankali misali wajen an maka fitar a sa mai tallafi a yi wani abu wallahi akwai abubuwan da har a gama ba za su sauka ba inda shi tallafin man a hankali dukkan wasu abubuwa waɗanda suke babu daɗi suke jirgin sa amma aka dawo da darajar naira shi kansa man ana shigo da shi yanzu shugaban ƙasa ba ya fitar da wasu maƙudan kuɗi ba cewar ya rage kuɗin fito da shigo da man me ya kawo wannan da a ce wannan kuɗin dala aka su naira aka sawa aka inganta darajar sa aka ce za a shigo da ita misali za ka je ka so a kan dala 45 ko kuma dala ƙasa da haka ya kasance ta yi ƙasa da sosai sosai kamar yadda ya sami da ai za a samu sauki amma duk da farko da kuɗin wallahi ya fi komai illa fiye da wannan man da ake shiga da shi fatan za a tashi lafiya.
1: To mun gode da 'yan mutanen sheka. Tumurin su wannan layin muna ta kokarin dai daukar layin gashi kuma Muhammad layin bai dauku ba to ya dauko yanzu assalamu alaikum to mu rasa shi mutane ne ayi akan layin kuma yana da kyau
2: masu bayyana
1: da suke kira amin wa alaikum salam
3: barka da aiki
1: barka da shigowa wa
3: na jiwa ba da Allah mun bai ina ganin wallahi bai ne ya fita ba wannan mun da shi ne ba ta ji ba za mu sha ba ni ba za mu sha ba mu ba duk da kai wani abin da yake da mun mutun ya dauke ta yi neman kuriya sun yi gwamnati su san abubuwan da ke da wahala a wajen aiwatarwa amma sun yi cewa kamar kin yi aka yi shi ya zo zai gyara abubuwa kuma sun ba haka ba ne kawai kuɗa suke neman in dai gaskiya ne a gyara mu kawai mu sha mamu ga kuwa da su mutu da kusa mu tsara ga yanayi jiri man suke sha da bi za a ce mu kullum ya ji rubuli an kawo a sassan lalibu ma ban a sha kudin ma yake ba sa wa za a fahimta damar da kawai a sassan kudin gwamnati mu sha mamu mana nan dai kina ma maza da shi an ma ya mada yawa an sha zafi za mu tsira su ma a yi da za mu sha mamu kawai shi ne ka fita. Salamu alaikum.
1: To mun gode dan mutan mun jibar rawuwar. Assalamu alaikum. To laikan ne suna ta cin karo da juna ka san mutane. Assalamu
4: alaikum. Afwa Malam Hussein Abdullahi ɗan Zainu ne dawo.
1: To muna jin ka.
4: To game da tsadar man nan wallahi Malam Hussein ya hana haddasa abubuwa da yawa. Yanzu Malam Hussein in tsadar nika kawai ya tashi mu a karkara. Ga inda matayen mu sun koma daga Malam Hussein amin da ba. Duk hannayen su yayi kanta. Saboda tsadar nika Malam Hussein. Wallahi abubuwa yana aukuwa sosai sosai kaga Malam Hussein ko hadirin nan da ake yi overload da ake yi wallahi Malam Hussein hadda sanadin tsadar mai ne domin idan aka ce za a ɗebi yadda mota take ɗauka to wallahi kala ka ba zai iya biyan wannan kuɗin mota ba sai an yi wannan overload ɗin an tsotsora a kuɗin wannan overload ɗin da aka yi sannan a sami tafiya wallahi har saman mota hawa ake Malam Hussein saboda haka abubuwa. Gashi nan noman rani ya ki samuwa yanzu saboda tsadar fetirin banza sai da iri Malam Hussein abubuwa gashi nan ya tabarbare Malam Hussein saboda haka duk Allah da mana da tallafin wannan domin a ƙasa tana da arzikin ma ta ga dubu yanzu wannan rarar kuɗin da ake samu na wannan sanadiyar yakin nan da ake ba da dai ba so muke wannan yakin ba amma sanadiyar wannan abu nan ai an sami kuɗi masu ɗumbin yawa da sai a gani a ƙasa kuma mu gani cewa an samu kuɗi a ƙasan nan fatan alkhairi wallahi abubuwa yana haddasa abubuwa da yawa Malam Hussein a kan manna
1: to Allah ya fada mun gode yan zaba na gezawa to ai ba korafi bane abinda idame shi ne kaga ya ce yanzu matansa sun koma daka abinda da an wuce wannan babun kuma ya yi wata magana mai matukar muhimmanci amma za mu tattauna ta
2: idan
1: salamu alaikum to mu rasa wannan layin ya yi wata magana mai matukar muhimmanci musamman batun da yi na overload din nan amma bari mu juwaye a layi amin alaikum salam
2: daga ina ba sunanka
0: malam wani abin da ba
1: na'am
0: barka da aiki da fatan ku da fatan ku ta daga
1: alhamdulillah
0: abubakar mu ne gara muna daga barku kalma kuma
1: na'am

0: wannan tana kai wannan hari ka ne yemin da sobiya kaza zan abin da ba kaza abun ba dadi wallahi
1: eh shi ma ai wato inda ya ka fahince shi cewa yayi duk da dai ba san rikicin ake ba amma wannan rikicin ya haifar da an samu riba mai yawa a bangaren man fetur kamata a ce an yi amfani da wannan kudaden da aka samu wajen sauƙaƙa al'amura eh yayi wukar kugu da cewa ba duk da ba fata ba so ake yi ba abin takeici ne kaga sai ai masa uzuri anan
0: eh gaskiya ne to da fatan to ubangiji Allah ya kawo zaman lafiya a yankin mu
1: Amin amin madalla kware da gaskiya a gai da mutanen bunkure madalla to ka san shi kowa da irin yadda yake fahimta to shi kaga ga abin da ya faɗa mai wa bai ji shi da farko bane
2: yauwa eh
1: assalamu alaikum
3: wa alaikum salaam ai dole na bakar ai
1: barka da shigowa
3: kana magana da Nasir Bello
1: Nasir barka da shigowa Na'am.
3: To magana da zuwa haki kuke musulci sai ne da gidanka. Kai kake gudanar da gida. Ka kana da yanci da abin da zai dama ba ta bara. Kuma abin da daga zai shigo gidan ba ka iya hanawa. To wani a zai riya ba kuma ba ku shugabanninmu ne suke gudanar da mu ba. Duk abin da turawa suka tsara musu shi za su yi. Ko karya naira nan, ina kyautata ma batun da ni da kai mun kai lokacin da aka fara karya naira. To, wancan lokacin ya ga karya naira nan ra'ayinsu ne ko turawa ne suka tafi. Da duk turawa ne suka
1: tafi. Tun da tsarin su ne.
3: Tsarin su ne kuma shi bukatar su ne. Shugabanninmu ba su da lissafi amma a yi haƙuri in na ce ba su da lissafi ba wai kalma ce ta ce mutum ce ba ma'ana mutum idan yana da lissafi wata kamata ni in gyara gidana kai kuma in ce dole ni zan zo gidanka in ce ga yadda za ka gudanar da gidanka ba.
1: Gaskiya.
3: Dole san ciwon kansa ba zai haka ba. To amma matsalar su shugabannin su zauna a kan kujerar kuma wata irin azabtarwa da za su yi wa al'umma duk ma yadda za su da Allah sun yadda amma inda za su biya turawa bukatar su ni magana cire tallafin man fetur ko magana dawo da darajar naira wani abu ne da yake a hannun Allah in Allah ya so mu talakawa Allah ya taimake mu muka gyara sai Allah ya haɗa ka shugabannin nan za su ga lalle nauyi ne Allah ya ɗora musu ba za su gyara taimake al'umma don su ma Allah ya taimake su.
1: Gaskiya.
3: Domin tukunna Allah ya sa yake da hankali da tunani ya zo da niyyar gyara. To a yanzu din nan waɗannan 'yan siyasar duk wanda yake da niyyar gyara ba za a zaɓe shi ba. Ni ina gaya mutane cewa da masu cewa za su janye tallafi da masu cewa sun janye na kwana 30 duk abu dai ne domin dukkanin su yaren turawa ne. Ba wannan zai iya yin abu da kansa shi kadai kai zai dole sai abin da aka tsara masa mu fitar mu a ƙasar nan mu koma ga Allah kuma mu dage mu san yancin kanmu ko mu ta addu'a Allah ya cece mu amma duk wanda ake san shi zai iya kare da dawo da darajar naira ko da dawo da talaka man fetur kawai rudu ne kuma wayo ne na shi talaka kawai tunda an san masifar da yake ciki to bari a nuna masa ga hanyar da zai fita mai cewa bai zan tallafin man fetur ɗin ko yana mataimakin shugaban kasa yake cewa ba yadda za a kasar nan sai an sayar da man fetur mai naira 100 a wancan lokacin wajen 1980 a wajen 1900 wajen 2000 ko 2000 a wannan tsakanin ne dai lokacin da fara janye tallafin yake cewa bayan da talaka zai dole sai an sayar da man fetur litar sa naira 100 a wancan lokacin ko yana da iko kuma 1999 zuwa 2003 ƙarfin da yake da shi a shugabanci ya fi ƙarfin mai yin shugabanci amma me yi wa arewa
1: kuma me yi wa a'a ba wannan batun za mu je ba mu tafi akan maganar batun da ka ɗauko wanda yana amfanar da mutane sosai mu jingina maganar wani ta
3: siyarwa na'am ya kamata

0: chihuahua ya iti kaunasku. Kwa dulu kita laka ya hakuna da talia, ya hakuna da atompa, ya hakuna da awara da ake chihuahua, ana don, so abaka awara weke yu agi.
1: Awara.
0: Dulu kita laka ya hakuna da wana.
1: Juru Allah.
0: Kwa sumu, unge wae iti da jeskibi gona chihuahua. Bana san in ce zan yi tona tona amma da ni da ke mun san gwamnatin da suka saka waya kananan hukumomi mara da fari da Allah ba a samu canji ba hatta duk wannan sace-sace waya da kashe-kashe da ake so da aka samu sauki sabida ne sabida yaro baya komai amma in dai kashe mutane in je su tafi ba sabida ita kanta gwamnatin akwai abubuwan da take samu kuma ana kokarin a ja hankalin su a gina su amma kar ka manta da hannunmu muka zaɓi gwamnatin da ta zo ta warware duk wannan abin da aka yi kuma malaman da suka gina wannan gwamnatin da gwamnatin ta zo ƙarshe su ne suka haɗa kai ne suka sake koma wani ɓangare suka sake gina wancan da sun su ci gaba da mauriya sai da aka talaka ya koma ga Allah mu na ce da addu'a
1: in
0: ba Allah mu wallahi ba wanda ke fitar da mu a wannan yanayi don shugabannin mu ba ƙaunar mu suke ba ya'yansu duk gaba ɗaya ba wanda yake karatu a ƙasar nan suna waje kuma kafin su gama karatu suna da madafin aiki rediyo ce amma ni ina da akwai mutumin da sun abokan ya'yansu sun gama karatu wallahi kafin yaron ya dawo an sa masa aiki a yanar titi don yaron har yanzu yana nan yana yawo da takarda tare kuma suke karatun.
1: Mun gode kwarai da gaske.
0: Ita ce zan koma ga rabin izzati amma shi wannan yake tunanin wani a'a wani zai janye tallafin nan sai a'a wani zai dawo da shi ko kuma za a za da darajar naira ba yin su ba ne sun fi tsoron turawa da Allah domin za su iya saba Allah ba za su iya saba a turawa ba.
1: To mun gode kwarai dan mutan ɗorayi.
0: Zan yi suke kamar rayuwar su a hannun su kuma da za su ji tsoron Allah su tsaya su yi tallafa abin da yake so da sun yi mamaki.
1: Masu sauraro ga dai batu da muke tattauna mun riga mun faɗe shi tun a farko muna so mu ringa tafiya akan tsari sannan mu kaucewa sanya siyasa ko ɓata wani mu dai kalli batun da aka zo da shi wanda zai amfane mu baki ɗaya.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh. Amin wa alaikum
0: salam. Malam Hussein da abokin aiki fata alkhairi a gare
1: mu. Masha Allah.
0: Alhamdulillah sunana Usman Alhassan Sanya Angon mace daya.
1: Na'am.
0: To alhamdulillah kamar dan tambayi da zan yi kafin na bada gudunmawa ta dan Allah duk wanda zai kirawo yayi kokari ya bayar da gudunmawa minti zuwa uku kuma ya bada bayanai wanda suka wannan kada mu tafi bangaren siyasa a sai akan maudu'in da ake tattaunawa. Gaskiya ni a bangare na ina ganin matsalar da take faruwa ga Najeriya ba wai zan yi tallafin man fetur kadai bane ba saboda yanzu muke la'akari masana sun shigo gidan rediyon nan su nawa Najeriya da Arabisa da ke kuri ya tattauna da wasu akan cewa in ma magana janye tallafin man fetur ne to an janye abin da ya kamata a ce man fetur ya tsaya kada ya wuce naira 250 zuwa 300 duba da cewa a shi man fetur abinda a marigayi Buhari ya bar shi naira 188 haka ya bar shi to rasa janyewa aka abinda ake sawa a kowace lita baya wuce naira 80 to masana sun yi wannan maganar kuma na ji a gidaje daban-daban gidajen rediyo wanda suka bayar da wannan fatawar kuma haka din ne abin da ya kamata a ce an yi shi ne gaskiyar magana a yanzu gwamnatin tarayya cewa za a dawo da tallafin man fetur ga wanda ake faɗa sun tsaga sun ji jini sun ji daɗin da suke ji gaskiya ba za su iya dawo da tallafin man fetur ba abin da ya kamata shi ne cewa a san cewa amana ce Allah ya ba su su ji tsoron Allah duba da cewa mu mulkin nan da aka ba su mu muka zaɓe su kuma muna da damar da za mu iya sauya su idan muka haɗa ƙarfi da ƙarfi to amma abin da ya kamata ta na kai mai kamar wanda ya sauka taliya fa ba ta zaɓe na faɗa na kuma na faɗa a yi haƙuri a zaɓi cancanta kada mutum ya ce a'a wani ya ce ka yi sak a'a kawai ka zaɓi cancanta saboda an ta shiga sa mutane kowa da kowa ake gasawa kuma yanzu abin da ya kamata gaskiya a gwamnati ta yi domin a fahimta wa al'umma man fetur ko ba a dawo da shi cewa 200 da wani abu ba ko 500 aka dawo da shi sannan a rika bibiyar su a rika zama yanzu nan mun ci kun faɗa a gidan rediyon nan ba ɗaya ba yi ba cewa gwamnatin tarayya ta ce NNPC za su shirya haƙurar da cin riba za su rika sayarwa a farashin da ba sa cin riba kuma ba haka ba ne ba kawai gwamnati ta faɗa ne saboda na faɗa muku na je na sha mai a NNPC shekaran jiya naira 1,420 to haka sauran gidajen mai su ma suke sayarwa to kaga an yi ba a yi ba kenan idan gwamnatin ta
1: to ina ganin
0: wannan wajen kadar da su cewa NNPC ba su rage man ba amma ba mu sani ba idan a Lagos ne ake cewa haka to a Kano gaskiya 1,420 ake cewa a wayoyin jihar Kano wannan shi ne da ke
1: cewa mun ba kwarai da gaske
0: to
1: in za mu shafi sashenmu na tallace-tallace in muka dawo kuma za mu dora

0: farin ciki sake da dadin dandano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido. Shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla. Wannan shahararre mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa. Gashi kuma ya samu zarafi ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano, inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa a nan cikin garin Kano. Yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13, rumfa mai lamba 13, ko a kira shi akan lambar wayar sa 0703603316. Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido, babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido, ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni, kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido. Sannan kuma ya je yayi karatu mai zurfi a Jami'ar Ilori ta jihar Kwara, wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido. Mutane da suke fama da matsalar ido, kamar ido yana ruwa, yana ja, ko yana kaikayi, ko kuma yana kwantsa, da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa, ido yana hazo-hazo ko yana dishi-dishi, ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract, wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma. A yi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano, ko kuma kira shi a lambar wayar sa 0703603316. Kuma Alhaji Suleiman mai linzami yace duk wanda zai zo gurin sa karban magani yayi kokari ya riko albasa guda daya da farin hankici. Sannan kuma yace a gaya muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido, a'a, magungunan duka na sha ne, dan haka basu da wani hatsari. Wanda suka gwada amfani da magungunan Alhaji Suleiman mai linzami sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido. Ayi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13. Sai kun zo.
1: Zainab ke da Alhaji duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare, ba a raba ku.
2: Me zan ce, ba ma gajiya da juna.
1: To yaushe muke sa rana na uku?
2: Ha, ba ya ce abu game da na uku.
1: Amma ni da Alhaji mun amince cewa jikina na bukatar lokaci, shi yasa ina da 7790 daga Honey and Banana Connect. Ita ce amintacciyar hanyar samun bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tasirin haihuwa. Ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazarar haihuwa. Tafiyarki ce, jikinki ne, duk lokacin da kika zaɓa. Kira 7790 a yau ko ku aiko mana da saƙon WhatsApp a 0909713300. Honey and Banana Connect, ku bi wanda ya san hanya.
3: Yes, you need to hear me like this. Make you bring one finger down. If you don't leave something where you won't buy before, but come, they wait.

0: Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da sauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba. Cikin taimakon Allah da yardarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai kai amfani da su da yarda Allah, za a samu waraka. Ni kulli da'i dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma manjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogwaro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.
1: Alhaji Zaharuddin magani ya sallace cuta.
2: Rahma Radio, Radio, Radio.
3: Zaman yamar na halayya mai ban banci ra'ayi.
4: Masu sauraron mu, barkan mu da dawowa. Kamar yadda aka ji tun a farko, muna magana ne akan batu na wato abin da ya fi daukan hankalin al'umma a kasan nan, kama da gwamnati zuwa 'yan siyasa zuwa 'yan kasa ma, shine batun cirewa ko dawo da tallafin man fetur. A hannu guda kuma ba a batu na nera wacce ta karye tun daga ranar farko da wannan gwamnatin ta zo, ta sa dala taimakanta ma'auni a kasuwannin hada-hadar kudade tsakaninta da dala. To wannan shine batu, kuma ga layuka suna ta bugawa, amma wanda isauka na ƙarshe kafin mu tafi sashen talla ya yi batu akan litar mai a gidan man NNPC. To gaskiya a jiya ni kai da na sai mai a gidan man NNPC, wanda babban mega station din su dake Hotoro, lita ɗaya na siya akan naira 1,385, inda kuma a inda ba na NNPC ba na siya an siya akan naira 1,400, wani gun da 10, wani gurin da 20. Salamu alaikum. Salamu alaikum. To ina ganin mu fa ba ma jinka, kana jin mu? To sai ka ƙara neman mu gaskiya dan ba ma jinka kwata-kwata. Malam Muhammad, ko kana jin sa ne? Ina jin ka hukun ne, ni ina ɗan murmura.
5: Ni da kai duk tarifa muke a zaune. Ba wani sai su kake masu sauraro, sun muna da hayya ba
4: cikin nan ko. Salamu alaikum.
6: Salamu alaikum.
4: Al-Miskin. Alaikum salam Al-Miskin. Agurguje barka shigowa.
6: Salamat, salamat sai na bayin jama'a, salamat.
5: Balare.
6: Ne da kashin ma'aikatan Rahma Radio, fatan alkhairi tare da masu sauraron mu, kuma Allah ya kara wa binta sarfin mu da lafiya.
4: Amin Al-Miskin. Amin Al-Miskin. Mun gode kwarai.
6: Kana tare da Muhammad Al-Miskin.
4: Kwarai kuwa, ai mun san ka jarumi uban tafiya.
6: Wallahi to ai kuni ma sai ka rumai ai kin da kure kokari yanzu ka daka manyan da kuke da fama din nan. Ba za na gaya ma da a ce talakawan sun san me suke yi. Sati ɗaya kuka shiri na sati ɗaya za ta haskanta alƙiblar arewacin Najeriya gaba ɗaya. To amma da talakawan da shugabannin ɗan jima ne da ɗan jima. sai kawai mu bi su da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato ka gane inda muka samu mafalin mu, ka ga da kace kan 27 din nan zuwa yau waɗanda suke mulki, wato ina tabbatar maka da cewa ma zan yi misali da gidan Rahama Radio. Ya aka yi gidan Rahama Radio suka iya zakulo waɗanda suka cancanta su musu aiki, sai ya kuma ce gidan hukumar gwamnatocin jihohi musamman jihar Kano. Gaba ɗaya waɗanda suke aiki ne yake gaya ma kai 96 cikin 100 na yake gaya ma ne in ne zan cancanta su ko mai gadi ba zan ba su ba. Amma daga cikin kashe hudun nan akwai gwamnan Kano shi ya cancanta da mutum uku don kasancewa ni ban cika nake yi. Ai na taɓa ganin wannan fasa kura a area da nake bincike shi ma ba zama yi ba. Saboda haka mutum hudu ne kawai, sannan daga shekara 27 zuwa yau mutum biyu katakan mutum da cikin 'yan siyasar Kano sun suka cancanta zama shugabanci, domin suna dukkan jikinsu da ɗan yankara suna yi wa talakawa abubuwa na more rayuwa, suna kashe kuɗinsu ban nasu suna so ma a ba su takara
0: Muhammad Al-Muftin
6: kudin da yake kashewa kana ji ko wani kudin da yake kashewa ba shi ne san zai ga gobe ba, amma ka da yake kula da talakawa
0: sai
6: ne ran tabbata kan siyasar jihar Kano.
0: Muhammad Al-Muftin
6: sai idan kuna so ai magana na muna jin ka
0: batun yanzu wannan janye tallafin man shine a ana ko a baishi a daidaita darajar naira ta samu data.
6: Ai kana ji ko bayanin yana da yawa ne amma
0: ai takaita da ka kuma
6: wasu ne wai janye tallafin mai na wata ɗaya ai kokarin talakawa akai to dan asar talakawan na yanzu ba irin na da bane, amma ai tsokana ne ai maganin Hausa ba Hausa yace maganin kar ai kar a fara. Ani da ina ɗaya daga cikin mai bawa gwamnatin shugaban kasa Bola Tinubu shawara, ai zan ce kan ma ka fara saboda ba abinda za ta jawo sai dai maganganu da kuma mato, don me yasa idan ana da damar da za a bar shi wata ɗaya sai yasa ba za a bar shi ba gaba ɗaya? Wannan ai kawai ka ajiye wannan maganar gefe ɗaya. Ni ina gaya muku idan kuna so ku samu zaman lafiya ku samu tattalin arziki a arewacin Najeriya, na farko dai ka ga profesoci na gaskiya ba. Yauwa profesoci na gaskiya ba wai waɗanda profesa wannan yake da takarda ba, sannan ka ga jajja, sannan ka ga kamar kai yusufin Hindabawa da ma'aikatan jaridu yadda ka ga kai gogewa ce ta zaga abinda ka dinga yi. Amma yanzu in ka duba SASA da mai bafuna na musamman shawara na musamman me suka taɓa yi ba abinda suka taɓa yi, in ka je ka duba rayuwarsu ma bai kamata ma a ce sun zanga
0: ba. Gode kwarai Al-Muftin.
6: Sannan a kawo 'yan bancho, a kawo jami'an tsaro. Wallahi tallahi ku za ku zo ku fimme komai a arewa.
0: Mun gode kwarai Al-Muftin, madalla kwarai da gaske.
6: Ga tambaya ta ga masu sauraro.
0: Na'am.
6: Shekara 27 a gaya mun abu ɗaya da aka yi aka kawo na cigaba.
0: To mun gode kwarai da gaske.
6: Isa ake kashe-kashe ka ga siyasa ce ba wai siyasa da ake so ba ce, in ban da haka me ya kawo dandama?
0: To mun gode kwarai da gaske Al-Muftin, akwai mutane da yawa a layi
6: a yau. Na'am. Duk wanda yake so arewa ta zauna akan don sun tafiya ku je ku zaɓi cancanta, mai magana Muhammad Al-Muftin.
0: To Muhammad Al-Muftin ka san shi fa in ya buɗe wuta to tun farko shi in ya zo bayanin shi yana ɗauko abubuwa ne wanda ƙarshen batun nasa a nan wato sakon yake eh. To mun gode kwarai da irin gudunmuwar da ake bayarwa. Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Aminu wa alaikum salam.
7: Sai na ambayin da ba barkan ku da aiki.
0: Barka da shigowa.
7: Kana tare da hannu a yini dan duk cikin wani danka ya dan kunje zumin ci a gafe shi.
0: To mallam Allah.
7: Allah ya saka muku da alkhairi, wannan dama da kuke bayarwa ya kuke jin kawacin mutane. Allah saka muku da alkhairi.
0: Amin.
7: Eh magana ta gaskiya, magana da ake tattaunawa akai. Eh dai ana so a samu sauƙin rayuwa a Najeriya. Domin kai tafi na farko abin da ya kamata a ce an dawo da tarihi. Sannan kuma a zo a daina farashin dala. Domin wannan abubuwan guda biyu su ne suka kawo wannan matsaloli da ake fama da shi a Najeriya. Wannan shi ne shawara ta. Ina muku fata alheri.
0: Mun gode kwarai da gaske.
7: Mun
0: gode kwarai da gaske dan mutunta da wani. Kaga shi ya faɗi abubuwa biyu a taƙaice. Salamu alaikum.
5: Ba wa muke tare? To ba a ji ka san wani lokaci kila daga ce shi baya jin mu in ba ma jin sai da shi yana ji. A yana muke ji kai ba ka. Ko sai an tara mana
0: Allah ji. In ji ya sai ka dauko Muhammad abin gonye kunni.
5: Ya salama.
0: Kai ba ma ji gaskiya sai dai ka ƙara neman mu a wannan layin
5: wannan. So kake ne kai wa engineer tsoka. Kace na'uran da matsalar ne daga. To amma bari mu shiru.
0: Jo ga mutanen. Assalamu alaikum.
8: Wa alaikum assalam, barkanku da aiki.
0: Barkanki da shigowa.
8: Allah
4: ka dai Hajiya Sadiya ce daga
8: Basirawa.
4: To Allah ya ba mu shi lafiya.
5: To kin ji batun da ake tattauna kai.
4: Kin ji abin
8: da ku ka dako akan shugaban
4: mu. A a. Kina ji?
8: Ina ji.
4: Akan batu ne na kin san yanzu
5: mera.
4: Abubuwa da dama hankali ya karkata kan tallafin mai a bar shi ko a dauke shi. Sannan kuma a hannu guda ga halin da ake ciki na rashin daidaituwar farashin dala da naira wanda matsalar da ta haifar da jefa mutane a cikin halin ne ya su duk waɗannan abubuwan guda biyu suna tafiya tare ne wajen jefa mutane a cikin halin da suke ciki a yanzu. To ina jin
5: ta so ta bada gudunmawa masu injini sun ba to bari.
4: Assalamu alaikum.
9: Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam.
9: Eh sai na amma inda ba Nasiru Zella ne daga Zoriya dawo.
4: To wannan Nasiru.
9: Wanda suka saurare ni su abuwa ba wai yakin neman zabe ne ba na faɗi lissa na lissa ko na faɗi gwamnatoci wajen guda uku.
4: Gaskiya ne.
9: Abin da siyasa. Na faɗi gwamnatoci wajen guda uku kuma ni da nake magana ba ni da ra'ayin kowa a cikin
5: yan siyasa.
9: Ba na goyen bayan kowa.
4: To mun gode
9: kwarai da gaske. Kana ci ta kama kuma shi tarihi dole yadda aka rubuta shi
4: a faɗi. Eh ba za a canja shi ba kam.
9: Yauwa ban karkata ga kowa ba amma lalle ne al'umma su fahimci cewa dole sai mun gyara kanmu sannan Allah zai gyara mana.
4: Amma
9: kuma wacce ɗabi'a da na faɗa muna da ita da hannunmu muka zaɓuwar cirwa wacce gwamnatin da ta canza wasu abubuwa ɗin ni da kai duk muna raye kuma duk wanda yake jina yana raye. Amma ba ni da goyon bayan kowa tarihi ne. Kuma shi tarihi yanda aka rubuta shi ko da daɗi ko ba daɗi haka za ka faɗa.
4: Eh haka za a ji shi kuma.
9: Yauwa Allah ya gyara mu.
4: Mun gode kwarai da gaske. Kaga dama ai haka. Assalamu alaikum.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
4: Wa alaikum assalam. Wa
5: rahmatullah.
10: Wa sallan ku da kokari kuna tare da Ubaidillah ku fara ta hayin kwallima.
4: To ka ji dai abin da ake tattauna akai ko?
10: A ai Allah ya saka muku da alkhairi wannan kokari da kuke.
4: Amin.
10: Ai da mu hasinan kasan mu Najeriya. Musamman ma ga irin shugabannin da ake ana zaba za a samu da kowanne shugaba in yazo to tsakani da Allah hadda ake maganan bangaren mai da kuma maganan karyewar naira to sai aka fi ba bangaren mai ma
5: PP ko
10: karyewar naira sai an rabu da ita ta tabarbare ta falfale hatta mu da ita a karkara ba ma jin dadin a ce wai karyewar nairan nan abun fa yana shafan kan mutumin kan mu da muke a karkara kaman ma ya fi shafan mu.
5: To
10: saboda tsakani ga Allah ne muna mamaki cewa gabanin mu wai ni ga amana ta ma ga dan majalisar mu ya tsakiya kullu tunda Kano ta tsakiya ai dan majalisar mu na dattawa mun zabe shi akan zai kare mana haƙƙin mu sai ni mamaki akan ga irin ranar su taro tunda suka hau gashi an shiga shekara uku ta huɗu ake so a shiga suna so mu kuma zaɓar su sun ce za su kare mana haƙƙinmu to ina ɓaɓɓallewar nairanmu da kai kuma ina maganan karyewar man mu da ƙi tunda dai yanzu su ne kan gaba ɗan majalisar wakilai kura garin malam Madobi Ubaidillah Kubara ta yankuri Madobi mutanen nan mun zaɓe ka lokar gannan ɗin nan kuke kai ne ɗan majalisar wakilai mun tsora maka amana. Ɗan majalisar dattawa na Kano ta tsakiya mun tsora maka amana lokar gannin dawa kai wannan lokar gannin nawa kake wakiltan mu ɗan majalisar mu na dattawa na Kano ta tsakiya amanar da take a gare ka shin za fa mu koma ga Allah bayan Allah nan da suke wannan kafar yaɗa labarai mu da ake ba mu dama ko da yake kai ma ba sa saurara irin wannan bayanan duk da muke yi to ina tunanin da suke a gare mu. Me tunanin su kuma nan in za mu zaɓe su yanzu me za su zo su ce mana tunda dama lokacin irin wannan ya zo sai ka ji mutum ya turo ko wakili ko ya ɗan baka wani kuɗi sai ya ce ya manta akwai wani kuskure da ke to ko da yaushe shekara nawa dawo wata ukuraɗiya a cikin kurakurai ake kowane shugaban kaza.
4: To Ubaidillah Kubara ce ana gani ya dau zafi kaga tunda yanzu kaga an kusa shiga lokacin noman rani kana jin wani dan da ya fito daga tudun wadani yake cewa yanzu sai rasa yadda zasu yi wada
11: wa alaikum assalam
4: rahama
11: radio
4: barka da shigowa
11: zan kula da aiki
4: alhamdulillah da muke tare
11: manzo ma wani da muke tattaunawa
4: eh da muke tare
5: kuma daga ina
11: kana magana da Ahmad mai tifa daga tattaran da rashin kudi lokal gama
4: na'am
11: to masha Allah ai matsalar shi gwamnan mu ne wannan daga wannan yayin magana kamar a ci kudi magana ke da zai wa 'yan Najeriya zai cire tallafi shi kuma shi ma wancan kubita shi ma yace zai yi kaza kowa maganganu da sa zama da sa ta kawar da juna to mu da 'yan Najeriya ka haka mu tsaya mu lura mu zaɓi wanda ya kamata duk gaba ɗaya su su kunan da ya tsaya mu zaɓi wanda ya fi dace da mu kai mara lafiya alkai
4: amin mun gode ƙwarai da gaske mun gode ƙwarai da gaske to wato fa kaga lokaci yayi ne fa Muhammad
5: mun san suna tare da mu ai ko da
4: ni wa alaikum salam
12: balocin abuwan kamar yanzu wani ban Allah yake tsaba da yake ta fadare
4: na'am
12: duk aka mun magana ta tattalin arziki na mallam Hussaini
4: na'am
12: yace shi malamin makaranta ne kuma malamin private amma duk ƙarin da zai ya ƙarin amma gudanarwa da makarantar ta ga gare shi to kaga malam Hussaini idan aka tafi a haka kaga karshe wannan makarantar ribi da zai to kaga da aka ciko baya
4: baya
12: ya ƙara bani ya bani ƙara bani da misali akwai wanda suke karamin kasuwanci a cikin malaman sa da kuma yawanci abokai wanda suke fitar da shi ita yanzu gaba ɗaya ya gagara malam Hussaini me ya kawo wannan kaga duk bakwai da arziki ne ga tattalin naira ne da a ce za a inganta naira kananun masana'antu suna motsi kananun yan kasuwa suna motsi makarantun nan na private gudanarwar su za ta samu sauki za a samu gudanuwa a rage gwamnati nauyi amma kuma aka ce an ki kallon naira wallahi malam Hussaini ba karamar barazana za a yi wa tattalin arzikin kasa ba da fatan za ku tafi lafiya
4: to mun gode ƙwarai da gaske amma ina ganin
5: lokacin da dan saura ba ya kaura minti uku kuma tunda
4: assalamu alaikum
5: gashi nan suna ta shigowa
4: assalamu alaikum assalam muna tare da kai
12: amma ba tare da Mustafa dan Hajji a gidan kuri karamo kuma bunkuri
4: na'am
5: mutanen bunkuri
12: ko wani ji Allah saka muku da
4: alkhairi amin
12: dan zan yi magana da yan uwa ta kai kina
5: a ai mu bi in muke mai
4: muna tare da kai eh
12: Allah ya shawo da ba su ni da mu ita ce akan wajen zabe duk ba ta aka saka kalla yanzu mutum da dauko taliya ko kudi ya baka aiki ba ka da shi ba
4: to ai kana ji na magana yanzu kai me matsayinka akan cire tallafin mai ko dawo da shi sannan kuma ya kake ne
5: matsayin
4: naira ta burbure wanda take yi
5: da dala
4: ya ba ga
12: yake da kiyama garin da yake da kuma fitir ku da ku hana nan kasan Najeriya kenan eh mana ku da rashin cikin yanayi sagare ku ka da ku ka da
4: ake
12: magana za a dawo ka kallon yadda ya ke magana ko a abu ne ba ne yuwa ba ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da
4: to mun gode
12: kwarai da gaske aka kai shi a kasan nan ba mu da shi ba
4: Allah ya
12: mun gode kuma da yin wannan mai ita mai da mara shi mai dai take mana wahala a kasan nan ba shi mai dai take wai shine wanda zai tafi 1400 dora ba gidan mai ba da mutane da kuma wannan musula ina
4: wannan
12: da shi da banin sun amana Allah ya basu ko da amana ya ne gobe kiyama zai dore su kuma tambaye su ne amana fa zai basu
4: mun gode kwarai da gaske
5: to muna godiya mutanen bunkure to Malam Hussaini kare ji maudu'in da aka yi kuma mutane suna tare da mu kuma kaga gudunmuwa da suke ba wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
13: salamu alaikum
5: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
13: kanan gaskiya inda bawa magana ta gaskiya dawo da mutallan Ahmad Bello shi ya fito talaka Najeriya amfani saboda me yanzu me ye ribar cire talafin man fetur abin talafin man fetur da aka yi a Najeriya asara ko faduwa an ce kaga ta samu arziki to ya kuma ya kai talaka sai suke fama da tsiya shi fa wannan abubuwan kuwa yanzu fa ba sa haduwa ya da arziki ba sa haduwa a kuɗi ɗaya in siyasa in arziki arziki don haka ni a nawa tunanin ya kamata a ce dawowar talabar bai tafi shi biyo al'ummar Najeriya sauki, sannan kuma su ma al'ummar gari su duba su nasu kowa ya fito da manufarsa ta zaɓe mai dalilin na zaɓe shi rikitan ma ta gere mai shiga rijiya jiki dai maka ya kowa ya riga ya yi da fatan mu kowa zai gyara a zaɓe mai zuwa don ya tsira kofin mai zuwa malikin wa rahmatullahi ta ala barakatu Allah ba mu lafiya zama lafiyar wannan ne da shugabanni masu albarka zarar da ana mai tsada wani sallama sai an jima.
5: Ya ce ayi maganganu wani sun kawar magana da ya yi bayani ya ce mai hada.
4: Salamu alaikum.
14: Assalamu alaikum.
4: Alaikum salam.
14: Barka da rana.
4: Barka da shigowa.
14: Ya ji ya jama'a.
4: Alhamdulillah.
14: Ta tsada iman saman dan da ka taban kwari.
4: To na'am, a wata karamar hukuma kenan.
14: Dawakin kudu.
4: To na'am.
14: Taban kwari ba?
4: Na'am, na'am.
14: Yawa na ji abubuwa da magabata na suka tattauna a waya gaskiya da kan Allah bane ya kamata mu rai talakan Najeriya muna da ganin cewa kamar mu hanzu musamman ne saboda hanyar su
4: kamar kaga
14: kuma muna yawa kuma to mu rai kaga shi da murde ne mu rai muna da imana cewa shi sai da mara cikin halin da muke ciki ai ganin nan kamar yin masa mutu amma kuma wasu masana suna cewa uwa na ba da shi yan je bukata ne to mai da nake neman cewa dan Allah mazanan nake da su a jihar Kano da Najeriya da baki daya dan Allah su san da aiki da mu ɗan talakawa za mu kalla miki idan jin wani gurin cewa kala kala sai ko wani ne muke dan cewa zai samu su ne kawo na sassauci da halin da muke cikin Najeriya to mu kuma idan ba mu ji ba mu abuwa wasu ba da su ya suka da mu cewa sun nuna mana ban baki amma in haka suna rufe mu ne mu ba mu san cewa ga wani zai dan za mu samu sauki a gare shi ba
4: to mun gode kwarai da gaske.
14: To dan Allah ka kira kanka ku dan ga mu dan Allah ka ji mana wani abu wannan taimako mu haka muke taimako mu ne da laka Najeriya
4: to insha Allah to insha Allah
14: yawa na ta kuma ban ko kine mu da nuna mu banduwa kuma da kuma cewa eh mu nuna muku wani muku ba isa kuke
4: tuwa su wannan haƙƙin ɗan siyasa ne mu kuma ba ɗan siyasa bane mu ma'aikata ne na kama faɗin labarai wanda muke tare da ku al'umma tsaya ka ji muke tare da ku al'umma mu muna fito da batutuwa ne wanda suke da mahimmanci ga al'ummar mu muna sauke nauyin da tsarin mulkin ƙasa ya dora mana ne a bangaren aikin mu da muke yi amma batun tallan kai da wani ɗan siyasa ne za su yi wannan kuma na san a inda kake akwai ɗan siyasa kala kala za su iya kai maka wannan mun gode kwarai
14: ba ku yadda
4: dida
14: ba
4: to na'am
14: ba ku yadda
4: to mun kwarin mun bayyance ku yanzu to mun gode kwarai da gaske
14: to yadda
5: ku nake ba yadda
14: ba
5: masana
14: da
4: suke zaki
14: kama
4: ban yadda labarin
5: masu fashin
4: bai ne yawa
5: masu fashin bai
14: kuma ku
4: da mun sai ku buwa ne
14: kawai
4: mun gode kwarai da gaske
14: to
4: wai kana
14: kan
4: da
14: kuma
4: zaman
14: da
4: kanda to masu ina ganin Muhammad ga lokaci ya riga ya cin mana amma wannan batu da muke tattaunawa akan sa a yanzu za a dora shi da misalin karfe 2 na ranar yau ashirin mu na barka da rana za a ci gaba da tattaunawa akai muna godiya kwarai da gaske ga dukkan waɗanda suka bugo waya muka shafa kusan awa guda muna tattaunawa akan wannan batu a madadin Muhammad Lamin abokin aiki sai injiniya Zubairu ko da isa damu da masu sauraro Hussein Ambu inda ba nake cewa mu haɗa wani makon da yaddar Allah wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.

0: wani zo mu asabara kan bar shi. Jama'a masu sauraron mu barkanku da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka. Shiri ne wanda har kullun yake tattaunawa domin lalubo hanyoyin da za a bi a tallafawa waɗanda suke da bukata ta musamman ta hanyoyin ilimi, lafiya da ma kuma da za su dogara da kawunan su. Wani lokaci akan ji mu da su kai tsaye ko kuma dai mu gayyato waɗanda suke da ruwa da tsaki domin ba da shawarwari ga gwamnatoci waɗanda suke hukumomi masu zaman kansu, iyaye da ma sauran waɗanda suke tiri-tiri da al'amuran su. A cikin wannan shiri namu na yau tare da yardar Allah za mu kalli wani bangare ne wanda ya kunshi rayuwar masu bukata ta musamman, rayuwa ta bangaren ilimi, rayuwa ta bangaren lafiya, rayuwa ta bangaren yadda wato za su samu ci gaba a cikin zaman su na rayuwa. Kuma a cikin wannan tattaunawa Allah ya sa mun yi katari da samun ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hoɓɓasa a cikin tarihi wanda ba za a manta da shi ba a cikin zaman mu na rayuwar masu bukata ta musamman a jihar Kano da kuma kasan nan kai da ma kasashen Afirka baki daya. Kuma za mu so ya gabatar da kansa domin an ce waka a bakin mai ita tafi dadi.
1: To jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Dr. Yusuf Salisu Sani daga sashen Hausa na kwalejin shari'a da ilimin addinin musulunci ta Malam Aminu Kano.
0: To Bala Yusuf, barka da shigowa.
1: Barka fure Dr. Nasir.
0: Kuma wannan balami ne wanda yake kwararre akan harshen Hausa wanda kuma musamman akan wannan bangare zamu yi dajiya da kuma zamiyar mu a wannan tattaunawa da zamu yi da shi a yau. A makonni da suka gabata, kamar mako uku da suka gabata, an gabatar da kundi wanda yake kunshe da dokokin masu bukata ta musamman wanda su Dr. Yusuf su ne suka yi masa fassara da yaran mu na Hausa, wanda tsawon lokaci a cikin shekara ta 1918 da kuma 2022 wanda gwamnatin Kano ta sahale aka kuma rarraba shi ga ma'aikatan gwamnati, wannan doka ta masu bukata ta musamman an yi ta ne a harshen Turanci domin harshen Turanci yare ne wanda gwamnatin Najeriya ta yadda shi ne yaren da za a dinga yin mu'amala da shi a mu'amalar yau da kullun na aikin gwamnati. Amma kuma kowane sashi na kasan nan suna da irin yaren su da ya kamata a ce su ma suna mu'amala da shi a bangarorin da ya shafi gwamnati, aikin gwamnatin su da kuma yadda za su yi mu'amala musamman mu a arewa maso gabas da arewa maso yamma. Yaren Hausa shine yaren da yake na daya a bayan Turanci a Najeriya wanda ake mu'amala da shi, sai kuma yaren Yarbanci, sannan kuma sai yaren Ibo. Dakta, kafin mako ukun nan da ta gabata mun ga kuma mun ji irin yunkuri da aka yi da kuma gwagwarmaya da su Rolex suka yi domin ganin sun gayyato masana domin su fassara kundin nan na dokokin masu bukatu na musamman. Zan so mu ji a tashin farko ya kuka kalli waɗannan dokoki.
1: To alhamdulillah, wato abinda ya fara shi ne ka san ita doka ce da aka yi ta jihar Kano a shekara ta 2018 akan masu bukata na musamman na jihar Kano. Kuma a shekara ta 2022 aka zo aka sabunta wannan doka. To wannan doka da aka sabunta aka yi mata gyare-gyare da gyare-gyare, aka kuma daga dai abinda na gani a ciki aka dagale kafar ita hukuma ta mai kula da masu bukata ta musamman daga kwamiti ya koma hukuma. To waɗannan dokoki su muka kalla. To da ƙarshe bayan an yi nazari kokarinsu daga biyun sai muka ga to ai abin da yake cikin dokar da aka sabunta ta shekara 2022 kusan ne tattare komai hatta ita 2018 da aka yi da aka fara yi to sai muka mai da hankali aka ita wannan ta shekara 2012 wanda muke gani da 22 afwan wanda muke gani ita ce ta kunshi komai kuma ita ce a yanzu al'umma na Hausawa ta jihar Kano ya kamata su santa su sanya take aiki ne kuma tana da wani abubuwa ko ta tana da a cikin ta wanda ya kamata a kiyaye wanda ya kamata a samar wanda ya kamata kuma mu dabbaka a rayuwar mu ta yau da gobe ma mu dabbaka shi a rayuwar mu ta yau da gobe
0: Dr. wannan aiki ba a ce kadai dan sashin Hausa ne suka yi shi ba
1: gaskiya ne
0: watakila akwai wayansu bangarori da suka tallafa akai wannan aiki tare
1: gaskiya ne
0: ko za mu ji su wayannan bangarori ne wayannan
1: wato ka san ita aikin fassara ko ince shi aikin fassara shi sa za ga shi fassara mutum ne da yake kullum nake ga albaina mutum ne da kullum sai yana bude tunaninsa mutum ne kullum sai yana karawa kansa ilimi ba wai in fannin harshe kadai ba yauwa duk abin da yazo maka zaka yi aikin fasa
0: bangaren abubuwan da ma ba sa canzawa yanda aka san
1: san su haka suke yauwa
0: abubuwan da ba su da ma'ana
1: da ma'ana
0: dole wani lokaci ku ne za ku kalli ma'anar da yanayi
1: a kawo
0: sannan sai a kawo kuma a kalla yayi daidai
1: da
0: al'ada
1: yauwa kuma yayi daidai da ma'anar da ake so a isar
0: sannan in an fada zai isar da
1: ma'anar yauwa
0: da wannan kamar da kuka danga rigima da yanar gizo gizo
1: zani
0: ta kan zuku
1: yanar gizo a ce yanar gizo gizo to haka aikin fasara ke kuma aikin fasara zaka samu aiki da yazo maka a bandin lafiya wani daga fannin kere-kere da fasaha wani daga fannin aikin jarida
0: wasu kalmomin ma ba za su fassaru ba dole dai sai dai
1: hasali ne za a yi kalmomi ne fannin na wannan fannin to shi ma ita ma wannan doka ta zo doka ce kaga ta shafi masu bukata ta musamman akwai kalmomi da za a ce sun shafi su masu bukata ta musamman iya su kadai wanda ka san an ce kowa ya sha inna jini
0: ko kai
1: da kogoro ba yauwa shi mutum wanda yake da abu na sani to duk inda za ka iya bashi wata fassara bai kai
0: da shi ga yadda shi
1: ke gamsar da shi ba
0: gamsar da ma'anarsa da kansa
1: yauwa to sai ga ana ta
0: kaiza
1: to shi wannan ta sa bayan da muka yi fara aikin dokar kuma ka san ka zama dama al'ada ce ta shi ne fassara yanzu ba sai ka nemi taimako daga wasu kwararru a fannin da kake aikin fassara kansu to su ma masu bukata ta musamman bayan mun yi wannan fassara to sai muka tattauna da Rolex sai ta ga ya kamata aka gayyato su
0: haka dama
1: to sai ta ga ma'azu da abinsa muka gayyato su aka zauna aka yi abin da ake yana zan tantancewa ba da shi meeting da su muka karanta dokan nan suka ji ta kalmomin da aka yi amfani da su suka bi su kwanta musu
0: su daidai
1: ba idan sun yi daidai ba
0: yawa da ba su daidai ba
1: yawa sai su ce to ga abin da muke ji an gaya mana ba za mu ji wani abu ko ga abin da muka saba ake faɗa mana muke fahimta in yayi daidai da ma'anar to in bai daidai kuma sai mu fahimtar da su ce a yadda aka kawo shi innan shine ya fi tafiya ma'ana to kuma bayan wannan kafin wannan akwai kuma bangaren shari'a tunda kai an ce doka ce
0: gaskiya
1: doka kuwa tana fito bangaren shari'a su ne kusan suka fi kowa san doka idan majalisa ta yi doka an kaddamar da ita an sa mata hannu to a wasu lokutan ma sai an ce a tafi a nemi fassara ma so ka san shi yauwa shi harshen doka za ga ba irin harshe ne da muka saba magana ne da gobe ba
0: dunkulalliyar magana ce
1: wanda magana ce wanda za ga idan an tashi to a tafasa ta a ce to a shari'ancin an ce kaza to abu kaza ake nufi kaza ake nufi to su ne na bangaren shari'a sun ba da wakilci wanda suka zo wannan zama na tantancewa suka kawo gyare-gyare wasu abubuwan da zai zama akwai rikitarwa a harkar shari'a suka gyaggyara suka kawo tasu gudunmuwar to haka aka hada aka kuma tabbatar da cewa a harshe da abin da aka kawo daga bangaren su masu bukata ta musamman da bangaren shari'a ya yi daidai da abin da ita wannan doka da aka faɗe ta a harshen ingilishi to haka muke amfani aka yi ta wannan doka aka fassara ta cikin harshen Hausa
0: to Dr. watakila a cikin wannan aiki da aka yi dole akwai sababbin kalmomi da aka ci karo da su
1: gaskiya ne
0: wanda kuma a tsari na aiki ko kana cikin yare
1: harshe
0: matukar kana cikin harshe matukar ba waɗanda kake mu'amala da su ya jibinci bangaren ka ba akwai kalmomin da idan an kawo su kai da kanka sai ka sake jinjina su
1: hakiki
0: kuma akwai tsammanin cewa kaza ya kamata ko kaza ne yayi daidai sai kuma wata kila ka zo ka ga akasin
1: haka
0: a cikin wannan aiki daktar zamu so mu ji waɗanne kalubale ne da kuma sababbin kalmomi kuka dauka wanda shine da a tsammanin ku tsarin abinda za ku yi aiki akai kuna tsammanin kaza ya kamata saboda ka'ida
1: kaza
0: wataƙila kuma wataƙila akwai abinda zai zo a ce to ka'idar ta ku ba ita ake bukata ba kaza yake bukata domin shine kuma zai yi daidai da zaman ka'ida a wancan
1: bangare
0: yaya kuka fuskanci turjiya da yadda aka dinga juya kalmomi wataƙila wani zai baka daɗi a ce an faɗi kalma marar
1: daɗi
0: yanzu za ka ji ta har
1: tsakiyar kanka reku hata ce kanka wato ka san kamar ita dokar in ka kalle ta su kansu masu bukata musamman sun taka muhimmiyar rawa wajen gwagwarmayar a samar musu da wannan doka kuma
0: saboda kallon irin al'umma
1: da suke zama a cikin ta sai ka zo da su aka bin cewa akwai kalubale da yawa da suke fuskanta wanda lalle kuma zaka ga cewa yin dokan nan yana da matukar muhimmanci domin ba wai yana cewa ne daki shi sai inji
0: sai
1: yau akai ki
0: matukar kware
1: wato da yawa

0: da ba fada
1: eh to amma kuma sai ka tuna ai a harshen Hausa ne akwai abin da ke nufin sai
0: oh sai
1: eh Hausa da ga yana da sai
0: da sai
1: akwai kalmomin da ni Hausan ne in ka da abin da zaka ta irin wannan kalmomin ba magana da
0: shi ta cikin zaurancen magana
1: ki magana ba wanda ne
0: sai a gama
1: amma da ka gama da yayanka sai ga irin waɗannan kalmomin da za su iya fitowa a gaban sa dole sai dai ka saya ka faɗi wata kalmar da tabbata kai wannan kaushi ba ko bata kai wannan
0: gaskiya ne
1: rashin kunya ba ko bata kai wannan abubuwa ba to sai ka ce to masu bukata ta musamman duk da cewa wannan kalmomi ne Hausa an yi da su a Hausa ba kuskure bane ba to amma su idan an gaya musu yana so samu sani kuma mutane ne ɗan adam ne kamar kowa babu wanda zai so a gaya masa kalmar da za ta so samu sani su ma don ne to za a biya musu kalmar da su amsari kuma akwai mafita da za a iya canjawa
0: mafita za a iya canjawa
1: to me zai hana a ce bayan fa'ida kuma an faɗi wannan mafitar ba za ta ɓata waccar ma'anar ba ba kuma za ta hana fahimtar abin da ake so a isar ba za ka ɗauki wannan kalmomi ka ga wani misali da yadda ake gaya musu sunayensu mai lalurar kafa mai lalurar ji mai lalurar gani za ka samu duk a Hausa irin waɗannan kalmomi ba haka ake faɗa su ba kowanne da sunansu ake gaya musu
0: kowanne misali yanzu misali mu ɗauki misali na wani lokaci za ka ga mutum ya keta hurumin shi kansa mai larurar ya haura da ita kan mahaifi misali kamar a ce sai a ce
1: ɗan kaza
0: to a ce yanzu saboda girman matsalar kamar ka zo ka zagi mutum ne iri-iri da kira babansa ka zaga kaga ai kaga ka tsallake kanka ni da kai muke magana
1: wata kira ta haura
0: kaga yanzu ta haura to kaga cin mutunci ne to a kalmomin an yi amfani da irin waɗannan suna sake ta'azzara zafin zuciyarsu
1: so ka san dukkanin ma matsalolin a bannin ilimi na zamantakewa ɗan adam psychological zaga cewa duk mutumin da ya sani wata larura to za ka yi da damuwa
0: yana da damuwa
1: akan wannan larura
0: akan ta kwarar da
1: to amma idan
0: da aka yi masa wannan zai ga jingina ta ne da wannan zai ce ai dan
1: ko da ba dan shi bane shi ta dan shi ake masa
0: kuma ba ka iya canja shi
1: ba to amma idan ka tausa sa masa yanje sai ga cewa a wannan ya mutunta ni
0: zai kuma iya fahimta
1: zai kuma fa iya fahimta ta kuma zai saurare ka
0: gaskiya ne
1: shi a satin da ya gabata naji duba yara dalibai a wani karamar hukuma sai naji ana cewa ajin su wani
0: ajin aka kira sunan larurar kai tsaye
1: to wannan aikin sai ya tasiri da sai ka ba sai ka ba an kwada mai
0: hankalin ka zai
1: dawo sai dawo so da kun sai ce ba ai dan me za a faɗa haka
0: gaskiya ne
1: sai ce musu kai doka ba wannan fita ta doka kake yi ba haka ya kamata ku ce ku ce mai lalurar kafa
0: gaskiya ne
1: amma ku kama ku ce
0: ku ce kai tsaye ga
1: ko maka wato na
0: ga ka ga yanzu dama da tabbar mu ta gaba ita ce wataƙila wani tasiri wannan aiki ya yi maka kai kanka a rayuwarka da kuma yadda kake ganin al'amura ya kamata su canza a tsakanin al'umma
1: gaskiya ba karamin tasiri ba sosai so kamar da yake ga maka shi aikin fasara yana daga cikin muhimmancin aikin fasara na musamman aikin fasara wani bin na yawaka bayan sai ka ji kamar dan karamin likita ne saboda ya yi ayyuka da suka shafin kula da lafiya ko san da aka yi irin aka sami annoba ta
0: corona
1: sai ga wasu bayanan kana samun su a kan lokaci kafin ma al'umma su biya nan ka same su ka ɗauki mataki na kare kanka da al'umma ba gida to shi ma wannan akwai abubuwa da yadda dawon gaji in na faɗi kaza ai ba
0: ko
1: ba
0: ba kuma
1: amma
0: ja da
1: i to ai harshe ne na ce kaza da muka manzo su to amma da na zauna da su na fahimci cewa a wannan abun yana taɓa zuciyar ɗan adam kuma shi ma wannan da ke taɓa zuciyar sa ɗan mutum ne kamar ni kamar kowa ba shi ya ce wa kansa
0: ba shi
1: Allah yi ni kaza da muka manzo wannan bani ya ce Allah ya kawo masa
0: san sane shi a yadda yake so shi ya ma fi wanda ya yi da lafiyar
1: lafiya to don ne kuma shi za a riƙa gaya masa abin da zai masa kuma bayan ina da wata makamanciyar kalmar da zan gaya masa ya ji daɗi
0: wanda zai ji daɗi inda idan ana so a zauna lafiya ne ya kamata haka ta faru
1: to ai dama ɗan adam san da ake son a rayuwa su ake ai kowa ku zauna da shi lafiya
0: kuma ya ji daɗin
1: zaman mu'amala da kai
0: nawa da kai in ba
1: ka addu'a cewa wani gaji ga yadda yake girmama
0: to ga wanda ya riske mu a yanzu muna tattaunawa ne da Dr. Yusuf daga sashin Hausa na makarantar Malam Aminu Kano da ke nan cikin garin

0: Kano kuma muna tattaunawa ne da shi kan abin da ya shafi fassarar da suka yi akan wato fassara kundin sashin dokoki na masu bukata ta musamman da aka yi ta shekara ta 2002 a nan jihar Kano. Doctor, a daidai wannan lokaci za mu so mu ji yadda wato kalmomin suka zauna wato da daidaitacciyar Hausa
1: haka,
0: da kuma yadda kake ganin ya kamata al'umma su fahimci wannan doka a zamantakewar da muke da su. Ya kuka fahimci tsayuwa ko zaman kalmomin su kan kansu da kuma fassarar da aka yi da dacewarsa da shi kan kansa kundin
1: dokokin? Wato don kalli kalmomin sai ake amfani da wata kalma da duk kusan da ita ake fara siffanta duk waɗannan masu larura, mai larura, daga cikin wannan larura, to kalmar larura kalma ce da take nuna cewa wannan mutum yana buƙatar wata tausayawa, yana buƙatar wani tallafi, yana buƙatar wani kula na musamman. So don da ce an sami mutum misali wani ya samu larura, to an san cewa wani ƙaddaren abu ne daga Allah ya ƙaddarto shi, kuma ba wai shi ya jawo kansa ba, kuma wannan abu ba shi da yadda zai yi ya hana afkuwar wannan abu. To kaga farko abin da ake fara faɗi daga kalmomin, ba ga mutum zai ji an san cewa wannan ya kamata in ba shi kulawa,
0: ya kamata lura in
1: saurare shi, in ji mene yake da shi, mai lalurar ji, kan cewa na buƙatar wani da wata buƙata ta musamman a kanka, mai lalurar ƙafa, mai lalurar laka, mai lalurar fata, duk waɗanda ga cewa to suna buƙatar wata kulawa taka ta musamman da ya kamata ka ba su don su samu su ma su yi rayuwa kamar kowa,
0: kamar yadda kowa
1: yake, yadda kowa yake. Sannan kuma ita wannan larura ba wani gida da yake zaɓa kansa ya ce ni ku bani kaza ba, kowa za ta iya fadawa
0: gaskiya ne,
1: tunda lalu aka ce ai ba ta aka wani banbanci ko kuma ba, yauwa za ta iya fada kan kowa. To kenan kaga wannan doka da aka yi za ta taimaka wa al'umma su ɗauki masu bukata ta musamman su rayu tare da su kamar kowa, ba tare da su masu bukata ta musamman din sun fahimci cewa suna da wata bukata ta musamman ba. Domin kaga idan aka ce misali mutum yana da lalurar kafa amma yana da abubuwan da su taimaka masa ya motsa daga nan ya je can ba tare da ya takura ba, to sai ga yana ta motsin sa ma a tsakanin al'umma, ba ma ya wannan tunanin cewa wai ni ne lalura ce ta musamman, amma a ce yana da lalura ta kafa kuma an zo an tafi
0: ana gaya masa kalmomi,
1: ana gaya masa kalmomi da yake,
0: sannan kuma an tafi
1: an bar shi a unguwa ko a gida,
0: ba a kiransa cikin taro, ba a mu'amala
1: da shi,
0: sai a ce kasuwanci ne, ba a yi tare da shi,
1: a ce kai ke ba za mu tafi da kai sai kai
0: kaza ne,
1: ba ka gwanin dole
0: sai mu je filin kwallo kallo,
1: ya to kwallo ya ba ni kwallo,
0: kai zo mu
1: zo mu da kafa zani, kai kuma yi da hannu
0: ka gane duk irin wayannan
1: mun ga din da a plasar da muna makarantun primary akwai da bunna gasu zo da wannan a ga shi da kodi sun sai ki amma wani hin ballin
0: ka gani
1: za a yi wani kuma da kafa sun zai shi go sai rike gola ha kuma za a yi,
0: to
1: ka har ragan ma sai a sauke ta ta shi ga iya ga
0: inda za a yi
1: inda shi ne wato a sauke ragar ba za ta yi tsayin
0: ta
1: sauran ba sai a sauko ita da shi in kun iya ku in kun ci talan ta fahimta daidai
0: shi ne ka
1: sa ka ga shi ba zai cin
0: ma kafin ka shiga harkar doka
1: kafin ma shiga harkar doka
0: ta yanzu ka gano za ka iya wannan dokar ta saka ka tsina
1: wancan abin da sai ka to ashe wancan abu da ake saukewa daidai ka ake gwani a kowa daidai da abin da zai iya ikon sa, to ya kuma sai shi yanzu kaga da zai ci a makaranta ana ware shi ba
0: gaskiya,
1: yadda zaka shiga
0: ta magana
1: kai kwallo ni ma na shiga in san kwallo ba wanda ya ware
0: ni gaskiya ne.
1: To sannan kuma ita wannan doka ta taba bangarori da dama, ta taba wasu sassan al'umma daban-daban, abin da ya shafi gwamnati, al'ummar gari, masu bukata ta musamman din kansu, iyaye, abokai, ɗan uwa, ɗan kasuwa, direbobin mota, ma'aikatan gwamnati, masu zaman kansu, kowa ta shafe shi.
0: Don haka kenan
1: tana da matsayin yanki kowa ya san wannan doka. Saboda sanin wannan doka da ana cewa rashin sanin doka ba uzuri
0: ba ne.
1: Domin yanzu wannan doka da ma ka samar da ita yau shekara takwas kenan.
0: shekara 8
1: misabinta ta innan ma wanda aka fasa shekara 4
0: shekara 4
1: tana nan tana aiki lokacin da suna aiki ko tana suna aiki da ita
0: sai dai wata kila ko mu taba jin wata kotu da ta yi hukunci akan wani abu da ya shafi doka da take da jibi da masu bukata ta musamman ba
1: to wannan yana cikin dalilin da yasa ita rolar ta ce a fassara wannan doka cikin harshen Hausa
0: ko mutanen mu ne ba su san ta ita
1: ba a san da ita ba su kansu masu bukata ta musamman din ba su san cewa ma an musu tanadi da za su ba su dama rayuwa da kowa ba
0: gaskiya ne
1: kuma sannan abin da muke fata a tun da ka kamar to wala kungiya ce mai zaman kanta ta tallafa al'umma muna fata kamar su ma kungiyoyin lauyoyi masu zaman kansu da suke ba da gudunmawa da tallafi su kawo wata gudunmawa ko ta tallafa su masu bukata ta musamman din ta da cewa duk wanda ya karya musu wannan
0: da daga
1: wannan tanaita da wannan doka za su iya tsaya musu a kotu su ga an
0: akalli
1: kuma dokar a kuma zartar da hukunci a kansu
0: gaskiya ne
1: yanzu ka akwai misali abin da ban sha'awa a dokar idan kan magana ilimi kyauta an ce da mai bukata ta musamman da iyalinsa da ƴaƴansa duka za su ilimi har matakin da suke so a Najeriya a jihar Kano
0: a jihar Kano
1: an ba su wannan to kaga anan babu wata hujja yanda za a ce an haifi yaro yana da lalurar kafa ko lalurar ji ko lalurar
0: wata lalura da za ta iya sa shi fitowa
1: shi ba za a sa shi a makaranta ba
0: ga wannan doka ta ba ta tanada wata kila korafe-korafen da suke da shi yasa da muka so ya zama na cewa akwai masu bukata ta musamman a cikin zaman amma dai a zaman na gaba za mu ga yato su bangaren lafiya bangaren da shari'a da kuma bangaren masu bukatu na musamman za mu zo mu ji daga gare su mu ji tanadin da su kundin shari'a ta yi da kuma su irin gudunmuwan da bangaren shari'a za su bayar wajen ganin cewa an fara aiki da dokar a jihar Kano duk da an fara aiki da ita yanzu mu za mu ce a bangaren da ya shafe mu a kuma yankin arewa a Hausance
1: a jihar Kano
0: ita ce ta fara a cikin jihohi 19 dama tini su suka fara kafin gwamnatin tarayya ta fara sai dai gwamnatin tarayya ta yi musu fargar jaji ta riga ta kafa
1: hukuma yauwa
0: wanda su kuma har yanzu ake ta faman ta taburza
1: a dokar
0: watakila to kaga ai yanzu doka ta ce ga abin da ta ce tunda har an samar to amma kuma ta faɗi mutanen da ya kamata su
1: rike mutane
0: da wayanda ya kamata su tafi kada ita
1: da tsarin kasafin kuɗi ma
0: duka abubuwan da ya kamata su tanade amma kuma bata kai ga fara aiki
1: bane da ita ba
0: eh aiwatarwa shi ita ce babban kalubale watakila
1: to dama shi ne jaha ta rage so in yiwa al'umma eh
0: watakila zamu idan muka zo bangaren da ya shafi jan hankali zamu so mu ji irin watakila abu irin gudunmuwan da za a bada Dr. ban sani ba a sashin ku na sashin Hausa ban sani ba ko akwai wasu darussa da ake yi wanda suka shafi kamar zamantakewa na rayuwa yanda ake ilmantar da yara zamantakewa na rayuwa kamar akwai wa'ansu darussa da ake yi yaya kake ganin za a alakanta shi wannan kundi tunda yanzu gashi an fasara shi kuma dokoki ne wanda suke da alaka da zamantakewa na al'umma wataƙila yanda za su iya isar da shi zuwa sauran al'ummomin da suke rayuwa ko kuma a mazauninsu na wa'anda za su yi mu'amala da mutane a waje wajen kasuwanni ko kuma a makaranti wajen koyarwa ko ma dai a unguwanninsu a gidajensu wataƙila wani abu ka iya faruwa yaya kake ganin wannan doka za ta zama tana da alaka ada ilimin da yara za su samu a makarantu
1: to kaga kamar idan ka dauki shi nazarin harshen Hausa akwai darussa da akan yi da yawa da zaga sun za su wannan dokar za ta yi aiki sosai a cikin ta hatta shi kanshi karatun course da kusa kusa da suka shafi fassara so da a matsayin dalibai za ka koya musu fassara dole yanzu ka riga koya musu irin waɗannan kalmomi ga yadda ake amfani da su
0: na fahimta saboda su kamar sababbi ne a wajen su kamar yadda ake tsakuro na bangaren
1: lafiya
0: a ce akwai abubuwan da ba su da fassara za a kula da kuma irin na technology haka irin
1: wannan da suka zo a wannan doka ma abubuwa ne da yanzu za ka ga dalibai za su iya zuwa su ƙara bincike
0: kwarai da
1: annabi ta hanyar su kansu mu'amala da masu bukata ta musamman su gano ba ma da kalmomi ba hatta mu'amala ta zamantakewa
0: akwai abubuwa wajen yin project din su ko
1: nazariya za su yi wannan
0: nazariya
1: ai ba haushe yake tashi maganganun sa ai ba kai ko ba dan adam ma gabaki da ba da harshe kada yake magana
0: ba da harshe yake magana ba
1: akwai isharori da makarantar wanda wannan kuma yana da kyau shi ma magana ya san cewa wata ishara zan yi wa mu'amala da bukata ta musamman zaman da ya fahince ni ko bai yanzu misali idan ka dauki mai lalurar gani in ka zo kana magana da mai lalurar gani kana ta bata fuska
0: gaskiya
1: ne ya raka ba daidai ba
0: ina isar da
1: sako ne haka yana abuwa yadda za su yi bincike zan haka a yanzu idan ina son nuna mai lalurar ta musamman da lalurar ji ko mai lalurar gani cewa ina son nuna sai na bata fuska
0: rai
1: da ya zama sai
0: da
1: kada ku san
0: ruwan da yanzu shi ina ruwan da wani batar
1: wato za ta
0: batar da harara
1: kai yana ta maka
0: ruwan ta
1: bata maka ta harara
0: ka bata ya bata maka rai kana ta hararar sa wato
1: kai
0: to ga gona da akwai akwai kula
1: ba ruwan ne kamar
0: wannan wani ilimi ne bangaren
1: sa ba za a gane shi to ko bayan
0: mu'amala da zuwa
1: ba za ka san jin zuwa to ga yanzu bayan ma za ka samu ka zama da masu ruwa ta gani akwai hanyar da suke bi su nuna irin wannan abu
0: kwarai da gaske
1: za a fito da su
0: kwarai da gaske
1: idan ka zauna kana mu'amala da su ba zai gane kai ma ba za ka gane cewa me lalurar gani kake gani
0: kwarai da gaske
1: yadda ka za ka san yadda ake mu'amala da shi ka san yadda ake masa magana ka san yadda ya
0: zai kwarai da aniya
1: kudin za a gwaya da gasnan hanya da za a yi nazari sannan kuma akwai kusa-kusai da suke nazarin zamantakewa ta Bahaushe da mu'amalar sa da al'adar sa wanda duk a cikin irin wannan abubuwan za ka samu ya kamata a ce a nazari idan muka zo ana yanzu ana haskawa tunda nazari da maka yi
0: ne haska rayuwa
1: rayuwa ga yadda Bahaushe ya ko kuma ga yadda zamani ya kawo musamman ana samun tasirin zamani ya aka samu sauye-sauye ya aka samu duk irin waɗannan abubuwan to za a shigar da irin wannan dokoki da zamantakewa ko yanzu mutanen da suke yin rubuce-rubucen littattafai na kagaggun labarai da makamancinsu za su yi ɗabbaka abubuwan da suke cikin wannan doka don su koyar da al'umma yanzu misali abu ne yadda ake mu'amala kyakkyawa
0: tsakaninsu
1: da wanda suke da bukatu musamman
0: a yada abun ya shiga cikin al'umma
1: a cikin littattafai a kagagin labarin ga zamantakewa ga yadda ai kamata a yi ya kamata a yi kaza ko ano illar yi musu mummunar mu'amala din duk ka ga wannan abubuwa da aka yi su a littattafai za a yi nazarin su a harshen Hausa da makamancin su
0: ban sani ba watakila a cikin tarurruka da za a yi na nan gaba ko akwai wata makala da za a iya rubuta watakila ko wannan ya baka wata hanya ta musamman
1: ai ka san shi mai bude ko yaushe baya daina abun
0: bincike a baya daina abun bincike
1: dole shi za ka je na fara

0: 40
1: cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Ga computer ta a gabana, ina yi mutum biyar da suka fara zuwa gwaji kyauta. Duk maganin da zamu baka na sha ne, ba za mu sama komai a ido ba. Muna nan a rumfa mai lamba 40, lambar wayar mu 0803 363 0619. Alhaji Musa dan kauye, idon mikiya mai gani wasai.
2: Sunana ne dan gado wanda aka fi sani da I Master. Allah ya sa nazo ka ta fara baje kolin magungunan gargajiya wanda ke gudana a cikin garin Kano a Eldorado Silma. Ina nan a rumfa mai number 29, zan maimaita rumfa mai number 29, ko kuma ka zaka kira ni a number waya ka mai kamar haka 0806 680 0025. Ni ban san komai akan kowane irin larura ba, sai dai matsalan ido, saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakannin mu kenan. Mu ba ma ba da magani dagawa a ido, maganin mu na sha ne, don saboda wayansu lokuta wayansu jijiyoyi a cikin ido sukan kawo irin larura iri daban-daban, saboda in kwayar bacteria ta shafa wani fannin na gani. Shi yasa zaka dinga ganin wani lokuta zaka dinga ganin hazo ko dishi-dishi, baka iya karanta abu, sai ka sa glashi, ko kuma baka iya ganin wani abu bambance naira 5 tsada naira 10, ko kuma wani abu sun fito a cikin kwayan idanka. Idan ma an taba maka wani aiki a ido ka nemi magani bai yi daidai ba, cikin yaddan Ubangiji idan ka zo akwai magungunan wanda zamu taimaka maka da shi, wanda muka sarrafa su da magungunan na gargajiya. Maganin mu ba na dagawa bane, na sha ne kawai. Zaka same mu a katafaren baje kolin dake gudana a Eldorado Silma a cikin garin Kano. Zaka zo rumfa mai number 29, ko kuma ka kira number waya na mai kamar haka 0806 680 0025. In ka zo ka ce kana neman dan gado wanda ake kira Master Ido, ko dan karamin yaro na shekara 5 ne ya baka maganin gargajiya na ido a gidanmu, ka garzaya ka karbe shi, saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanni kenan. Kuma wayansu kuma sukan kira ni idan mikiya mai hangen nesa. To idan kana jin wani matsala game da ganinka, ko kana jin wani yanayi game da ganinka, zaka iya sami na a filin baje koli wanda ike gudana a nan Eldorado Silma, a nan cikin garin Kano, ko kuma ka kira ni a number waya mai kamar haka 0806 680 0025. Ina nan a rumfa mai number 29, rumfa mai number 29. In ka zo zaka ga a rumfa na akwai tutar Najeriya, kowane irin jinya ne da ya shafa matsalar ido. In ka zo rumfa na da yaddan Ubangiji, zaka samu waraka cikin kalilan lokaci da alfarman Annabi da Qur'ani. Al'umar cikin garin Kano, sunana ne dan gado wanda aka fi sani da I Master. Allah ya sa nazo ka ta fara baje kolin magungunan gargajiya wanda ke gudana a cikin garin Kano a Eldorado Silma. Ina nan a rumfa mai number 29, zan maimaita rumfa mai number 29, ko kuma ka zaka kira ni a number waya ka mai kamar haka 0806 680 0025. Ni ban san komai akan kowane irin larura ba, sai dai matsalan ido, saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakannin mu kenan. Mu ba ma ba da magani dagawa a ido, maganin mu na sha ne, don saboda wayansu lokuta wayansu jijiyoyi a cikin ido sukan kawo irin larura iri daban-daban, saboda in kwayar bacteria ta shafa wani fannin na gani. Shi yasa zaka dinga ganin wani lokuta zaka dinga ganin hazo ko dishi-dishi, baka iya karanta abu, sai ka sa glashi, ko kuma baka iya ganin wani abu bambance naira 5 tsada naira 10, ko kuma wani abu sun fito a cikin kwayan idanka. Idan ma an taba maka wani aiki a ido ka nemi magani bai yi daidai ba, cikin yaddan Ubangiji idan ka zo akwai magungunan wanda zamu taimaka maka da shi, wanda muka sarrafa su da magungunan na gargajiya. Maganin mu ba na dagawa bane, na sha ne kawai. Zaka same mu a katafaren baje kolin dake gudana a Eldorado Silma a cikin garin Kano. Zaka zo rumfa mai number 29, ko kuma ka kira number waya na mai kamar haka 0806 680 0025. In ka zo ka ce kana neman dan gado wanda ake kira Master Ido, ko dan karamin yaro na shekara 5 ne ya baka maganin gargajiya na ido a gidanmu, ka garzaya ka karbe shi, saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanni kenan. Kuma wayansu kuma sukan kira ni idan mikiya mai hangen nesa. To idan kana jin wani matsala game da ganinka, ko kana jin wani yanayi game da ganinka, zaka samu na a filin baje koli wanda ike gudana anan Eldorado Silma anan cikin garin Kano ko kuma ka kira ni a number waya mai kamar haka 08086000225 ina nan a rumfa mai namba 29 rumfa mai namba 29 in ka zo zaka ga a rumfa na akwai tutan Najeriya kowane irin jinya ne da ya shafa matsalar ido in ka zo rumfa na da yaddan Ubangiji zaka samu waraka cikin kadinan lokaci da alfarman Annabi da Qur'ani
0: albishirin ku alumar garin Kano da kewaye masu sauraron mu a daidai wannan lokaci shahararren mai maganin gargajiyan nan Malam Ali Mai Ayu wanda ya shahara wajen bada taimako na magunguna na matsalolin da suka shafi maza Allah cikin ikon shi ya bashi dama ya shigo garin Kano domin halartar gagarumin baje kolin da yake ci na masu maganin gargajiya a filin Eldorado Cinema cikin gidan Man Aliko Malam Ali Mai Ayu yana cikin rumfa mai lamba 27 lambar wayarsa kuwa domin neman karin bayani ko shawarwari 081 333 0051 Malam Ali Mai Ayu dai yana taimakawa mazaje ne waɗanda ba sa iya maida kuzarin su waɗanda suka kasance koma baya wajen sauke nauyi da haƙƙin iyali sakamakon kamuwa da wata larura wanda ake samu ta hanyar yin amfani da bayan gida mara tsafta ko kuma wajen mu'amalar aure mutanen da suke samun matsalar fitan fitsari fitsari baya fita baki daya yana zuwa yana canja launi wani lokaci idan sun gama fitsari wani abu na biyo bayan fitsarin suna samun kaikayi ko fesowar kuraje ko raguwa na ɗan namiji Malam Ali Mai Ayu shine ake walakabi da dan Kenya sakamakon bada magani da kuma neman itatuwa waɗanda ake sarrafawa domin maganin cututtuka yana zuwa Kenya ne sakamakon Kenya ita ce kasar da tafi kowace ƙasa dazuzzuka a cikin Afirka akwai itatuwa da soyoyi da yake amfani da su wanda sai a can ake samun su matsalar rauni yace ya taba samun ta kafin ya fara tafiye-tafiye a shekarun baya yace matansa hudu sakamakon wannan larura sai da ya rabu da su baki daya a wajen fita neman magani ne ya hadu da wani bawan Allah a kasar Kenya ya bashi sirrin wata itaciya wanda ake hadawa tare da wani sinadari na jikin ayu Allah ya bashi lafiya ita shuka da kuma ita yake taimakawa mutane musamman maza waɗanda suke cikin yanayin damuwa na rashin kuzari dan haka yana gudanar da aikin sa ne cikin taimako da rangwame yana kuma hada magungunan sa ne da gaskiya domin gaskiya ita ce take ado babu wani abu da yake ƙara wa ɗan namiji kima ko daraja a gurin iyalansa sai jajircewa da kuma tsayawa a matsayin sa na ɗan namiji to ku sani cewar bayan ci da sha da tufafi akwai haƙƙin da ya rataya a wuyanku na iyalanku idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kai aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba Malam Ali Mai Ayu yana bada shawara ku tsaya ku yi bincike kuma ku nemi magani a inda ya dace domin magani yana aiki ne idan an hada shi da kyau dan haka yake kira ga mutanen da suka yi zagaye-zagaye neman magani amma ba su dace ba ba a hakura da neman lafiya amma idan kuna da wata larura ku zo ku same shi a rumfarsa mai lamba 27 ko ku kira lambar wayarsa 081 333 0051 sai kun zo
3: Assalamu alaikum mutane gida suna na Haji Ablikisu kamar inda kuka sani na gaya muku na taba aiki na kafin zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na gada hannu mama na domin taimako al'umma ku tuntube ni akan lambobi waya na 08081 51 61 ni a Kano nike ana Airport Road opposite Gidama AA Ranu a wuri nike a garin Kano kamar inda kuka sani na shahara ne akan mace da namiji an yi amfani da bayan gida mara sapta ili wana se ansungu na akan ruwan safi ko a dinga sarki da ruwan safi kafi suji dadi jikinsu mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah ina mutane wonde suna susa jikinsu bayan wanka ili wana ba dadi a zo a same ni ana rumfa lamba 8 a cikin baje kolin da yake ci yanzu haka a Eldorado Airport Road ina rumfa lamba 8 za ku gani hoto na da fari hijabi a wurin insha Allah in kun zo ke wonde kina fisari da zafi ko woni iri abun da kin san sanyi ne kun sa ji ablikisu a gida nake ni baba ko bani kuma ko ka je kai goji an ce gashi a zo da wannan resort ko kuma an ka zo yanzu muna bincike kafe a bada magani me ke wonde kuma kai aure shekara daya biyu ba abin da yake faruwa ba rebo ni ba Allah ba Allah shine yake bayarwa ba Haji Ablikisu ba amma insha Allah kun zo za ku gode wa Allah ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amma iya amsa shi daidai ba kun sani Haji Ablikisu akwai sabo abun bari in ga muku na jaraba a jikin mutane yanzu kuma na gani kwarai ne wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne wanda be ya biya sunan shi kamar namiji ba ke wanda kai aure da ya bi uku wanda kuma baki jiko mi ba azo a sami aji ablikisu masala yana wajen ka ne me kai mace kana mafarki iri iri baki a gane kainki akwai wasu wanda suna tafiya takalmi ma zai cire a kafan su basu sani ba azo a samu aji ablikisu anan rumfa lamba tokos kari ku yukuskure nkunzo za ku gani hoto na da fari hijabu kama inda nike ga muku kulu ade da yana yi

0: Sunana Baba Oshogbo mai maganin jijiya. Na fito ne daga kasar Yarbawa. Ni na kwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya zalla. Domin haka ne ma yasa ake kira na mai maganin jijiya. Ina da ofisoshi a garin Kefi, Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano inda ake baje kolin magungunan gargajiya a cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ana iya kira na akan wannan lambar waya 07033589411. Idan ba a tsabtace bayan gida, akwai wasu cututtuka da mutane ke iya kamuwa da su. Idan kana fama da waɗannan, sai ka zo ka same ni a rumfa mai lamba 50 stand 50 ko ka kira ni 07033589411. Akwai mutanen da ba sa samun isasshen bacci da daddare, masu yawan jin ciwon kai musamman bangaren kansu guda. In sun tashi da safe kuma su riga yawan jin kasala. Wasu mutane na tafiya takalmi na fita a kafansu amma ba su sani ba. Zama da kyar, tashi da dabara. In masu fama da waɗannan matsalolin sun zo wajena Baba Oshogbo mai maganin jijiya, zan fara gwada su ne da na'urar computer don in san ainihin abin da ke damun su, sannan in san irin maganin da zan ba su. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 a filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ana iya kira na 07033589411. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ga masu fama da matsanancin ciwon hannu ko kafa kuma, sai su tuntube ni. Maza masu samun rauni, duka matsalolin jijiya ne yake janyo haka. Yadda matsalolin jijiya ke damun maza, haka yake damun mata. In kana fama da ɗaya daga cikin waɗannan, sai ka zo ka same ni Baba Oshogbo mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Lambar wayata 07033589411. Mutum ya fi mutum, magani ya fi magani, amma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi ya fi kowa. Sai kun zo.
1: Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Faruk mai maganin ido. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido, shi yana jinyan ido ne kawai, banda wata lalura sai dai matsala ta ido. Kuma aikin gidansu ne sun dade suna bada taimako, sai an yi da gaske ake iya ganin sa saboda masu son ganin sa, saboda lalurar ido sun yi yawa a ciki da wajen kasan nan. Amma gashi a wannan karo ya shigo cikin garin Kano da yake an ce Kano tumbin giwa ce, ya shigo wajen baje kolin masu magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a Airport Road, wato filin Eldorado Cinema Kano. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19, rumfa mai lamba 19 stand 19, Alhaji Faruk mai maganin ido. Ko lambar wayansa 08140520055, 08140520055. Shi Alhaji Faruk mai maganin ido yana baiwa sauran majinyata hakuri cewa shi lalurar ido kawai yake taimakawa, kuma shine aikin gidansu sama da shekaru 200, kuma sannan magungunan sa da suke bayarwa ba na sawa a cikin ido bane, nasu na sha ne kawai. Sannan akwai waɗanda kuma za a ba su shawari ta hanyar yadda za su kula da idanunsu. Duk da ilimi da yake da shi game da lakunkuna na jinyan ido, kuma sannan gashi aikin gidansu ne, duk da haka yana hadawa da na'urar gwaje-gwaje da bincike na zamani. Don haka idan kuka zo rumfar Alhaji Faruk mai maganin ido, wato rumfar sa mai lamba 19 stand 19, idan ta kama a yi muku gwaji ne da na'urar zamani, to za a yi muku. In ma shawarwari ne za a baku, za a baku. Shi dai damuwarsa ya taimaki mutane masu lalurar ido ne, ko da daidai da shawarwari ko kuma lakunkuna da kuma sinadarin jinyan ido na sha na tarihi, ba wanda ake sawa a cikin ido ba. Don haka waɗanda suke fama da lalurar ido ko kuma sun ga wani canji game da idonsu, to su yi kokari ko dan neman shawarwari su je su samu Alhaji Faruk mai maganin ido. Yana yana rumfar sa mai lamba 19 rumfa mai lamba 19 ko lamban wayar sa 08 1 4 2 5 5. Wasu jama'a na fuskantar matsalar ido kaman kaikayin ido, kumburin idanu, ko kuma ana jin kamar kasa-kasa a cikin ido da sauran lalurori. Sai kun zo da karfin gwiwar mu, muke gabatar muku da shahararre ficcece kuma sanannen mai bada magungunan gargajiyan nan, Malam Nasir Mutawallan Jijiya, wanda yake rumfa mai lamba 21 stand 21, ko kuma ku iya kiran shi akan lambar wayar sa 08 1 3 0 0 5. Malam Nasir Mutawallan Jijiya, ana kiran sa da Mutawallan Jijiya ne saboda fice da kuma sanin lakani na jinyan jijiyoyin jikin bil'adama, saboda hadin magani na lakanin gidansu da yake amfani da shi a wucewan shekaru. Hakan yasa mutane suke yaba masa, suke jin dadi, sun karrama shi da wannan wato jinjina ta Mutawallan Jijiya, saboda yadda ake dacewa. Don haka jama'a da suke fama da matsala na abin da ya shafi jijiya, sai a zo a same shi a wannan rumfa ta 21 stand 21 a nan cikin filin baje kolin maganin gargajiya da ake a nan cikin Eldorado Cinema kan hanyar airport a nan cikin garin Kano. Bangaren abin da ya shafi jijiya yana iya jawo wa mutane yawan fitsari ba dalili, yawan fitsari so 5 so 6 cikin dare, kuma hakan yakan iya sawa mutum ya dinga ramewa ba dalili. Idan matsalan jijiya ta yi kamari a jikin dan adam, zaka ga takalmi yana fita a kafansa bai ma sani ba, wato wani bangaren jikinsa ya zamo da aka ga namiji baya iya sauke haki akan iyalin shi, bai da muradi ma kwata-kwata saboda matsala ta jijiya. Ku zo ku samu Malam Nasir Mutawallan Jijiya. Malam Nasir Mutawallan Jijiya yana bada taimako sosai akan bangaren abin da ya shafi cututtukan da ake kamuwa da su, alaka tsakanin namiji da mace. A kokarta a zo a same shi, yana rumfar sa mai lamba 21 stand 21, ko kuma ku iya kiran shi akan lambar wayar sa 08 1 3 0 0 5. Matsala ta jijiya wani lokaci da aka ga mutane ba sa iya hawa gidan sama, ko ba sa iya durkuso na sallah, saboda jijiya ita ne ta kewaye kowane bangare na jikin dan adam. Idan da matsala ta jijiya, yan uwa, kada ayi wasa, aje a ga wannan babban mai bada maganin gargajiya, Malam Nasir Mutawallan Jijiya. Shi sanannen masani ne game da jijiyoyin jikin bil'adama. Sai a zo a same shi a wannan rumfa ta 21 stand 21, kuma ana dacewa.
2: Albishirin ku walumar garin Kano da kewaye, shahararren mai maganin gargajiya Alhaji Sulaiman Elinzami shine yake muku sallama, tare da albishiri cewa ya shigo cikin garin Kano domin halartar baje kolin masu maganin gargajiya wanda yake ci a filin Eldorado jikin gidan man Aliko. Alhaji Sulaiman Elinzami yana nan a cikin rumfa mai lamba 13, rumfa mai lamba 13. Alhaji Sulaiman Elinzami mai maganin maza, mai takalmin karfan take cututtuka. Burinsa shine taimakawa maza domin daga likafar su, kare mutuncin su da kuma martabar su, musamman waɗanda al'amura suka kwabe musu. Yana nan a cikin rumfa mai lamba 13, rumfa mai lamba 13, lambar wayar sa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 09 0 3 0 3 0 1 1 3 7. Alhaji Sulaiman Elinzami mai maganin maza, kira ga mazaje musamman waɗanda suka samu rauni, ko soke haƙoƙinsa na gida a matsayinsa na ɗa namiji. Tsufa ko shekaru ba shi da alaƙa da raguwar tasirin ɗa namiji, domin sau da yawa za ka ga mutum da ƙarancin shekaru amma ya tsufa, wani cikakken mutum ne a riga amma mutum mutumi. Amma akwai mutanen da suke da shekaru masu yawa lokacin suke yin aure kuma su samu ƙaruwa, don haka ya zama wajibi mutane su tsaya tsayin daka wajen kula da kiwon lafiyarsu, kuwa suna yin amfani da hannunsu ne domin biya wa kansu bukata. Wannan matsala ce da take haifar da daskarewar sinadari a mara, dadewarsa ba tare da ya fita ba yana taba jijiyoyi, yasa su yi sanyi. Barin cuta a jikinka ta dau wani lokaci ba tare da ka dauki mataki ba, bayan samun canjin yanayi a jikinka, na iya jawo karuwar wasu cututtuka, misali kamar jin sanyi. Dan kana da wutar rura da su shafi sanyin mara, kada ka ce kaje can kare yau magani baka dace ba, ko kuma kana jin kunya kaje kai bayani, to ka sani cewa ba a jin kunya wajen neman lafiya. Tana da suke samun matsala fitan fitsari fitsari baya fita baki daya yana zuwa yana canja launi wani lokaci idan sun gama fitsari wani abu na biyo bayan fitsarin suna samun kaikayi ko fesowar kuraje idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kai aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba Alhaji Sulaiman Lanzami yana bada shawara ku tsaya ku yi bincike yana gudanar da aikin sa ne cikin taimako da rangwame yana kuma hada magungunan sa ne da gaskiya domin gaskiya ita ce take ado dukkanin namijin da ya kasa gane kanshi wanda baya iya mai da kuzarin shi ko soki hakokin sa na gida a matsayin sa na dan namiji mutane su sani cewa maganin gargajiya karbabbe ne sama da akalla kashi 80 na mutanen duniya suna amfani da maganin gargajiya Alhaji Sulaiman Lanzami yana nan a cikin rumfa mai lamba 13 rumfa mai lamba 13 lambar wayar sa domin neman karin bayani ko shawarwari 090 39 33 177 Alhaji Abdulwasiu dan baiwa baban sanyin jijiya shahararren mai maganin gargajiyan nan shike muku sallama wanda bashi da aiki a kodone lokaci sai bincike domin kawo sababbin tsare-tsare wajen sarrafa magungunan gargajiya sassake da soyoyi da kuma ganyayyaki su yi daidai da zamani wanda ya dauki lokaci mai tsawo yana taimakawa mutane masu fama da larurori iri daban-daban maza da mata yanzu haka shi ma yana nan cikin filin baje kolin da yake ci a nan El Dorado Cinema cikin gidan man Aliko yana cikin rumfa mai lamba 5 nan baiwa baban sanyin jijiya na da option sa a nan cikin garin Kano Gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na dala daidai tsohuwar kofar shiga lambar waya kuwa domin neman karin bayani ko shawarwari 081 60 67 52 10 sai ya tattauna da kai ya fuskanci menene matsalar ka kafin ya baka magani mafi akasarin matsalolin da suke damun mutane shine rauni ma'ana rashin kuzari daukewar sha'awa wanda yake samuwa sakamakon matsalar jan sani ko sanyin mara cikakken jarumi shine wanda yake nuna jarumta a filin gasa muddin kana son ka zama zakara sai ka jajirce wajen kula da kiwon lafiya dan haka akwai mutane da yawa da suke jin canjin yanayi amma ba sa daukan hakan da muhimmanci sai abun ya dauko a jikin su zaman ka dan namiji hakokinka shine mutabarka a gurin iyalanka dan haka Abdulwasiu dan baiwa baban sanyin jijiya dai ya kara sarrafa magunguna masu matukar inganci wadanda za su taimaka muku wajen dawo da kuzarinku haka kuma yayin rigin kashi 50 a cikin 100 na farashin magungunan sa ga mutanen goman farko na kowace rana mutanen da suke yawan hutu a dare ko rana wadanda ba sa iya rike alwala ko kuma rashin saurin narkewar abinci a cikin su idan sun je bayan gida suna shan wahala suna yi da kyar wannan ma ɗaya ne daga cikin matsalolin da suke haifar da koma baya na dan namiji akwai mutanen da ba sa iya tashi da wuri lokacin da suka farka daga bacci ba sa iya tafiya sai da taimakon waɗansu ko da taimakon wani abu wasu ba sa ma iya daukan wani abu da hannunsu ko kuma waɗanda suke tafiya mata kalmunsu yana cirewa ba tare da sun sani ba yana ma kira ga iyayenmu mata waɗanda al'amura suke lalace musu wanda suke samun juyoyin lokaci wanda suke buƙatar su ga sun samu karuwa bayan yin aure tsawon lokaci babu isasshen lokaci idan kuna da wani larura ku zo ku same shi domin tattaunawa a option sa mai lamba 5 rumfa mai lamba 5 ko kuma ku same shi a office ɗinsa da yake Gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na dala daidai tsohuwar kofar shiga ko ku kira shi a 081 60 67 52 10 sai kun zo
3: Assalamu alaikum mutane gida sunana Haji Ablikisu kamar inda kuka sani nage ya muku na taba aiki na kafin zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na ga da hannu mama na domin taimako al'umma ku tuntube ni akan lambobi waya na 081 60 51 61 3 ni a Kano Nike ana Airport Road opposite gidama AA Ranu a wuri Nike a garin Kano kamar inda kuka sani na shahara ne akan mace da namiji an yi amfani da bayan gida mara sabta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko a dinga sarki da ruwan safi kafin su ji dadi jikin su mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah ina mutane wanda suna susa jikin su bayan wanka iri wannan ba dadi a zo a same ni anan rumfa lamba 8 a cikin baje kolin da yake ci yanzu haka a El Dorado Airport Road ina rumfa lamba 8 za ku gani hoto na da fari hijabi a wurin insha Allah in kun zo ke wanda kina fisari da zafi ko woni iri abun da kin san sanyi ne kun sa ji ablikisu a gida nake ni baba ko bani kuma ko ka je kai goji an ce gashi a zo da wannan resort ko kuma an ka zo yanzu muna bincike kafin a bada magani me ke wanda kuma kai aure shekara daya

Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma a yau muna talata 2 ga watan Jumada'ula shekara ta 1448 bayan hijira wanda ya daidai da 13 ga watan Oktoba shekara ta 2026 kana labarin kuka saurara yanzu ga ci gaban su sunana Anas Salawat Maliki Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa babban manufarta ta fuskar tattalin arziki ita ce rage hawar farashi zuwa ƙasa da kashi 10. Tana mai cewa sauye-sauyen da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ke aiwatarwa na nufin ƙarfafa tattalin arzikin ƙasa tare da kula da jin daɗin jama'a. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Alhaji Muhammad Idris shine ya bayyana hakan yayin ganawa da manema labarai da manyan editoci a Abuja. Ya ce ana sa ran tattalin arzikin Najeriya zai bunƙasa da sama da kashi 4 a shekara ta 2026. Ministan ya ce hauhawar farashi ta ragu daga kusan kashi 27 a watan Janairun shekara ta 2025 zuwa kusan kashi 15 yana mai cewa manufofin gwamnati na da nufin ƙara rage ta har zuwa ƙasa da kashi 10. Ya kuma bayyana cewa ajiyar kudaden ƙasashen waje ta Najeriya ta haura dala biliyan 54 a watan Satumba, matakin da ya kai ta matsayi mafi girma a cikin kusan shekaru 20. Haka kuma Najeriya ta samu rarar cinikayyar kasashen waje ta dala biliyan 12 a farkon rabin shekara ta 2026 idan kwatanta ta da dala biliyan 8 da miliyan 600 a daidai wannan lokaci na shekara ta 2025. Idris ya kara da cewa samun da danyen mai a cikin gida ya karu sakamakon raguwar satar mai yayin da fitar da kayayyakin da ba na mai ba zuwa kasashen waje samar da sama da dala biliyan 6 shekara ta 2025 wanda ya zama mafi girma a tarihin kasar nan. Kafar rundunar sandan jihohi da hadarin jirgin saman yakin Najeriya da ya sanadin mutuwar mutane a jihar Ondo da kuma dage taron koli kan tsaron kasa na daga cikin manyan batutuwan da majalisar dattawa za ta tattauna yayin komawa ta zama majalisa a ranar Talatar nan. Ana kuma sa ran majalisar za su sake duba gyare-gyaren dokokin zabe tare da tattauna matsalolin tsaro da sauran muhimman al'amuran kasa. Majalisar dattawan ta dage taron koli akan tsaron kasa na tsawon kwanaki 7 wanda ake shirya gudanarwa a ranar 12 da 13 ga watan Oktoba bayan rasuwar jami'an sojoji 25 da ma'aikatan jirgi sama da 7 a hadarin jirgin saman yakin Najeriya a jihar Ondo. Shugaban masu rinjaya na majalisar dattawa kuma shugaban kwamitin wucin gadi da ke kula da taron sanata wa Femi Bamidele shine sanar da dagewar wata sanarwa da ya fitar a Abuja. Ya ce an ɗauki matakin ne domin girmama waɗanda suka rasu tare da bin dokar zaman makoki ta ƙasa na tsawon kwanaki 3 da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ayyana. An shirya taron ne domin haɗa manyan masu ruwar tsaki su nazarci matsalolin tsaro da ke ci gaba da addabar Najeriya tare kuma da samar da matakan da su taimaka wajen kare rayuka da dukiyoyin jama'a. A nan kuma wasu tsofaffin sojoji sun toshe kofar ofishin hukumar kula da fansho ta sojoji da ke babban birnin tarayya Abuja a yau Talata domin nuna rashin gamsuwarsu da tsarin da ake amfani da shi wajen ƙara musu kuɗin fansho. Tsofaffin jami'an sun yi amfani da tantuna da kujeru wajen tare kofar ofishin yayin da sojoji masu dauke da makamai suka hana su shiga harabar. Wannan mataki ya biyo bayan zanga-zanga da tsofaffin sojojin suka gudanar a ma'aikatar tsaro watan Satumba inda suka buƙaci ƙarin fansho sakamakon ƙarin albashin da aka yi wa jami'an soji masu aiki. Ministan tsaro Christopher Musa ne da ya yi alkawarin cewa za a ƙara tsofaffin sojojin kuɗin fansho a wannan wata na Oktoba. Rahotanni sun nuna cewa zanga-zangar ta samo asali ne daga ƙara nuna rashin gamsuwa kan yadda ake aiwatar da ƙarin fanshon. Tsofaffin jami'an sun ce tsarin lissafin ƙarin bai yi daidai da ƙarin albashin da aka yi wa jami'an soji masu aiki ba. Gwamnatin tarayya ta buƙaci gwamnatocin jihohi su daidaita kasafin kuɗaɗensu tare da samar da tsare-tsaren ci gaba domin inganta ayyukan ilimin bai ɗaya da kula da lafiyar al'umma matakin farko. Babbar sakatariyar ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki ta tarayya Deborah Wado ta ce kasafin kuɗin mai inganci ya kamata ya nuna muhimmancin abubuwan da gwamnati ta sa a gaba tare kuma da tabbatar da cewa ana amfani da kuɗaɗen jama'a yadda ya kamata. Ta bayyana haka ne a ranar Litinin a Abuja bayan hukumar ilimin bai ɗaya ta ƙasa ta bayyana cewa kusan kashi 70 cikin 100 na ɗaliban firamare a Najeriya ba sa iya karantawa da fahimtar wani ɗan gajeren rubutu. Wado ta yi wannan jawabi ne a wani taron horarwa kan yadda za a inganta amfani da kuɗaɗen da aka ware domin gudanar da shirye-shiryen ci gaban ɗan adam. Ta ƙara da cewa tsarin shirya kasafin kuɗin shekara ta 2027 wata dama ce ga jihohi su ƙara daidaitawa tare da tsare-tsaren ci gabansu da manufofin da kasafin kuɗinsu.
Mai alfarma sarkin Musulmi Alhaji Muhammad Sada Bakar na uku ya ce shugabannin addinin Musulunci za su ji hankalin shugabannin siyasa akan matsalar rayuwar da Najeriya ke fuskanta tare da neman dauka ke nuna kuma za su ci gaba da kira ga magance matsalolin da ke addabar kasar nan. Ya bayyana hakan ne a bikin cika shekaru 100 da kafar makarantar Azzamzaratul Adabiyatul Kamaliyya ta Larabci da nazarin Musulunci da aka gudanar a yallorin wadda marigayi Sheikh Muhammad Kamaluddin Al-Adabi ya kafa makarantar. Wannan kira na sarkin ya zo ne a daidai lokacin da ake nuna damuwa kan tsadar rayuwa musamman ma hawar farashin abinci, kudin sufuri da man fetur. Haka kuma ya zo kwanaki kadan bayan majalisar koli ta harkokin Musulunci ta Najeriya wadda sarkin ke jagoranta ta buƙaci gwamnatin tarayya akan ta ɗauki matakin gaggawa domin rage farashin abinci da kuma sufuri. Sarkin ya kuma buƙaci musulmi su kasance masu kyakkyawan ɗabi'u da zaman lafiya da juna ba tare da la'akari da bambancin addini ba. A wannan labarin alƙalin alƙalai ta Najeriya mai shari'a Kudrat Kukire ya kunta gargaɗi alƙalai a faɗin ƙasar nan da su guji kusantar jam'iyyun siyasa wajen yanke hukunci kan rikice-rikicen da suka shafi siyasa. Ta ce babu wani alƙali da ya kamata ya nuna halayya da za ta sanya a yi shakkar adalcinsa da kuma rashin nuna bambanci wajen wato warware rikice-rikicen da za su taso yayin gudanar da zaben wato babban zaben shekara ta 2027.

0: Wasu wurare ana samun ayyukan da aka fara amma ba a kammala su ba a lokacin da aka tsara. Wasu kuma sukan samu tsaiko yayin gudanar da su har sai an dauki lokaci kafin a sake ci gaba. Matsalolin kwangila, sauye-sauyen da ake samu a cikin aikin, rashin bin jadawalin aiwatarwa na daga cikin abubuwan da ke iya haddasa hakan. Wannan na nufin jama'ar da aka yi aikin domin su ci gajiyarsa na iya ci gaba da fuskantar matsalar da aikin ya kamata ya magance. Mun ji ta bakin wasu daga cikin al'umma kan yadda wannan matsala ke shafar rayuwarsu.
1: Sakakin gwamnati da sakakin 'yan kwangila, tunda kwangila yawanci gwamnati ba ta bibiya al'amuran mutane, kawai bukatun gabanta take. Su kuma 'yan kwangila, tunda gwamnati ba ta kula da su, abinda suke yi shi suke. Hega an yi aikin ma ba inganci, barantana quality.

Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai kai amfani da su da yarda Allah, za a samu waraka. Ni kulli da'i dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakanin mu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawara wani ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar wayata kamar haka: 0703337931, ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma manjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogwaro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.

0: masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin sharhin bayan labarai daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci sharhin na wannan lokaci kuma kamar yadda aka saba bisa al'ada sharhin bayan labarai lokaci ne kuma bangare ne na musamman da aka ware bayan kun saurari labarai mukan dauko su muhimman batutuwa domin tattaunawa daga cikin labarin da kuka saurara kuma akan wani muhimmin batu daban wanda dai yake da jibi da rayuwar al'umma mukan dauko ire-iren wannan batutuwa domin a tattauna ayi taza da tsifa tare da bawa ku masu sauraro dama don ku shigo ku taba alli tare da mu don ku ba da shawarwari na yadda za a taimaki al'umma da ma yadda za a samar da ci gaba mai dorewa ga al'ummar mu baki daya kuma cikin yardar Allah kamar yadda aka ji labarin namu na wannan lokaci wanda abokin aiki Anas Lawan dan Maliki ya karanta daga cikin labarin namu kun ji cewa gwamnatin tarayya ta ce tana da burin rage hauhawar farashin zuwa kasa da kashi 10 cikin 100 haka zalika tsofaffin sojojin Najeriya sun toshe kofar hukumar fansho a babban birnin tarayya Abuja sannan a cikin labaran namu kun ji cewa ma'aikatar lafiya a can jihar Kwara ta horas da ma'aikatanta kan bayar da rahotannin cututtukan Ebola da kuma cutar nan ta diphtheria wato da ake kira da mashaku daga ketare mun labarta muku cewa kasar Saudiya ta ce filin jirgin saman nan na Riyadh zai ci gaba da kasancewa a rufe saboda halin da ake ciki na wato barazana da aka samu tun ranar Asabar da ta gabata kenan yayin da aka samu wani mummunan hari da aka kai ga kashe ko kuma halaka bayin Allah da kuma jikkata su a cikin labaran namu kai tsaye zamu tattauna ne akan muhimman batutuwa guda biyu wanda zamu dauko kuma mu tattauna tare da ku labari na farko a cikin labaran da zamu tattauna shine yadda tsofaffin sojoji a Najeriya suka toshe kofar ofishin hukumar kula da fansho ta sojoji da ke babban birnin tarayya Abuja wanda wannan al'amari ya faru a yau Talata domin nuna rashin gamsuwar su da tsarin da aka yi amfani da shi wajen umarnin da aka bayar na ƙara musu fansho waɗannan tsofaffin jami'ai idan ba a manta ba sun yi amfani da damar da suke da ita suka rika yada bayanai da roƙon cewa ya kamata gwamnati ta wayewaye su saboda cewa an yi ƙarin kuɗi ko an yi ƙarin albashi ga sojojin da suke akan aiki a yanzu ma'ana suna cikin aikin a yanzu su kuma waɗannan tsofaffin sojoji ne da sun riga sun retire sun bar aiki shekaru da yawa ko in ce shekaru da dama dan haka waɗannan suka ga dace su ma su yi koke na ganin cewa gwamnatin tarayya su ma ta waiwaye su a matsayin su na waɗanda suka wahalta kuma suka yi wa ƙasa hidima har suka shafe shekaru da yawa har suka kai matakin da sun kammala wannan aiki nasu wannan abu da yake hannunsu kamar da sanarwa ta gabata kuma suka ta yadawa bai ishe su su yi wasu abubuwa waɗanda suke masu yawa ba haka yasa suka yi koke kuma koken nasu ya je ga kunnon ita gwamnatin tarayya har ta ba da umarni da cewar a waiwaye su domin a yi musu abin da suke so to waɗannan tsofaffin sojoji sun yi amfani da tantuna da kujeru a yayin rufe wannan ofishi wajen tare kofar ofishin da za a shiga wannan hukuma yayin da sojoji masu dauke da makamai suka hana su shiga harabar to mafi abu mafi zamu ce babban al'amarin da ya fi jan hankali na a cikin labarin ko kuma a cikin abin da aka kawo sojoji tsofaffi suna yin zanga-zanga har ta kai sun yi amfani da kujeru da tantuna da suke cikin su suka rufe ofishin don hana shiga a gefe guda da kuma sojoji ƴan uwansu wanda su kuma yanzu suke aiki suka hana su shiga ko suka hana su yin wasu abubuwa da suka saba wa ka'ida su waɗannan sojojin da suke ci yanzu ƴan uwan waɗannan ne da su kuma sun gama aiki ba mamaki sun yi aiki tun kafin a haifi waɗannan da suke a tsaye da bindigogi suna jira ko kuma suna gadin wannan hukuma dan kar su bada dama wa innan masu zanga zanga su shiga cikin wannan harabar to kun ga masu sauraro wannan abun dubawa ne yau a matsayin ka na wanda yayi aiki ka kai ga matakin ritaya shekaru da yawa yau kuma gashi dan uwanka mai sanye da kaki irin naka ya tare ka ya tsare dan kar ka shiga cikin wannan harabar a ƙarshen wannan lamari zamu iya cewa su waɗanda suke sun riga sun yi ritaya za su koka cewa kuma kuna tafi su kuma waɗanda suke sanye da kakin za su koka cewar mu ba fa kwanci tashi zamu zo mu da suke irin wannan to wannan babban al'amari ne wanda ya kamata a ce hukumomi sun yi waiwaye a kansa don ganin an rika kyautatawa ire-iren wayannan ma'aikata da suka shafa shekaru da yawa wajen hidimtawa al'umma wannan mataki na zanga-zanga da wannan bayan Allah suke yi ya biyo bayan zanga-zanga da su tsofaffin sojojin suka gudanar a ma'aikatar tsaro a watan Satumba kamar yadda na faɗa inda suka buƙaci ƙarin fansho sakamakon ƙarin albashin da aka yi wa 'yan uwansu jami'an sojoji da suke cikin aiki a halin yanzu shi yasa shi kansa ministan tsaro Christopher Musa yayi alƙawari cewa za a ƙara wannan haraji da ake basu ko kuma in ce dan ƙari da za a yi musu na wato ainihin abinda suke karɓa na fansho bayan alƙawarin da yayi inda ya tabbatar da cewa zama su fara samun wannan fansho nasu ta hanyar da ta dace a cikin wannan wata na Oktoba. To za mu ce alkawarin ya tabbata rahotanni ma sun nuna cewa har an fara biyan su wannan abubuwa. Sai dai su suna kallon al'amarin kamar abu ne da bai taka kara ya karya ba. Rahotanni akan wannan zanga-zanga sun nuna cewa ya samu asali daga ƙarin nuna rashin gamsuwa su kan yadda ake aiwatar da ƙarin fanshin. Cewar ana sanya shi ba a wurin da ya dace ko kuma ana biyan su ba a yanda ya dace ba idan suka yi duba da abin da ake bawa ko aka bawa sojojin da suke cikin aiki a yanzu tsofaffin jami'an sun ce tsarin lissafin na ƙarin bai yi daidai da ƙarin albashin da aka yi wa jami'an soja ba waɗanda suke cikin aiki kenan to wannan shine batun da muka ɗauko a wannan lokaci masu sauraro za mu so ku shigo a kan 0707-779-2939 ko 0817-478-7777 za ku iya shigowa kan waɗannan lambobi domin taɓa hali da mu tare da yin magana ko yin tsokaci da kuma ba da gudunmawarku a kan wannan batun da muke tattaunawa a kansa. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bari mu ji me waya ta farko wani ne a kan layi? Na'am. To Malam Al-Qasim wayarka ta katse. Da fatan za a sake wayarmu domin ba da gudunmawa. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. To barka da shigowa baban Nuhu dan Gabasawa. Na'am.
1: Wanda yake far kullun dai gaskiya muna kira domin wannan abin daga shugabanni ne tunda su an hana an ba su dama ne su ma su kara wannan abin nan su kuma an ba su dama su ma su nemi haƙƙinsu.
0: Baban Nuhu dama kai ma tsohon soja ne ai ko?
1: Sojan gona ba. Yanzu nan na dawo daga gonan nan na ga yara.
0: To ya kake kallon wannan lamari wani shawara zaka ba su tsofaffin sojoji?
1: Ya kamata damuwa. Ya kamakon ni irin wannan abin ne ta so abin da nake tsoro irin wannan abin ya ci gaba da tafiya haka tun an ce sojoji ne kan yan tafi al'amari bai yi canza ba.
0: Na'am.
1: Domin gaskiya mulkin da ake yi a harkar siyasa nan tsakani ga Allah gaskiya abin da sai dai kuma muna ta addu'a Allah ya kawo mana canji. Amma kasan da damuna shirya kowanne bangare kullum sai ka ji dai daga arewa kuma yi zanga-zanga ana yin zanga-zanga akan haƙƙi dukiyar nan gata nan kullum kuma cewa ake ai arzikin tattalin Najeriya nan karuwa ake yi. Karuwa ake ba raguwa ake ba to in ina gaske ne yana karuwar me isa ake hana mutane haƙƙin su. To ya kamata ne gaskiya masu ruwa da tsaki su yayi fa hoton nan ruwa a ba su haƙƙin su kawai.
0: Na'am.
1: Ba gaba wallahi ni tsoro nake idan haka sai abin ya ci gaba da tafiya haka. To
0: Allah Allah to Allah ya kyauta muna godiya
2: dan gaba sawa karamar hukumar tudun wani
0: kare da gaske da wannan gudunmawa babu mu dan gaba sawa masu sauraro kuma muna tattaunawa ne kan wannan zanga zanga da tsoffin jami'an sojoji suka gudanar a yau har ta kai ga rufe hanyar shiga ta ofishin fansho na kasa. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Da
0: mara da tsoron ma'aikatan radio da masu sauraron mu dukkan
2: ne muku fatan
0: alheri. To muna godiya. Amin Muhammad Al-Miskin. Amin ya rabbal alamin. Muhammad Al-Miskin to muna tare da kai ga batun da muka dauko bai cece gudunmuwa. Na'am to me cece gudunmuwa ka na san dai kai ba ba tsohon soja bane amma an yi ta'ammali an yi mu'amala da sojoji. Na'am.
2: Babbar matsalar mu a nan wato ka san fa da tunanin Turawa sun kawo mulkin demokradiyya dan Afirka ta cika kuma yana yaudar kansa. Ka ta ka'ida hukumar ko ba sun ce za ka samu gwamnati a ka'ida saboda sun yi aiki sun ga wadannan kuma sun ga fararen gudunar wallahi yawa inda suka ke yi. Ka ga ko sun kore su mu za mu dauke su kaman suna koyon gyaran kirkin. Ida kasa sai kuma haka ke cikin sama ya Allah ke cikin yara yan siyasa kenan na arewacin Najeriya kasu to da wadannan sojojin ai akwai kasashen da yawa da suka tsaro su haka su zama su da dan da ne waye ko bin kamen tsaro su ko bin yan tsaro da su ga yau yan farko da ya ce kasu wallahi su su suka rike kasu su ke rike kasar sun da su ke Najeriya wallahi ba sa mata komai ba to yanzu in Allah dan annabi dole wannan yake ya ba ta rayuwarsa ya jami'an yan sanda sun ba ta rayuwa kan kasa ta zauna daidai ana musu irin wannan wulakancin ka ce wai kun je ho mutanen da gaba ɗaya ba a banta su su bane in ba su ya buku sai su ya buku ka gani in ban da su da ƴaƴan su da ƴaƴan su suke wa mu ka gani to wannan kasa ba mu da haka ba wallahi mu wallahi ba ki ta huda haka sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ma kansa ai yan pension da su jami'an tsaron ai su ma suna da laifi musamman jami'an ya san kuwar mutane waɗanda ba su cancanta ba zo su cika gidajen gwamnatin jiha jihohi da gwamnatin tarayya ba a cika a duniya wallahi ba kirijiya ba wasu ba wasan makawo ba amma kaga an gebo su an zuba su sai dai kawai yanda suka dama da zaki da ba daɗi haka za ku sha kuma haka za a fi tafi amma dai wallahi in ba ku kosa kun tura waɗannan mutanen ba duk wani mutumin da yake tunanin wai zai samu salama.
0: To Allah ya kyauta mana Allah kuma ya kawo wa al'ummar mu dauki masu sauraro kadai ku shafa tattauna muke akan batun da ya shafi zanga zangar da jami'an tsofaffin sojoji suka gudanar a yau kenan talata. Hello, assalamu alaikum warahmatullah. To alhamdulillah da muke tare.
3: To masha Allah ku ga dan yi tsaye da goforo.
0: To dan iya trader kofin bai mecece gudunmuwar ka kan wannan batu
3: mubarak ne irin wannan alhamdi wallahi mutai kan fara ba mai
0: na
3: a duniya kaga mutum bawo ya ya yi lokacin da yana kira shi ko dan ya da kai
0: na
3: kira Allah din da jini da kawa ko shi shi ko kai shi haka suke fama a cikin dai da kinga
0: na
3: kasa shi amma sun ga wannan yake cikin hukuma wani kashin da kan dai ka tana yayi yawa har sabu mai nuna kike da haya shiga nan wallahi Allah suna da kishin wannan abu da ke faruwa kan wannan jini wannan
0: na
3: ko da sai da ta wasu abu a kashi don wannan abu da zai fara kan su Allah dan adam ba ya da za a mutu irin dama irin aikin tsaro kamar ɗan sanda da soja irin mu fara rayuwa bayan ya kuma yi kansa ya zai samu dama a cikin aikin sa bai sai amana kansa kuma in ya samu kasa a kawai ya samu hukunci ai kuma ta yi kun so mani kata to ai maka mun gani sai amma sai da kula da wala ka da dinka wanda idan ka gama aiki a ce ma ka fi karfin gida ka fi karfin abun hawa ka fi karfin da kake amma a ce soja ko kan sanda ga mai shiga da su zai daga ya kuma yana bara da maula a hanya a wannan ai ba daidai ba
0: subhanallah
3: ko ka fi zai kara maka ba mai shiga ne zaka ga da zaka fi ya shiga siyasa shekara 48 ya zo yana takara manyan manyan dan dare suke tare da su gidan shiga kai amma sai ga sun ga da tun da gar amma bai iya mallakar abin da zai zo iya kwanta gida ba Allah ku ubangiji ba ku fata ku Allah ku yi amma shi ne daga kan Najeriya ba da dan yi tira ku mai salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Ko salatu dan yi muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka da fatan Allah ya kawo mana dauki ba ko shakka kai batutuwa masu ratsa zuciya kuma ka bada shawarwari hada ma da addu'a muna roƙon Allah ya amsa mana baki da. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Ala
0: to malam najib mecece taka gudunmuwar
4: to ita gudunmuwar sai ce ni gaskiya ina tausaya wa wannan gobin sojoji
0: na'am
4: kuma da cewa da suka bauta wa wannan kasa kuma yanzu dai ka tabbon ba an taka kananan sojoji to
0: gaskiya na'am
4: na ji babu tabo gurare sun da kalla to gobin sojoji na ke ba ka mutu ba da cewa sai ba ta zuwa aikata a halin a baya to kuma wayannan da haka da kai aka aka ce sa bakin aiki a tura su sun sai to da ma sai ita ai rayuwa ai
0: sai
4: su mun tsaya ai gidan da doka
0: na
4: sai abin da ya ci do ba hawa ba don sai eh duba da cewa ita kasar gaba sai tsarin ta ne a haka sai ka ga da kai ka ga gaban ku ba ki amma sun fari su a cikin mahala ai ki kuma da ai ki ba su ba da gaba ne haka ma ta gaskiya kun jiyo yin kwadon ku sun ne ke dai wajen
0: to Allah ya kyauta mana. To amin muna godiya kwarai da gaske da dukawa da wannan gudunmuwa taka da fatan Allah ya kawo mana dauki a cikin wannan lamari kuma babban abun tambayi da tsokaci da nake so in ƙara yi tunufa ita gwamnatin tarayya ta bada wani abu ko wani ba'ari daga cikin abin da su suka nema domin kyautatawa a matsayin ƙari na fansho saboda koken da suka yi ta yiwu ƙarin ne bai musu ba ko kuma an kamar yadda sanarwar kora watan ya bayyana yadda aka tsarin rabon shi fanshon ya kasance a kansa suke kuka. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da wannan lokaci da muke tare.
5: Alhamdulillah. Al-Qasim ne shi da
0: kuma tare da Al-Qasim. Muna tare da kai Al-Qasim.
5: Malam Bashir da yana ci gaba wato ganin zuwa masallaci da cikin
0: sabon
5: Allah. Wato wato abin da zaka yi a kare. Yanzu wannan labarin nan committee da bai sanar duba na din a shafu. Wanda wannan
0: to muna godiya kwarai da gaske Al-Qasim Isaac Duku mabocin wannan gida mai albarka muna godiya kwarai da gaske da gudunmuwarka da ma yadda ake kasancewa da Rama Radio a kowane lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa
5: alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Na'am tabar barka da wannan lokaci da muke tare.
5: To kana tare da Khalid Musa da Hassan ya gojo karamo kuma kura idan
0: ka. To malam Khalid mecece gudunmuwarka?
5: Malam Mubarak ni wannan abin ma su ya sa ni wani nazari na daban.
0: Na'am.
5: Wannan kuma ba saboda musamman yadda su sojoji su ke wani abu a cikin mata ke su yi tunani cewa wannan abin da ya faru ga rukufin sojoji to su ma ba su sani ko zai iya samu su kuma duk abin da ya samu goji to kuma ya sani cewa ba zai iya samu ba. Saboda su sun fahimci na fitin da sa sun yi abin da su waɗanda su ma ba na ta iya su ba. Amma ka cikin fito sun yi ranka zan bari wani an danne masu ake su. To su wani abin da ya ba kuma ta ce a ganin buɗe masu ya ce shi cikin jakar an kasa. Amma a ko duk sojoji sa ko ko rukun fara su ci ka ko na su ci da abubuwa. Da zai ganin kamar ya sa ba. Amma ta ce su su tafi mai jini ta ce ta ake su. Yau da suma su kan kuma ta ce su ta ko. Amma da komai zai ya ba ban ji ya sa. Ko kuma su ka ce ya fi na su ko kuma sojoji hakke
0: to muna godiya kwarai da gaske Khalid Musa dan Hassan da wannan gudunmuwa taka muna godiya kwarai da gaske da fatan Allah ya kama na dauki da agajinsa Allah kuma ya warware mana dukkanin matsaloli ya kawo al'ummar mu dauki. Assalamu alaikum. To Malam Hassan. Barka da shigowa da fatan muna cikin koshin lafiya na cece gudunmuwa. Amin ya rabbi. To muna godiya kwarai da gaske. Amin. To Malam Hassan Nauseni yayin gambe kenan daga unguwar yan awaki. Muna godiya kwarai da gaske na ci karo ma da sakonka na fata alheri. Muna godiya kwarai da yadda kike kasancewa da Rama Radio a kowane lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Na'am Malam Ahmad, barka da rana.
6: Sunana Ahmad Arusi Madabu.
0: To Malam Ahmad, mecece gudunmuwarka?
6: To gaskiya babu shakka mutane sun yi kaza, sun yi tsifa a wannan mawuri.
0: Na'am.
6: To ba abin da za a ce sai wace Allah ya saka masa alheri.
0: Amin.
6: To amma kamar yadda ake ta kar magana nan gurin mu zuwa masallaci a shi ne a tinka ta shiga ke ta yinta. To mu shi ne muke magana akan su waɗanda ludayin su yake kan dawo.
0: Na'am.
6: To ma ya kamata ku ga cewa ya sake ita kuma hukuma ita ma ta koya ta ga cewa idan ba ta sace albashin waɗannan mutane ko kuma in sai suna kallo aiki ba su sami alheri ba ce.
0: Na'am.
6: Kuma ta sani ta ba za ta aiki ta tsakani da Allah kuma ji ko dan kare haƙƙin mutane ba.
0: Na'am.
6: Saboda haka yana cewa sai a kyautata musu domin su tsaya su ba su kyautata wajen aikin nan. Kaga ƙasar nan da yake take tafiya.
0: Na'am.
6: Kullum wanda lude sai yake kan dawo shi din sai yake kamar dan sarki yake kamar wani abin nan yake. To mu gwamnati sai ga mutunta da lokacin sai yake kamar yana tabo sama. Amma da ya gama sai ya zama abin tausayi an ce an juya ma baya sai ka je shi ne a Goto yau shi ne a Birnin yau shi ne a Ina haka tsohon aiki na kasa na 'yan sanda sai ka je an yi amfani da shi an jefa da shi an dawo shi ne kaza haka tsohon shugaban EFCC duk kowa za ka ga kare da duk wanda kake ganin ya kai kansa ma ya kai ku da ya kai aiki ne amma da zaga ya ba aiki ko ka ga ka samu dan cicci sai ka ga abin tausayi to haka zamu tsaya saboda Allah ba zama kaiwa muna cikin mu kaga wannan fa ya kamata fa a duba fa ya kamata fa wanda duk yarwata aka sa koda da na sakan dai ne shi ma fa ya kamata a kalle ta mata koda na sakan dubu ya koda na sakan nawani ba wai haka zaka yi ka zo ka kai da rayuwar ka ta da rayuwar ka ba ta rayuwar ka akan bautawa kasar nan kuma ka gama wai ka zama Allah sarki gaskiya an kada wannan matakin wallahi bai kamata ba muna ba mu bauta shawara dan Allah dan Allah ba tsaya a duba a kira wanda duk yarwata aka sa a bauta masa kike ko ka je da koyi wanda duk kokari shi ba ta kokari ke kawo sakamako kuma ke kawo aiki a kai a hanzu zauri sai ga Allah ya ci mana a Allah ya saka muku a rage kuma da zuwa albarkacin bakin mu a mu dawo ci rabo a tashi lafiya.
0: To muna godiya kwarai da gaske Ahmad kuma da wannan kira naka ne muka kawo karshen sharhin labarin namu na wannan lokaci sai dai da fatan za a yi mana afuwa saboda karewar lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka kira waya suka bada gudunmawa da ma waɗanda suke ta hankorin shigowa da fatan za a yi mana afuwa. Zara'u Abdurrahman Indaba ce ta yi tiri-tiri wajen sadani da ku. Sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa ci gaba da kasancewa tare da Rahma Radio farin cikin al'umma.

0: unguwar gardin albasa kan titin dan kura zura ko akan lambar waya kamar haka 0806567589.
1: Assalamu alaikum al'ummar jahar Kano da kewayenta. Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. A yanzu haka ina nan a cikin katafayin baje kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano. Eldorado jikin gidan man Aliko ina nan a cikin rumfa mai lamba 30 ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikin su waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su koda cuta ta dade a jikinka in dai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka domin Allah yana cewa li kulli da'id dawa'u babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni kamar yadda kuka sani hukumar lafiya ta duniya ta yadda da ingancin maganin gargajiya mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka 0703337091 ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project ina mutanen da suka yi amfani da jikin su wajen biya wa kansu bukata ma'ana istimana'i ciwo ne da yake taba jijiyoyi na mazantakar dan adam da kuma matsalar raguwar sinadari a mara baya fita gaba daya daya ne daga cikin matsalar da take haifar da rauni ga da namiji yawan mantuwa ko ciwon gabobi ko wanda suke fama da matsalar jijiyoyi wanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta ko ba sa iya tafiya sai da sanda ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani ko waɗanda ba sa iya ɗauka abu mai nauyi da hannunsu ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu tsinkewar sinadari ko daukewar sha'awa ina kira ga mazaje na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku ina nan a cikin rumfa mai lamba 30 ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 0703337091 Alhaji Zaharuddin magani ya sallame cinta

0: wace sai ya rasulullahi amma dai a sa wa'annan ne sai ce to buta annabi ya dauki wandan ya sa ya dauki shirt din ya sa ya dauki coat din ya dora ya ka belt ya dora
1: la ilaha illallah
0: ya ka body line ya sa ya ka hoofi ya sa sai ya dauko mirata
1: manzon Allah budubi la ilaha
0: illallah ya haka sai haka kai wata haka za a ce na fi kowa ni ko ba na so fi kowa ai ya haɗi ne alƙaba ta wannan komai na sayaji abu ɗalib ta taga sai ya ɗalle ka yi ga annabi sai faɗi sai ji kirim a ƙasa ya ammi sai kamuwa ice wace irin shiga kai sai ce akai ammi ice ganinka ne wani iri ba wannan na sani ba
1: annabi muhammad
0: sai ce ni ne to ba an cire kai ce eh to ka cire mutanen da za su fadi suna da yawa
1: sallallahu
0: alaihi wasallam komai nasa na taba ga muku da Allah ta shi tsara annabi muhammad kun nufa ya konin sa da ita yake akan manzo
1: Allah
0: ya zubin gabarsa shi kadai ne sambal an gane ba gantsarwa ba karkacewa Allah daidaita gabobi Allah tunda yake bai taba daidaita gaba ta sai to kamar gaba jikin annabi komai nasa Allah ya mashi hannayensa ya masu zara zara kuma dukkansa daya ba irin wannan ni ba gashi wannan ya dan yi gasa wannan ai kasu to shi nasa du a daidai suke wannan abun daidai yake da wannan ba wani wannan ya tudu wannan ya dan koma ciki nan dinsa tsagar sai Allah ya masa daidai ta zama dara dara a nan kasa waɗannan da Allah ya tashi yanyan kasu mala in kaga sai ga wani kyalli ina fitowa daga
1: tsakani na
0: annabi Muhammad alaihi salam haka Allah ya masa guyuwa sanan ba guyuwa irin wannan kaga dai dan baki babu inda nan yake haka nan guwa take kuma in haka ba ta tattarewa guwa Allah ya sai ta kafadin sa shi Allah ijera kasusuwan sa nan da cikin sa da kirjin sa mustawiyani ba za ka taba cewa nan ne cikin ba nan ne kirjin Allah ya tsaro shi Allah izo izuba masa gashin ka duk wani annabi da aka yi ma ado da ka irin sa annabi Isa su annabi Ibrahim in an tattara annabawa nan 120,000 ba su kai gashin kan annabi Muhammad a ce duk a tara kansu gudaya har manzannin duk a tara su Allah sai gashin gida uku gashin kan annabi na farko wani ranga zo nan sai tsaga mannan kamar za a mace kitso a tsaga mata nan ka za ga tsakiyar fargo to kamar ka Allah sai ranga zo da shi nan wannan sai Allah ya zuba shi a bayan sa wani kuma sai Allah ya ranga zo da kashin kan annabi Muhammad nan sai kuma Allah sai masa ado da kyalli a tsakiyar kan kansa shining yake
1: manzon Allah
0: sai ga ina cancanta kala baki wulik
1: manzon Allah
0: kuma tsaga sai tai fariqal akan annabi hajjan da Allah ya masa an gane ya zuba masa goshi ba shi yasa ba da annabi ya fadi sujada gaban Allah Allah ya ce jibril na rantse da zati na duk duniya har sama da ƙasa in sun fadi sun min sujada ban ji dadin ta ba kamar ta wannan
1: sallallahu alaihi wasallam
0: amma ta annabi muhammad kullu malaiku kalla annaba amma Allah ya ce wannan dai mun guda ɗaya ma ni ta ishe ni to kai Allah ga mata mala ka da ka hada wanda annabi shi sa duk wanda zaka ji ina magana ka bai san annabi ba kuma dama an baka sa'o ba shikenan an baka a baya sai kai ta gudu gudu kai ta make nan ko ga inda ka ba sirri ka ji ba sujjada sa daya ta fi sujjada duk halitta Allah ga baki Allah ya ce na fi son wannan goshi a ƙasa ke da na kowa
1: nan muhammad
0: sai ga magana ai Allah subhanahu wataala gira annabi nan sai ya tata in yi tsawo kadan gashin kan kuma nan na giras sai Allah ya shi mai fadi sai ya fara bude ta haka sai ya rufe ta shi kadai ne yake da irin wannan gira shi annabi shi kadai yake da irin wannan ka kuwa yaya Allah ne fa ya aje shi ke kera shi akai a gane shi yasa kaga ana cewa shi haske ne to a hasken Allah da ya ta zai fudda ka san akwai al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-bat Allah ne sai kalla annabi ce to kai ma al-awwalu kai ma al-akhiru kai ma az-zahiru kai ma al-bat yasa da ya tashi sai fitar da zahirin annabi ta hakika badin sai aka turo shi gashi amma hakikar sa

0: ce ga Allah ai da hakika da tunan halaka da mu ai da shi ne fito zallan sa ko wallahi da tunan halaka yanda ake ma wannan hawan kawara a yanzu ai da tunan magana ta gare ai da yanzu ba wannan Allah zai duba ba ta gare to haka Allah ya masa wannan sunayen ai az-zahir da az-zahir ne suka hadu al-batin da al-batin suka hadu al-awwal da al-awwal suka hadu al-akhir da al-akhir suka hadu me yasa shi wannan nan suka sha wahala wajen fidda wayannan karatun karatu din wani iri to wani irin karatu ne akan shi annabi dama kokolwa faiki wallahi shi annabi ba dukkai ne yake rike shi ba in ya fito sosai ba dukkai ne zai rike shi ba shi za ka kawo sai dai a fadi wargwadan abin da za a fada kawai a kyale shi annabi annabi manzon Allah manzon Allah rasulullahi rasulullahi kawai ka kyale shi iyana amma sanin waye shi babu basiyu ba to wannan tasa Allah subhanahu wataala ya ba wannan tsarin wannan murafan na idan su in ya rufe sai Allah ya samu wani irin gol idan ya rufe ina gani in ya bude ina gani
1: annabi Muhammad
0: shi yasa duk karatun da ka duba na khususiyar annabi na rantsi da Allah shi kadin ne zai bacci ya tashi alwalarsa tana nan shi alwalarsa bacci ba kariya ta idan idan sai bacci zuciyarsa tana kallo idan zuciyarsa ta yi bacci idan sai yana kallo ba alwalar ta kare kai ko da ka yi bacci kai da ka tafi ka tafi kenan to shi aka tsarin idan annabi yake to Allah sai sabon wannan murfin na sama da na kasa in ya rufe yana gani in ya bude yana gani kaga shi kadai ne yake da wannan idan annabi sai Allah ya dauki wani gol fari dinariya sai ya tsara farin shi sa ifi farin farin fari ya yi madugon bakin ya fi bakin bakin bakin sannan cikin tsakiyar bakin sai Allah ya diga mu wani kore ya fi kore kore sannan tsakanin fari da bakin sai Allah ya kawo ta jagol sai ya ce da wannan za ka gamu da wannan za ga mala'iku da wannan za ga aljanu ba hijabi wannan shi abin da muka diga ma na cire hijabi shi kadai ne yake ko mala'iku ba su da wannan ba mala'ikan da ya taba ganin Allah ko akwai shi ba annabin da ya taba ganin Allah ko akwai shi
1: nashi
0: kaji dalili Allah ya tsara ma Isa ma a cikin idan sa ya idan kuma dara dara kuma ina rage su ina kunna su shi annabi ba ta gani mai kunna ido mai rage ido kamar wuta ce hawa daya biyu uku haka idan sa yake in yi so ya fito da su gaba ɗaya sai ya fito da su in yi so ya rage sai tsaye da su a tsakiya in ya ga dama sai ya dan zoke su kada haka idan sa shi yake haka Allah ya ba wannan magana din su sannan Allah ya shimfiɗa ma kuma tuna kuncin sa nan bai tudu ba bai kasa ba sai ya zama shafaffe sai ya to da hancin sa nan karan hancin Allah ya daidai zarka daidai zurere dan kashe shi daga mutamala sai ta da nan sai zo nan ya tsaya kawai hancin annabi shi sa da mun karanta a baya Abdullahi ba mun gani ba idan an zo za a aure shi matan Yahuda da Nasara ayan ka kasu Abdul Muttalib yace duk wacce ta yi kyansa ita ce matarsa to ga hasken annabi Muhammad a fuska wace ce za ta yi kyansa duk wacce ta to tana takaman yi mata haka daga ne za ta fara dudu wallahi dudu za ta tana zuwa kusa da kai sai ta bata da sai ta kauce ta san ba ita bace ha gani wacce Allah ya tanada amina ce kaji dalili to wannan ta sa Allah ya tsara kuncin annabi an gane sannan kunnan sa nan shi kadai ne mai kunnan da ina bude shi ina rufe shi baka isa kai kunnan ka haka kai ma haka ba amma shi annabi Muhammad an taba zuwa an taro na yaki ne ma za a yi yakin Hunainu kawai sai kunnan annabi ya fadi ya rufe Abubakar Siddiq ito a guje fada kan kafa annabi sasu wani abu ne faru ce mai kan ci kunnan ka ya bude ya rufe shi haka Allah ya shi
1: annabi Muhammad
0: haka Allah ya shi Abubakar in na ga dama in bude shi yasa tunda yake kura bata taba shiga cikin kunnan sa shi kadai duk turkun yakin nan da za a yi baya kura ka koya ya kowan ka ganshi sai ka ce wannan waye amma badda fiskar annabi Muhammad ayau haka take fiskar sa an gane ai to saboda haka Allah ya tsara masa kunci an gane sannan Allah ya zuba masa lebe nan sama da ƙasa ya daidaita su wannan bai fi wannan ba wannan bai fi wannan ba kuma Allah da ya tashi nan din sa sai aka goga dan naji wani yana siffata leban annabi na ce ba haka yake ba to yace nan da dan baki baki na ce a
1: kai wane mutum
0: na ce ba haka bane na ce ai ba haka bane ai ba ka dauki abinda za ga ka dauki na shafa dan littafin Nurul Anwari fi haqiqati Muhammad Rasulullah
2: sallallahu alaihi wasallam
0: wannan ba shi ka duba ba ai ba za ga annabawa shi za ka duba ka ga yanda aka fitar da tacewar sa duk wani abu na kwaya zarra na illa babu a jikin annabi ka kori ga sababu bare jikin sa Allah izuma masa lebe sannan shi da ma hakora hakoransa kuma wannan bai taba wannan ba duk bakin annabi shirya ci bai taba cin nama ko wani bi an ga yayi sakace ba ko da hannu ko da tsinke ba
3: Muhammadu
0: an gane ai shi sa a yarinta sama rawi yace ya samu abu guda biyar wannan yara sune shi bai kaga an haifar da ilimi da wayo da hankali baya hamma baya gyatsa baya mika baya tumbudi shi kadai ne ya samu ka kome wannan yaya kaga shi an tara duk abin da wancan jinjirin zai in kace irin ka ne sai a ce to ai shi baya yi shi irin wancan din baya hakoransa sira sira farare kalkal kowanne mutum yana da wannan dige-digen 99 ko na daya ina dauke da dandano 99 na manzo Allah 1000 ne kowanne daya akwai dandano 1000 bakin ku irin nasa ne
2: wani mutum
0: na da an bambanta mu dan wai ka fahimci cewa shi wannan daban fa yake fa a fadar Allah daban yake to ka ji dalili Allah subhanahu wataala ya zuba masa harshe aka samu dadin magana da iya magana sannan Allah ya samu duk wani yare na duniya ina kan harshen Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: ba yaren da ka isa ka zo gaban Annabi ka bi jiya mashi ba da wannan harshen nasa an gane ai kuma sai Allah ya diga masa yace wannan harshen da muka tsara shi haka in yi magana mu muka yi shi wannan harshen na Annabi me yasa ga Allah ya ce wan najm iza hawa ma balla sahibukum
2: wama dawa
0: wama yandiku in huwa illa wahayyuha haka Allah ya ce yace baya magana da sarrai yace kai idan yayi magana ma ni Allah ni ne mai wahayin ta ya fade ta zaka ji ana cewa kitabu sunna to ai dole a fada qur'anin a bakin sa aka ji sunna kuma shine qur'anin shi sunna shi ba haka bane shine ai da zaka ce ka ji qur'ani a baki wannan sai ya ce to kai kafir ka yarda qur'ani sai ya ce muhammadur rasulullahi
2: sallallahu alaihi wasallam
0: wallazina ma'ahu haka qur'ani ya fada an ka dauko wani kace ga sai a ce a a ba zai ba ba wannan aka taba jin qur'ani a bakin sa sai annabi daga alifin zuwa sadaqallahul azim a bakin annabi aka ji ai kaga magana ta kare to haka Allah ya tsaro zubin bakin annabi alayhi salatu wasalam sannan Allah ya tsaro wuyan annabi an gane wuyan annabi alayhi salatu wasalam Allah ya tsara shi mul mul mul mul gogagge gogagge azurfa wuyan annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
0: kuma duk daga inda ka to duk daga inda kake wuyan annabi zaka hango
2: sallallahu alaihi wasallam
0: shi kaga mutu wasu dine in ya tafi da mutu wasu dai sai dan gota su kadan inda dogwaye ko sai kansa zaka hango Allah bai da wani wuya ifin manzon Allah ba
2: sallallahu alaihi wasallam
0: duk taro idan akai ba a cewa da an ce in ka je zaka ganshi kamar ya ce aje ka kawai kana zuwa zaka ce gashi to ashi ya fita daban ne irin sa shi kadai Allahu ya fada sa Allah ya kera wuyan sa na azurfa mala yace kamar gold kamar diamond kamar lu'lu'i idan fa dare yayi wuyan annabi kama yake da haske nan din sa ba mu kokaro yanda nan yake haka nan yake haka nan yake haka nan ko ba shi da irin lotsa nan tana nan ya cike da wuya ya sunku Allah yi mashi haka
2: sallallahu
0: yasa kake ganin shi annabi daban Allah ya masa dama na fada Allah ya jera gabobin sa hannun sa Allah ya zuba abubuwa da yawa zamu zo mu'jizar sa
3: Allah yi da nabi
0: hannun sa ka ji mu'jizar sa ka ji mu'jizar bakin ka ji ta idan ka ji ta kunnan ka ji ta hancin sa an gane sannan ka ji ta kafar sa ka ji kuma ta jikin sa gaba daya da abubuwan da shi annabi yake da jikin nasa yayi tasarrufi ya tashakkili ala nafsihi ya canja kansa da kansa shi kadai ne yake wannan halitta Allah alaihi salatu wasalam to wannan ta sami wannan tsarin sai Allah ya ce a fada sa da Allah ya gama kera sai ya ce nayi ka yanda nake so ka zama a kun fai kunu na haka ka zama ko ban yi irin ka ba zan yi kamar ka ba har in gama yayin halittuna ka daga kanka na gama iya halitta kai gaba ta mala ka kalli fa halittun Allah kalli girmanta amma ce daga kanka na gama iya halitta daga kanka an gama shi sai ya dauke sai ya kara shi da shi yace duk abin da zaka yi mun duk abin da zaka yi wa Allah sai da wannan in sallah ce ba shi bate ba ka duba girman sallah sai ka sa shi a iqama sai ka sa shi a tayya an gane sai ka sa shi a kiran sallah sannan imamu na sharu ma sace idan kai tayya baka yi salatin annabi ka tayi ka zaki sallar ka imamu na maliki ne ya dan sassauta yace to in ka manta a tayyar bayan tayya an gane an yi sallama to kakkata kai masa salati amma shi imamu na sharu ma sace in baka yi ba sallar ka ta baci ka tashi ka sake sallah haka ya fada hadisi dubu so dubu ya haddace shi Shafi'i Maliku kuma hadisi dubu ya haddace kaga ko yaya kuma Maliku shine malamin Shafi'i ya zo na gaban imamu na Shafi'i karatu shi Shafi'i ba Quraishi ne dan Makka ne Maliku dan Madina Ansaru ne ko ne na kisosin tarihin rayuwar su shi Maliku Allah ya mabbaiwa da yawa zamu zo kan wani shashi nasa ina daga cikin jikokin manzo Allah shi imamu na Malik ka gani to saboda haka Allah subhanahu wataala haka ya zuba annabi alaihi salatu wasalam shi sa Abu Talib da ya leko ta taga iga annabi a wannan shigar da ya sa wannan kaya sai fadi da ya farfado ce amme haka sai ce ai ganin ka ne ka canja ba yanda na san ka ba haka na ganka ba komai naka ya canja sai ce ai cire kayan zai ce in ko baka ci da ba yanda na fadu kowa faduwa ne a yau daurin aure ana faduwa eh ango zai fito alayhi salatu wassalam to shine fa annabi ya cire kayan isa wayannan kayan nasa shi yasa Abu Dabi ile ko ce to ai akwai wasu jubba ka sa jubban nan ma sai ce ina zuwa sai buɗa kwatu sai dauko riga annabi Ibrahim sai ce to ka sa wannan mana sallallahu annabi ya kalle ta haka ya karba sai isa sai ka ji karamar da annabi ka ga riga ce aka bashi ya karba ka ina sawa sai ta zama kamar doguwar jubba hartin sai ta fitar da wando kawai ko ba wandan a jikinta sai Abu Dabi ya ce wannan menene sai ce ya Amina da yace ko yace eh to ai bi ta koma ba ku ka ji ba sai an nemo wani haba annabi mallam in baka san shi ba ai an dade daga mallam habawa annabi alaihi salatu wassalam ai shi sa muke ta godiya Allah
2: alhamdulillah
0: yanzu an waye da annabi matasa sun waye da kaunar annabi ba wata abu da zaka zo musu da shi wannan kokolon su ba ta rike ba kaga sai mu godiya Allah wanda da irin wannan abun duk magamaga ake tai amma duk wanda kaje duk matashin da kaje mallami sai dan bai ga dama ba to haka ne ai Allah ya sa mu dace to aka zo daurin aure kamar inna na fada taro ya kai taro jama'a ta kai jama'a mala'iku 70,000 suka sauka daurin auren annabi Muhammad da sai da Khadijatul Kubra Allah sai cancanta su wasu ka zama larabawa mala'ikun fa wasu yahudawa wasu nasara wasu na birni wasu na kauye dan ma ka gane wani abu kuma Allah ya ce wasu yi hijabi wasu fito zahiri aka furfuto ko ina ya dauke ne suna tafiye sa turare turaren da suke fiye ba haka za su yi ma ba don mala'ika da kace yanzu an yi inda feso shi to sai ya tunkare da inda sai ya je karshen Kano daga nan ma ya fesa to ai fesa ya ce ba turaren ba irin Allah ne ya turaren shi ya kanshin ya ba da tanakar da aka zuba shi ya kirkire ta yace a dauko na aljanna ne duk abin da yake aljanna Allah ne tun ba mala'iku yasa ka dubuna ta cewa ta kokari a rike manzo Allah ka samu aljanna don in ka same shi ka dace zaka samu aljanna rigar da zaka sawa din kama Allahu ne da kun fa yakun wando Allahu ne din kama shi abin da zaka ci farfesu alagafa ta mala na aljanna Allah ai zamu zo kanta duk Allah ne ya ma ita duk abin da ka san na aljanna ana fada na duniya na nan rahama waye ma shi aljanna Allah ne in na dafuwa ne shi ya dafa ma da kun faiko me yasa ake cewa baka isa ka biya haƙƙin Allah ba ba za ka iya biyan haƙƙin manzon Allah wancan abin da aka tana dan maka dan annabi in baka dauka dan annabi za a baka ba to wallahi baka darbo a cikin sa
2: gaskiya
0: ki sa in kana da wani tunani ma kulonka tana baka abun nan to ta daina ka tsaya ka wanke memorin kokoloka ka dau annabi Muhammadu ka cicusa icikata ba masa tsinke dan ka samu dacewa wannan fa Allahu ne yake ma hidima da kansa ba hidima bace wannan ba Allah ne yake hidima ba turaren da Allah ibadar da mala'ikun da Allah ya turo ai hidima ce kuma waye hidima Allah ne taro ikai taro an gane ai sannan sai da Khadija ta turo a zo farfajiyar wannan kewayen an gane a gaya ya annabi ke can sai ga annabi Muhammadu sayyidina Hamza yana damansa hujulu yana damansa mugiratu yana damansa haris yana damansa abu dalib yana hagunsa dadaru ina abun nan dinsa hagunsa maqamu ina hagunsa usamu an gane yana hagunsa sannan banu sa aqilu sa ali sannan ba yafi jafar ba an gane ai aqilu da jafar sannan ba fi sai di alba shi ba duniya sannan an gane ai shi ka san wato ana ginin Ka'aba aka haifi sai di ali ita ko fadi ma bayan ginin Ka'aba aka haife ta shekara biyu ba ta aka ce uku an gane na ta magana ai suna zaune a cikin daki daya Fadima take cewa da kaji yaran nan ni ka girma ina cewa kaji yariya ni kika girma kawai sai ga Abbas sai ya ce me kuke tace wannan wai Ali ne ya girka ga yaro sai ya ce mata sai Abbas ya ce ke shi Ali ana ginin Ka'aba aka haife shi ke ko bayan an ginin Ka'aba aka haife ki amma na kyale ku shari'a in ji Abbas ka gani Abbas kuma wan baban manzo Allah ne wan Abdullahi ne an gane ai wannan suka sako annaba tsakiya annabi fuskar sa ta kaukau ta daukan ni da shi ke rawanin kansa na rantsa da Allah bai masa me ake cewa jera ba bai ja shi baya ko gaba ba amma sai a ga ya warware akan annabi ya kuma ninka kansa ya saki baya ya saki gaba har Abu Dalib ce to ko tsaya za kai ka gyara yana canja kala yace baba ai haka ne ashe Jibrilu ne Allah ce ya canja mashi kana mai to ai hadimi ne shi Jibril dan aikin Annabi dan aikin sa ne wannan mala'iku algafar ta mala suke ma fadanci Allah yake ma hidima kai mai hankali mutum musulmi dan al'umma annabi akwai alfahari da zaka ma fiye da wannan wallahi baka da abin da zaka rike fiye da annabi to amma ta goma shi har an yadda ma kaya an sako ka al'umma sa ake dadi zaka ji kai ta murna kana shauki kana marari yau ga ka afata a cikin al'umma manzo Allah
2: sallallahu alaihi wasallam
0: kaga to wannan ta za karshen mu'amala ainihin aka zo da annabi wannan rumfas gidan Hashim aka zauna an gane ga rigar nan ta Annabi Ibrahim wannan rigar da na fada fa Allah ne ya turo da ita daga gunsa aka sa Annabi Ibrahim shi kuma ya sa dan sa Annabi Ishaqa shi kuma ya sa dan sa Annabi Yaquba shi kuma ya sa dan sa Annabi Yusufa shi kuma ya sa dan sa Annabi Ibrahim ta dauko aka dauko rigar an gane aka gangaro da ita har zuwa Makka a gidan tarihi aka ajiye ta a gidan Hashim da tutan nizari dama tare suke rigar tutan nizari an gane da takalmin annabi Musa da mayafin annabi Haruna da anan gidan aka aje su to wannan ta sa annabi alaihi salatu wassalam da ya taso gun duk wanda yake gun kaf ba wani sarki da ya isa ya zauna sai da ya miƙe tsaye aka miƙo kawai kallon jikin annabi ake ana ta mamaki wannan dan dan Hashima ne tun da gidan Hashim suke ba su taba haifuwa da irin wannan dan ba kai mutanen maka ba dan ma ba su da rabo ba ba fi su rabo amma duk wannan jagorun kaf a kafirai suka mutu ba rabo kaga na ji mutun yanzu yana magana ce akwai baya an yi irin ka kuma an shafe shi ba maganar sa gaba daya a gani shi yasa mai hankali mai nutsuwa yake tsaya nutsu na baka annabi ai ka dace to wannan ta sa karshen mu'amala an gane annabi zai zauna sai ga mai shela Khadija ta turo da akusa aka yanka raƙumai aka yanka shanu aka yanka raguna an gane ya sunan abin nan mai kuka na gidan masu kuɗi Dausu Dausu ai shine kazan wannan lokaci su Dausu ne yawa shine kamar kajin su kasa aka gammo gammansa aka zo da shi aka girka tukwa ne fa maka ta daukan shi nama Khadija tace kowa a baki kuma kowa tace kai mai sarautu ka je kai shela kowa yanda yake so ya diba amma gida zai kai diba kai gida wadata ta zo ita mai arziki ce an zo auren masu arziki aka zo fa mallan aka yi taro aka yi duk abin da za a kai da gama kowa kanshi yake sai ga mai sanarwa ya zo ijuya kansa nan isa ke juya kansa nan Abu Talib ito yace ina huwa yanadu shuru ina warqatu bin nawfal shuru ina abdullahi shuru sai aka zazzauna sai ga mai sheda ya zo ya jama'a wanne fi kowa kamshi anan shine mijin Khadija kowa kuma kanshi yake Abu Sufyan yana zan sarkin Makka ne yi haka iji duk kanshin a jikinsa yake kuma dama bazawarin Khadija ne na ga mu ta auri maza guda biyu Umar Kandi da Atiku ibn Aizu su bi ta aura ƴaƴanta guda uku a gololi Halatu Hindu da kuma wannan ba ni sunanta Hindu da Halatu da Hindu an gane uku ta haifa Hindu da Halatu su ta haifa ƴaƴanta ne bi maza ɗaya mace an gane ai wannan ƴaƴan Khadija ne da wancan Atiku din da wannan Umar Kandin su suka haifa an gane ai to saboda haka wannan ta sa Abu Sufyanu sai ya ce da yaron kusa da shi sai ya ce sansana nika ji na ina da kanshi sai ya ce ai in dai kamshi ne to kai zaka aure ta in dai kamshi ake bukata kai ne mijinta haka Abu Sharwan an gane sai aka zo kan Abu Jahal sai ya ce da Asi dan Wa'ili ga Shajjar ga dama yaran sa ne sansana nika isan sana ce ya shugaba in dai kanshi ne yake aure to kai ne mijin Khadija can kaga an gama da wannan magana sai suke ta abu to sai mai shela izo ya ku jama'a wanda yafi kowa kyau anan shine mijin Khadija kaga magana ta canja sai komai kallo koma fuska wannan ikallo wannan ya kallo wannan ga su larabawa ga yahudawa ga nasara ga annabi a cikin rumba duk wanda ya hango annabi la ilaha illallah ba shi ba ɗan gidansu ma duk ya haskaka su kyau kawai ake gani walwal a idan annabi saboda zuhurin shi ne kansa gaba daya komai nasa mai kyau ne komai nasa yayi alayhi salatu wassalam Abu Jahal sai ce to kallace ni yace da Asi ya kalle shi yace to kalli Abu Sufyan yace a kafuwancin to baka ganin fuskar sa wani dishi take an gane kalle ne kalli Abu Sharwan sarkin Kisra yace a wancan ma ba Yahudi kafu wannan ma ba rai wancan har aka zo rin farman zan Allah sai yace kalle ne kalli dan wajen Abdulladin bai gama girman sa ba ai bai kai shekara 40 sai ka kai shekara 40 komai na kai ke fitowa ikalla annabi ikalla Abu Jahal na nan sai da Allah bakin gawai ga ya koma yace ka dada kallo na sosai ni ne na karshen kallo in ni kalla annabi in kallin ya dauko in ya kace ga dusu ta ba da kan annabi da wani fa kullu diya'in dunahu fa huwa duhumatu duk wani haske in ba na bakin gawai ne sai ka dada kanka da annabi ya baki wurik sai ce to ni dai shawarar da zan ba kawai dai shi kadai ne anan in bai fika ba kai ma ba za ka fi shi ba to yaron sa ne eh sai ya ce kai shashasha ne ni ne karshen kallo ya ce to tambaye Shajjaru gashi nan tambaye shi ka ji Shajjaru kalli dan wajen Abdullahi sai ka kallan a karshe ki kalli annabi ki kallaci Abu Jahal ya ce to gaskiya ni zan gaya ma shi ya rufe ma in ma fa zai fika can ma da kadan zai fika ha ko ai a taba shi sai ce baka iya kallo ba kawai sai falle takobi ina da yara ai kuma sai dauki ne shi Abu Jahal sai falle takobi kawai sai yake motsawa yake dan karta kasa sai dan Hamza sai ga ita so dukudu izo idan ki takobin da hannunsa yace wa rabbul ka'aba idan ka sake kata da taran nan akai fitina ko koyaya sai aka ji gidanku an daina mutuwa in an yi mutuwa ba za a kai ta lafiya ba kace za mu yi mata gidanku an daina taron suna an daina aure a gidan in dai dan gidan kuma kai in ma ba wannan kullun na zaman lafiya a gidan kullun sai na je na ta dan in kuka wasa man cinna gidanku mutuwa ba ba za ce ni fitina zai ce fitina za kai ma da kowa yana zo na kawai ka warka falle mana takobi mu babu ka gani izaro ta sai ce ka ga mata to ai sai dauki ne shi ma kuma ya san mabarauci ne na rantse da Allah in Hamza ya zauna anan duk wanda yake nan kuka ba ta ci shi ba sai fa da annabi na taba gaya muku yace Hamza an ba mu shahada in ba a karya ba za a yi shahada ba kuma ikarya kuma yin shahada ka gani asu haka suke ai to me wannan ka zo ka nuna masa wai dan zaka zare ka ga dan gidan su dan sa ma mahaifin sa kanan sa ne baban sa daya me zaka ce zaka yi masa to ka ji dalili ka sai ga huwalid ya zo akan doki ya fallata kobi ya ku jama'a kowai ta ci aure ba za a yi ba baba an gama wacce magana da shi ba a daki an zo jikin Ka'aba an kulla magana ta kare izo ce ba za a yi ba kowa ita shi tafiyar sa yaron Khadija mai sar tai garzaya kuje to ke an zo ba za a daura aure babanki yazo ya fallata kobi ya ce ba za a daura aure ba kowa yazo sarakuna na gari gari kuma annabi yana rumfa a zaune
2: sallallahu alaihi
0: wa sallam kike inde ba Khadija kowa ji yake kallo
2: la ilaha
0: illallah ta ce to na zuwa sai ta shiga daki ta dauko ta jaka ta cika ta da dinariya ba azurfa a ciki ka kaiwa ammansa Abu Dalibi ka ce din yanda zaki kashi fada da shi ilallaba ya bashi wannan kudin yace wani tunda aka fara mu'amala auren nan na muna so mu zo mu same ka ba azo an same ka ba wannan mun baka ne dai ba na sadaki bane a baka akai dai matsayin yakaci ya dauko ibashi ta dauko ta bai shi kuma yau samu Abu Dalib sai bai Abu Dalib sai fallata kobi sai hawo doki ya rungume wannan kaya a gaba suka yi mukabala da shi gaba da gaba sai ya ce huwalid mu ba fada tsakanin mu da kai ai kai fa muka zo ice ba wannan magana ta rushe abajar sake ce yawa ya san ba za a wannan dauran auren ba sai Abu Sufyan kowa sai ya dau munna ba za a wannan dauran auren ba ice ba rigima tsakanin mu da kai kalma kawai zan gaya ma ina gaya ma kowa ita shi tafi Hamza sake kowa ya zauna tukun kowa ya zauna kowa yana zaune yana towa shi ma yana towa kirjin dokin Abu Dalibi idun girko kirjin dokin Huwailid sai ce to me ya amfanin haka ya dauko wannan jakar ana kallo sai mika gaban dokin ce me za ai ba ku da abinda za ku ice na sani dama ba ba komai ba wannan dai kawai ka dauka ko ma ai ko ka ai dai wannan gidan Hashim ne suka baka me za ku bani ba ku da abinda za ku bani ya buda yaga tun daga farko har ƙarshe dinari ya ce ba tsaba sai ya danke ce wai wa yake santa ne ka san kudi sun dade suna ta ajiba suna ta aji suna gyara ka ji ba bai sa ga mutum da kudi wai zai tun kudi wani kana ji kana kallo ku gama shekarun ku dai lokaci dai Allah ya karba sai ya ce aka ce ai dan wajen Abdullahi ne yace mai amanan nan kyakkyawa yake ina Abdullahi gani na yace war ina warkati yace a tsaya a sanyan da aka a bashi ita na bashi Abu Dalib kai zaka hudu ban ma shi dai ba da kudin kai zaka hudu ba shi ya hudu ba Abu Dalib an gane ai sannan yadda muki kudin sa yace shi gida ma za shi kawai sai hawo mai sar zai ce Khadija eh ai babanki yace ai auren tace an bashi kudin tace na sani na san baba na san baba to ta san babanta tunda aka fara ba ce ungo ba shi kuma wannan ungon ki tace tafiya din me yasa ki hararo su Abu Sufyan ai kudin ne sarkin Makka ne sai Abu Sharwan ai masu kudi ne to sai ga an bashi kudin da ko su ita fa ta dauko da kanta buru ne fa dinariya fa wanda ko shi a gida bai da ita ta dauko ta ce a bashi to daga nan fa magana ta yi in fushayi a wajen fa wannan ai tija tija kamar za a yi yaki Allah wannan ya fallata kobi saboda duk waɗannan zaurorin Khadija ne ta ce har abada ba za ta aure namiji ba ta gama aure amma tana ganin annabi ta ce in bai aure ta ba mutuwa za ta ai mun yi karatun baya saboda san da ya matsa mata a zuciya ita da shi ba ta ce in baka auren ba sai na mutu ka yadda ka aure ni da haka yi ya ce rabitu na yarda ka gani to saboda haka wajibi ne musulmi ya tsaya wanda ake rububin sa ake wa wasan samun sa yaya kai ka zo aka ce kai al'umma sani kuma aka ce kafu wanda ba al'umma sa ba in dai mutum ba al'umma tun daga annabi Adam har zuwa annabi Isa wanda daga shi sai manzo Allah ko duk wata al'umma kafi su sun riga ka aiki sun riga ka sujada ga Allah amma sai ka riga su ga aljanna to wannan ba abun alfahari bane ga al'umma annabi wannan kyauta kawai a cikin an zo hisabi ku za a farewa yanzu mu duk wani annabi muna da labarin sa su ko ba su da labarin mu ko annabi Musa bai san mu ba darajar mu sani amma bai san al'umma annabi ya tai wani irin aiki tai bai sani ba sai dai kawai darajar mu da girman mu da gani a littafin sa a taura ya gani a cikin Injila an gane, amma in ba nan ba to bai san komai ba. Mu ko tun daga annabi Adam, annaba nawa ne a Qur'ani 25? To ba alfahari ba, kowanne mun san shi, mun san iyayensa, uwa da uba, mun san matarsa bice ko nawa ce, ko dubu ce mun san ta. Ba na gaya muku annabi Sulaiman matarsa dubu ba, 300 matan aure, 700 kwarori, haka kali iyal mai ashfayi ka a cikin ashfayi, an gane ai dubu kana kokowa da daya. Allah ta abin da sai ai sai kaje abun, in ba a karatu zo ba sai kaje almaraci mace dubu ina za kai ta. Amma da yake annabi Sulaiman ya taba cewa wallahi a dare ɗaya duk sai na bi ku, kuma ko ce sai ta ciki annabi Muhammad ya ce da ya ce in Allah ya yarda wallahi duk sai sun yi ciki, amma kashe ɗaya ce ta ciki kuma rabi ido daya hannu daya kafa daya ka taife shi. Jibrilu ya ce Allah ce da ka ce da ya yarda da an yi, kuma kowace sai da ya santa ya mace su dubu saboda karfin da Allah ya bashi. Yaya ai kaga irin wayannan ya in ba da si ne zo ba sai kaji abun sai kaji ma ai ba zai ba. To kai da ɗaya da biyu kake kokowa ana ta rigima da uku, shi kuma ga sinan ratata cubar ka te faɗa kuna yi wasu iri tukunyarsa da tsani ake hawa a zuba kayan abinci. To kaji ba mutum ne ba daga matawala annabi Sulaiman, ka gani duk irin waɗannan abubuwa ne da suka shige a ba. To duk mun san irin waɗannan annaba, babansa annabi Dawud da matansa ɗari ka san ko yaya shi ma gado ne. To mata ɗari alaga matawala ɗari fa aka ce 99 na aja ko haka Qur'ani ya ce, ka gani ɗari ba ɗaya Qur'ani ya ce ka baka ɗari ba ɗaya. To wani karatu ne nan sai mun zo kan annabi Dawuda, za mu ɗauko kinsa sai mu shigo da dalili. Ta ji dalili. To saboda haka shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa, duk mun san kowanne a Qur'ani, su ko ban san mu ba. Kuma Allah ya ce annabawa ma haramun ne ku shiga aljanna, manzanni haramun ne ku shiga aljanna sai habibi rasulullahi, sai ya fara shiga kun riga shi zuwa kun wanki hanyar zuwansa, sai ya fara shiga sannan za ta halatta akan ku. Al'umman ku kam haramun ne su shiga, sai al'ummarsa ta fara shiga sannan ta kuka shiga. Ko wannan kai baka riki annabi ba, baka godewa Allah ba, baka godewa Allah. Wannan baiwa ce, rahama ce, albarka ce, daraja ce, ta shafe mu tawa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba za a yi wannan ba. Akwai wa'anda fa, akwai wa'anda suke sha'awar al'umman nan ta annabi. Na taba gaya muku annabi Musa ya ce da Jibrilu a roki Allah, yace aka roke shi ai kuna ganawa, ije baitin muqaddasi, ije dutsen Uri Sina, yace ya rabbi ka sani annabi me zan ce da kai, Allah ka nuna falalar wannan annabin da darajarsa da girmansa. To Allah na gode da annabta a cire ta, ni ka ban in zauna gaban sa kawai ya ishe ni, kai an baka al'umma ne kana renawa. Wancan fa wa kallama Allah Musa, Qur'ani yace fa muna zan Allah ne yace ina zance da Musa, amma ina ma kwace annabta Allah yace haka muka tsaro ka kyale shi da mutanansa, kai ma ka je ka ji da mutananka. To kai al'umma annabi kai baka zamo dan Allah mai riko ne da wannan annabi ba, kyauta ce ba aka baka fa, kuma gashi duk ana renawa har kana gano wata illa ma a shashinsa, haji wani bala'i ba. To ba dan irin wanda Allah ya kawo yanzu masoya annabi na duniya matasa ba, alaga ba ta malin da wa'ancan suke ta surutan irin wannan, ba sai ga tafiyar ta canja ba. Allah ya watsi da mu hagan. To me yake wa Allah, me ake masa duk abin da kai tunanin ka ne wa Allah subhanahu wa ta'ala, in dai ka saki annabi to shi ba kai makomai, an gane ai. To saboda haka ƴan uwa, wannan ya zo ƙarshe, dama kullun ga yanda muke yi, saboda haka Allah ya ƙara mana ƙaunar annabi. Kuma kullun ina ta kira, wallahi wajibi ne musulmi ya riƙe annabi, kar yi wasa da shi. Salatin annabi ka riƙe shi, ka riƙe masa wuta tun a ƙabari za ka fara ganin rahama. In ka riƙe masa wuta ba ruwanka da matsaloli, in an zo ɗaukar ranka ba ruwanka da matsala, an gane ai. Na taɓa gaya muku ko la ilaha illallah ka nema ta gudu nema annabi sallallahu alaihi wasallam, kana jin kana ta magamaga to kamo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ka samu shi kenan. Lokaci ya ƙure, da na ba ku wata kissa, lokaci ya ƙure, amma in mun zo Allah da za mu iya dorawa akan ta an gane ai shine dalili amin Allah ya sa mu dace Allah ya kara mana kaunar annabi alaihi salatu wassalam a gun dauran aure muka tsaya ko eh inda za a yi huduba to Allah ya kara mana kaunar annabi Allah ya sa mu dace bi salati ga annabi alaihi salatu wassalam Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم
3: amma da din alhaji kabiru sanu kun gila khadimun nabi garkuwar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma garkuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kai musa balarabsuwa baki ciwa kasance da mu gobe insha Allah a cikin

0: Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanku da wannan lokaci sanin mu da kasancewa a cikin shirin namu na barka da rana na wannan rana ta talata wanda hukumar gudanarwa ta gidan radio rahma farancikin al'umma take daukar nauyin kawo muku wanda a wannan rana ni Amatul Mezab Traman tare da
1: Zarama Abdulrahman inda ba
0: zamu jagoranci gabatar da shirin to zarau a wannan rana batun da zamu tattauna shine batun jami'i talafin man fetur wanda yake daya daga cikin batutun da suka fi daukar hankalin gwamnati ɗan siyasa da kuma al'ummar Najeriya tun bayan fara aiwatar da ita wannan doka ta cire talafin man fetur a shekara ta 2023 idan ba mu manta ba wato zarau tun daga lokacin hauhawar farashin man fetur ya shafi harkokin sufuri farashin kayan abinci da sauran kayayyakin masarufi da ma yanayi na rayuwa ta al'umma na yau da kullum sai dai kuma wani muhimmin batu wanda bai kamata a ce mun manta da shi ba faduwar darajar naira a kasuwannin canjin kuɗi wanda canjin darajar naira yake iya shafar farashin kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen waje haka zalika yana shafar farashin kayan masarufi da kuma karfin ita kanta darajar naira din da take da shi a wajen siya to saboda haka zarau nake ga batun namu zai karkata ne akan yayin da wasu ke ganin dawo da tallafin mai zai taimaka wajen rage tsadar rayuwa wasu kuma na ganin cewa a daidaita darajar naira nan don tabbatar da kwanciyar hankali a kasuwar canjin kuɗi yana da muhimmanci wajen magance matsalar tattalin arzikin ƙasa wanda a wannan lokaci kai tsaye za mu ba masu sauraro damar shigowa saboda shirin domin su ne za mu tattauna waɗannan batutuwa domin mu fahimci tasirinsu ga rayuwar al'umma tare kuma da matakan da gwamnati za ta iya ɗauka domin rage wa 'yan Najeriya wahalar rayuwa to tambayoyin da masu sauraron mu za su amsa kai tsaye su ne tsakanin dawo da tallafin mai da kuma dawo da darajar naira kan yadda take a bayan ya kamata gwamnati da al'umma su fi mayar da hankali a kai haka zalika tsakanin dawo da tallafin mai da kuma dawo da darajar naira wanne ne zai fi kawo wa 'yan ƙasa sauƙin rayuwa tambayoyi biyu ne masu kamanceceniya da juna tsakanin dawo da tallafin mai da kuma dawo da darajar naira kan yadda take a baya wanne ne yafi kamata gwamnati da al'umma su fi mayar da hankali a kai haka zalika tsakanin dawo da tallafin man da kuma dawo da darajar naira wanne ne zai fi kawo wa 'yan kasuwa wato al'umma sauƙin rayuwa zarau zaki iya karanto masu sauraron bubun wayoyin da za su iya shigowa kai tsaye domin amsa waɗannan tambayoyi a cikin shirin namu na barka da rana
1: to wayannan lambobi da za ku iya tuntuɓa mu a daidai wannan lokaci akwai 0707 795 9 ko kuma 0781 478 777
0: to waɗannan dai su ne lambobin wayoyin da masu sauraron za su iya shigowa kai tsaye domin amsa waɗannan tambayoyi wanda tambayoyin namu su ne tsakanin dawo da tallafin mai da kuma dawo da darajar naira kan yadda take a baya wanne ne yafi kamata gwamnati da al'umma su fi ko kuma tsakanin dawo da tallafin man da kuma dawo da darajar naira wanne ne a cikin su zai fi kawo wa al'umma sauƙin rayuwa to da wani kira yana shigowa
1: da alama wannan kira nake zarau ku zaki ƙara karanta musu nan gobe da wani kira yana

0: هلو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إبراهيم حاول المساعدة بتاع إنتي صورو.
0: To barka da shigowa shirin namu, na barka da rana.
2: Yawwa, yau abu da muke so a damar da tallafin man fetur.
0: Na'am, ko me dalilin na cewa a dada tallafin man fetur? A ganinka shine zai fi bawa ƴan ƙasa abin da suke buƙata, ko kuma zai fi kawo musu sauƙin rayuwa?
2: Zai fi kawo sauƙin rayuwa.
0: Na'am. To muna godiya mutanen Dakata. Ya ce tallafin man fetur yana ganin shi zai fi kawo mutane sauƙin rayuwa.
3: Salamu
0: alaikum. Wa alaikum salam warahmatullah. Na, muna godiya.
3: To, ni suna na Ahmad Musa da mu.
0: To, Arusi, barka da wannan lokacin.
3: To, Allah ya sa ku da
0: Allah. Amina, hayya kaya.
3: A gaskiya ai wannan tambayar fama ko me ake tsabawa da haɗi. Tsakanin da ake tada wani ne da wani ne, ba haɗi ko kaɗan. Magana da Allah yadda abin da ke mana ba wannan tsadar ta kudin Amerika ko ce kudin tarayyar turai ko kuma wani ne kudi dala ne yi wa kawo tsakanin ne da sauran su tun muna fama da wasu da suke cikin da mun dama da mai mai turawa sun haɗa mu da su sun bai bai musan magan su da yin kwa kan mu. To, amma magana da Allah ta kashin da aka san jazi ta mai fitar ɗaya. Wallahi na da tabbatar miki da cewa a wannan hali da ake ciki a ga a wannan lokacin da shiga duniyar gabaɗaya ta Najeriya ta samu shiga wani hali. Ai, babu abin da ya fi ganin kada ka ya tsaga masa hankali irin harkokin da man fetur. Domin dala da ma ta tashi wani wani san ya zaka tabbata da take hake ciki wani gurin cikin daddawa ake da kuri da waye da zai ba gurin zuwa wasu kanta. A fara da ke cewa da ta ta bai wata daga ko a gidan ko a cikin gari da ko a gobe da ko a dai ko a cikin gari ne. To, mun san cewa tana ta shafe shi ba don wai wato mun ta tashi ko mun yi da ta shi na kamun ta. Amma duk ya wannan ta je gari ya tashi. Kana gura ne ta tashi ya ka tsaya shi, amma mai fetur ina gaba shi. Duk da aka yi daddawa da yanar zuwa wannan kawai kasuwa zuwa wannan kasuwa za a kai kan za a kai guli-guli da waye da ni ne ba ma wani kayan da suke cikin wani ba. Wallahi ne ga miki ana taɓa jin damar ke ya samu da abubuwa ko ma ne kada ka sai ya ji a cikin sa sai ya ce wayo Allah na. Saboda haka ina ce ai to kuma inda da za a dawo da tallafin da don Allah ba ya yi domin shi ne abin da sarki ke amfana tallafin da shi ne an jage tallafin mai fitar an jage da wutar nefa ta tafi da shi an jage an jage an jage haba da Allah na Allah sai ka ce ba Najeriya ba gari jiyoyi a cikin jirgin da muke ci na wani fitar amma kasar da ba su da rijiyar ba su da mace da su gashi na tallafin ake mai ta komai ta komai har ma su ake aka waye fitar a tallafa masa. Amma mu ne ina babu wannan magana saboda zalimi ce ai gallazawa da waɗannan mutane suke saboda sun yi da an ce ka zai mu shugaban kasa ko gwamna to ya su ce kamar gaje ka ne saboda haka mun tsaya da shi dan tallafa mana ka mana dan ka mana ko ka kai ki dan ka mana ba dan samu samu dan rayuwa ki mun to a fara wani wani wani kwata na yi da kuma wannan jama'a ta shi da iya.

0: To muna godiya Muhammad Almiskin 0707979239 ko kuma 0817478777. Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Na barkanku da wannan lokaci da muke tare. To mala Abdullahi barka da wannan lokacin.
1: Yawa babu shakka na ji maurin da kake tsaunawa.
0: Na'am.
1: Kuma abu kamar da yan uwa suke ta faɗa kullun abin da ba za a faɗa ta faɗa sai kuma kire. An dai aka ce an samu matsala ta magana bai da to an samu matsala ta kuma ta tsaka.
0: Na'am.
1: Kuma babu abin da shugabannin za su yi mana su ya zama mana sun sake su dawo da wannan abu kuma kai da kamar yadda yake ba. Amma in dai ya rasa ba haka. To tafiya da aka yi gaskiya rani ake ƙara shiga kuma sai dai muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To babu shakka muna kira ga shugabanni su karatu ta da su. Don kuma ba su karatu ta da su ba mu talaka mu karatu ta da su daga 2027 na gato.
0: To muna godiya mutanen Rano.
2: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi
2: wa barakatuh. Masha Allah, barka da shigowa.
0: Na barka da shigowa.
3: Gaskiya magana da tsarin kudin mai da ake kai ake sha abubuwa sosai.
2: Na'am.
3: Yana damun mu gaskiya sosai. Sakamakon yanayin karin ciwo za a gani a jin sun gaskiya a yana kai daga nan zuwa nan a naira ɗari. Daga nan zuwa ne a dai zuwa amma da harin sun sa sun kai da zan kai ka. Sakamakon mai kudin karin ciwo da ke yin ya kai ka da kudin mai da ba.
2: Na'am.
3: Gaskiya wannan yana damun sai wannan.
2: Wannan shi ne gudunmuwarka?
0: Sifili bakwai sifili bakwai bakwai tara biyar biyu tara uku tara ko kuma sifili takwas ɗaya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai su ne dai lambobin wayoyin da za a iya shigowa kai tsaye a cikin shirin namu na barka da rana na wannan lokaci inda tambayoyin namu suka tafi kai tsaye zuwa tsakanin da da tallafin mai da kuma dawo da darajar naira kan yadda take a baya me ya kamata gwamnati da al'umma su fi mai da hankali a kai ko kuma tsakanin da da tallafin mai da kuma dawo da darajar naira wanne zai fi kawo wa 'yan ƙasa sauƙin rayuwa waɗannan dai su ne tambayoyin da masu sauraronmu suke ta amsawa a cikin shirin namu na barka da rana na wannan lokaci.
2: To ga ni kiran yana shigowa. Hello, assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An gode lafiya.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. An
0: gode lafiya. Alhamdulillah da muke tare.
3: To masha Allah kina ta da ke tsira ko ro ko ya gida.
0: Alhamdulillah mun gode Allah.
3: Alhamdulillah ina ji abin da kike nuna ba. To ni ga gani na ai zaman da ka ce ai mun ga mun Dawuda ba ka wace ya ba ala akan dawuda ba.

Najeriya sama da taka gudunmuwar 07077739.

ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಕಿಜಿಯ ಕವಮಾನವನ್ನ ಮೊದಲು ಒಂದಾಯ್ತು.

0: inda idan nera mu ba ta da kima ba ta da daraja a kasuwar duniya ne zai biyo baya. Saboda haka gani nake gaskiya a mai da hankali wajen tattalin arzikin kasa matsayin wani abu ne na musamman wanda yake da an gina kuwa yake fita wani cikin da cikin rayuwar mu amma kuma bai kai ga darajar martaban nera mu ba. Misali yanzu dubu manyan mu da suke yi oda da sauransu yawanci ba ba cikin da ba ake yi a kasar nan ba misali na tattalin arziki kasa ake yanzu misali mutumin da yake sa miliyan 100 ko miliyan 200 zai yi oda kafin ta kare yin Allah da wannan miliyan 100 din ba ta so mai kayan da ita yi soyayyar ba to kin ga cigaba kai ko baya in ana tafiya ana tafiya a haka karshe zuwa za a yi a ga su wayanda suke da kokarin tallafa wa kasar sai a rasa sannan kuma idan kika dubi yanzu masana'antu kananu wayanda suke mu'amala da kuɗi wayanda suke dan yin abubuwa da bai kai ya kawo ba duba ki gani yanzu mutum ya dan kafa kosolar da wani abu ko kuma sai jalan tarki kai daya a da yanzu ya ba dauki naira 200 baya za a karba amma yanzu kira ake ba da naira to me yasa da fa waye zo yasa abin da yake sarrafa sun yi ke kin gani dukkan waɗannan abubuwan in muka duba kan su zamu ce gaskiya alƙani da Allah mai da hankali akan tabbatar da naira ya bu mai da hankali a ce akan kuma bai da ban bayyana da mutum kalmi ban amma kuma tana ita ce kin shi wannan abin da ya bu sai kamar da shi da ba ta na ta da
1: To muna godiya Malam Abubakar Sale Sheka kai ma da taka gudunmuwar mun samu wani kiran
2: amma kina jin shi ga nashi koke-koken da ya kawo shi bai yi magana akan mai fetur ba ya yi magana ne akan
1: naira wato shi a nashi ganin faduwar darajar naira yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke assasa matsar rayuwa To masu saurar kuna dai tare da mu kai tsaye a cikin shirin namu na barka da rana na wannan lokacin da muke tattauna batutuwa inda kuma masu saurar ke shigo a tambayoyin mu na tsakanin dawo da darajar naira da kuma dawo da tallafin man fetur wanne ne al'umma da kuma gwamnati ya kamata su fi mayar da hankali a kai ko kuma tsakanin dawo da tallafin man fetur da kuma dawo da darajar naira wanne ne zai fi kawo wa al'umma sauƙin rayuwa 07777795 ko kuma 08174875777 su ne dai lambobin wayar da za ku iya shigowa kai tsaye
2: Assalamu alaikum
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah To Malam Umar barka da wannan lokaci. To muna godiya mutanen Dakata. 07777795239
2: Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Alaikum salam wa rahmatullah.
3: Barka da yamma.
1: Yau barka da.
3: Barka da yamma.
1: Yau barkan mu dai da muke tare.
3: Yau kina magana da Ismail Safi.
1: To Malam Ismail barka da wannan lokaci.
3: Hello?
1: Muna tare da kai.
3: Yawa, ne kira wa da Ismail Safi nan da ka.
1: To barka da wannan lokaci.
3: Yawa, na ji kuka da kake tauna. Mu ga kai ga Allah inda wannan irin rage-ragen da ake goma bukata wannan rage da ake yi mana. Mun ba za da wannan da kuma Facebook kawai kare mu. Inna mun tanga kuma DC ke amma mun tanga ba kawai. Kike ga abin ta gara ma kawai. Ban ma san wannan rage naira 100 naira 70 naira.
1: Na'am.
3: Hello?
1: Muna tare da kai. Na'am, to muna godiya Malam Ismail. To muna godiya. To Zarau kin ji shi ra'ayin Malam Ismail yanzu?
2: Ina ga ya shigo da zafin
1: sa. Da zafin sa ya shigo yana cewa a gada ta yi.
2: To hello, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
2: Assalamu alaikum. Hello.
1: Assalamu alaikum. to da lamarin kiraya yanke fa zara uku zaki kara karanto masu sauraron mu nan bugun wanda za su shigo.
2: Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Kai sai kin su ya merci daga
2: ku. Masha Allah ya mutanen gora.
0: Masha Allah na ji kuma maujudin da ake tattaunawa a kai. Wato ni a ra'ayina ina ganin dawo da darajar nera zai fito da cewa tun kafin a canja tallafin man fetur. Dama darajar nera ta sauka ƙasa kuma wannan shi ya jawo talaucin da aka tsinci kai a Najeriya. Saboda haka a ra'ayina ina goyon bayan a ce a farfaɗo da darajar naira maimakon dawo da tallafin man fetur. Dawo da darajar Najeriya shi ne zai ramu. Dawo da darajar nera shi ne zai sa Najeriya ta damu komai ya tafi normal. Shi kanshi man fetur ɗin zai zama na cewa in kuɗin yana da daraja to mutum wasu wannan tsada da yake za a iya cewa ko da za ta damu mutane amma ba kamar a ce yanzu ga kuɗin ba daraja ka je ka sha fama ka samu kuɗi da ƙyar kuma ka tafi tafi a siyan man fetur da kuma sauran kayayyakin ma masarufi na yau da gobe. Wannan shi ne ra'ayina a takaice da fatan za a tashi.
1: To muna godiya.
2: Kuma ya sauraro kada a shafa dai lambobin da za a yi kira mu da su 0700-777-2. Hello, salamu alaikum.
0: Wa alaikum.
2: Oh, masha Allah, da wa nake tare?
0: Ina tare da Legend Dark.
1: Na'am, Legend, barka da shigo.
0: Barkanki da rana aiki.
1: Alhamdulillah, mun gode Allah.
0: Gaskiya inda zaki in sake ga mutum ya sa mai a mashin nisa ba zai kai kai da zai kai ya dawo da kai ba tsadar rayuwa ta yi yawa zaman fetur ɗin shi ma kamar sun rage mai ƙarfi ne ko sun rage mai zaine ne za ki ga inda zai kai kama ba zai kai ka ba a dawo da sassafin da yi ma a ganin na siya shi.
1: Na. To muna godiya da shigowa da kuma ba da taka gudunmuwar. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Barka da rana, ai lafiya.
1: Alhamdulillah, mun gode Allah, barka da wannan lokaci da muke tare.
0: Kira magana da Aminu ne da Kura da Sadama.
1: Na'am.
0: Yawwa, to ai yanzu shi da Najeriya hajiya ba wani abu da ya fi bukata irin haji dawamar da subsidy tallafin man fetur ta kasa. Saboda komai za ka yi a cikin ka, in dai kai da Najeriya ne kana son tallafi. Kuma aka ce an dawo da wannan tallafin man fetur gun da za ka je naira ɗari, to aka ce ka dawo naira 50. To na naira 50 sai ka tara ita gidanka kai wani ke fane da shi. Kuma komai da kika sani na kasa zai sauka ba ke ki ke yi da. To amma yanzu komai da kika sani kullum duk abin da ka ce shi naira 10-15 baya domin sai ka ce shi naira 70. In da hannun ka ya sake nin ka to kuma ba abin da ya kawo wannan sanadiyyar wannan tashin goron da da man fetur ne. Amma da a ce man fetur yana kamar litin shi yana naira 60 lokacin wancan lokacin kawai to kuma yanzu ga shi ya nin ka ya sake nin ka to dole ne duk wani abu da ɗan Najeriya ke da shi dole ne ya shiga wani shi na rayuwa. Amma muna fatan Allah ya duba su a gaba don mu Allah ya sa su waye mu ko a matsayin mu na talakoki su tallafa mana ko da shi ba su soke mana man fetur ba Allah ya sa su soke mana shi ta wani hanyar da daban da za mu jira.
1: To amin ya hayya ƙanyen to muna godiya. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To barka da wannan.
4: To gaskiya tunanina a bar wannan haka.
1: Na, ka dan yi nisa da akwatin radion ka.
4: Abin da nake tunani. Amman nan a bar shi haka.
1: Na.
4: Sai da ɗayan ka suna shi a cikin.
1: Muna tare da kai.
4: Yau sai da muna tare da cikin ne.
1: Wato kar a dawo da tallafin man fetur kenan kake nufi?
4: Eh mana to idan aka dawo da shi ai kare kasar ma za ka kare.
2: So kana yaya kenan?
4: Kaman yanzu ka cikin mun da oh shugaban kasa General Muhammadu Buhari.
2: Na.
4: Yanzu eh lokacin da yake yi cewa wani ba akan wanda zai hau. Sai tafiya sai tafiya. Sai yanzu ko muka zo muna san sai wane sai wane. Sai wane ya tafiya ci gaba da tafiya yana ci gaba da tafiya sai tirin sai ƙara mai ya ƙara mai amma ga kuma da lokacin da yake kafin sai sama yayi da yake zai ƙara. Amma kuma ya ci da ne kuma yana yin kan kujerar da ake yi kadan ya ƙara. Kuma a ce wai wani abu ne daban wai a ya rage wanda ya sa yi ba rage kwanton muku da hankali rage wani ya rage naira 30 ya rage.
1: Wato idan mun fahimci a ra'ayinka kana ganin dawo da tallafin man fetur zai dawo da Najeriya ba ya ke.
4: Ai ba baya baya ma su sai.
1: Na'am.
4: Sabida in ya bar shi a haka shi ne mafi sauƙin mu.
1: To dangane da batun farfado da darajar naira kuma fa. Na.
4: Saboda ki duba kasashen kaman yarnan kasashen da mu da fitarau.
2: Na.
4: Kuma yanzu ne rasu kasa da ke ka

0: السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. يا بارك الله فيك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. Muna tare da kai. Sai ka dan daga murya ka. Muna tare da kai. Sai ka dan daga murya, ba ma jin ka sosai. To da alama dai wannan sai kai kokarin ƙara dawowa 07077925399 ko kuma 08478577777 sune dai lambobin wayar da za a iya shigowa kai tsaye cikin shirin namu na barka da rana na wannan lokaci da masu sauraron mu suke bayyana ra'ayoyinsu dangane da batu tsakanin dawo da talafin man fetur da kuma farfado da darajar naira wanne ne daga ciki ya kamata al'umma da gwamnati su fi mayar da hankali a kai ko kuma dangane da tsakanin dawo da talafin man fetur da kuma farfado da darajar naira wanne ne a ciki zai fi kawo al'umma sauƙin rayuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullahi. Na'am, barka da dawowa. Sai ka dan daga murya.
1: Ina yin sufi daga lafiyan bare bari jihar Nasarawa.
0: Na'am, mutanen Nasarawa, barka da wannan lokaci, barkan ku da shigowa.
1: Barka da rana, ya aiki.
0: Alhamdulillah, mun gode wa Allah.
1: Na ji wani kuma yana maganar dawowa da mai taimaka da ke san baya.
0: Na'am.
1: Wannan dai sai da za a yi game da Najeriya baya saboda an dawo da shi jin daɗin ƴan ƙasa ne ba za a jin daɗin ƴan ƙasa kuma ya zama koma baya. Shugabannin sai ba inda suka kai ƙasa da suka ƙara fita na suka kai ta har yau idan ka fita ta fita a je wata ƙasa cikin Najeriya ana kallon ya abarci mutum kamar marar gaskiya ko kuma mutumin da ba za a yi gidi shi ba. To har yanzu ba inda suka kai kasar saboda haka dawo mana da tallafi zai sa ɗan ƙasa su yi walwala su ji daɗi a yi abin da ya kamata. Amma kuma dai gaskiya a yanzu mutum idan ya yarda da cewa za a dawo da tallafi gaskiya ya yaudara kansa domin ba mutumin da zai zo a ce ya dawo da wannan tallafin ba wannan wanda zai dawo da shi.
0: To amin ya Allah, mutanen Nasara muna matuƙar godiya. To muna godiya mutanen Nasarawa. To zara ukin ji mutanen jihar Nasarawa da ke lafiya. Yayo tafiya mai ƙaƙiya. Ya shigo domin ya bayyana nashi ra'ayin dangane da wannan maudu'i da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci. Gaskiya ne.
2: Duk maganganunsa sun yi ma'ana sosai.
0: To 07077925399 ko kuma 08478577777. To da alama layin namu shi ma wannan ya yanke. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. To zarau ko zaki kara karanto masu sauraro nan bugun namu da za su iya shigowa kai tsaye.
2: To akwai 07077925399 ko kuma a tuntuɓe mu ta 08478577777.
0: Na. Ta gani kira yana shigowa. Assalamu alaikum warahmatullahi.

0: عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا بارك الله فيك.
0: يا هارب وسن.
1: الحمد لله.
0: ولا تتوراوا كم مجنون كوا جاودة تلفي كوا أجارة
1: درجة نيرة نعم.
0: بابن جب كوا نجرا أجارة درجة نيرة.
1: نعم.
0: دوما إذا نيرة تتعشى. وشين كان شيء. نقوم كذا كايا مسلمين كذا.
1: نعم.
0: shine abin da kuma idan dala kai nake so ce idan dala ta tashi duk kuma kaya ne tsada a samu fitar din shi kanta da dala take hada shi amma idan dala ta yi kwata to shi ke da shi ma ba fitar din da ayo kwata shi kuma da ake magana wai kasa ta cike kwata wannan ci gaba ne dan kasa ina cikin wahala kuma sannan a ce wai kasa ta samu tattalin arziki ba wata tattalin arziki ba amfani Allah da kasa ya mora arzikin kasar sa saboda haka su su ba san kansu suke taimakawa su suke jin dadi
1: nam to mana gode assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam warahmatullah
2: barkanku da aiki
1: yo barkanmu dai da muke tare
2: kuna magana da Nasiru bebe
1: na'am na da malam Nasiru barka da wannan lokacin
2: kun dai ba abin da zamu ce sai dai Allah ya zaba mana shugabanni na gari
1: tamin ne ya kaje to muna godiya to kin ji shi malam Nasiru shigowa addu'a kuma tare da fatan alkhairi sifli bakwai sifli bakwai bakwai tara biyar biyu tara uku tara ko kuma sifli takwas daya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai su ne dai lambobin wayoyin da za a iya shigowa kai tsaye cikin shirin namu na barka da rana na wannan lokaci. Assalamu alaikum warahmatullah.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam warahmatullah.
3: Yawa barkanku da aiki, barkanku da wannan lokaci.
1: Yawa barkanmu dai da muke tare.
3: Kina tare da Inusa Bakanike ma da daga cikin ƴan ƙungiyar gwamnati Allah.
1: Na'am Malam Inusa.
3: Gaskiya ni ma fatan alkhairi da muku domin yanzu na taɓa kama wannan gidan rediyo na ku mai albarka.
1: Na'am to Malam Yunusa mana
3: matuƙar godiya. Allah ɗaukaka ku kowa masu gabatarwa da
1: ma'aikatan
3: da mai gidan rediyon gaba ɗaya.
1: To amin ya hayya ƙayyum muna
3: godiya. Mutane lafiya daga Yunusa baka nake ma ɗaya daga cikin ƙungiyar da gobe sai Allah.
1: To muna godiya. To ga wanda suka tare mu a daidai wannan lokaci kai tsaye kuna tare da gidan rediyo Rahma Farin Cikin Al'umma. Ya da shirye-shiryen takamita 97.3 zango na FM wanda a daidai wannan lokaci muke gabatar da shirinmu na barka da rana. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
1: To barka da wannan lokaci da muke tare.
4: Ina magana da Shaibu Hamdu daga Gabu.
1: To Malam Shaibu barka da wannan lokaci. Na'am to barka da wannan lokaci mutanen garin.
4: Gaskiya ni a ra'ayina abin da nake ganin ya fi cancanta da Najeriya a dawo da darajar naira.
1: Na'am.
4: Saboda in ka duba lokacin da muke mulkin shagari da kuma lokacin da Buhari ya karɓi mulki darajar naira muke ta kawo mana ci gaban ƙasar nan da damu.
1: Na'am.
4: Baya da haka kuma lalacewar kuɗinmu babu abin da ya jefa mu a cikin lalacewar kuɗinmu da tsadar wannan man fetur irin ainihin IMF da Babangida ya kawo mana.
1: Na'am.
4: Saboda haka darajar naira ita ce daidai da tattalin arzikin Najeriya.
1: Assalamu
4: alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
4: Tashi lafiya.
1: Kin ji mutanen garo su kuma nasu ra'aya. Sifli bakwai sifli bakwai bakwai tara biyar biyu tara uku tara ko kuma sifli takwas ɗaya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai su ne dai lambobin wayoyin da za a shigo kai tsaye domin kasancewa da mu a cikin shirin namu na barka da rana na wannan lokaci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To da alama wannan kira ya rinke. Zara uku zaki kara karantu masu sararin mu nan bobon wayoyin. To ga dai wani kiran yana shigowa. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam warahmatullahi.
5: Barka da rana.
1: Yawa barkanmu dai. Barkanmu dai da muke tare.
5: Barka da rana rahama dai.
1: Na'am. Alhamdulillah mun gode Allah.
5: Muna sauraron ku kware da Allah ta kare.
1: To amin ya hayyaka.
5: Muna kare da hanin cewa da ke daga nan sabuwar gani.
1: Na'am mallam Anas. Zarau ga dai kiraye-kiraye na ta kokarin shigowa ga kuma lokaci ya fara hararar mu amma duk da haka muna da ragowar minti 2 zuwa 3 wanda zamu iya daukan kira guda 2 zuwa 3 domin jin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum.
6: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yawa barkanmu dai da muke tare.
6: Ina magana da Nasir Jallo.
1: To mallam Nasir barka da wannan lokaci.
6: Wato wannan magana da wannan bawan Allah na kun kore ne cewa bawan gida aka IMF din nan.
1: Na'am.
6: Me yasa na kira ku?
1: Na'am.
6: Kin ga shi dattijo ne daga jin siyasar lokacin da naira take da daraja.
1: Na'am.
6: To amma matsalar abinda da zuwa ne magana ake ganin kamar na goyi bayan wani bangare to ba na goyin bayan kowane irin dan siyasa. Wato wannan dashen da muke ciki wannan kalmar da wannan bayan Allah da yayi to wannan shine dashen da Babangida ya yi wa al'ummar kasar nan kuma aka ci gaba da bashi ruwa gwamnati bayan gwamnati har zuwa wannan gwamnatin ita kuma da sai sai ta saka masa ruwan sosai sai girman da al'umma suke shan wahala. Kuma yana da wahala a samu wata gwamnati ta ce za ta iya ƙara darajar naira domin ba yin kansu ba ne. Waɗanda suka sa sun su yi wannan suna da manufarsu kuma sun san yin hakan zai wahalda al'umma ta ƙasa. Su kuma shugabannin da in ba al'umma ce a ƙasarsu ba shi ne sa sun ba. Sai da haka kullum in na kira waya nakan ce mu talakawa mu koma ga Allah mu nemi zaɓin Allah. Kuma mu gyara zukatanmu a hankali yanda Allah ya halitta wa'ancan wanda suka ɗauko wannan bashi in aka yi haƙuri zuwa gaba ana zaɓe amma sai an haƙura da karɓar taliya da karɓar tumu a damfa da karɓar naira 5,000 ko 10,000 ko karɓar ashana da gishiri da awara in za a yi zaɓe. Ba za a rasa nagari ba har yanzu amma cewa a yanzu wannan al'amarin da muke ciki ba mu fitar da mun banda rabbul izzati sai dai mu dage kuma mu kalla kar mu dauki jam'iyya ikinna mutumin kirki yake to a zabe shi kuma a ci gaba da bibiya wannan shi zai kawo mana mukutar karshen wannan al'amarin amma zancen wai ko kada darajar naira ko janye man fetur ba wani dan siyasa da zai iya wannan in dai aka sanar ne domin waɗanda suka sa abin suna kallon sa idan kuma ba su yadda ba zai hau kan kujerar ba. Su kuma masu neman kujerar ba wai Allah suke kallo ba a'a waɗancan masu zira musu ido su yi musu yadda suke so shi suke kallo. Sai da haka talaka ya dage da addu'a ya nemi taimakon Ubangiji kuma ya karkaɗe ƙuri'arsa ya zaɓi mutumin kirki a ko'ina wanda yake kyautata zaton zai taimake shi. Huta lafiya.
1: To Zara'u duba da yanayi na lokaci. ina ga da wannan

jajiya ƙarfi za ka ɗora musu wannan makullin suna musu nauyi. Wannan yana nuna maka Allah ya ba shi dukiya ba kaɗan ba, amma sai ta sa masa ɗagawa ta sa shi yake zalunci yake taka wanda ya ga dama. Iz qala lahu qaumuhu, dattawa daga cikin mutanensa suka haɗa tim tawaga da ce aje a zauna da ƙaruna a masa nasiha don hankalinsa, abinda yake yi da dukiyarsa da ke ta hurmo Ubangiji ya yi yawa, abinda yake yi da dukiyarsa na cin zali da ƙeta ya yi yawa, aje a zauna da shi a masa nasiha a ba shi shawarwari a gaya masa ya zai yi amfana da dukiyarsa duniya da lahira. Suka je suka yi masa nasihu, la tafrah, sai kada ka dinga fariya, ba kai ka ba wa kanka dukiyar nan ba, Allah ne ya baka, ba dan ka fi kowa a wurin Allah ya ɗauka ya baka ba, wanda sun fi ka kusanci da shi warar kai ya baka bai ba su, ba dan ka fi kowa ƙarfi ba ko ka fi kowa ilimi, duk akwai waɗanda suka fi ka waɗannan abubuwa, amma dai duk da haka kai Allah ya baka, ba ka kare da fariya, la tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin, Allah ba ya san masu fariya, ba ya san su, don haka kai guji abin da Allah ba ya so. Wabtaji fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhira, abinda da Allah ya baka yi kokari ka nemi lahira da shi, kai sadaka kai kyauta ka taimaki mabukata, wala tansa nasibaka min ad-dunya, kai ka ce ka manta rabanka na duniya ba, ka ce a ciki ka she a kai sitira kai abin hawa kai gidaje kai aure duk ba hana ka ba, duk wani abu da zaka yi da dukiyarka ka ji dadin duniya na halal ba a hana ka ba, amma kakka manta da lahirarka. Wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, ka kyautata kamar da kai ma Allah ya kyautata maka, ka tuna abin nan tauta ce daga Allah ya baka, ba wai dan ka cancanta dole sai an baka ba, Allah ne ga dama ya baka ya kyautata maka, to kai ma ki kyautata bayan sa, haka shi ne alamar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsin kama

0: ringa sabon Allah ba ji ba gani dan kuma Allah ya dirkake su gaba daya halaka su fa ahlaknahu bi zunubihim Allah ya faɗi dalilin halakar su zunuban su su suka sa Allah ya halaka su da wannan shine wasu ba sa son su ji a ga musu sharrin zunubi a rayuwar al'umma ba ma a rayuwar daidai ku ba zunubi yana da tasiri a rayuwar kai kadai sannan kuma in ko ka hada kai ya zama da zunubi a gurin ku ba komai bane to sai Allah ya tashi duka sai ya hada da ku sai yasa ce fa ahlaknahum bi zunubihim wan sha'ana min ba'dihim qarnun akharin bayan su kuma ka kawo ta al'ummar haka ubangiji yake duk sanda al'umma ta lalace manya daga cikin manyan cikin ta suka zanto su ne lalatattun ba wai za su tsaya su ga sun yi fada akan masu laifi ba sun kokarin an hukunta su a'a su ne jagororin laifin ma to lokacin ne Allah subhanahu wataala zai jirkaki wannan al'ummar ya kwatsa-kwatsa da ita idan aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaihim alqawl fa dammarnaha tadmira idan muka nufi halaka wata al'umma amarna mutrafiha sai mu sanya in tabarkalla a cikin ta in ajin tabarkalla wanda suke yan tamure a cikin al'umma fa fasaqu fiha sai ta aikin fasikanci da saban Allah da badala da daurewa basu kai gindi fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqaw to sai maganar mu ta cewa duk mutumin da zai yi irin wannan ya cancanci azaba sai ta tabbata kan su fa damarnaha tadmira mu rugugu da su haka Allah ya ce saboda haka dukiya idan ba a tafiyar da ita ta hanyar da ta dace ba to halaka ce murara abinda yanzu muke gani da ake ta guje-guje da rigingimu a kan duniya da shugabancin nan da ake ta kokawa a kan kujerun nan ai ba wai ana kokawa ba ne don a tallafa taimakawa talaka ga talaka yana cikin wata wahala a tsamo shi daga ciki da baki za a faɗa amma a abinda yake ƙarƙashin wannan kujera na dukiya da ake samu ta ƙasa ita ake kokarin kowa ya kai ya dumbuza ya tara shine yasa duka wannan abin da kake ji da wannan rigingimin da wannan da su masu neman kujerun da masu goya musu baya duka ka ce wai ana yin wani abu ne dan lahira ta yi kyau a'a magana ce ta ya za a kai ga wannan kujera shi yasa za a iya kashe ko nawa ne saboda an san cewa za a fanshe a ci riba ninkin ba ninkin ka samar riba don haka ko nawa za a iya kashewa to da biliyoyi an daina lissafin miliyoyi sai biliyoyi haka za a kashe to kana zaton wanda zai kashe wannan mutumin da a kofar gidansa ga masallaci nan ya kasa saya musu tabarmar da za su shimfiɗa ya kasa saya musu butar alwala kana jin zai fito da wannan kuɗin ne ka ce don Allah ya fito da su za a zo masa da buƙatar 100,000 sai ya baƙan magana amma zai fito da miliyoyin kuɗi ta kashewa inda Allah zai yi wannan masu 100,000 wani abu ne amma zai kasa taimakon su to saboda a can zai fanshi saboda haka zai ba wa ɗan mu'abba zai ba wa abin nan ɗan bambaɗanci zai ba wa duk waɗanda zai san cewa ta hanyar su zai samu jama'a zai samu ƙura'a to anan ne kuma halakar take Allah kai mana da kyau
1: to amin malamin da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu da wannan shimfiɗa ta malam za mu shiga kai tsaye da mun fara karanto tambayoyin ku da mun jin amsoshin su daga bakin malam akan kallon mai tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa menene matsayin halittar mai siffa biyu rabin mutum rabin kifi shin za a iya amfani da ita kamar kifi
0: a duk wani abin da yake rayuwa a ruwa baya rayuwa a tudu rayuwarsa kawai a ruwa ce in ya fito aka fito da shi ba zai daɗe ba zai mutu wani halal ne a ci kowace irin mahalitta yake da ita ya halatta a ci shi Allah yana cewa inna lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara harrama 'alaykum saydul barri ma dumtum huruma Allah ce illa lakum saydul bahri wa ta'amu an halatta muku farautar cikin ruwa an halatta muku abincin cikin ruwa shine dabbobin da suke rayuwa a cikin ruwa wadanda za a iya samun abin da za a yanka a ci ko abin da afuwan abin da za a dafa a ci abin da yake cikin ruwa ba buƙatar sai an yanka shi kamar dabba saboda haka a gurin jumhur na malamai ko da abin yana da halitta irin rabi kifi wanda ake cewa hurriyatul ma ko insanul ma ko insanul bahar ina jin Hausa muna cewa mari babban kifi to ko da irin shi ne yana rayuwa ne a cikin ruwa to ya halatta Hanafiya cikin malamai su ne waɗanda suka karkata zuwa ga cewa in yana da sifa irin ta mutum to jinsin sai ya fita daga jinsin saurin dabbobin cikin ruwa to ba za a ci ba amma dai fadar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu ta kunshi dukkan wata halitta da take cikin ruwa haka na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira da yake tambaye shi game da alwalla da ruwan kogi yake cewa huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu shi ruwa ne wanda yake mai tsarki kuma abincikinsa ko da ya mutu halal ne saboda haka alhillu maitatuhu ay maitatul bahr amma ko da an ciro shi aka aje shi ya mutu za a ci so wannan ita ce magana mai inganci
1: to malam me wannan tambaya kuma yake cewa ina makarantar jami'a a matakin aji na uku sai aka kore ni saboda satar jarrabawa a halin yanzu ina cikin damuwa sosai har zuciyata tana kamun wasu munanan tunani ina neman shawara kan yadda zan fuskanci wannan jarrabawa
0: to da abin da ya same ka daga Allah ne kai kokari ka mai da al'amarin ka ga Allah subhanahu wataala kar rubuta kaddarar da ya rubuta maka kai kokarin sabunta rayuwarka daga waccan da da kake ciki sai da zaka yi da zuciyar ka tariya maka har ka isa ta ansa yanzu Allah ya jarrabe ka a dalilin wannan kuma ka fito wata rayuwar daban to sai ka kokari ka manta na baya ka sabunta rayuwarka in makaranta zaka kuma komawa ka sake gwada abin da ɗinka sa'a in wata sana'a zaka yi bai kamata ka ɗauka rayuwa ta ƙare daga nan ba wannan wani jarrabawa ce watakila za a baka wani darasi kuma yanzu ka samu darasin cewa komai ka neme shi ta hanyar da ta dace kada ka ce za ka yi ha'inci kada ka ce za ka cutar ka yi abin da bai dace ba duk ka fahimci wannan darasi ne Allah ya nuna maka saboda haka yanzu ka zo ka fara sabon rayuwa amma ka zauna ka yi ta baƙin cikin abin da ya riga ya wuce wannan ba abu ne mai daidai ba shi musulunci ba baya son wannan ana son haƙuri akan dukkan wani abu da ya shafe ka da ya same ka ko da musiba ce wanda ba kai ne ma sanadiyarta ba wanda wata musiba ce wadda haka kawai ta faru irin wadda ɗan adam ba shi yake cewa hakan ta same shi ba ba shi yake yin jawo kansa ba ballantana abinda kana da hannu cikin samuwarsa kai ka yi sanadiyar faruwarsa sai ka ɗauka a matsayin darasi ka kuma koma ga Allah subhanahu wataala ka manta da baya ka ci gaba da neman abinda kake ganin zai taimaka maka a rayuwarka
1: to malam me wannan tambaya kuma cewa yake menene matsayin azumin wanda yake yin sahur yana shan kwayoyi
0: yana shan kwaya ka ce kwayoyi ya zaka kwayoyin magani yana shan kwaya sahur din sa gaban kwayarsa da ba kwaya haramu ce ko a sahur ya sha ta ko ba a sahur ya sha ta ba ko da azumi ko ba lokacin azumi ba tana nan a kwaya ko tana nan a haramun ya sha abin da Allah ya haramta masa ya tuba ya koma ga Allah ya daina wannan abin da yake yi shi kuma azuminsa in zai yi azumi ya yi sahur da abinci ko da ya sha kwaya in dai ba ya zo daga baya ya karye azumin ba yana nan a matsayin mai azumi shan sa kwaya lokacin sahur ba ya nuna azuminsa bai yi ba shi azumi yana da abin da yake karya shi kuma abin da yake karya shi shine bayan alfijir ya keto mutum ya ci gaba da yin abin da aka hana mai azumi.
1: Na'am.
0: In bai yi waɗannan abubuwan da aka hana mai azumi ba bayan huru al-fajr ba cewa azumin sa ya kare saboda yayi sahur da baya. Amma dai wannan ba daidai bane yayi sahur da abin da yake saban Allah ne.
1: To karamaka Allah wannan tambaya menene kanin annabi da manzo?
0: Maganganu ne daban-daban na malamai amma maganar da tafi inganci shine shi manzo shi annabi shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa wahayi ya aike shi da wani sako cewa gashi isarwa da mutane amma bai saukar masa da wani littafi nashi na kansa ba yana aiki da littafin annabawan da suka gabace shi kuma an aiko shi ne zuwa ga mutanensa ba aika shi zuwa ga wata al'umma kafira ba zuwa ga wasu mutanensa da suke tare da shi illa iyaka dai suna buƙatar nuna musu hanya wasu gurare da suka kauce wa hanya dawo da su kan hanya kamar annabawan Bani Isra'il Allah ya aiko musu annabi Musa bayan annabi Musa sun saki hanya a wasu abubuwa da yawa Allah ya riƙa tashin annabawa cikinsu suna dawo da su kan hanya kan layi a wannan abu da kuke kun karkace kun musu ku dawo kan hanya kamar da malamai a cikin wannan al'umma suke yi suna ƙoƙarin dawo da mutanen da suke cikin musulunci idan sun kauce hanyar su da su haka annabawan Bani Isra'ila suka kai suna aiki ne kuma da littafin at-taura da Allah ya saukar wa annabi Musa ba a saukar musu da littafin su kuma a aika su zuwa ga wata al'umma kafira ba a cikin wannan al'ummar da Allah ya kuma ta da manzo a ciki suke aikin su waɗanda su ne annabawa manzo shine wanda Allah subhanahu wataala ya aiko shi zuwa ga wata al'umma kafira ya saukar masa da littafi ya umarce shi da ya kira su zuwa ga tauhidi ya karanta da su wannan littafin da ya aiko shi da su da shi wannan shi ne manzo don haka bambancin su shi annabi ana aiko cikin mutanensa wanda sun yi imani da manzon da ya gabata lamma sun karkace hanya sannan ba a saukar masa wani sabon littafi ba yana aiki da shari'ar annabin da ta gabace shi إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ألا شيء إن أنزلنا التوراة للمؤمن سوكد التوراة فيها هدى ونور أتشكي أنت أكوي شريا دهسكي يحكم بها النبيون لإتا أنبا واسكي هكونجي فأقا التوراة بالتالي لأن الله سوكر ورأى النبي موسى su kuma annabawan cikin Bani Isra'ila da Allah ya aiko su cikin Bani Isra'ila sai ya zama da suna hukunci da at-taura ba saukar musu da littafi sabo ba at-taura din suke hukunci da ita ga sauran yahudawa lillazina hadu yaqubu biha annabiyuna allazina aslamu lillazina hadu allazina hadu sune yahudawa wanda suka ce inna hudna ilaik mun koma gare ka ya Allah mun tuba su ne suke wa hukunci da at-taura waɗanda su ne annabawa ba kamar yadda ya shahara cewa shi annabi an masa wahayi amma ba a umarce shi da ya isar da abin da aka yi masa wahayi ba wato ana aiko shi ne ana yi masa wahayi ne da abin da shi kaɗai zai aiki da shi wannan kuskure ne babu wani annabin da za a ce kai ya isar da saƙon Allah idan ya zanto malami da bai kai annabi ba Allah ya hana ya ɓoye saƙon da Allah ya sanar da shi na littafi na lazina ya tumu na ba’an zanna min albayyana cewar huda min ba’adi ma bayyana hulun nasu fil kitab wanda ya kai la’anuhun mahu wa ya la’anuhun la’inu Allah ce lile masu ɓoye abin da muka saukar na hujjoji bayyanannu bayan mun bayyana su ga mutane a cikin littafi Allah ce waɗannan su ne mala’iku ya la’anuhun mahu Allah yake la’antar su kuma masu la'anta daga cikin mala'iku suke la'antar su to yanzu ya zanto wanda yake malami ba annabi ba an ce dole ya bayyana abin da ya sani da ilimi in kuma ya ɓoye Allah zai la'ance shi mala'iku za su la'ance shi to ina ga annabi wanda yana gabansa shi wahayi kai tsaye Allah ya yi masa kuma a ce shi a'a

0: يقول أبن يا أبن إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الله تشتنا لو كتنا مكي الكوري لأن أكباس للتابيج للي والله يكبينا وأن أبن مكباك ومتان أفقوي أولا كبا أسكولي لأتي ويشي النبي ba umarce shi da isar da sakon da aka dora masa ba, babu wani abin da yake nuna cewa annabawa sun boye abin da aka aiko musu aka musu wahayi da shi. Na'am.
1: To malam, me wannan tambaya kuma yake cewa ruwayoyin alqur'ani guda nawa ne, kuma ya dace mutum ya karanta alqur'ani da kowace ruwaya, sannan wace ruwaya ce tafi dacewa mutum ya karanta a cikin su?
0: To na san watakila ba ruwayoyi yake nufi ba, kira'o'i.
1: Na'am.
0: Akwai ruwaya, akwai kira'a. Akwai kira'o'i mashhurai mutawatirai da su ne al'umma duka ta yi ijma'i a kansu, da su ake karatun Al-Qur'ani guda bakwai, guda goma, akwai guda bakwai, sannan kuma akwai guda uku ƙari wanda suka bayar da ruwayi abin da kira'o'i guda goma. To kuma kowane mai kira'a yana da masu masa ruwaya, yanzu kamar mu a qira'a warsh abin ruwayar warsh kaga qira'a Nafi'u ce, Nafi'u al-Madani, Nafi' ibn Abdurrahman al-Madani qira'a sa ce, yana da masu masu ruwayar qira'a sa, akwai warshu, akwai kuma akwai kalul, wadanda su bi su suke ruwayar, su suke ruwaya daga Nafi'u. Mu dai muna karanta ruwayar abin da shi warshi ne Annafi, ita ce ake a makarantun tsangaya da sauransu. Kai kuma ruwayar da tafi yaduwa, wanda daga baya duk kusan ita aka koma saboda ta fi sauki wajen karanta Qur'anin, akwai ruwayar Hafs. Ruwayar Hafs qira'ar Rasim ce, Asim ibn Abin Najud, ita ban Kufa ne. Ruwayar qira'arsa ake karanta ruwayar Hafs. Hafs ba shi kadai ne su biyu da suke ruwaya daga shi Asim, akwai Shu'ba, akwai shi Hafs ibn Sulaiman. Saboda ita ruwayar Hafs kusan ita fi shahara ma aka fi karanta Al-Qur'ani da ita yanzu haka a duniya, ita ce kusan makarantun Islamiyya da ita ake karantar da yara masallatai, in ana sallaci ita za ka ji. Sabanin ruwayar warsh wadda da ita ce aka fi karatu da ita a makarantun tsangayoyi da karantun allo, ita ake karatu. Waɗannan su ne guda goma, guda goma waɗanda su ne aka yarda da su ne qira'o'i mashhurai mutawatirai. Kuma cikin goma nan kowace qira'a kai da ruwayar da kai ka karanta Qur'ani kamar yadda aka saukarwa Annabi, baka saba ba. Kowace ka ɗauka daga cikin karanta Al-Qur'ani da ita, ka karanta Al-Qur'anin da aka saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba kuma a ce maka ai a waccan tafi, inda cewa mutum a karan kansa zai ji ya fi sauki son karatu da qira'a da ruwayar wani ko qira'ar wani. Wannan kuma ra'ayi ne na mutum, kamar yanzu Imam Ahmad yana fifita ruwayar abin da qira'a Nafi, yana fifita qira'ar Nafi'u akan ta sauran. Amma wannan abin da yake komawa ga shi mutum ba wai yana nuna cewa inganci wannan tafi inganci ba, yace wannan tafi wannan inganci kamar sauran, ingancin su bai kai na sauran ba, a matsayin inganci ɗaya suke, a matsayin qira'o'i ne ko ruwayoyi ne wanda aka ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko kowace ka karanta Qur'ani, ka karanta abinda ake ba wa ladan makarancin Qur'ani, kai ma za a baka inda har ka yi niyyar karanta da niyyar neman lada.
1: To wannan tambaya malam cewa take, na bali man sallah da niyyar yin kasaru, ina tsammanin shi ma zai yi kasaru, sai na ga ya cika sallah, menene matsayin niyyata wadda ta bambanta da ta liman?
0: Daman ka bi liman wajibi ne ka cika, ka bi liman wanda yake cikawa, limamin mazaunin gida wanda yake cika sallah, in ka bi shi wajibi ne ka cika. Don haka in ka ma shiga da niyyar kasaru, ka fahimci liman cikawa zai to wajibi ne, a juya niyyar ka zuwa cikawar wannan babu komai bisa kauli mafi inganci cewa dan ka shiga da niyyar kasaru sai ta bayyana cewa liman cikawa zai shikenan sai ka cika tare da shi niyyar taka ta koma niyyar itmam ko niyyar kasar in kuma har ka tsaya kai kasar anan sallaka ta bace inda har cikawa ta wajaba akan ka amma baka cika ba sai kai kasaru to sallaka ta bace kamar wanda yake matafi ya shiga sallah yana tsin bai shigo gari ba sai ta bayyana cewa ya shigo gari daga inda ya shiga sallar da niyyar kasaru yanzu dole ciki sallah to yayi kasaru haka sallar ta bace dole ne niyyar tashi ta canza daga kasaru ta koma cika sallah mai yi ta cikakkiya saboda haka zaka cika sallah kamar yanda sauran waɗanda suka bi liman mazauna gida za su cika sallarsu
1: to malam me wannan tambaya yake cewa idan mutane wato idan matafiya sun hada sallar magriba da isha'i za su yi azkar na bayan sallar magriba kafin su yi isha'i ne ko kuma za su bari sai sun bayan sun yi sallar isha
0: da har suka gama sallar magriba za a tsikama ne su hada kawo sallar isha'i sannan aka gama sai su yi azkar na bayan sallah ba sai sun yi azkar sun gama ba sannan za ta sha kawo isha'i
1: to wannan tambaya cewa take idan mutum ya je wajen ibada domin wani abu da ake bayarwa shin yana da ladan ibadar ne ko kuma ba shi da lada saboda niyyar sa
0: idan ba dan ibadar ka je ba baka da lada abin da kai ka shine ladan ka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilayh nabi yace babu wani aiki sai da niyya kuma kowa yana da sakamakon abin da ya niyyata wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kuma kowa yana da sakamakon abin da ya niyyata ne kawai man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda ya hijira daga makka ko daga wani gari zuwa madina dan Allah da manzansa hijirarsa tana ga Allah da manzansa wanda ya hijira liduniya yusibuha saboda wani abu na duniya da yake ga zai samu ko kuma don wata mata da yake so zai haɗu da ita a can sai aure fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to abin da ya hijira saboda shi shine ladan hijirarsa duniya da ya samu ita ce ladansa haka nan matar da ya aura ita ce ladansa an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulun yuqatilu lil-ghani lil-maghnami wa rajulun yuqatilu lidh-dhikri ayyu dhalika fi sabilillah qala man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani mutumin da yake yaki dan ya samu ganima yana shiga yaki dan an samu ganima a raba da shi ko ya shiga yaki dan kawai a rika ambaton jarumtarsa cewa ne jarumi ne yakin da aka ce kaga abin da ya nuna na jarunta wannan shine abin da zai burge shi an tambaye annabi cikin su waye yake yaki dan Allah annabi ya ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabil wanda yake yaki dan kalmar Allah ta zama ita ce su a sama wannan shine dan Allah saboda haka idan mutum ya tafi gurin da ake ibada ba wai dan ibadar ba sai da abin da za a samu na duniya kawai wannan ya kai shi wannan ba ya da lada sai abin da ya samu din shine sakamakon sa ba laifi idan mutum ya tafi ibada wuri kuma wani abu ya zo na alheri ya same shi abin ko ga wani abu na alheri ya nufe shi wannan duk ba zai cutar da ibadarsa ba wato wanda zai je umara dan umara amma kuma yana zuwa can ya shiga kasuwa ya ga abubuwan da suke yake so ya sayayya ko ya tsaraba ko ya sayo masu kayan kasuwanci ya zo ya ci riba duk wani baya taɓa ibadarsa saboda ya je dan ibadar ne don haka wani abu da ya biyo baya na jin na wani samu na duniya wannan ba zai cuci ibadarsa ba wanda zai je hajji in ya je hajjin kuma sai ya ga wasu abubuwa na kasuwanci ya yi guzurin su ya taho ya sayar ya samu riba wannan babu laifi haka nan ko ya je ya haɗu da wasu mutane wanda dalilin haɗuwarsu suka ƙulla wani kasuwanci a lokacin aikin hajji ko

0: wannan harkar kasuwarci kawai ta kai shi ita ce a zuciyarsa wannan ko ya ibada bai da lada
1: to malam wannan tambaya kuma cewa take ina fama da rashin samun nutsuwar zuciya a cikin sallah da karatun alqur'ani ko da yaushe zuciyata tana cikin kunci da damuwa nakan yi kokarin samun nutsuwa kafin na shiga sallah amma da zaran na fara sai komai ya lalace tunani marasa amfani su rika zuwa mun duk abin da zan yi na addini ko na rayuwa kullum sai na ji kamar ba daidai nake yin sa ba wace addu'a zan rika yi domin samun nutsuwar zuciya da kawar da wannan damuwa
0: kafin addu'a ka bincike halinka ka bincike zamantakewarka da ubangiji ka bincike irin alaƙar da take tsakaninka da ubangijinka me kake yi wace sana'a kake yi yaya kake ta gudanar da sana'arka zamantakewa ka da iyalinka in kana da iyali yaya kake gurin sauke haƙoƙinka da suke kansu zamantakewarka da abokanka ɗan uwanka wani abu kake yi wanda yake ko shiga haƙƙinsu ko tauye musu wani abu na haƙƙi idan kana shugabantar wani ma'aikata ne duba na ƙasa da kai yaya kake mu'amala da su ba wani haƙƙi da kake shiga na wani yi bincike gaba ɗaya ka bincika ko ina cikin rayuwarka babu mawaki akwai wasu wurare da kake yi wa Allah ba daidai ba saboda haka Allah ya jarrabi zuciyarka Allah ya ce ulaika allazina imtahana Allah qulubuhum littaqwa Allah yana iya jarraba zuciyarka ya ga yaya tsoron yaya taƙawarka take yawanci ayyukan gabbai sukan yi tasiri akan zuciya abubuwan da mutum yake yi marasa kyau sukan yi tasiri akan zuciyarsa ya zanto zuciyarsa ta samu matsala ta taɓarɓare Allah ya ce fa bima naqadhihim mithaqahum ja'alna qulubahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya saboda yadda suke warware alƙawarin da suka yi tsakaninsu da Allah sai muka la'ance su muka mai da zuciyarsu ta zama busasshiya ta ƙeƙashi duk wani abu da zai sa zuciya ta yi laushi ta nutsu Allah ya cire shi to ka duba ka gani sannan kuma kai na gyara rayuwarka kana gyara abubuwan da suke tsakaninka da ubangiji tsakaninka da bayin Allah sannan kuma kai ta addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab kana addu'a allahumma ya muqallib al qulub thabbit qalbi ala dinik kana yau ta wadannan addu'a Allah subhanahu wa ta'ala zai baka nutsuwa a cikin dukkan wani abu da kake na ibada kuma sabuwa da kake na mu'amala da mutane
1: to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi a su kallon mu da sauraron mu duka dukanin muka kawo karshen shirin fatawar rahama na wannan lokaci sai dai za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703 36 0415 ko kuma ta kan adreshin email na fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahama da ke kan dandalinmu na sada zumunta da ke Facebook. A madadin shehu malamin namu, Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo, OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayar da ke Kano, wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa dukkan tambayoyin da kuke aikowa. Dama dukkan waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar wannan shiri, sunana Mubarak Hamza Adam. Ake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: قويما ولهديناهم صراطا مستقيما
1: 97.3 Rahama Radio.

0: jama'a kwanza siya hannun jari butar mai ta dangwata petroleum da kwanali har yanzu a buɗe take sai dai lokaci na koyewa za ka yi rijista ta morning point first point pos bankunan da aka amince da su fintech bilalan hannayen jari masu lasisi da sauran hanyoyin da aka amince da su ka sani za ka yi rijista a kowace rana ciki har da ranakun hutun ƙarshen mako gwargwadon lokacin aiki na kowace kafa haka kuma za ka iya saka hannun jari domin ƙananan yaranka da sauran yan uwanka bisa ka'idojin zuba hannun jari da aka amince da su kana kuma yin rijista pso ɗaya ta hanyoyin daban-daban saka hannun jari a yau ka taimaka wajen gina makomar kuɗaɗenka kada ka ƙara ɓata lokaci za a rufe zuba hannun jari ranar 13 ga watan oktoba shekarar 2026 hannun jarin matatar mai ta dangote dama ce ta shiga cikin mamallaka dangote petroleum refinery ko karanta prospectus kafin zuba hannun jarin
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa gashi kuma ya samu zarafi ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar airport Kano inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa a nan cikin garin Kano yana nan a cikin rumfarsa mai lamba 13 stand 13 rumfa mai lamba 13 ko a kira shi akan lambar wayar sa 07603336 Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido sannan kuma ya je yayi karatu mai zurfi a jami'ar Ilori ta jihar Kwara wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudunmawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido mutane da suke fama da matsalar ido kamar ido yana ruwa yana ja ko yana kaikayi ko kuma yana kwantsa da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa ido yana hazo-hazo ko yana dishi-dishi ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma a yi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfarsa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano ko kuma kira shi a lambar wayarsa 07603336 kuma Alhaji Suleiman mai linzami ya ce duk wanda zai zo gurin sa karɓar magani ya yi kokari ya riko albasa guda ɗaya da farin hankici sannan kuma ya ce a gaya muku cewa shi fi dukkan magungunansa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido a'a magungunan duka na sha ne dan haka ba su da wani hatsari wanda suka gwada amfani da magungunan Alhaji Suleiman mai linzami sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido a yi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfarsa mai lamba 13 stand 13 sai kun zo
2: Television da shirkuma
3: Al-dishiru kuma rubuta kallon tashar rama television farin cikin al'umma

0: domin a yi wa kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama. Wanda tashkinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zaure namu na Rahma Talabijin, Rahma Radio, muke kuma tattaunawa da su kan yadda larura take da ake kamuwa da ita da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. To ga waɗanda suka kasance da mu a shirinmu da ya gabata, kun ji mu tare da ƙwararren likitan namu Dr. Mahmud Kawu Magashi na asibitin koyarwa na Margayi Malam Aminu Kano, wanda ya fara mana maudu'i dangane da matsanancin zazzabin da wasu daga cikin iyaye mata ke fuskanta lokacin da suka haihu, wanda a Hausance ake kira da dahuwar ƙashi. Wanda kuma dakta ya fara wani shimfiɗa akan wannan maudu'i a shirin namu da ya gabata, kuma kun ji yadda wannan zazzabi yake da kuma irin yadda alamominsa ma suke da kuma abubuwan da yakan haddasa wa waɗanda suka kamu da shi a daidai lokacin da mai juna biyu ta haihu. Alhamdulillah, a daidai wannan lokaci ma ina sake mana lale marhaban da gabatar mana da dakta wanda tuni ya shigo wannan zaure namu, ya kuma shirya tsab da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri. Don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida, mune wa dakta Mahmud Kawu Magashi, ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na Margayi Malam Aminu Kano, lale marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Aminu wa alaikum assalam wa rahmatullah. To kamar yadda kuka sani a cikin shirin namu, muka raba shi gida biyu ne. Da a farko mukan ɗauki maudu'in namu, wanda bayan kammalawa a kashi na biyu mukan dawo gare ku domin ba ku damar shigowa cikin shirin kai tsaye. Da Allah, akwai wanda yake da tambaya ko neman ƙarin haske akan abubuwan da suke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda kuma kuke iya aiko da saƙo na karta kwana, wato SMS text message, ko kuma rubutaccen saƙo a dandalinmu na sada zumunta a social media, ko kuma ma saƙo na murya, shi ma dai duka a takaice, domin yi wa dakta tambayar abin da ke buƙatar ƙarin haskensa domin ku ji amsarsa a cikin wannan shiri namu. Kuma kamar yadda na ambata muku tun da fari ɗorawa dakta zai yi mana akan wancan maudu'i da muka faro gabaninmu shiga kashi na biyu, da za mu dawo gare ku akan abin da yake haddasa wannan matsanancin zazzabin da akan samu a tsakanin waɗanda suka haihu da yake haddasa musu wanda ake kira da dahuwar ƙashi. Haka ba tare da na jamu da nisa ba, bayan mun kammala ma dawo gare ku da za ku iya yin amfani da waccan lamba ta 08002662555 domin aiko da saƙon naku, ko dai na SMS text message, ko kuma ma a dandalin namu na sada zumunta a social media, wato WhatsApp kenan. Da haka bari mu je ga dakta domin ɗorawa akan mun wancan maudu'i da muka faro makon da ya gabata.
1: Ga waɗanda suke biye da mu, za a tuna mu bayanin shi menene wannan abin da a Hausance aka kira da dahuwar ƙashi, ni bayanin abin da ke faruwa da kuma irin abin da sakamakon matsanancin zazzabin kan jawo, matsalolin da kan iya biyo baya na gajeren zango da na dogon zango. Kamar da muka ce, Allah yarda, wannan makon za mu duba mu ga to wani irin abubuwa ne suke haddasa wacce ta kai ga irin samun wannan zazzabin bayan ta haihu. Daga cikin matsalolin nan, akwai matsalolin da suke tun kafin mace ta samu juna biyu, da matsalolin da sukan biyo bayan samun juna biyu, da matsalolin da ko kuma abubuwan da sukan biyo bayan samun juna biyu wanda sukan iya haddasa haka, da kuma abubuwan da sukan kasance a lokacin da mace take naƙuda wanda sukan iya jawo hakan, da kuma abubuwan da sukan iya biyo bayan haihuwa wanda kuma sukan haddasa haka. Idan muka ɗauka misali, mun ce akwai matsalar da tun aka samu juna biyu, misali shi ne ƙarancin jini a jiki. Ga matar da take da ƙarancin jini a jiki, wata tun kanta samu

0: biyu na misali za ta shiga juna biyu da karancin jini. Kuma in an tuna ga waɗanda suke bibiyar mace a yi mace ta samu juna biyu, jini yakan tsinke, wanda wannan yakan daɗa sawa mace ta ɓace ko a ga ba ta da isasshen jini. Saboda ɗan wanda ake da shi ɗin jiki ya tara ruwa ya tsinke. To, idan aka ci gaba a haka har aka kai ga lokacin haihuwa, to abin da zai biyo baya wannan wuri da mabiya ta ɓare, wanda muka ce yakan zama kamar wani rauni ne ko kuma wani ciwo ne a gurin ko kamar wani gyambo ne a gurin, to wanda kamata a yi a ce kamar yadda muka yi bayani makon da ya gabata, bayan ita ainihin fatar ta zagonye to ya zama gurin kuma ya warke sabo fata ta fito. To idan ya zama na dama akwai ƙarancin jini, to wannan warkewa ba za ta yi da wuri ba. Sannan ƙarancin jini yakan zo tare da ƙarancin garkuwar jiki, domin ne a cikin jini akwai ƙwayoyin jini wanda su kamar garkuwa ce ga jiki. To ƙarancin garkuwar jiki kuma abin da zai biyo ba zai ba da damar ƙwayoyin cuta zama sun shiga gurin. To in suka kama gurin to kuma shi ne abin da zai biyo baya, daga nan kuma suna iya shiga cikin jini su yaɗu, to daga nan kuma za a iya samun wancan matsanancin zazzaɓi. To shi yasa in sun samu ne ba a san mace ta shiga ma'ana ta samu juna biyu kuma tun kafin ta samu juna biyu tana da ƙarancin jini, ko kuma in ma ta samu juna biyu ba da isasshen jini ba, to kuma wannan magani da akan bayar na ƙarin jini shi sa ake so mata su mai da hankali wajen shansa. To wata matsalar kuma ita ce matsalar ƙiba. Idan ƙiba ta yi yawa shi ma wani yana ƙara haɗarin mace ta samu wannan. Dalilin da ya sa shi kuma matsalar ƙiba yakan zama shi ma yana bayuwa ga wannan shi ne, yawanci waɗanda suke da ƙiba da yawa ko daga waje ma ai akan ga wasu idan ƙiba ta yi yawa irin jiki guraren da yakan yi gura ya akan ga wani gurin sai a ga ya yi alamar kamar kamuwa da ƙwayar cuta, ma'ana a ga ko yana ƙaiƙayi ko wajen ya abu ne yawa. Su yawanci masu ƙiba za ka ga matsalarsu dama tana da yawa tun daga samun ciki ko tun kan samun cikin da samun cikin. To haka kuma idan an zo bayan an haihu shi ma, na farko shi ne yiwuwar yaɗuwar ƙwayoyin cuta lokacin da suke da cikin musamman ko kuma lokacin da suke naƙuda ya fi na masu ƙiba fiye da marasa ƙiba. Sannan kuma kasancewar a wannan yanayi na ƙiba na jikinsu, to wannan shi ma yana iya bayuwa ga ba da damar ma'ana ya zama da cewa ƙwayoyin cutar da muke magana daga gaban mace za su iya yaɗuwa zuwa cikin ƙwaryar mahaifa, wannan ma yana iya ƙaruwa. To wannan shi ne abin da yakan jawo. Sannan kuma za ka ga idan mace tana da ƙiba akasari yawanci ko da gurin ma'ana lokacin da take naƙuda ne wajen dubawa akan samu wahalar yiwuwar duba su, ma'ana saboda kasancewar yanayin jikinsu da yanayin yadda za a buƙaci yadda ya kamata su saki jikinsu yadda za a duba su. Haka zalika kuma misali bayan haihuwa yadda misali in mace mai ƙiba ce ko mara ƙiba ce misali ko in ta samu ƙaho ko wani abu za a yi ɗinki ta yawanci yau ne warkewa gurin ga masu ƙiba lokacin sukan samu wahalar irin wannan, saboda dai yanayin ƙibar da shi kansa yanayin gurin yankan ko wani abu. To wannan yana ƙara yiwuwar ƙwayar cuta suna iya shiga ta nan gurin, wanda wannan shi ma yana iya bayuwa ga su samu irin wancan matsala. Wani abu kuma shi ne waɗanda suke da larurorin da suke ma'ana masu karye garkuwar jiki. Misali cuta mai karya garkuwar jiki misali ko kuma waɗanda suke da kamar larura irin ta diabetes, to suma duk da yana da alaƙa ne da garkuwar jikin da yanda jiki ya kamata ya tunkari matsalar shiga ƙwayoyin cuta, wanda kuma waɗancan abubuwan da suka iya faruwa na ko a ƙara ko ta ƙaru ma'ana ta yage ko wani abu, duk wannan yana iya zama wata hanya ce tunda ƙwayoyin cuta za su iya shiga jiki. To kuma masu irin wannan masu kamar larurorin da suke kamar raunata ko karye garkuwar jiki ba su da isasshiyar garkuwa ko garkuwa mai karfi da za ta iya yakar wannan, to wannan yana iya jawowa ya zama na cewar an samu irin wannan matsala. To amma idan muka ɗauki yanzu kamar misali kiba, ai kaga abu ne wanda mutum zai iya yin wani abu, shi sa ɗin da yawa yawanci akan su waɗanda suke da kibar su kokarin daidaita kibar su, koda misali kafin su samu ciki ne. Haka zalika kamar masu karjuta garkuwa mai kare garkuwar jiki, su kuma akan so su zama suna kan magani, wannan suna kan magani wannan yana daƙile tasirin cutar, wannan yana ƙara ƙarfin garkuwar jikinsu, da wannan sai a iya kaucewa wannan. To mu dan dubi kuma matsalolin da misali suka shafi lokacin da misali mace ta zo naƙuda. Daga cikin matsalolin da sukan jaza irin wancan matsalan lokacin da mace ta zo naƙuda shine, idan ya zama da ciwar faya ta fashe na dogon lokaci, nan tuna nan mun sha magana cewar faya ta fashe ba a zama a gida, amma mun sani cewar wani lokacin wasu za su ce ai sun je ma asibitin aka ce musu su tafi gida, in faya ta fashe to kuma an shiga mataki na gaggawa, abinda ake cewa emergency. Idan faya ta fashe ko da misali mace ta tarbi musamman irin wanda faya takan fashe musu ba tare da suna naƙuda ba, ko kuma ba cikin bai kai lokacin haihuwa ba, in faya ta fashe abu mafi kyau shine mace in ta je asibiti shine a kwantar da ita. Idan an kwantar da ita irin wanda cikin bai kai lokacin haihuwa ba, to kaga a nan ana fuskantar matsaloli biyu. Matsala ta farko shine ɗan bai kosa ba, abinda muke cewa prematurity. Na biyu da kuma yiwuwar haɗarin, tunda faya ta fashe katangar da ta raba gaban mace da inda ɗaya yake linƙaya a cikin ruwan nan ta rushe, to ƙwayoyin cuta za su iya shiga ciki. Idan ƙwayoyin cuta suka shiga ciki kuma za su iya yaɗuwa su kama yaron, su shafi yaron, su shafi ita mahaifin mace. To wannan ne ya sa shi sa idan faya ta fashe abu mafi kyau shine a kwantar da mace. Matsalar abin da ya shafi yaro bai kosa ba, wannan ya danganta da ƙwarewar waɗanda suka ga ita mara lafiyar ko kuma ita mai cikin da faya ta fashe. Domin ne idan kuka san cewa asibitin da kuke ba ku da inda ake renon jarirai masu ƙarancin kwanaki, ma'ana bakwai ne, to abin da ya kamata shine sai ku tura ta inda ake da gurin da ake renon bakwai ne.
1: Ko da akwai ƙwararru da za su iya yi
0: ƙwarai da gaske, an ƙwarewar ka idan ba ka da kayan aiki kaga ai ba ta da wani amfani. Saboda ai kaga shi inda ake kwantar da irin waɗannan bakwai ne, ai kaga ana buƙatar kayayyakin aiki. In ka tuna su kusan da muka yi magana a kan batun ɓari, ai mun ce abin da ya bambanta ma'ana kwanakin cikin mummunan da muke kira ɓari da na sauran wasu ƙasashen ba wani abu ne, shine irin fasahar da ake da ita ta yadda za a kula da ma'ana yaran da aka haifo su, ɗan tayin da aka haifo su wanda ba su kai wannan kwanakin ba. Saboda haka ga mu muna da ƙwararru sosai wanda suke sun goge a harkar, amma idan a inda suke ba su da irin wannan kwalaban wanda ake cewa incubator misali, ba su da kuma sauran kayayyakin da ake buƙata na yadda za a lura da yaran, ko kuma a asibitin ma wataƙila babu wuta, to kaga ai ba dalilin da zai sa ka ƙyale mace ta haihu a nan. Domin ne ka san cewar yaron nan ba zai iya jure ya iya numfashi da kansa kuma ya ci gaba da numfashi yadda ya kamata ba. To irin wannan shi sa ai akan so idan an ga irin wannan sai a tura su guraren da aka san suna da irin wannan sashin da suke lura da jarirai sabuwar haihuwa, musamman inda ake lura da bakwai ne. To wannan shi ne dalilin waɗannan matsalolin guda biyu sai an dube su ta ɓangaren ma'ana ita kanta wacce fayar ta fashe mata. Saboda haka a nan ta ɓangaren yiwuwar yaɗuwar ƙwayoyin cuta za a ɗora ta akan magungunan da za su daƙile yiwuwar ƙwayoyin cuta su yaɗu. Ta ɓangaren kuma ya za a yi a lura da yara, to sai a maza a tura ta gurin da aka san ko yanzu ɗan nan ya fito akwai inda za a lura da shi. To irin wanda fayar take fashewa ta daɗe suna zubda ruwa, kasancewar kamar da na faɗa abin da ya raba gaban mace da cikin inda ɗan nan yake linƙaya ya kau, to ƙwayoyin cuta suna iya hawa su shiga su shafi yaron sannan su shafi uwar. To wanda wannan shafar uwar shine za ga bayan an haifi ɗan na farko dai shi ɗan in ya shafe shi zai ta fama da a haifo yaro yau, amma sai ka ji ana magana kafin gari ya waye sai ka ji jikinsa ya yi zo kamar wuta, shi ma ƙwayoyin cuta shi ma sun yaɗu a jikinsa, shine abin da muke cewa neonatal sepsis. To sannan ita kuma uwar kasancewar wannan kwayar cutar sun yaɗu, to duk abin da muka yi bayani makon da ya gabata yana iya faruwa. Saboda tana iya samun dukkanin waɗannan matsalolin da muka yi bayani. Shi yasa ba a san idan mace baya ta fashe ta zauna a gida.
1: Amma daɗewa da kace kamar tsawon awanni ne.
0: Ai shi kyan fashewar faya da faya ta fashe musamman ga wacce ma ita ba ma naƙuda ba ce. Ko da bai naƙuda ce da ma ibi naƙuda ai ba za a ce ma zauna a gida ba. Ko da ba naƙuda take ba faya na fashewa ta fi asibiti. Domin ko a asibitin mukan yi lissafi ne daga sanda fayar ta fashe. Akwai adadin awannin da idan ya wuce to ba ma majira mace sai mace ta haihu da kanta. Ɗayan biyu mace za a iya zunguran naƙuda ce a zunguro naƙuda ta haihu. Wace ba za a iya mace a yi mana aje a yi mata aiki domin ne barin ta ci gaba da zama to wancan abin da na faɗa da zuci ne abin da zai iya faruwa. Saboda haka ba wani waye awa ko yanzu faya ta fashe a mafi kyau fara haɗa inaki-inaki ta fi asibiti. Ba naƙuda ba ce amma na ga ruwa na bi na inda ake bambancewa shi ruwan da faya ta fashe ba wai irin yanda wasu da sun ɓanga ruwa ya ɗan ɓata kamfansu irin ruwan nan na irin discharge ne da ke fita mana irin ruwan da mata suka fitar da gabansu. Ka san an tuna mun yi bayanin cewa a ɗaya daga cikin lokutan da mata sukan fi ganin ma ruwa na fita da gabansu ko danshin gabansu na ƙaruwa shi ne lokacin da suke da juna biyu. To ba irin wannan ba amma ruwan da za a ji wani lokacin kawai ruwa yana malala yana bin kafa har ƙasa yana zuwa a ƙasa irin wannan ruwan da an gan shi alama ce cewa faya ta fashe ba a wasa da irin wannan. To wata matsalar kuma shi ne a yanayin da faya ta fashe sai kuma aka yi rashin sa'a kwayoyin cuta suka shiga. To shi ma wannan shiga kwayoyin cutar shi alama ce da zai iya jazacewar da ƙarshe mace ta samu irin wannan matsalar ko matsalolin da duk muka bayani a makon da ya gabata. Sannan ɗaya babban abin wanda kuma shi ya fi zama ma ruwan dare musamman mu a irin ƙasashenmu shi ne a dinga saka wa mace hannu musamman irin masu haihuwar gidan nan. Haihuwa irin na ƙungiyoyinmu na da na baya yawanci su ba su fi yawan cewa sun sami wani domin su abin da suka yi su ne kawai a saurara a gani ma'ana a sa ido ana lura da mace in ta zo haihuwa inda wani abu da za su iya yi su iya amma ba yawan sa hannu. To amma yanzu ne kuma ake ganin an waye za a gayyato wata ta zo ta karɓa haihuwa ko za a tafi gidan wata ta karɓa haihuwa bilibili sai a saka wa mace hannu da sunan wai za a duba ta. Shi kuma saka hannun nan a asibiti ma yana da tsari ga matar da ba wani dalili na saka mata hannu to za ka ga kwata-kwata ba za a duba ta sama da sau uku ba ta haihu. Sanda ta zo bayan awa huɗu bayan ta zo da kuma lokacin da ake ganin bakin mahaifan nan ya gama buɗewa gaba ɗaya amma ba bilibili duk awa sai a zura hannu. Sannan a lokuta da dama safan da suke sakawa ba safa ce wacce take mai tsarki na tsarkin kwayoyin cuta ba domin safar ma kala-kala ce a kowace take abin da ake cewa sterile ma'ana za ka ganta a cikin takardar ma kunshi-kunshi sai ka ɓara takardar farko ka ɓara ta biyu irin wacce da za a yi aiki ake sakawa da akwai kuma ta gama gari wacce kwalinta kawai haka take a cushe a cikin kwanu to wani lokaci ma za ka ga ɗan ɗiba ake misali ita wacce ta zo za a ce ta je ta karɓo safa za ta je kemis a ɗan ɗebo mata a tsakuro mata a mata to irin wannan safar ita sukan saka a wasu lokutan ma wasu sukan yi hatta irin amfani da irin safan nan ta leda wacce wani lokacin za ka ga amfani da ita a ɗakin da fada fara abinci a kicin leda ce kawai safar ce amma leda ce wacce wannan ba magana wani tsarki na kwayoyin cuta to da ita ba a yi amfani da su na wani karɓa haihuwa ko kuma a dinga duba mace. To wani abu shi ne ko da safan nan mai tsarki ce duk sanda za a yi bibiyan nan akwai yiwuwar tunda su ba su fiye su ɗauki matakan goge gurin da za su duba ba domin a ƙa'ida in za a duba mace ma akwai sinadari da akan sa wanda yakan rage ta yiwuwar ɗaukan ƙwayar cuta daga waje a tura mata cikin mahaifarta to sai yawanci ba su fiye yin wannan ba. Saboda haka abin da zai biyo baya a yi ta saka wa mace hannu a yi ta saka wa mace hannu to duk sa hannun nan ana tura ƙwayoyin cuta ne sama to da irin wannan yawanci za ka ga yawan da ake yawan samun su hannun nan su ma daga ƙarshe suna iya bugewa da wannan matsalar da muka yi bayani ta wannan zazzaɓi da muka yi bayani makon da ya gabata. To haka zalika kuma ga masu karɓar haihuwa irin namu na gida uzurinmu na gida ko da ma misali wanda da sunan cewar su ai ma'aikatan lafiyar ne za a ga lokacin mace in ta zo sai a ƙara ta ba tare da la'akari da ina za a yi ƙarin ba. To a wasu lokutan irin wannan gurin ƙarin idan da mana mun gida ne kamar da muka yi bayani a wancan shirin nan yawanci za ga sun ba dinkewa yake ba su za a ce a ci gaba da gashi ne har wajen ya haɗe su kuma irin namu wanda suke yanzu na zamani yanzu masu cewa ai su ma'aikata za su mutu ne za ka ga wani lokacin za su ce za su yi dinki to amma an ƙara mace ko ta ƙaru a gida kayan dinkin nan bisa ƙa'ida abinda duk za a amfani da shi na dinki to sai an gasa shi ya sami tsarki irin tsarki na ƙwayoyin cuta ma'ana an gasa shi tun da zai zama ana sarin babu wata ƙwayar cuta a jikinsa to amma za ka ga wasu kayan aikin nasu kamar yadda ka san mace ta wanke wanken kayanta ta shanya haka suke wankewa su shanya a gidajensu to kuma da su za a zo in ƙarin ne da shi za a ƙara mace in ɗinkin ne da shi za a ɗinke mace to sai ka ga wannan gurin da aka yi ƙarin to sakamakon wannan ƙarin da aka yi da ɗinkin da aka zo aka yi da kayayyakin da ba su inganta ba ta ƙarfin ƙwayar cuta wannan yana iya jawo sanadin da zai zama shi ne ta nan ne ƙwayar cutar da za su shiga su jawo wancan matsala to mu tafi kuma ga abubuwan da akan yi ko kuma sukan zama dole a yi lokacin da mace ta haihu wanda wannan su ma suna daɗa ƙarin yiwuwar samun wancan matsala idan misali mace ta zo haihuwa sai ya zama na cewar da ta haihu sai ta zub da jini da yawa to zub da jini da yawa kaga zai sake kai mu kan wancan misali zai jawo ƙarancin jini a jiki wanda wannan yana iya jaza wannan matsalar wanda hanyar da za a kauce masa shi ne ta in akwai buƙatar ƙarin jini a ƙara jini to haka zalika idan ya zama na cewar sai an yi amfani da wasu abubuwan da za a taimaka wajen ɗannan ya fito kamar da muka yi bayani a wancan karan a wancan maudu'in da muka yi misali a ce sai an yi amfani da wannan ƙarfin da muka ci ya kan ma'ana sinkife kan ɗata yadda zai zama na cewa an jawo ɗannan salin halin ba tare da uwar ta yi ba wani yunƙuri ba ko kuma a irin wanda akan yi amfani da shi wajen zuƙo ɗan yadda zai fito idan misali aka yi ga akwai buƙatar a taimaka wa uwar ta yadda ɗan zai fito to duk yin amfani da irin wannan yakan bayu ga ko dai a ɗan ji ciwo a wani guri ko kuma a sai an ƙara mace wannan shi ma kasancewar an saka wani abu to wannan yana iya ƙara haɗarin yiwuwar mace ta samu irin wannan a nan shi kuma amfanin wannan yawanci shi wannan dole dama a asibiti ne domin ba na jin akwai wacce dai don karamba ne za ta ce za ta yi irin wannan domin wannan abu ne wanda ko a likitocin ba kowa ne yake yi ba
1: shi ne ya yi tsadar sama ba lallai
0: yawa to wannan shi yawanci a asibiti wani irin wannan za ka ga hanyoyin da akan bi dama don kaucewa samun matsala shi ne akan ɗora mace akan magungunan da za su yi taimaka na kashe ƙwayoyin cuta banda kuma duk inda aka ga da raunin da misali ta samu ko ya ga ta samu ko kuma in dama ƙara ta aka yi saboda za a tun da dama asibiti yawanci irin wannan za a ƙara mace ake yi saboda a samu isasshen wuri to za a ga za a ɗinke wurin kuma za a ɗora ta akan magungunan da za su taimaka wajen kashe ƙwayoyin cuta sannan wani abu shi ne irin wanda suke haihuwa mabiya take faɗowa idan mace ta haihu mabiya ba ta faɗo ba shi ma wannan yana ƙara yiwuwar haɗarin wannan musamman irin wanda za a haihu ko a gida ko kuma ya zama da cewar an haihu a wurin da watakila babu waɗanda za su iya cire mabiyan nan idan ba ta faɗo da kanta ba to irin wannan za ka ga kafin a ce an je wasu za ka ga yadda zaren don ka san shi a al'adance a wajen bahaushe kan ce mabiya shan jini take in ba ta faɗo ba za ka ga yawanci ba sai zaren cibiyar sai a ɗaure mace shi a jikin cinyarta a ce an bari zai koma ba inda zai koma yawwa sai a ce ayi an bari saboda su ɗauka suke ayi ta wani rai ne da ita ma
1: ita ma biyu
0: yawwa mabiyar saboda haka ce a jikin zaren ayi in aka yanke cibiyar yaro ko ba zai saboda haka shi sa sun yanke cibiyar sai su ɗaure zaren cibiyar a jikin cinyar mace to amma babban matsalar shi ne kan a tafi jigwargwalan nan da za a yi da wani wani lokacin za ka ga wata kan aje har wajen ya fara bashi to irin wannan dama akwai yiwuwar su samu irin waccan matsala musamman idan ya zama da bayan da an gama wannan sai kuma aka yi sa'a domin a gonsu sai su yi wa mace turaren barkono
1: turare
0: kwarai da gaske su hikimar su shi ne shi rashin faɗuwar mabiya yana iya zama kashi biyu akwai wanda mabiyar ba ta ma ɓanɓare ba akwai wanda mabiyar ta ɓanɓare amma bakin mahaifar ya rufe saboda an ɗau lokaci bakin mahaifar ya tsinke to mabiyar ba za ta iya faɗuwa da kanta ba to saboda irin wannan sai su yi wa mace turaren barkono saboda rashin tausayi saboda haka ɗirka atishawar da za ta dinga yi to sai mabiyar ta faɗo wanda ba abu ne mai kyau ba wai mun ina fadin ne da cewa kai
1: da yadda
0: wasu kuma za ka ga sai a zungura wa mace muciya
1: a ga
0: muciya ne da kake na tutukin tuwo a bakin ta in ka zungura wa mace muciya ai ka ga zaka sa ta dinga hankuri ne saboda za ta ji kamar wani abu kuma ta tana kokari wannan ta haka suke take fitowa wanda duka babu wata hanya da take ta dace domin ne idan asibiti aka je a wasu lokuta mabiyanin ta ji faduwa ne ba don kowa bakin mahaifar ya gudu ba saboda mahaifar ta kasa takurewa wata fitsari ne kadai ya cika mararta ya sa mahaifar ba za ta iya takurewa ba ko ba za ta iya yin fitsarin ba a lokacin saboda ba ya fita daga gurin yana raɗaɗi ita kanta mafitsarin ba za ta iya takurewa yadda ya kamata ba wanda a asibiti ne an san yadda za a yi yadda za a tsaya fitsarin nan da nan za ka ga mahaifar ta takure
1: sai da taimakon sa wannan robar da
0: banda haka banda haka kuma asibiti akwai magunguna da za a bar wanda za su taimaka mahaifar ta takure ta fito ko sannan kuma idan bakin mahaifar ne ma a wasu lokutan asibiti za ka ga an ji ba a buƙatar komai illa kawai a jawo zaren mabiyan nan ta fito salin ani amma mace magungunan da za su taimaka yadda ba za ta zubar da jini ba to amma saboda ka san harkar yadda ake yin tamu a nan babu sa ido da kuma yadda za a yi maganin irin masu yin irin wannan sojan gonar to shi sa wani mutum sai a jaza wa mata matsala mai nisa domin ne wata kan ta zo wannan mabiya ta fara ruɗewa domin ana barin wasu su kwana biyu mabiya ba ta faɗo ba to kaga irin wannan dama an nemi hanyar faɗawa waccan matsalar da muka yi bayani a baya haka zalika idan ya zama cewa ko da ƙara mace aka yi misali to sai ya zama kuma cewa a asibitin ne ma amma an ba ta magunguna ka san ana samun irin wannan an ba ta magunguna an yi komai ko dai a zo wataƙila don ba a mai da hankali an sai maganin ba ko kuma a zo an sai maganin ma ba ta sha to kuma guri ne an yi rauni kuma sannan ana yin duk abubuwa na gargajiya da aka saba babu ne mai sauƙi shi ma kwayoyin cuta su shiga nan gurin wanda kuma wannan yana iya jaza waccan matsala to a taƙaice wannan wasu daga cikin abubuwan da aka yi kenan wanda mun rage wasu da dama wanda wasu kuma ma za ka ga kawai irin abubuwa ne namu na gargajiya da aka yi domin ne akan samu irin waɗanda za ka ga gwanzoma ta gida har takan kawo wasu magunguna da za ta rinƙa cewa a shafa a gurin ko a yi turare a gurin ko wani abu wanda duk waɗannan suna daɗa jaza yiwuwar a ƙi ɗaukan matakin da ya dace na kula da gurin kuma ƙwayoyin cuta su shiga gurin kuma daga nan sai ya zama da sun yaɗu zuwa sassan jiki domin ba ga ba mu jinsi wannan a haka ko ana kan mako na gaba sai mu bibiye su mu ga duk da wasu na ɗan farfaɗa hanyar da ya kamata a kauce to ba sai mu bibiye su mu ga to ya za a kauce wa wannan ya za a kauce wa wannan ɗaya bayan ɗaya da fatan Allah Ubangiji ya samu dace.
1: To amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne ke zuwar muku wanda kamar yadda tun da fara kuka ji ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata na asibitin koyarwa na marigayi malam Aminu Kano Dr. Mahmud Kawu Magashi ya ɗora mana a cikin maudu'in da muka faro makon da ya gabata akan matsanancin zazzabin da wasu masu haihuwa sukan fuskanta da ake kira da dahuwar ƙashi kuma kun ji irin ƙarin bayanin da dakta yi mana akan irin matakan da akan ɗauka a lokacin da aka samu macen da ta samu kanta akan wannan da ma yadda ake gano irin matsalolin da sukan haifar da haka kashin farko kenan kuka kalla kuma kuka ji wanda ba tare da najabin da nisa ba kai tsaye za mu shiga kashi na biyu dawowa za mu yi gare ku akan abin da kuke aiko mana na tambaya ko neman ƙarin haske ga dakta hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata za ku iya turo da saƙonnin naku ne akan lambar waya ta 0806-262-5555 ita ce lambar da za ku iya aiko da ko dai rubutaccen saƙo na SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media WhatsApp kenan domin ku ji amsar abin da kuke buƙatar ji daga bakin dakta. Haka bari mu fara da saƙo na farko da ke cewa assalamu alaikum. Na la likita tambaya ta ita ce na yi allurar wata uku sau biyu. Bayan wata biyu al'ada ta rikice da na koma asibiti sai suka ce allurar ta sake ni da wata ya zagayo ban yi al'ada ba watan kuma gaba ɗaya sai na ga jini kadan sai na koma asibiti sai suka ce in yi scanning da nayi kuma scanning din ba ciki kuma ina ganin wani abu brown mai yauki dan Allah likita a taimaka min da bayani nagode
0: to ina ga wata kila ba cibiyoyin da aka ware dan irin wannan harkar ta bada tazara kika ji ba kuma wadanda kika samu wata kila da abin da ya kamata sai su duba Allah zai miki gani cikin su su fahimci menene matsalar ba domin a irin cibiyoyin ne su sun san cewa dama da irin wannan ta kan faru kamar yadda muka sha nanatawa kuma sanda muka bayani akan allura ma mun yi bayani cewa allura ta kan jawo raguwar zubar jini saboda haka inda kin saba ki al'ada ki kwana hudu sai ki ga kila ta dawo kwana biyu ko kwana uku ko kuma in ma za ki kwana hudu amma sai ki ga zubar jinin ya ragu allura tana da wannan sannan ga wasu kuma gaba ɗaya ma jinin yana iya ɗaukewa kamar yadda ke kika gani biki gan shi ba saboda haka ba wai wani abu mamaki bane a wannan abin duk guda biyu da kika gani ko raguwar jinin ko kuma ɗaukewar jinin sannan kuma ki gane cewa idan kin yi allura misali jini ya ɗauke baya nufin cewa kuma a watan da kika yi ta ƙarshen lallai tunda ai baki saki ba sai kika komai ya dawo ai kin ga wata uku kika yi wannan ni yanzu a lissafi na ayin da kika faɗa kin kai kamar allura wata shida kika yi tunda kin yi ta wata uku kin kuma ta wata uku sai bayan wata shida ne ya cika cin shine za a fara tunanin to tasirin ta kuma kamar yadda muka fi shanana tawa tasirin allura nan yakan iya ci gaba na dan wani lokaci musamman abin da ya shafi dawowar jini ga wanda jini ya ɗauke da kuma yiwuwar samun juna biyu ba kamar yadda muka sha faɗa a bayan shi ne idan kika ga misali jini ya ɗauke kamar yadda muke ta faɗa cewa takan kai misali jinkirin samun juna biyu yakan kai wata huɗu zuwa wata takwas amma idan jini ne ya ɗauke aka kai wata huɗu zuwa wata takwas ne yake ga jini da zuwa to ya kamata wata na tare ki je asibiti domin yana iya kasancewa ba allurar ba ce wani abu ne kuma daban amma idan rashin samun juna biyu ne shine da muka ce ga wasu nasu yakan yi duli mana ya ɗauki lokaci mai tsawo ya kai har wata kila shekara biyu saboda haka a nan waɗannan matsaloli da ke da kika gani ba matsaloli ne da za ki ɗaga hankali ba za ki iya gani tun da kin yi allura illa iyaka wannan kuma bai hana yiwuwar ki samun juna biyu ba domin shi yasa ɗin wata kila suka ce ki je ki hutu ko kuma a wasu wuraren za su iya cewa ki gwajin ciki domin farko a fara tabbatarwa da cewa ba ma ciki ba ne domin kuma dan kina kan allura kamar da yake shi ne ba kuma lallai ne 100% cewa ba za ki samu juna biyu ba amma batun kina ganin ruwa mai yauki wannan ya kamata ki je asibiti saboda a tantance domin nan kuma ba za ki jingina shi akan allura ba a nan kuma nake so in daddade jaddada muhimmancin za a ba da tazara a dinga zuwa cibiyoyin lafiyar da suke ba da tazara wanda aka ware su don haka saboda su suna da horo da aka yi musu na sanin yadda ya kamata su yi kuma in dai za su yi abin da ya kamata to ko tambaya aka je musu da ita ko yanayi aka je musu da shi tunda ko mai sanin ka akwai kuma abin da wataƙila zai iya kasancewa ya fi ƙarfinka to irin wannan sukan tura mutum ne inda ya dace yanzu misali kamar mu a asibitin idan aka je musu da irin wannan abin da suka yi sai su tura wajen likitoci misali idan suka ga abin da wataƙila ya wuce abin da su za su warware ne sai su tura wajen likitoci ko kuma su tura ku kira likitan da wataƙila ya kamata ya zama da cewa ya saurari matsalar sai su tura mara lafiya ko kuma ita mai ba da tazarar gurinsa wanda a nan gurin da yawa za ka ga wasu lauyoyinsu ba su ma shafi ba da tazarar ba dama lauyoyi ne ba suna da su to wannan hanyar shi sashin ba da tazarar sai su samu damar ganin ƙwararrun likitocin kuma da za su shawarar da ya kamata kuma su ba su maganin da ya kamata
1: to wannan kuma cewa take yi assalamu alaikum barkanku da yamma ne wa likita fatan alkhairi da Allah likita ciwon ƙugu nake yi ina da ciki wata 7 tun yana ƙarami nayi sosai amma yanzu kaɗan nake na sha magani a baya amma yanzu ya dawo musamman idan ina aiki da yawa akan yana da matsala cikin fara ne na gobe
0: to ai sai ki rage aikin da yawa tunda ke maginci da yawa amma dai maganar ita ce wannan ba matsala bane dole ka ci gaba da jin wannan musamman yanzu da kika kai wata 7 zuwa sama idan ciki yayi nisa musamman nan gaba ma zaki ji wata kila fiye da haka jiki yakan saki wani sinadari kita ta kasusuwan ko kuma yawanci mahadar da take kasusuwa ta da saki ta yadda zai zama ni ciwar idan kin zo haihuwa ba za a samu matsala ba wajen fitowar da to wannan sai ya dada sawa ki dada jin kungun gaba ɗaya duk kamar ya saki sannan na biyu a yayin da ɗaya yake kokarin firmusa kansa cikin kungun ki ko cikin kwankwason ki shi ma wannan yana iya sawa saki dinga jin kamar fasa miki kwankwason za a yi gaba ɗaya saboda haka saki dinga jin kungun ki yana ciwo to wannan shi ma duka ba aibu ba ne yana da sai abubuwan da za ki iya fuskanta saboda haka kake daga hankalinki a kan wannan illa iyaka da abinda kika ji ya wuce ka'ida to in kin ji awu ya kamata ki bayani abinda yasa saboda a wasu lokutan wasu abubuwan duk da muna faɗa mu ce lafiya ne to idan abu ya zama ya zarmi ya wuce ka'ida yana da kyau a sanar da likitocin da ko kuma ma'aikatan lafiyan da suke awu saboda su za su daɗa tantancewa eh wannan abinda yake daidai din ne ana iya ji ko ko a'a wannan ya wuce ka'ida in ya wuce ka'ida kuma sai a ɗauki matakin da ya kamata.
1: Yadda kuma wannan cewa take yi likita ina fama da matsalar sanyi sai na je asibiti aka rubuta min magani na turawa to bayan na yi amfani da shi sai na daina jin sha'awa kwata-kwata da Allah likita wannan yana da alaka da maganin nagode.
0: To gaskiya bai da alaka da magani duda ban san wani magani ya kama ki ba amma dai in dai maganin an bada shi ne don kina ganin ruwa na fita daga gabanki to ai kuma ba dalilin da zai sa ya janye miki sha'awa ban ji ba dai watakila inda za a inda za ki ga likita a tattauna da ke to za a samu dalilin da ya jawo rashin sha'awa ko dai yana da alaka da shi ciwon sanyin da aka baki magani ko kuma yana da alaka da wani abu daban wanda ya shafi mu'amalar ko da misali lokacin da kike da ciwon sanyi ko lokacin da ciwon sanyi yake kan ganiyarsa a lokuta da dama lokacin mata sukan ta'allaka musamman abin da ya shafi ko rashin jin sha'awa ko bushewar gaba da wasu abubuwan da suka yi ko a daidai wannan lokacin ko kuma magani ne ko wani magani ne aka ba su amma sau da yawa wani lokacin tasirin wasu daga cikin larurorin ko da bayan an yi magani to yana iya jawo mace ta fuskanci irin wannan amma ba za a iya fahimta haka ba sai an tattauna bayanin tukunna an fahimci yaya ma take ji kuma menene abin da ya faru kafin lokacin da aka yi magani saboda haka a nan ba za mu iya ce miki tasirin maganin ba ne sai dai in kin je asibiti ko kuma asibitin da aka baki magani in kin koma sai ki musu bayani to yanzu na sa magani na daina ganin ruwa amma kuma ga yanda nake ji to daga nan sai a dora
1: ita kuma wannan cewa take ina da ciki wata shida yana yawan yi min motsi sosai wani lokacin kuma yana yi min zafi idan ya motsa wani lokacin ya dunkule hakan ba matsala ba ne ba Allah mai da likita gida lafiya
0: to ba matsala ba ne mu abinda muka fi so kenan mun fi son mu ji an ce ma ɗaya na motsi ba a ce ɗa baya motsi ba kuma wanda yake da nuna miki misali cewar yaron ki yana cikin koshin lafiya domin kamar yadda na sha faɗa cewar nan nan idan yana ciki fa a cikin ruwa yake kuma linƙaya yake a cikin ruwa shi yasa kike jin irin wannan kuma mahaifar ita ce wani lokacin take takure wanda kike jin kamar dan ne ya dunkule ba dan ne ya dunkule ba mahaifar ce ta takure shine sai ki ji dunkulan cikin ya zama kamar wani dutse haka saboda haka wannan ba aibu bane rashin jin motsi shine aibu amma ba jin motsi ba
1: ita kuma wannan cewa take dan Allah likita ina fama da fitar farin ruwa mai kauri sannan na fama da warin gaba da ciwon baya da tusar gaba da jin zafi yayin mu'amala sai na ji kamar an barbada min yaji agwa sannan ina fama da basir dan Allah likita me ya kamata yi da fatan Allah ya saka da alheri ya kuma mai da ku gida lafiya
0: to ma ka cire na karshe da ta faɗa dan ban san me take nufi da basir ba tunda basir a wajen Bahaushe larurorin suna da yawa amma duk waɗancan abubuwan da kika faɗa suna da alaka da wannan matsalar da kike ganin ruwan da kike fitarwa mun sha amsa irin wannan masu su ce su ji kamar ana barbaɗa barko ne wasu za su ce sanda namiji ya fito ne zalin su wasu za su ce ma sanda ake suna ji kamar ana barbaɗa musu barko ne saboda kafin da za mu baki shawara shine ki kokari ki je asibiti kuma duk wannan bayanin da kike yana da muhimmanci ki fito da shi inda likitocin gani ke gani kika fito da wannan bayanin zai dada haska musu cewar ga matsalar da kike fama da ita sannan da ƙarin bayanin da za su nuna zai dada haska wani nau'in ciwon sanyi ne wanda yake damun ki kuma a baki maganin da ya dace da yadda Allah.
1: To bari mu ɗauki wannan saƙo na muryar.
2: Malam kuma rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da Allah dakta ina da tambaya. Ina da ciki. amma kuma duk wata sai na yi period ina da juna biyu amma duk wata sai na yi period amma ba normal period ba haka dai yana zuba amma jini zai zo amma ba ni ba zan ta ciwon mara kuma watan yana gama ina gama zan ci gaba da laulayi yanda nake kuma tun ina yin ma bana fasa ɗan ciwo ciwo har sai amai ma wani lokacin ina yin ina period to dan Allah ina so amma karin bayani akan haka sai wasannin likita da wancan watan da na gashi sai hips da sai hips this babu guda sosai amma yanzu wani baki za ka ga yana faɗowa ɗan siri-siri kamar guda dai haka amma ba gudun mai girma ba ƙanana-ƙanana sai guzogowa ba ƙaƙi.
0: To idan hutu an tabbatar akwai ciki kuma ciki ke tona lissafin duk wata kina ganin al'ada to ina son ki sani dai farko ba al'ada ba ce kuma wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da sukan iya zama babbar matsala musamman lokacin da cikin ya ci gaba da girma a wasu lokutan mabiyacce daga ƙasa kuma shi yasa duk sanda ma'ana mahaifar ta ƙara girma saboda girman ɗa to ita mabiya ba ta talewa kamar yadda mahaifa take talewa to sai ya zama da cewa mabiyar ta ɓamɓare daga gurin da take to wannan ɓamɓare sai jini ya zuba wannan shi yasa sai ki dinga ganin ke kamar al'ada kike duwata wannan kuma shi ne wanda wasu da yawa ko addinin suke gina cewa mai ciki tana al'ada mai ciki ba ta al'ada domin ai alamar ciki ma shi ne rashin ganin al'ada to amma masu irin wannan haka za su dinga ganin jini mun muna kiransa ne warning bleeding kuma yawanci ma'ana zubar jini kamar na gargaɗi yawanci za a ga jinin da ya zuba a wannan karan to na gaba sai ya ɗan fishi to da haka har akai matakin da wutar jinin da zai zuba mai yawa za ta gani kuma in ciki ya nisa ba babban abin da akan ji tsoro shi ne wani lokacin idan jinin ya ɓanne inda ka san ka kunna famfo haka jini zai dinga zuba wannan shi ne abin da muke kira placenta previa shi ne abin da ake faɗa in ya kasance haka ne kenan ma'ana da cikin mabiyacce a ƙasa to idan wannan ne abin da zan ke so ki gane ki daina lissafa kanki a matsayin ki na al'ada hasali ki cikinki ba ma na ƙaramin asibiti ba ne kuma ban asibitin da kowane lokaci za a iya shiga a yi miki aiki saboda mai irin wannan idan jini ya ɓanne abu hanya mafi sauƙi shi yasa za a ga irinsu idan ciki ya yi nisa an suka zama kuma kwantar da su ba ma sallama su ko sati nawa za su sai an yi aiki bayan an cire ɗa sannan za a sallame su yawwa to abin da yasa na raba abin biyu saboda ana sa kuma ba irin wanda suke sa rai suna da ciki ba ne. Yawwa kaga irin wannan wanda za a ta lissafin tana da ciki kuma su ce in an ji scanning ba a ganin sa an ka tura ran nan ma an yi wannan akwai masu irin wannan imanin da yawa wanda su a tunanin su suna da ciki amma aljanu ne suke shafe ciki idan wannan wannan ne wata gina da mal al'ada kike yi duk wata ke ciki kike tunanin kina da ciki to wannan ne gaskiya shawara da zan ba ki shine farko dai

0: ida a ka'ida idan cikin ki ni sama bai kamata a kyale ki girma tafiya gida ba domin wannan jinin motar in ya balle to ba a san ya za a yi ba
1: ita kuma wannan cewa take yi assalamu alaikum da Allah likita nayi tazara ta wata uku allura sau daya sai ta dauke min jini ban sake yi ba sai jini ya dawo sai ne kwana bakwai sabanin yadda na saba yi to yanzu kuma ya dawo kwana biyar yadda na saba to amma har yanzu babu ciki shekara biyu ɗaya babu jini ɗaya da jini
0: da farko ne kaba bangaren farko mun amsa shi dazu to kuma tunda jinin ya dawo miki batun da kin yi kwana bakwai nan ba wani abu bane daga bakin ci ya dawo ya daidaita amma batun rashin samun juna biyu shekara biyu ya kamata kuma sai ki je asibiti domin malalle ne kuma yanzu tasirin allura ba shi ne kuma yanzu ya ja miki matsala ba ya kamata a bincika menene abin da ya ja miki matsalar da ya jawo har yanzu baki samu juna biyu ba amma ki zauna a gida ki nadi hannu ki ce a to ai da ma kin yi allura to gaskiya wannan ba daidai ba ne kamar da muka sha lalatawa ko da allura kika yi duk da wancan magana da muka ce wasu sukan samu jinkirin ya kai shekara biyu idan kina son ki samu ciki to bayan shekara ɗaya ma ya kamata ki je ki fara bincike domin me akasari da yawa wasu jinkirin nasu ba wai zahiri allurar ce ta ja musu jinkirin ba a jinkiri ne sakamakon wani sanadi ko wani dalili da na rashin samun juna biyu saboda haka in kin zauna kuma kin nadi hannu ki ce a to ai da ba allura tana ja jinkiri to kuma sai zaman kin zauna da matsala kenan ba tare da kin san me ba tare da an san me ya kamata a yi ba abin da yasa mukan faɗi jinkirin ne saboda wasu da yawa sukan ɗauka duka hanyoyin ba da tazara suna ja jinkiri a'a shi yasa mukan faɗi wacce take da jinkirin kuma ga iya jinkirin yanda yakan kasance ta yanda misali za a dinga ɗauka a yi kuɗin goro a ce dukkaninsu kowanne na iya ja jinkiri ba
1: to bari mu ɗauki wannan saƙo na murya shi ma.
2: Assalamu alaikum dokta. Bautan wani lafiya. Wallahi na yi aure shekara na shida kenan ban taɓa aihuwa ba. Mijina yana da ƙarancin sha'awa. Yi magana mu je asibiti ban gane ba. Kullum na yi magana sai ce ba kuɗi ba kuɗi. Na ce mu je mu gani. Dan dai wani abu zai wani in dai muka ji me ake ciki to mu san nan. Yanzu ina tunanin jan duba lafiyan jikina. Ina al'ada na normal ina son je duba lafiyan jikina yanzu tazzata abin da ya kamata yin da yanzu kuma na kama an ce kana Aminu Kano hospital ne can Kano shi abu ne wanda sai na zo inda kake ko kuma akwai abin da za a iya yi nan daga nan
1: wannan na zo masu nisa ne daga
0: can daga dai da ina ne daga nan din ba da sai mu faɗa mata asibiti ya dace yaji amma dai maganar ita ce wannan maganar da kika faɗa ta bacin karancin sha'awa tana iya zama ma sanadi wani misali inda karancin sha'awa wani sai a ce a wata ɗaya ta ƙila bai fara mu'amala sau biyu ba to kaga fi karanci inda kamar da muka faɗa mafi karanci a ce misali sau biyu zuwa sau uku a sati ya yi mu'amala to kuma ya zama da cewa kaga a ce a wata guda bai fara sau biyu ba wata ƙila kuma ma san ba za a yi ta riga ta fidda kwanta to ba lallai ne wata ƙila a ga abin da ake so a samu ba sannan na biyu idan ma wannan bai zama dalili ba fa'ida sai ya haƙura ku je a bincika a ga me yake akwai ta yanda za a iya tantancewa misali yana iya zuwa a duba ɗin misali duk da ƙarancin sha'awarsa yana iya zama a wajen ruwan izalinsa a ga komai ƙalau idan kin ga ke ce aka ga ni wata matsala kin ga sai a ɗauki matakin da ya kamata a kai to amma tun da ya ki ni ma ina ganin daidai ne ɗin ke ki je a bincika ki a gani menene misali kina da wata matsala ne ko baki da matsala kuma ka tabbatar miki da cewa ba ki da matsala to kin sai ki zo kuma ki tarare shi ki lallaɓa shi ta yanda zai yadda ya ji tunda shi ke yayin da za a yi miki gwaji daban-daban shi gwaji guda ɗaya za a yi masa na farko wanda shi zai iya bayyana komai game da shi to kin ga daga bayan kika zo kika lallaɓa shi kuma sai a je a yi masa nasa gwajin ma'ana maimakon ki ta zama kina jiransa ke kina iya zuwa kiki je a fara duba ki amma tabbas abin da kika faɗa ɗin shi ma yana iya zama wani dalili da zai iya jawo wataƙila har yanzu ba a samu juna biyun ba.
1: Bari mu ɗauki saƙo na ƙarshe da ke cewa assalamu alaikum dokta al'ada ta ce take yi min wasa a wata in na gani sau biyu dukkanin kwanaki 15 idan ya fara zuwa kaɗan-kaɗan ya ta canja launi har sai ya kai kwana 6 sannan ya fara zuwa na yi sukanin an ce ina da fibroid amma ƙarami ne fibroid ɗin ne dokta yake rikita min al'ada ko kuna gode
0: to a nan ba za mu yanke hukuncin eh shi ne eh ba shi ba ne amma kuma a ki gane cewa kar mahaifa

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Mita 97.3

0: Masu sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na Duniyar Matasa. Shirin Duniyar Matasa shiri ne da hukumar gidan rediyo Rahama Farin Cikin Al'umma, mita 97.3 a zangon FM ta ɗauki nauyin kawo ku, da nufin tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa, kama daga ƙalubalensu da kuma sauran al'amura da suka shafi rayuwar ta matasa. Bisa al'adar shirin, muna gayyatar baki ne a cikin shirin domin tattaunawa akan wani muhimmin batu, domin su fito da al'amarin fili kuma su ba da shawara ga matasanmu, duk dai da nufin a gudu tare kuma a tsira tare. A makon da ya gabata, kamar yadda na alƙawarta muku, za mu sake karɓar baƙuncin Comrade Hassan Muhammad Garba, wato Comrade MC. Kuma cikin yardar Allah, Comrade Hassan a wannan mako ma yana tare da mu a cikin wannan shiri. Comrade, a madadin masu sauraro, mu ne maka lale maraba.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: To, alhamdulillahi, wannan mako tattaunawar da muka ɗauko tare da Comrade ita ce za mu ɗora, amma ta wata fuska na al'amarin da ya shafi ƙalubalen matasa wajen raina ƙananan sana'o'i. Matasan da ke rayuwa a wannan zamani, wanda suke raina ƙananan sana'o'in da ya kamata su bi domin dogaro da kansu, duk da shirinsu na yin kuɗi a dare ɗaya. Kamar ka ji abubuwan da za mu tattauna a kansu a wannan mako, da me za ka buɗe a cikin wannan shiri a ƙarƙashin wannan batu da muke tattaunawa?
1: Wannan maudu'i ne wanda yake addabar matasan, musamman wato matasan na arewacin wannan ƙasa. Mutane da yawa, musamman mu da muka taso a cikin birni, za ka ga mutane, wato matasa, suna raina ƙananan sana'o'i, kuma suna raina ƙaramin mataki ko a wajen aiki da wajen farawa. Abin da yake burge su shi ne kawai so suke, idan suka ɗago a lokaci guda su kai wata tikewa, ko a ce kawai lokaci guda akwai da maganarsu. Wani kuma wannan abu ne wata ƙalubale ne sosai, wanda ke nuna da mu baya. So da yawa, idan ka karanci tarihin rayuwar mutane suka samu shura, suka zama sun zama musu, idan mutane suka yi suka binciki rayuwarsu daga yadda suka faro rayuwarsu, babu wanda za ka ji an ce lokaci guda kawai yana farawa ya zama wani aka san shi a ko'ina. Ya kamata a ce malamai na makarantu da malaman addinin musulunci wanda suke yin wa'azi su dinga ɗauko tarihin mutane na yanzu wanda suka yi shura, wanda suka zama sanannu, wanda su ne alƙiblar su matasan suke son zama, lallai sai sun zama kamar wani. To, wannan wani yana da kyau a ɗauko tarihinsu a dinga karanta musu,
0: domin su ji cewa wai dare ɗaya wai ya samu abu
1: ne kawai lokaci guda kawai ya hau ya zama wannan da ake ta magana, ake ta kiransa wannan. Misali, daga ka ɗauko mutum goma, babu wannan zaka samu a cikin mutum goma nan kawai yana farawa ya zama wannan. Ina ganin wannan zai taimaka da yan jaridu da malamai da duk wanda ake ganin in suka yi magana, musamman ta kafar sadarwa ta social media, yana kyau a create wani site a samar da wani trend, maimakon abubuwa da ake trend wanda ba sa ƙarawa rayuwar wani, misali wani amfani, za mu ɗauko wannan a dinga ɗauko mashahurin mutane yanda suka faro da kuma inda suka zo yanzu. Misali kamar ni yanzu, na san ni
0: da ma al'adar shirin kenan, kuma akan taɓo tarihin bakon da muka gayyata saboda rayuwarsa ta zama abar koyi ga waɗanda suke sauraron mu, musamman matasa. Ya abin yake daga bangaren
1: ni, kamar yanzu misali lokacin da na gama makaranta, lokacin da na gama sakandare kenan, misali kafin ma na tafi wato makaranta gaba da sakandare, yanzu abin da na fara neman kuɗi shine wato wankin mota. A lokacin da na je wajen wankin mota, ban san kowa a wajen ba, saboda na zauna na lissafa na ga cewa abinda na kace ma lokacin sai dai da neman ya gagare ka. A lokacin da je wajen wankin mota, kawai ya ce masa mun zuwa ne a duk da wankin mota, ya ce ai ban san ka ba,
0: kai kanka,
1: ya ce ban san ka ba, za mu zo mu shiga da kai cikin. To, muna wannan kawai ina daga kai sama sai na ga wani wanda na sani a tsallaken titi yana sai da goro, ana shi dan sai ya rasu. Na ji nasa shi ne bacin na je zan yi wankin mota, sun ce ban so ba sirri ba. To, a lokacin na je ne masa magana ya tsallaka ya ce wannan dan ne ku bar shi
2: Allahu akbar
1: ne shin mataki na farko a lokacin ka wanke taya daya sai ka wanke taya hudu a baka ne rabiyar daga nan na fara ina wannan aikin daga bayan ni bari ni kuma aikin company daga aikin company ni kuma jiran shagon jeans haka zaka ga rayuwar daga nan hattalla nayi to zaka ga yanzu da wannan mutum daga baka mutum kuma makaranta aka ci gaba ne bijin bijin da za samu a duniya
2: da azumi tsira
1: na azumi tsira misali to yanzu gashi bayan na gama maganar da nake mana ganin mataki karamin mataki sai da na faro a wannan tsarin na mun harka primary school sai na faro da matakin malami ma'ana classroom teacher kenan daga wannan matakin mun zo na zama HOD daga wannan HOD na zama head teacher a wasu primary school mun zo na zama principal mun zo na zama na rike wato matakin deputy director a wata makaranta kuma gashi yau ni ne proprietor na wannan
2: kana da takanka
1: so zan ga abun ba wai kawai ba mun yake overnight ba kawai mutum ya taso kawai ya zama wani so ina kira da matasa mun da ka fara ba shi bane a'a yanda wannan farawar ta kai ka gaba ya zama shine kamar stepping stone ɗinka duk abin da zaka fara da shi kar ka rena shi ka dauka cewa wannan abun da ka fara shine zai kai ka ga mataki na gaba yanda ka rike wannan matakin na farko idan mataki ne na aiki a yanda ka rike wannan sana'ar idan sana'a ne ka rike shi to wannan rikewar da kai wannan sana'ar ko matakin aiki shine zai kai ka mataki na gaba
2: a matsayinka na guda daga cikin mamallaka makarantu da suke masu zaman kansu wace gudunmawa ka bayar ko kake kan bayarwa wajen daukar dawainiyar matasa domin samun musu gurbin aiki a makarantarka domin su dogara da kansu
1: alhamdulillah kamar da ka sani mu kusan yanzu an kai ga kaso mafi yawa wanda suke bada ayyukan yi a kowace jiha dole zaka samu a ciki wannan kuma wasu ne da mu ne wato indai mutum ya san abin da yake ba inda ake zuwa indai ka sani din a jarraba ka ba tare da wata sanayya ba kamar primary schools indai ka zo din abin da ake bukatar ka iya ba a bukatar ka mun ba bukatar kuma wani ya kira waya ya ce ga wannan na tuno shi wannan kwarewar ta ka kawai ake bukata wanda shi za a abin nan wanda a yanzu haka a ɗan karamin makaranta ta muna da sama da ma'aikata 20
2: suna karkashin makaranta kuma ana biyansa a kowane mako
1: wata duk wata za a biya sa da kaga an rage to bayan ni duk irin haka na gani wancan 60 wancan 70 haka na fita din ana wannan so wannan kaga wata kafa ce wanda ake bada gudunmawa don ganin cewa matasan mu sun samu dan abin koya yake
2: to mutum aiki kenan ire-iren kananan sana'o'in waɗanne kananan sana'o'i ne kake ganin matasan mu ya kamata su je su yi da PP su rike su kuma su inganta irin wayannan sana'o'i da musu dogara da kansu
1: kuma kullum ita sana'a yin sana'ar shi yake wato inganta ta
2: haka
1: yanzu misali zan baka misali na hada wani yana gyaran takalmi a bisa al'ada irin tamu ta Hausawa na hada kamar wani sana'a ne da ake renawa to amma ya danganta a cikin yaran da muka koyar da su extra lesson wanda ya je bayan ya je gama karatu ya je koyi sana'ar gyaran takalmi to amma saboda wannan ilimin da ya samu haske ne bai tsaya iya kawai in ta gama ka ya tsinke
2: ya gyara ma ko ya wanke ma
1: ko ya wanke ma ba sai zama abu na farko da ya shi ne sai creating presence a social media ma'ana kayayyakinsa kullum is visible ana ganin su a social media to tanan kaga zai samu customer
2: haka
1: ya zama na a cikin kuɗin da yake samu ya save sai ya buɗe shago ba just kowane irin shago ba sai ya ƙayata shago zan cewa kowa zai so a ce ya ga sai takalmi wato a wajensa amma na uku sai branding wato yana da wani sticker wanda inda ka ga takalmin za ka san takalminsa ne sai matasa irinsa kowa so yake a ce ya sa takalmin da yake da branding na wani kuma ya riga ya create name ya riga ya samo wanda kamfaninsa suna
2: wani tambari da yake da alaka da kamfanin kai su
1: suwa kowa so yake a ce ya sa takalmi irin na wajen wani kuma akwai ire-irensa ba wanda suke wannan wato yankin takalmin ko suke gyaran takalmi a wala kansa yan roba suna zagayawa wanda shi ma lokacin da ya fara ba wai jari ne da shi ba ba kuma wasu kuɗi ne da shi ba, amma tunanin yanda zai bunƙasa wannan sana'ar tasa shi yasa ya bambanta da sauransu. So kullum abinda ake wato abinda ake buƙata shi ne ka samar da abin da babu shi, ya zama sabis ɗin da za ka yi rendering ya zama ka samar da wani weakness. Wani yana sayar da ruwa, wani yana sayar da wato ni ina yin sayar da ruwan ne zan yi nan tafan ba bambanta da wa'ancan da suke sayar da ruwa. To kullum a tsarin tafisarwa ta bada services ko ta siyar da abu wani abu shi yake ɗaga mutum. Kada kai abu da kowa yake ka bambanta abu da naka
2: abu daban wanda zai bambanta ka da sauran
1: wanda
2: abu ɗaya kuke siyarwa
1: ko da abu ɗaya ne ko da services da ma wato abu na farko da yake sa mutum ya samu abu ne shine ya zama kai solving the problem. Mutum ba zai dauki kuɗi ya baka ba sai ka magance masa wata matsala, idan ka masa solving the problem din to kaga kai committed dole na zo a neme ka. To shine dama misali shine mataki na farko. Mataki na biyu kuma shine ka bambanta yanda za ka yi solving the problem din daga yanda wasu suke solving the problem kowane irin sana'a. To babu wani sana'a da za a ce sai kaza sai kaza, duk bambanta sa ya ka inganta shi
2: inganta
1: kuma ka bambanta madam wannan services din daga waɗanda suka samu yanzu din shekaru shekaru.
2: To kamar akan al'amuran rayuwar matasan mu, matasan rayuwar su ta gurbace musamman ta fuskar shaye-shaye da sauran abubuwan da suke na zamu iya cewa a sha wanda matasan mu suke aikatawa wanda abu ne mara daɗi kwarai da gaske, wanda yake bibiyar kafafen sada zumunta na zamani za ga rundunar 'yan sanda kullum holan masu laifi take yi, kuma in ka duba sai ka gadi matasa ne matasa ne. Wani matsayinka na matashi wanda yake rayuwa da waɗannan matasa ne kake gani yake jefa irin waɗannan matasa cikin waɗannan al'amura?
1: To abu na farko shi ne san burgewa, kuma ba ɗaɗa zo kawai mutum sun yi kira shekara 15 ko 20 a ce kawai shi ko kuma kuɗi a gusu a ce shi ko kuma sai
2: shi ake kwatance
1: shi ake kwatance da shi ko hawa mota. To in dai mutum ya taso da irin wannan burbuka ba iya ma in da mutum ya taso da irin wannan burbuka ko a yayin bicci ga gurbuka wani za ka same shi a faɗa cikin laifuka. Ita rayuwar Allah bai tsara ta akan wannan manhajar ba, cewa kana tashi kawai ka zama wani ko shugaba shugaban halitta misali a shugaban halitta wanda su kowa daraja da girma Allah ya tashi mashi wato al'amura sai da aka bi shi daki bayan daki ba wani ba wai dan ba za a iya bashi saƙon a dunkula ba, abubuwa suka shafi wani sarori da kuma yaƙi kuma abin da ya sa ya yi duk wannan abubuwa ya zama taki ne su bai dan koya shi ne wanda za a iya bashi komai a lokaci guda. Saboda Allah ya tsara duniyar a haka musamman mu wannan zaman sai Allah yake bashi abin mataki daga wannan sai kuma a samu ci gaba zuwa wannan. Duk lokacin da mutum ya taso kawai so yake sa riga a ce ya fi kowa iya sa riga, duk lokacin da mutum ya taso kawai so yake a ce motarsa ta fi ta kowa kyau ko yake in an je waje a ce ai ga wannan nan ya zo, kuma bai ɗauko tafarkin rayuwarsa a kan setin yanda zai zo wajen ba dole zai faɗa da laifi kuma wannan laifukan su ne su jefa shi a cikin dana sai to idan za ka shekara ɗaya kana aikata laifi ba a gane ka ba dole wata rana sai an gane ka dole kuma sai an kama ka. To wato kuma dan ka mutum sai da ya faɗa cikin dana sani ya jefa iyayensa da ƴan uwansa a cikin damuwa.
2: To masu sauraron mu, kuna sauraron wannan shiri ne na duniyar matasa daga nan Rahma Radio Farin Cikin Al'umma, inda a wannan mako muke tattaunawa da Comrade Hassan Muhammad Garba, mamallaki kuma shugaban makarantar Uncle Hassan International School, inda a wannan mako muke tattaunawa da shi kan batun nan mai taken ƙalubalen matasa wajen raina ƙananan sana'o'i.

0: cambiado de cebolla, yo sé que ya te acuerdo con el mito. Ya que se creó la vivienda, matasen de que amparinda, guardan el capapi, na zamun.
1: Shiakar social media, na elevación a mi contribuye, na ninji matasen, na zarena, tanane sana ui, bukuma, tonka la iwada, watu de girma. Sonda, awanyan manahaja ni, aki iyo hutu, at aura. Asali gani kyau ko ajingin a cikin wata mota in akai hoto shi a daura to mutum ba zai an karaba sai da ya kai wato al'ummar da yake rayuwa a cikin sa sun riga sun daga sun kai shi wannan mataki wannan shine kai ba akwai wani societal wannan yanayin kirashi wato an daga profile din sa an kai shi matakin da bai kai ba
0: wata kima da darajar sa an sa shi a wannan shirin da kuma mai zo gurin ba
1: shi kuma mai zo wajen ba to wannan dalili zai sa ganin cewa shi fa yanzu a cikin society ga fakarinsa ga yawan dinsa so mai yana tsayawa a cikin gidaje da cikin mota to wannan zai sa akwai abubuwa da yawa da ba zai yi ba da kananan sana'o'i so idan yayi wannan abubuwan zai zama abubuwan da yake contradicting din wancan matsayin da aka kai shi to sai kaga mutum yana gujewa kananan sana'o'in sannan kuma wato amfani da wayar so da yawa matasan ba su amfani da social media wannan taimakon kansu abubuwan da muke amfani da shi rabin kaso na amfanin sa ba shine misali mu hawo Facebook ko mu hawo WhatsApp shi kansa Facebook din akwai hanyoyin da ake yi don samun kuɗi da yawa matasan ba sai na samu kuɗi da Facebook ba shi kansa WhatsApp din akwai wanda yanzu WhatsApp office din sai anan suke samun kuɗi amma da yawa kawai sai dai mu mai da shi wani abu mai hoto mu sa a story shi ma Facebook din mai hoto ko mu daura TikTok din da sauransu duka manhajojin na social media ba ma utilizing din sa wajen sama wa kan makuta
0: to waɗannan ne kake ganin matasa za su bi na waɗannan kafafai domin su samar da wa kansu da kansu wata sana'a ko kuma su kuɗaɗe na shiga
1: farko dai duk sana'ar da mutum yake yi kan ya ji kunyar tallata shi akan wannan wato sunan hajojin shi ne mataki na farko kuma tallatawa ba kawai ka tallata kai tsaye ba yana kyau mutum ya koyi hanyoyin da ake tallata wato businesses da kuma services akwai kwararru wanda in ma baka da kuɗin ka je a koya ma ka hau kan YouTube kai sacin yanda ake yin talla ko hanyoyin da ake zo in ka je kai tallan ma ba daidai ba za ka samu
0: kalubale
1: audience din da kake bukata ba wannan shine mataki na farko mataki na biyu shine bayan ka tallata sana'arka to shi kuma wani fanni ne kake da wata kwarewa a kai yanzu misali ka dauki harkar wata koyarwa da yawa malamai musan cewa akwai manhajin da ake bi koyarwa ta online ba kana daga gidanka zaka samu client yana gidansa zaka bin koyar da shi ko kana daukan albashi ba mutanen ba na ji mutanen sun sani kana koyar a private school amma kuma zaka iya hawa online akwai platforms ka uploadin CV dinka za su yi ma shibilin dalibai akan fannin da kafi kwarewa zama cewa kana wato gida zaka yi misali shibilin time da dalibai ka koyar da su kuma mutum ya samu abun nan kaga wannan shine hanyar da mai kafa kwarewa a kai wannan abun da kafa kwarewar bayan wancan sana'a taka to ya za a yi ka dinga ba da services ta hanyar wannan shi online din kaga wannan shi ma hanya ce wanda ya kamata a ce wato matasan mu sun amfani da shi sannan akwai ilimi da ya kamata matasan mu su samu wajen yin bincike ta YouTube akwai videos da yawa ga sana'a wani kyauta ne mutum ya hau ya zauna ya kalla wannan zai taimaka masa wajen koda baka da wata fikirar anan zaka koya zama kuma ka iya na misali ka dauki harkar ICT in ka je kudu zaka samu mutane da wasu kawai daga iya primary ko secondary anan suka tsaya amma sun tsaya sun mai da hankali akan harkar ICT sun samu kwarewa da wannan kwarewar za su je su bayar da aiki kuma a basu kudi da dama shi fanni ne wanda ake bukatar kawai ne zaka iya what problem can you solve ne zaka iya solving magana ake na takardu ko kwani ba
0: to kuma saboda al'amari da ya shafi rayuwar matasa kuma shirin nasu ne akwai babban kalubale da yake ga cikin al'ummar mu a yanzu wanda wasu daga cikin matasa suka tsandama a kan harkokin kwacin waya ya kake kallon wannan al'amari kuma menene jefa irin waɗannan matasa a cikin wannan hali
1: kaga harkar kwacin waya da harkar haurawa gidaje ya sata duk dai zai koma ne bayan ga san abirgi al'ummar da ake ci inda dai ta fannin gwamnati ita ma akwai kuma ta gaza wajen sama wa matasa ayyukan yi wajen samar da kyakkyawan yanayi don samar da ilimi mai nagarta saboda shine tushe kamar da gabatar muku kuma makarantun mu na gwamnati da shikan zamana wato na zaman kansa akwai rauni wani samun da irin an kwanakin nan aka fitar da wani wato sabi ake magana cewa kaso kaɗan ne na cikin malaman da suke koyarwa a jihar Kano ko arewa na jihar Kano suke da kwarewa wato akwai shugaban Niger da fitar da wannan sabi din cewa 50% ne malaman da suke koyarwa ba su da kwarewa to kaga ilimin ya kamata a wayoye shi zaman nagarta wannan nagarta shi zai sa a samu watan shi ne wato mai inganci to wannan shi ne babban kalubalen da yake sawa idan mutum ne ya samu ilimi to ba zai kwace waya ba ya san cewa idan ya kwace waya ko hatsari a cikin sa idan mutum ne ya samu ilimi ko ilimi na magaraba ilimi ne nagarta ko addini ko boko ba ka same shi yana hawa gidajen mutane ba da wahala ba ka same shi yana yin duk wani abu da zai tada hankalin wato al'umma shi amfani ilimi shine mutum ya zama yana da amfani wa kansa kuma ya amfani da al'umma
0: to a dunkule saboda yanayin lokaci menene shawarwarinka ga matasa da sauran al'umma musamman akan waɗannan kalubale da kalasabtu waɗanda matasan mu suke fuskanta
1: wato abu na farko dai na guje wancan matsaloli da misali yake addaban al'umma shine hukuma da jami'a ƙananan sana'o'i mun kawo wannan a garin daga wani shi ɗan sanarwa ne wani shi shugaba suke daga wato yankunan da karkara kuma kana zaune za ka ga wannan mutumin da kake dainawa yana sai da karas ko yana gyaran takalmi ko yana wata sana'a karama a gaban ka zai zo su gaba shi rayuwar ci gaba ne daga wannan karamin sana'an zai samu ci gaba ya exceeding ya koma profile 2 3 har izo zama abin da zama kuma kana zaune kana ganin ai kai karfin kai kaza ya kamata wato matasan su duba iya gogaka za ka ga da alajin wani da alajin wani da alajin zuwa suka yi kuma ka bi tarihin su da suka zo da ne suka fara don su ne masu manyan gidaje ka je kai su ne masu manyan kaza su suke da mallakar kaza da kaza da kaza kuma ta yaya suka fara wanda suka taso a cikin garin su ma ta yaya suka fara rayuwar su kamata mu matasa mu koma mu je mu bibi tarihin manyan mutanen da Allah ya sa suka samu shura suka samu albarka
0: to kuma

Assalamu alaikum al'ummar jahar Kano da kewayenta. Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Taurariwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. A yanzu haka ina nan a cikin katafayin baje kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano. Eldorado jikin gidan man Aliko. Ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikin su, waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani, ba su samu canjin da suke bukata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. Koda cuta ta dade a jikinka, in dai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka. Domin Allah yana cewa li kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Kamar yadda kuka sani, hukumar lafiya ta duniya ta yadda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar wayata kamar haka: 0703337 9 ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ina mutanen da suka yi amfani da jikin su wajen biya wa kansu bukata. Ma'ana istimana'i ciwo ne da yake taba jijiyoyi na mazantakar dan adam, da kuma matsalar raguwar sinadari a mara baya fita gaba daya. Daya ne daga cikin matsalar da take haifar da rauni ga da namiji: yawan mantuwa ko ciwon gabobi. Ko wanda suke fama da matsalar jijiyoyi, wanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko waɗanda ba sa iya ɗauka abu mai nauyi da hannunsu, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun ɗaurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu, tsinkewar sinadari ko ɗaukewar sha'awa. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337 9.

0: masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mace mai tallafawa gida shirin mace mai tallafawa gida shirin ne da yake gayyato mata ƴan kasuwa da suke sana'o'i domin tallafawa kansu tare da iyalansu a yau shirin wanda ni Hafsat Lawan Sheka nake jagoranta a yau shirin mu na mace mai tallafawa gida ya karbi bakuncin wata shararriya ƴar kasuwa wadda na san masu kallo da sauraron mu za su san da wa muke tare masu kallon mu da sauraron mu suna miki barka da zuwa zauren mace mai tallafawa gida.
1: Jama'a assalamu alaikum.
0: To za su zo su san suna da kuma dan takaitaccen tarihi.
1: Da farko dai sunana Khadija Abdullahi. An haife ni a unguwar Sharaɗa, nayi makarantar primary da secondary a Sharaɗa, inda na tafi Aminu Kano College of Islamic and Legal Study na karanta law. So daga baya dai yanzu haka ina kan degree na a fannin Educational Administration and Planner.
0: To malama Khadija, wannan dai kowa ya ji ya san komai da ruwanka kenan, kowane bangare ana tabawa harkar makaranta ga kuma harkar kasuwanci. To malama Khadija, ya aka tsinci kai a harkar kasuwanci?
1: So da farko dai gaskiya bayan na gama diploma na, to sai na zauna sai zaman na je haka bai dace ba, ya kamata a ce kana dan wasu abubuwa da zai iya taimakon rayuwarka, ba dole sai ka dogara akan komai sai an maka ba. So sai na yi training akan yanda ake gyaran jiki na mata irin su dilka din nan da su turarrikan wuta da kuma yanda ake dinka bedsheet wato zanin gado. So gaskiya lokacin da su spices, so gaskiya lokacin da na fara babu kasuwar gaba daya. So daga bara sani na fara wannan sana'ar, akwai lokacin da haka na hada dilka na kaina sai na yi, so sai jikina yayi kyau. So duk wanda ya gani zai ce a jikinki yayi kyau, me kike amfani da shi sai in san musu. So daga baya sai suka fara cewa da Allah ina ake sai da wannan abun zan siya, sai na ce musu ai nike sai dawa. So sai na fara hada, da lokacin da na fara hadawa ma bai wuce roba biyu ko uku, ko kuma lokacin sai mutum ma ya bada kudin shi, da kudin shi zan yi amfani in hada in siyar mishi in ajiye riba. So ana nan ana nan sai na koma harkar turarrikan wuta haka da su humra. So daga nan dai likafa ta ci gaba, saboda a rayuwa in dai kana so ka ci gaba to ka inganta abinka.
0: To malama Khadija, yanzu da fara business dinki zuwa yanzu zai kai kimanin shekara nawa?
1: Akalla zai kai shekara 10
0: da farawa
1: insha Allah.

0: lokacin akwai wanda zaki ga musamman a matsayin ki na mata aure zaki ga cewa yawanci idan za su yi sana'a sukan dan fuskanci kalubale shin kin dade dama kina da ra'ayin sha'awar yin sana'a ko kuma sama ta kadai kawai kika ji kina so ki fara
1: a gaskiya da mun na dade ina da burin wannan fara sana'a saboda tun kafin na aure ma ina fara irin dai sana'o'i na mata da suke yi a gida ƴan mata kamar irin su gulle suwa su ilo kasuwa waye to gaskiya ni ban zauna ba dama
0: to amma ya kike ganin yadda kike gudanar da sana'arki a matsayinki na mata aure zaki ga cewa yawancin mata suna da aure kuma suna sana'a zaki ga irin abin yana hade musu biyu wani bangaren yana samun nakasu a ciki to kiya ke tafiyar da irin wannan harkar
1: So a gaskiya ni dai ban samu matsala da wannan abun ba domin komai tsarawa ne an ka tsara komai ga lokacin shi da yanda zakai komai to ina ga gaskiya ba lalle ka samu wannan matsalar ba
0: to tun daga shekara 10 nan zuwa yanzu shin akwai wasu kina da waɗanda suke taimaka miki kuma ki kadai ke tafiyar da harkar kasuwancinki
1: ito a gaskiya na fara abin ne kadai amma yanzu gaskiya business din ya gagar kai kadai dole ina da yara ina da mataimakan wanda su taimaka min wurin taimakawa wajen hada kayan yanayin packaging din su da karban order ma da sauransu
0: to dai ba suke kike diban su aiki biyan kina biyan su ko kuma kawai su suke zuwa suna miki cewa kina suna da sha'awar
1: a'a ni nake daukan su nuna musu ga yanda nake so su yi mini in sun gama in sallame su
0: to kamar a bangaren irin yanayin sana'o'i da kika fada gyaran jiki yin kayan da suke karawa girki armashi da dai sauransu shin akwai waɗanda suke zuwa ki koya musu irin wannan
1: eh gaskiya akwai waɗanda nake kokoyawa wannan bangaren
0: to ya tsarin koyarwar suke zaki ga waɗansu mutanen yawanci idan suna irin wannan sana'o'i dole sai ka bi wani tsari wasu ce sai ka yanki fam wasu ce sai ka biya kuɗi ke ya tsarin ki yake
1: gaskiya dai na farko da ni a kyauta na yi musu gaskiya da suka nuna suna da ra'ayi na tara su na yi na gama kuma na yaye su so amma daga baya na yi online class wanda na karbi wani kuɗi a tare da su wanda na koya musu kuma na yaye su su ma yanzu suna can sun gina nasu business din suna cin gashin kansu
0: a waɗanda kika koyar shi akwai waɗanda su ma yanzu sun riga sun kafu
1: sosai akwai waɗanda sun kafu sosai waɗansu ma ba sa garin da nake wato Kano
0: zaki ga wasu cewa idan suka yaye mutum kamar misali idan ana neman wani abun business a wurinsu idan su ba su da shi za su iya kiran waɗannan yaran da suka koyi wasu kuma zaki ga sun umarce kawai su nemi wani keya abin yake a ɓangarenki
1: a ni ma kaina in aka nema abu ba ni da shi so a waɗannan yaran da na koyar saboda na yadda da ƙwarewarsu ina karɓan kaya daga gare su ko kuma ma direct in haɗa customer da su in ce tunda kana gari kaza nemuwa ne za ka samu sauƙi wajen kuɗin mota da sauransu
0: Malama Khadija a lokacin da kika fara sana'a shin ta wani bangare kika fi samun goyon baya irin misali a karfafa miki gwiwa a ce ki tana da riba kaza irin dai a kara maka karfin gwiwa shin ke daga wani bangaren kika samu irin wannan abin nan
1: to dai gaskiya na samu karfin gwiwa daga bangaren mijina so da koda na gajiya ko na sare na ga kamar na yi ba asiya ba farko kenan shi zai karfafa min gwiwa ya ce a ki ci gaba dama ita kasuwa haka take yau da gobe zaki kafu za a san ki sannan za a siya daga gare ki so da kuma ƴan uwa gaskiya makusanta na
0: to mu kalli bangaren yadda ake sayar da kaya a zamanance da kuma da ta wani bangare business din ki ya tafi ya fi tafiya irin siyarwa a gida al'ummomin unguwanni ko kuma irin kimfi karfi ta social media kafafen sadarwa ya kike kallon irin wannan
1: to gaskiya dai a halin yanzu business na online business kina ya fi kowanne karbuwa a rayuwar dan adam saboda zuwan media ya taimaka mana sosai maybe idan za ki sayar da abu goma a gida maybe a wata ko a sati yanzu kina iya sayar da abu 100 ko 200 a kwana uku ko a sati kinga yanzu ya fi ci gaba sama da da
0: to akwai wanda zaki ga yawanci musamman kalubalen da suke fuskanta a social media akwai waɗanda zaki ga irin su zo su siye kayan ki bayan sun gama su miki fake alert ake cewa shin ke kin taba fuskanta irin wannan kalubalen ko baki taba fuskantar shi ba
1: gaskiya ni dai ban taba fuskantar fake alert ba saboda ni yanzu in ka tura min kuɗi kana son ka siye kaya so fa bana baka ba lalle ka samu ma a ranar ba sai wa shekari kuma sai na tabbatar da cewa wannan receipts din na gaskiya ne sannan kuɗi na ya karu ko ka tura mini inda naga balance ina bai karuba bana baka kaya so gaskiya ban taba fuskanta wannan kalubalen ba
0: akwai wanda yawanci zaki ga bayan koma su siyarwa a social media kafafan yada in sada zumunta zaki ga cewa akwai irin matsalar da ake samu kuma wanda ba yan gari ba a tura musu da kaya a ci kaya ya bata ko kuma a zo a samu matsala shin kikin taba fuskanta irin wannan kalubalen
1: wannan gaskiya kalubale ne da duk wani wanda yake online business dole sai fuskance shi zaki iya ki bada kaya maybe ko dan kankantar sa ko kuma ganganci na driver ko wani abu ya bata so ni gaskiya an aka samu wannan matsalar baya shafar wanda ya sai kaya yana shafar ni nake ƙara bada wani kayan a ƙara baka sai dai kai idan ka biya kudin delivery a farko to zaka ƙara biyan na biyu ni na dau asaran kaya kai kuma ka dau asaran kudin kaiwa
0: a bangaren dai na kafafan sada zumunta wani irin ci gaba kika samu irin wanda ba irin kika tuna ma kika ce wannan kin same shi saboda idan kika yi la'akari wasu sun maida bangaren kafafan sada zumunta gurin nanaye wasu kuma sun maida shi bangaren business kika ma irin wani alfahari kike da kafafan sada zumunta
1: gaskiya ni dai na dauki kafafan sada zumunta a matsayin kasuwa ce da zaka je ka tallata hajarka So gaskiya ni ban dauke shi a wani abu ba sanan kuma ina alfahari da social media domin ita ta kai ni matsayin da nake kai yanzu in zaka yi social media ba dole sai ka zo kai nanayi da waye zaka yi business ba yanzu kamar ni kin ga ina business a media ba a san fuskata ba sanan ba a san murya na ba zan dauka product ina in yi rubutu in saka waka kuma a haka nake samun customers sosai bila adadi so ba abinda zan cewa da in media kuma babu abinda zan cewa media
0: to sauran kamar misali misali bangaren irin nasarorin da kika samu tun da kika fara sana'a zuwa yanzu wani irin nasarori kika samu
1: gaskiya na samu nasarori daban-daban domin duk wani abu da kake da burin kai da kudin ka ko kai wa al'umma wannan sana'a ta bani dama da nake iya cirewa in yi ba tare da na san nayi a tare da ni ba so kin ga wannan kadai babban nasara ce sanan tana kai ka matsayin da baka kai ba maybe kai mu'amala da customer da baka san waye ba maybe babban mutum ne ko wani abu da ba wata alfarma zaka iya nema sanadiyar wannan mu'amala da yayi da kai ta sana'ar ka yaji dadi yayi maka ita
0: to kowace irin nasara an ce tabbas tana tare da kalubale mu kalli bangaren kalubale wani irin kalubale kika fuskanta kuma wani irin kalubale kika taba fuskanta wanda irin zaki da in kika tana shi ma kina jin irin ranki ina so su wannan
1: gaskiya kalubale guda ɗaya da na fuskanta da shi a wannan sana'a tawa bai wuce guda biyu ba na farko rahibobi rahibobi suna ba mu ciwon kai zaka bada kaya maybe direba in ya tashi ya kira mai kayan ba maganar arziki wani har da zagi da fada so muna fuskantar wannan kalubale sosai da direbobi wani direbobin ki bashi kaya ya je garin ma ya juyo da shi ya ce ya manta shi kuma customer yana tunanin ma kamakin damfare shi tunda bai san ki ba online kuka hadu da shi so sai kalubale na biyu da muke fuskanta a wannan sana'a su ne farin shiga a siyan kaya online wani zai sai kaya yanzu ya tura miki kuɗi ba za a yi minti biyar ba zai fara kiran ki kin sa kayan a mota in aka yi rashin sa'a bai same ki online ba to har kakanki na 99 sai ya sha zagi saboda za ta ce kin cuce ta kin damfare ta yanzu kin ga akwai wata customer da na samu yan Niger ta sayi kaya da yawa kayan da ta siya gaskiya an ka duba kuɗin aka hada aka je aka kai mata ta sha to sai aka samu aka sai sai ta kwana biyu bata karbi kayan ba so ashe maradi za a kai mata ashe motar ce ta lalace a hanya ai ban ya aune ba mata ta kafa sunana da number na duk wani social media da nake tace ai ni ɗan damfara ce kar a ƙara siyan kaya a hannuna so amma daga baya mun warware matsalar na mata bayani ta fahimta ta karbi kaya ta sai da su da kisari ce kuma ta ji dadi yanzu haka gaskiya ta zama kamar kawata
0: to ya akai lokacin da ta kafe sunanki daga baya ta dawo kuma tana bawa abokan kasuwancin ki hakuri
1: magana ta Allah wannan gaskiya bata yi ba bata yi wannan ba dai da ta yi ya wuce sai ni gaskiya na dauka post din nata da tai sai ni first ne wa mutane bayani to kisan abu na mutane da yawa wani zai fahimta wani kuma ba zai fahimta ba so amma har kullum gaskiyar ka ita take fitar da kai a ko ina
0: a lokacin da kafe sunan nan naki ka dake gani ko kuma akwai wasu abokan kasuwanci ki da suka fara sanar da ke kafin ki
1: wasu da farko ma ni ban gani ba mutanen da muke tare da su ne a take da post ma aka fara bata comment ai gaskiya wanda muka sani ba za ta yi haka ba kaza kaza sai aka kira ni in hau media an gani lokacin TikTok ne hau ki ga me yake faruwa a TikTok so da na hau sai na ringa bin comment section din da tayi first thing ina magana daga bayan nazo ne yi deleting din bidiyon da tayi first thing ne wa mutane bayani so gaskiya wasu sun fahimta amma wani kuma ba zai fahimta ba gaskiya
0: to masu kallon mu da sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna tare da mu a shirin mace mai tallafawa gida zamu je mu dau huta albashi da muka dawo sai mu dora
2: kai ku kama sana'a mata ku dan ku huta ta kai cin zabani yale lale maraba da zinariya
0: to madalla barkan mu da dawa malama Khadija barkan mu da dawa mun je mun dan sharuwa mun dawo
1: yawa barka
0: to mu koma bangaren a matsayin ki na yar kasuwa idan aka ce ki bawa ƴan uwanki irin wanda kuke irin business din gyaran jiki da abubuwan da ya danganci dai irin business din da kike wace idiya shawara zaki ba su sannan kuma wani irin abu idan aka ce ki bawa ƴan uwanki mata masu irin sana'o'in ki shawara su gyara wace idiya shawara zaki ba su me kike ganin ya kamata a ce kun gyara
1: to da farko dai shawara da zan fara badawa ita ce har kullum in zakai kasuwanci ka rike gaskiya ka rike amana idan mutun ya tura maka kaya ka tabbatar abin da ya tura maka shi ka bashi kar ka duba cewar baya gani online ne ka tabbatar abin da ya siya shi ka bashi sannan kuma lokacin da kace zaka aika kayan ka tabbatar lokacin ka aika mai koda za a samu akasi to kafin lokacin ka kira shi kai mai bayani so ina ga duk wani dan kasuwa da zai rike gaskiya da amana insha Allah zai kai matsayin da baya tunanin zai kai shi sai shawara kuma da zan ba su magana ta Allah ɗan online business sau da yawa mutum zai je ya tallata abin da ba nashi bane ba shi yake yi ba maybe ina kina irin kaya da ni nake yi sai ki dauka hoto na container na sai ki tallata kaya in mutum ya siya sai ki ba shi akasin abin da ya kalla a hoto so gaskiya yawanci ɗan kasuwa online suna wannan abu ko kuma kai editing da AI ya nuna abin da ba asalin kalar da kake saidawa bane so ne yana bada matsala sosai saboda yanzu ni in kika tallata abu abin da kika tallata shi nake expecting za a kawo idan ba a kawo min irin shi ba kin ga zai rusha miki kasuwarki gaba ko wani ya ce zai siya daga gare ki zan ci a'a abin da kike tallaba shi kike samu ba so wannan abin yana rusa rayuwar business din dan adam
0: to amma ba kya ganin kamar da kika yi magana wa'anda suke daukar hoton kayan wani tsora ba kya ganin kamar irin wa'anda ba su da jari ne suke so su ta da kansu sai su dinga amfani da kayan wasu suna dora misalin an gani ana so sai su nemi mutum su siya su ma su siya
1: ni shawara da nake bawa irin wannan kamar yanzu kina so ki fara business ba ki da jari ni kaina akwai masu yi min haka sai a kira asalin mai product wance wance ni ce kaza ina gaki kaza ina so in fara wannan harka amma gaskiya ba ni da jari ko zaki dinga bani in dora in na sami ni siya sai in zara riba na sai in tura miki kudin ki a tura wa mutun kaya kin ga wannan zai sa mutun ya ga abin da ya siya dai shi aka bashi ba a canja ba maybe kin ga ni da nake products ina ba ki san da me na hada na tallata ba kin dauki hoto na kin saida in kika saida wa da mutane kin ga kin ba su fake din abin da ba shi kika saida ba tunda idea na ne baki san me nasa a ciki ba so ni da shawara ne nake ganin zan iya ba su kenan gaskiya akan haka
0: mukalli bangaren mata ƴan uwan mu yawanci zaki ga mata musamman ƴan mata waɗanda suke gida za su iya cewa su gaskiya musamman waɗanda suka yi karatun boko kika kamar ke kina da degree dinki sannan kuma kina business dinki amma zaki ga ƴan mata waɗanda suke a gida suna ganin kamar aibu ne su dinga sana'a sannan kuma ko kamar misali sun yi karatu ko su dai sai su dogara su nemi aikin gwamnati irin wannan aka ce ki ba su shawara wace iriyar shawara ki zaki ba su
1: so indai wannan ne gaskiya kamar yanzu naga an ci gaba sama da da so da yanzu zaki ga kai ya waye gaskiya mata ko da kana aiki ka koma kasuwa to gaskiya babban ganganci ne a ce wai saboda kin yi karatu kina jiran gwamnati ta baki aiki ki zauna babu sana'a to da sana'a tana da matukar muhimmanci a rayuwarki kuma a matsayinki na wacce kika yi karatu ko kika yi degree ko kika yi masters yin business ba gazawa bane a tare da ki yana kara daga darajarki kika inda mamaki a tunanin ki kai
0: to mu kalli bangaren matan aure waɗanda su za ki ga irin kamar misali matan aure waɗanda suka dan yi in suka awar mazaje masu hali suna gancewa ai miji na yana da kuɗi me zai sa ma in ce

0: dauke maka komai a ce ba za ka yi business ba. Yanzu in baki misali da ni. Ni gaskiya mijina babu abin da ya gaza. Babu abin da nake wa kaina. Komai shi yake min. Amma kullun yana ƙara ƙarfafa min gwiwa in yi business. Don ko magana ne mai zai ce yau order me kike da ita na faɗa mai a'a tashi ki haɗa ki cika musu alƙawari ki tabbatar kin yi abin da kika ce zaki yana ƙarfafa min gwiwa. Bai duba cewar ai bai tauye ni da komai ba akan me zan yi wannan sana'a. Ni ma kuma ban duba cewar ai ina da wadata ba abin da na rasa don hannu extra kuɗi yake bani idan zan yi wasu buƙatu. Baya duba me nake saidawa nawa nake samu bai kallon wannan. Kin ga hakan bai yasa na karaya na ce bari in zauna ba zan yi business ba. Business a rayuwar mace yana da matukar amfani musamman matar aure. Akwai buƙatu na kanki ko na yara ko na ƴan uwa wanda ba za ki ɗora wa namiji ki ce ya miki ba. Za ki iya ki yi wa kanki zai taimaka wa rayuwarki. Ki ƙaddara mijinki yana miki komai kina samun komai a tare da mijinki. Akwai mutuwa. Yanayin rayuwa in kika duba za ki ga kamar maza suna fin mata saurin mutuwa. Sai ki ga mace an yi rayuwar jin daɗi namiji ya mutu ya bar ta da ƙananan yara. Sakamakon ba ta komai. Ta rasa ya za a yi ta iya ɗaukan ɗawainiyar rayuwar yaran nan. Duba da in mutum fa ya mutu ba a zuwa a ce bari a ɗauki nauyin ƴaƴansa. In kina taƙamar ya bar miki kuɗi yau da gobe za ki cinye abin da ya bar miki. Saboda ba ki iya ki juya ɗari ya koma dubu ba. So kin ga wannan ƙalubale ne ko da a ce kina business ɗinki Allah ta kasance mijinki ya rasu ko kuma yanayin jarabawar rayuwa da akwai an dawo babu. Za ki iya amfani da wannan business ɗin naki ki taimaka wa rayuwarku gaba ɗaya yanda wani na waje ba ma zai gane kun shiga wani yanayi ba. Gaskiya business yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar mace musamman matar aure.
1: To kamar misali an taka jija wanda kamar misali waɗanda suke so. So fara irin yawanci business kina ganin cewa lallai sai ka samu jari mai yawa kuma za ka iya farawa da kaɗan-kaɗan sannan wani irin mataki ya kamata ka bi kafin ka fara.
0: So da farko dai wanda yake so yanzu an ci gaba saboda wannan wayar sadarwa da kuma social media. Ko baki da ko kwandala inda kin sa wa zuciyarki za ki iya business. Da farko dai yanzu akalla ki samu kamar abu uku ko bakwai. Ai an ci gaba akwai WhatsApp sai ki dora a status ko kuma a sauran kafafen sada zumuntanki sai ki ga wanne yafi jin ra'ayin mutane akai me mutane suka fi tambaye ki akai. To abin da kika ga an fi so sai ki nemi asalin wanda kika san ya kware a wannan fannin. Business din nan nake so nayi amma ba ni da jari. A nawa za ka danga bani ko za ki danga bani duk kaza. Zan ringa dorawa in an siya in cire maka kuɗin ka in cire ribata a aika wa mutum. To in kika bi wannan hanya insha Allah ki ma za ki zo ki samu jarin ki na kanki. Ba sai kin dogara da wani ba.
1: To yawanci a taka malama ka ce za ki ga yawanci waɗanda suke irin wannan sana'o'i za ki ga idan ƙananu sun taso yawancin ƙananun masu sana'a sukan ɗan yi kuka ga hakan. Sukan cewa idan ka je gurin mai wanda ya ɗan yi girma ya ɗan bunƙasa a harkar business za ki ga baya so ya koya maka abu ko kuma baya so ya gama ka yi amfani da nashi.
0: So ya danganta da mutane, kin san mutane kala-kala ne. Idan wannan bai yadda ba, in kika je wani mai irin wannan sana'ar, shi kuma nema yake wani ya zo ma ya dora shi a wannan fannin. So mutane sun kasu kala daban-daban. In ka je wannan ya nuna a'a, to ka canja wani. Tunda ai duk sana'a ɗaya ba za a ce mutum ɗaya yake yin ta ba. Akwai mabambantan mutane. Idan wani yana ganin ba zai maka ba, wani shi kuma nema yake ka zo ya koya maka.
1: Yanzu idan aka ce gwamnati ta shigo irin bangaren kasuwancin ku da muke ganin ya kamata a ce ta koya muku in ta ba ku gudunmawa.
0: So dai abin da nake gani da za a ce gwamnati za ta shigo ta ɗauki nauyin wa'ansu mutane da za a iya musu training kuma Allah ya sa ta ba su jarin da za su iya zuwa su ci gaba. To ina ga rayuwa za ta ci gaba domin su ma in suka ginu za su ɗauki nauyin wasu akan kansu saboda su ma haka aka yi musu za su yi kokarin ya za a yi haka kuma al'umma za ta ci gaba.
1: To kamar yanzu masu kallon mu da sauraron mu na san za su ce suna so su ji kamar misali a kafafen sada zumunta da me kike amfani sannan kuma idan suna so su same ki da wace lamba za su neme ki.
0: To da farko dai a kafafen sada zumunta za a iya sacin nina a Nasak collection ko kuma a number waya na kamar haka 080 98 65 29 87.

0: Sunana Baba Osogbo mai maganin jijiya. Na fito ne daga kasar Yarbawa. Ni na kwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya zalla. Domin haka ne ma yasa ake kira na mai maganin jijiya. Ina da ofisoshi a garin Kefi, Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano inda ake baje kolin magungunan gargajiya a cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ana iya kira na akan wannan lambar waya 07033589411. Idan ba a tsabtace bayan gida, akwai wasu cututtuka da mutane ke iya kamuwa da su. Idan kana fama da waɗannan, sai ka zo ka same ni a rumfa mai lamba 50 stand 50 ko ka kira ni 07033589411. Akwai mutanen da ba sa samun isasshen bacci da daddare, masu yawan jin ciwon kai musamman bangaren kansu guda. In sun tashi da safe kuma su riga yawan jin kasala. Wasu mutane na tafiya takalmi na fita a kafansu amma ba su sani ba. Zama da kyar, tashi da dabara. In masu fama da waɗannan matsalolin sun zo wajena Baba Osogbo mai maganin jijiya, zan fara gwada su ne da na'urar computer dan in san ainihin abin da ke damun su, sannan in san irin maganin da zan ba su. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 a filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ana iya kira na 07033589411. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ga masu fama da matsanancin ciwon hannu ko kafa kuma, sai su tuntube ni. Maza masu samun rauni, duka matsalolin jijiya ne yake janyo haka. Yadda matsalolin jijiya ke damun maza, haka yake damun mata. In kana fama da ɗaya daga cikin waɗannan, sai ka zo ka same ni Baba Osogbo mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Lambar waya ta 07033589411. Mutum ya fi mutum, magani ya fi magani, amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya fi kowa. Sai kun zo.
1: Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Faruk mai maganin ido. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido, shi yana jinyan ido ne kawai, banda wata lalura sai dai matsala ta ido. Kuma aikin gidansu ne, sun dade suna bada taimako, sai an yi da gaske ake iya ganin sa saboda masu son ganin sa, saboda lalurar ido sun yi yawa a ciki da wajen kasan nan. Amma gashi a wannan karo ya shigo cikin garin Kano da yake an ce Kano tumbin giwa ce, ya shigo wajen baje kolin masu magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a Airport Road, wato filin Eldorado Cinema Kano. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19, rumfa mai lamba 19 stand 19, Alhaji Faruk mai maganin ido. Ko lamban wayansa 08042450055, 08042450055. Shi Alhaji Faruk mai maganin ido yana baiwa sauran majinyata hakuri cewa shi lalurar ido kawai yake taimakawa, kuma shine aikin gidansu sama da shekaru 200, kuma sannan magungunan sa da suke bayarwa ba na sawa a cikin ido bane, nasu na sha ne kawai. Sannan akwai waɗanda kuma za a ba su shawari ta hanyar yadda za su kula da idanunsu. Duk da ilimi da yake da shi game da lakunkuna na jinyan ido, kuma sannan gashi aikin gidansu ne, duk da haka yana hadawa da na'urar gwaje-gwaje da bincike na zamani. Don haka idan kuka zo rumfar Alhaji Faruk mai maganin ido, wato rumfar sa mai lamba 19 stand 19, idan ta kama a yi muku gwaji ne da na'urar zamani, to za a yi muku. In ma shawarwari ne za a baku, za a baku. Shi dai damuwar sa ya taimaki mutane masu lalurar ido ne, ko da daidai da shawarwari ko kuma lakunkuna da kuma sinadarin jinyan ido na sha na tarihi, ba wanda ake sawa a cikin ido ba. Don haka waɗanda suke fama da lalurar ido ko kuma sun ga wani canji game da idonsu, to su yi kokari ko dan neman shawarwari su je su samu Alhaji Faruk mai maganin ido. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19, rumfa mai lamba 19 stand 19, ko lamban wayansa 08 1-4-0-5-5. Wasu jama'a na fuskantar matsalar ido kaman kaikayin ido, kumburin idanu, ko kuma ana jin kamar kasa-kasa a cikin ido da sauran lalurori. Sai kun zo da karfin gwiwar mu, muke gabatar muku da shahararre, ficacce, kuma sanannen mai bada magungunan gargajiyan nan, Malam Nasir Mutawallan Jijiya, wanda yake rumfa mai lamba 21 stand 21, ko kuma ku iya kiran shi akan lambar wayar sa 081-03-95-05. Malam Nasir Mutawallan Jijiya, ana kiran sa da Mutawallan Jijiya ne saboda fice da kuma sanin lakani na jinyan jijiyoyin jikin bil'adama, saboda hadin magani na lakanin gidansu da yake amfani da shi a wucewan shekaru. Hakan yasa mutane suke yaba masa, suke jin dadi, sun karrama shi da wannan wato jinjina ta Mutawallan Jijiya, saboda yadda ake dacewa. Don haka jama'a da suke fama da matsala na abin da ya shafi jijiya, sai a zo a same shi a wannan rumfa ta 21-21 a nan cikin filin baje kolin maganin gargajiya da ake a nan cikin Eldorado Cinema kan hanyar airport a nan cikin garin Kano. Bangaren abin da ya shafi jijiya yana iya jawo wa mutane yawan fitsari ba dalili, yawan fitsari so 5-6 cikin dare, kuma hakan yakan iya sawa mutum ya dinga ramewa ba dalili. Idan matsalan jijiya ta yi kamari a jikin dan adam, zaka ga takalmi yana fita a kafansa bai ma sani ba, wato wani bangaren jikinsa ya zamo da aka ga namiji baya iya sauki haki akan iyalin shi, bai da muradi ma kwata-kwata saboda matsala ta jijiya. Ku zo ku samu Malam Nasir Mutawallan Jijiya. Malam Nasir Mutawallan Jijiya yana bada taimako sosai akan bangaren abin da ya shafi cututtukan da ake kamuwa da su, alaka tsakanin namiji da mace. A kokarta a zo a same shi, yana rumfar sa mai lamba 21-21, ko kuma ku iya kiran shi akan lambar wayar sa 081-03-95-05. Matsala ta jijiya wani lokaci da aka ga mutane ba sa iya hawa gidan sama, ko ba sa iya durkuso na sallah, saboda jijiya ita ne ta kewaye kowane bangare na jikin dan adam. Idan da matsala ta jijiya, yan uwa, kada a yi wasa, a je a ga wannan babban mai bada maganin gargajiya, Malam Nasir Mutawallan Jijiya. Shi sanannen masani ne game da jijiyoyin jikin bil'adama. Sai a zo a same shi a wannan rumfa ta 21-21, kuma ana dacewa.
2: Albishirin ku walumar garin Kano da kewaye, shahararren mai maganin gargajiya Alhaji Sulaiman Mai Linzami shine yake muku sallama, tare da albishiri cewa ya shigo cikin garin Kano domin halartar baje kolin masu maganin gargajiya wanda yake ci a filin Eldorado jikin gidan Man Aliko. Alhaji Sulaiman Mai Linzami yana nan a cikin rumfa mai lamba 13, rumfa mai lamba 13. Alhaji Sulaiman Mai Linzami mai maganin maza, mai takalmin karfan take cututtuka. Burinsa shine taimakawa maza domin daga likafar su, kare mutuncin su, da kuma martabar su, musamman waɗanda al'amura suka kwabe musu. Yana nan a cikin rumfa mai lamba 13, rumfa mai lamba 13. Lambar wayar sa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari: 090-390-3337. Alhaji Sulaiman Mai Linzami mai maganin maza, kira ga mazaje musamman waɗanda suka samu rauni, ko soki haƙoƙinsa na gida a matsayinsa na ɗa namiji. Tsufa ko shekaru ba shi da alaƙa da raguwar tasirin ɗa namiji, domin sau da yawa za ka ga mutum da ƙarancin shekaru amma ya tsufa, wani cikakken mutum ne a riga amma mutumi. Amma akwai mutanen da suke da shekaru masu yawa lokacin suke yin aure kuma su samu ƙaruwa, don haka ya zama wajibi mutane su tsaya tsayin daka wajen kula da kiwon lafiyarsu, kuwa suna yin amfani da hannunsu ne domin biya wa kansu bukata. Wannan matsala ce da take haifar da daskarewar sinadari a mara, dadewarsa ba tare da ya fita ba yana taba jijiyoyi, yasa su yi sanyi. Barin cuta a jikinka ta dau wani lokaci ba tare da ka dauki mataki ba, bayan samun canjin yanayi a jikinka, na iya jawo karuwar wasu cututtuka, misali kamar jin sanyi. Idan kana da wata larura da su shafi sanyin mara, kada ka ce kaje can ka nemi magani baka dace ba, ko kuma kana jin kunya kaje kai bayani, to ka sani cewa ba a jin kunya wajen neman lafiya. Mutanen da suke samun matsala fitan fitsari fitsari baya fita baki daya yana zuwa yana canja launi wani lokaci idan sun gama fitsari wani abu na biyo bayan fitsarin suna samun kaikayi ko fesowar kuraje idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kai aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba Alhaji Salamu Linzami yana bada shawara ku tsaya ku yi bincike yana gudanar da aikin sa ne cikin taimako da rangwame yana kuma hada magungunan sa ne da gaskiya domin gaskiya ita ce take ado dukkanin namijin da ya kasa gane kanshi wanda baya iya mai da kuzarin shi ko soki hakokinsa na gida a matsayinsa na dan namiji mutane su sani shawar maganin gargajiya karbabbe ne sama da akalla kashi 80 na mutanen duniya suna amfani da maganin gargajiya Alhaji Salamu Linzami yana nan a cikin rumfa mai lamba 13 rumfa mai lamba 13 lambar wayarsa domin neman karin bayani ko shawarwari 090-33-33-17 Alhaji Abdulwasiu Dan Baiwa baban sanyin jijiya shahararren mai maganin gargajiyan nan shike muku sallama wanda bashi da aiki a kodone lokaci sai bincike domin kawo sababbin tsare-tsare wajen sarrafa magungunan gargajiya sassake da soyoyi da kuma ganyayyaki su yi daidai da zamani wanda ya dauki lokaci mai tsawo yana taimakawa mutane masu fama da larurori iri daban-daban maza da mata yanzu haka shi ma yana nan cikin filin baje kolin da yake ci a nan El Dorado Cinema cikin gidan man Aliko yana cikin rumfa mai lamba 5 nan baiwa baban sanyin jijiya na da office sa a nan cikin garin Kano Gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na Dala daidai tsohuwar kofar shiga lambar wayarsa kuwa domin neman karin bayani ko shawarwari 081-60-07-52-10 sai ya tattauna da kai ya fuskanci menene matsalar ka kafin ya baka magani mafi akasarin matsalolin da suke damun mutane shine rauni ma'ana rashin kuzari daukewar sha'awa wanda yake samuwa sakamakon matsalar jan sani ko sanyin mara cikakken jarumi shine wanda yake nuna jarumta a filin gasa muddin kana son ka zama zakara sai ka jajirce wajen kula da kiwon lafiya dan haka akwai mutane da yawa da suke jin canjin yanayi amma ba sa daukan hakan da muhimmanci sai abun ya dauki lokaci mai tsawo a jikin su zaman ka dan namiji wajen iya sauke hakokinka shine mutabarka a gurin iyalanka dan haka Abdulwasiu Dan Baiwa baban sanyin jijiya dai ya kara sarrafa magunguna masu matukar inganci wadanda za su taimaka muku wajen dawo da kuzarinku haka kuma yayin rigin kashi 50 a cikin 100 na farashin magungunan sa ga mutanen goman farko na kowace rana mutanen da suke yawan hutu a dare ko rana wadanda ba sa iya rike alwala ko kuma rashin saurin narkewar abinci a cikin su idan sun je bayan gida suna shan wahala suna yi da kyar wannan ma ɗaya ne daga cikin matsalolin da suke haifar da koma baya na dan namiji akwai mutanen da ba sa iya tashi da wuri lokacin da suka farka daga bacci ba sa iya tafiya sai da taimakon wadansu ko da taimakon wani abu wasu ba sa ma iya daukan wani abu da hannunsu ko kuma waɗanda suke tafiya mata kalmun su yana cirewa ba tare da sun sani ba yana ma kira ga iyayenmu mata waɗanda al'amura suke lalace musu wanda suke samun juyoyin lokaci wanda suke buƙatar su ga sun samu karuwa bayan yin aure tsawon lokaci babu isasshen lokaci idan kuna da wani larura ku zo ku same shi domin tattaunawa a office sa mai lamba 5 rumfa mai lamba 5 ko kuma ku same shi a office ɗinsa da yake Gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na Dala daidai tsohuwar kofar shiga ko ku kira shi a 081-60-07-52-10 sai kun zo
3: Assalamu alaikum mutane gida suna na Haji Ablikisu kamar inda kuka sani na ga muku na taba aiki na kafin zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na ga da hannu mama na domin taimako al'umma ku tuntube ni akan lambobi waya na 081-0011-6138 ni a Kano Nike ana Airport Road opposite gidama AA Ranu a wuri Nike a garin Kano kamar inda kuka sani na shahara ne akan mace da namiji an yi amfani da bayan gida mara sapta ili wana se ansungu na akang ruwan sapi kwa idinga sariki de ruwan sapi kafi sijidadi jikinsu mutani suna zua kuma suna gode wa Allah ina mutani wonde suna susa jikinsu baya wanka ili wana badadi ya zua sameni ana rumpalamba toko sa chikin baje koli ndeke chia zuaka a El Dorado Airport Road ina rumpalamba toko za kugani hotona defari ijabi awuri insha Allah unkunzo ke wonde kina pisari de zapi ko woni iri abun de kin san sanyi ne kun sa ji ablikisu a gida neke ni baba ko bani kuma ko ka je kai goji an ce gashi azo de wannan resort ko kuma an kazo yanzu muna bincike kafi a bade magani me ke wonde kuma kai aure shekara daya biyu ba abin da yake faruwa ba rebo ni ba Allah ba Allah shine yake bayarwa ba haji abliki su ba amma insha Allah kun zo za ku gode wa Allah ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amma ya amsa shi daidai ba kun sai ne haji abliki su akwai sabo abun bari in ga muku na jaraba a jiki mutane yanzu kuma na gani kwarai ne wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne wanda bai yi biya sunan shi kamar namiji ba ke wanda kai aure daya bi uku wanda kuma baki ji komai ba azo a sami aji abliki su masala yana wajen ka ne me kai mace kana mafarki iri iri baki a gane kainki akwai wai su wanda suna tafiya takalmi ma zai cire a kafan su ba su sani ba azo a samu aji abliki su anan rumfa lamba tokos kari ku yukuskure nkunzo za ku gani hoto na da fari hijabu kama inda nike ga muku kulu adede ana yi

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido. Shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya, kuma ana dacewa gashi kuma ya samu zarafi. Ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano, inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa a nan cikin garin Kano. Yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13, rumfa mai lamba 13, ko a kira shi akan lambar wayar sa 0703603316. Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido, babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido, ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni, kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido. Sannan kuma ya je yayi karatu mai zurfi a Jami'ar Ilori ta jihar Kwara, wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido. Mutane da suke fama da matsalar ido, kamar ido yana ruwa, yana ja, ko yana kaikayi, ko kuma yana kwantsa, da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa, ido yana hazo-hazo ko yana dishi-dishi, ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract, wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma. A yi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano, ko kuma ya kira shi a lambar wayar sa 0703603316. Kuma Alhaji Suleiman mai linzami yace duk wanda zai zo gurin sa karban magani yayi kokari ya riko albasa guda daya da farin hankici. Sannan kuma yace a gaya muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido, a'a, magungunan duka na sha ne, dan haka basu da wani hatsari. Wanda suka gwada amfani da magungunan Alhaji Suleiman mai linzami sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido. Ayi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13. Sai kun zo.
1: Ahmari 97.3 FM.

yau irin wannan shugabancin ne ya dalubu minka al-ilma wal adla. Allah yana neman ka ka zama mai ilimi mai shari'a, mas ilimin shari'a wanda ya san me Allah yace ayi a hukunci ko a shugabanci, kuma ka aikata irin adalcin da Sayyidina Ali ya aikata a sanda yana halifa shugaban gwamnati wanda take jagoranta al'ummar manzon Allah. Ba za ka zo ka shugabanci al'ummar ma'aiki ka dauka cewa mutum ya dauka ya ci bilis ba, ba abinda za a yi gobe kiyama. Da yawa shugabanni abinda suke dauka kenan, mu wannan mulkin da suke suna ganin ba abinda zai faru, saboda ko dai an ba su wani gurbataccen tunani ne, abin zai baka mamaki ya daure ma kai yanda shugabanni yanzu suka mai da haƙƙin talakawan ƙasa kala shay'a kamar abin da ba shi da wani sakamako. Mutum yana sane da ranar alkiyama ko ya imani cewa zai tsaya gaban Allah, ko ka kawai fada yake da baki yana kokonto bai yadda da ranar alkiyama ba ne? Ai, yadda da ranar alkiyama, ana son ka yadda da ranar alkiyama yaqinan lazannan. Idan ko ka yarda alkiyama tabbas ce, kuma ka yarda Allah zai ma hisabi tabbas, baka kokonto, to wallahi ba za ka zalunci talakawa, sai dai in shaki ne kai, wato shakawa ta sabbata akan mutum. Saboda ai mun gani a zahiri ba wani mutum da yake da hankali ba mahaukaci ba zai zo ga wayar lantarki buɗaɗɗiya ba mai roba ba ya sa hannunsa kuma ya kama yana sane, to mu ba mu ga mutum da zai iya yin irin wannan ba. In ka ga mutum ya yi wannan, to ko dai hankalinsa akwai matsala, ko kuma a'a bai yadda ma wutar lantarki tana kashe mutane ba, amma in ya san tana kashewa yaqinan tabbas, to ba zai kama ta ba. To irin wannan yaqinin ake so mutum ya yi wa lahira, musamman shugaba da yake nauyin al'umma duk adadin mutanen da ka shugabanta fa kowa ina da haƙƙi akan ka ranar alkiyama, to ya za ka yi da haƙƙoƙin mutane? To asali na uku, bayan mun gama da asali na biyu, yace Allah taqana ayyuhas sultanu, kai wannan shugaba karka gamsar, karka yadda jin zuciyarka ta samu jin gamsuwa, bi rab yadaika ani zulmi, da cewa kai ka cire hannunka daga zalunci. Ma'ana kada shugaba saboda ya gamsu cewa shi baya zaluntar mutane, yana ba kowa haƙƙinsa, to wannan kai shugaba bai isar maka ba. Lakin sai dai lallai ne a kanka, to hazziba ula a gilmanaka, lallai ka wato tsare gilmanuka, su ne ma'aikatanka, yaran gwamnatinka, waɗanda kake aiki tare da su a gwamnati gaba ɗayansu, haƙƙi ne wajibi a kanka ka tabbatar su ma ba sa zalunci, kai ba a zalumi ba ne, to su ma dole ba zai yiwu su zama a zalumai ba, saboda sai ya zama adalcinka bai ba da ma'ana ba. Idan dai kai ba za ka cuci jama'a ba, ba za ka cuci gwamnati ba, amma kuma ka bar jami'anka suna cutar al'umma, suna sata dukiyar gwamnati, to kai fa baka tsira ba. Saboda kamar yadda ka san a gidanka in an yi ba daidai ba, za ka ga cewa haƙƙi ne a kanka ka tsaya ba ka yarda a yi abin da ba kai kace a yi ba, to haka ma gwamnati take, dole ka tsaya, dole ya zama waɗanda suke jami'an gwamnati ba a yarda su yi zalunci ba. Wa ashabaka wa ummalaka wa nawabika wa la tarda lahum bi zulmin li'annaka tus'alu an zulmihim,

0: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da hawanan dare na ranar Talata, 2 ga watan Jumada, ula shekara ta 1448 bayan hijira, wadda ta yi daidai da 13 ga watan Oktoba shekara ta 2026. Sunana Amatul Mirza Abdulrahman, ga kuma cikakkun labaran. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya mika wasu ƙudurorin dokoki ga majalisar dattawa domin nazari da amincewa, ciki har da ƙudurin gyaran dokar hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa, gyaran dokar hukumar binciken haɗarin sufuri ta Najeriya, da kuma kafa makarantar ƙasa ta gudanar da gwamnati. Shugaban majalisar dattawa Sanata Godswill Akpabio ne sanar da mika ƙudurorin bisa tanade-tanaden kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 tare da gyare-gyaren da aka yi masa. Daya daga cikin ƙudurorin na neman samar da cikakkiyar doka da za ta tsara ayyukan hukumar NDLEA tare da ƙarfafa ikonta, musamman wajen binciken mutanen da ake zargi da hannu a harkokin miyagun ƙwayoyi. Wani ƙudurin kuma na neman gyara dokar hukumar binciken haɗarin sufuri ta Najeriya ta shekarar 2022 domin ƙarfafa 'yancin gashin kanta da faɗaɗa ayyukanta. Ana kuma son mayar da kulawar hukumar ƙarƙashin fadar shugaban ƙasa tare da sauya wasu sassan tsarin gudanarwarta. Shugaba Tinubu ya kuma mika ƙudurin kafa makarantar ƙasa ta gudanar da gwamnati wadda za ta mai gurbin tsarin dokar kwaliyar jamhuriyar da ma'aikatan gwamnati ta Najeriya ta tanada. An tsara makarantar ne domin zama cibiyar horaswa kan shugabanci, ƙarfafa ƙwarewar ma'aikatan gwamnati da inganta cibiyoyin gwamnatin. Tunanin ma dai majalisar dattawa ta buƙaci gudanar da cikakken bincike kan jiragen saman yaƙin rundunar sojin na saman Najeriya da kuɗaɗen da ake warewa domin kula da su. Buƙatar hakan ta zo ne bayan wani haɗarin jirgin sama da ya afku a Igbo Kwada da ke jihar Ondo, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 32. Majalisar ta umarci kwamitocin da abin ya shafa su bincike kuɗaɗen da ake warewa domin gyara da kula da jiragen, domin gano ko ƙarancin kuɗi ko wasu gazawa na da alaƙa da maimaituwar haɗarin jiragen sojan ƙasar nan. Matakin ya biyo bayan wani ƙudiri da Sanata Osita Ngu, mai wakiltar Enugu ta Yamma, ya gabatar dangane da haɗarin jirgin ATR-42 da rundunar sojan saman da ya faru ranar 5 ga watan Oktoba nan da muke ciki, kusa da sansanin rundunar sojan ruwa da ke Igbo Kwada, hedkwatar ƙaramar hukumar Ileja a jihar Ondo. A cewar ƙudurin jirgin na ɗauke da fasinjoji 25 da ma'aikatan jirgin 7 a wata tafiya daga birnin Benin zuwa Lagos lokacin da haɗarin ya afku. Shugaban majalisar wakilai ta tarayya Taji Abbas ya gabatar da shawarar shirin ayyukan majalisa na kwanaki 100 domin hanzarta nazarin ƙudurorin dokoki da ke jiran amincewa, kammala rahotannin kwamitoci da ƙarfafa sa-ido kan ayyukan gwamnati. Abbas ya bayyana haka ne a yau Talata yayin da majalisar ta koma zaman aiki bayan hutun shekara a Abuja. Ya gargaɗi 'yan majalisar da haka da shirye-shiryen zaben shekarar 2027 su hana su sauke nauyin da kundin tsarin mulki ya ɗora musu. Ya ce bai kamata a fi mayar da hankali kan harkokin yaƙin neman zaɓe fiye da muhimmancin ƙasa ba. Yana mai kira ga 'yan majalisar da su mai da hankali kan ayyukansu da kuma buƙatun al'ummomin da suke wakilta. Shugaban majalisar ya kuma buƙaci inganta halartar zaman majalisar da na kwamitoci, inda ya ba da shawarwari ranakun Talata da Alhamis domin tattauna manyan ƙudurorin dokoki da muhimman batutuwan ƙasa. Ya ce majalisar za ta wallafa cikakken rahoton ayyukanta da nasarorin da ta cimma kafin ƙarshen wadin majalisa ta 10 domin 'yan Najeriya su tantance aikinta. Haka kuma ya buƙaci ɓangaren zartarwa ya miƙa wato tsarin kashe kuɗaɗen gwamnati na matsakaicin lokaci na kasafin shekarar 2027 da wuri domin baiwa 'yan majalisa isasshen lokaci su nazarce shi. Tunanin ma dai gwamnatin tarayya ta buƙaci jami'o'in Najeriya su rungumi fasahar sadarwa ta AI da sauran fasahohin zamani tare da ƙarfafa bin ƙa'idojin gudanarwa da tabbatar da riƙon amana domin inganta ingancin ilimin manyan makarantu. Ƙaramar ministar ilimi Farfesa Soyba Ahmad ta bayyana hakan a yau Talata yayin buɗe taron nazari da tsare-tsare na shekarar nan ta 2026 na hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa da shugabannin jami'o'in Najeriya Abuja ta ce sauran sauye-sauyen da ake samu a fannin ilimin manyan makarantu a duniya musamman sakamakon amfani da fasahar AI koyon karatu ta internet nazarin bayanai da sauye-sauyen tsarin bincike da samun kuɗaɗe yasa ya zama dole jami'o'i su sake duba manufofin su da hanyoyin gudanar da ayyukan su sai dai ta yi gargaɗin cewa amfani da fasahar basira ta ɗan adam dole ne ya kasance tare da matakan kare amincin karatu ɗabi'a bayanan sirri da tabbatar da amfani da fasahar yadda ya dace ministar ta ce taron wanda ake gudanarwa daga ranar 13 zuwa 14 ga watan nan na October headquarter hukumar da ke Abuja ya zuwa lokacin da ya dace ta jaddada cewa jami'o'i da hukumar kula da su dole ne su ƙara haɗin gwiwa domin aiwatar da manufofin yadda ya kamata da kuma tabbatar da bin ƙa'idojin da aka shimfiɗa Hukumar yaƙi da fataucin mutane ta ƙasa NAPTIP ta ce ta ceto yan asalin jihar Bauchi guda 25 da suka fada hannun masu fataucin mutane a Libya, Morocco da wasu ƙasashen ƙetaren. Hukumar ta kuma bayyana cewa ta samu rahotannin shari'o'in fataucin mutane guda 70 a jihar tsakanin watan Janairu zuwa Oktoba shekarar nan da muke ciki. Ta ce an samu hukuncin ɗauri ko wani hukunci na kota a shari'o'i uku yayin da wasu shari'o'in ke ci gaba da gudana a kotuna. Mai kula da ofishin hukumar na jihar Bauchi Alhaji Adiku Kalli ne bayyana hakan yayin wani taron yini biyu na nazari da tabbatar da daftarin manufar matasa ta jihar. Gwamnatin jihar ta ce shirya taron ta hannun ofishin mai kula da manufofin muradin cigaba mai ɗorewa tare da tallafin asusun Majalisar Ɗinkin Duniya kan al'umma. Kalli ya ce matasa da dama na faɗa hannun masu fataucin mutane yayin da suke neman ingantacciyar rayuwa da damar samun kuɗi a ƙasashen waje. Bisa tunanin cewa za su samu rayuwa mafi kyawu fiye da ta Najeriya. Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa babbar manufarta ta fuskar tattalin arziki ta ce rage hauhawar farashi zuwa ƙasa da kashi 10 tana mai cewa sauye-sauyen da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ke aiwatarwa na nufin ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar tare da kula da jin daɗin jama'a. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Alhaji Muhammad Idris ya bayyana hakan yayin gana da manema labarai da manyan editoci a Abuja. Ya ce ana sa ran tattalin arzikin Najeriya zai bunƙasa da sama da kashi 4 a shekarar 2026. Ministan ya ce hauhawar farashi ta ragu daga kusan kashi 27 a watan Janairun shekarar 2025 zuwa kusan kashi 15. Yana mai cewa manufofin gwamnati na da nufin ƙara rage ta har zuwa ƙasa da kashi 10. Ya kuma bayyana cewa ajiyar kuɗaɗen ƙasashen waje ta Najeriya ta haura dala biliyan 54 a watan Satumba, matakin da ya kai ta matsayi mafi girma cikin kusan shekaru 20. Haka kuma Najeriya ta samu rarar cinikayyar ƙasashen waje ta dala biliyan 12 a farkon rabin shekarar nan da muke ciki idan aka kwatanta da dala biliyan 8 da miliyan 600 daidai wannan lokaci na shekarar 2025 da ta gabata. Idris ya ƙara da cewa samar da ɗanyen mai a cikin gida ya ƙaru sakamakon raguwar satar mai yayin da fitar da kayayyakin da ba na mai ba zuwa ƙasashen waje ya samar da sama da dala biliyan 6 shekarar 2025 wanda ya zama mafi girma a tarihin ƙasar. Tunan kuma wasu tsaffin jami'an soji sun toshe kofar ofishin hukumar kula da fansho ta sojoji da ke babban birnin tarayya Abuja a yau Talata domin nuna rashin gamsuwarsu da tsarin da aka yi amfani da shi wajen ƙara musu kuɗin fansho. Tsaffin jami'an sun yi amfani da tantuna da kujeru wajen tare kofar ofishin yayin da sojoji masu ɗauke da makamai suka hana su shiga harabar. Wannan mataki ya biyo bayan zagazagar da tsofaffin sojojin suka gudanar a ma'aikatar tsaro a watan Satumba yayin da suka buƙaci ƙarin fansho sakamakon ƙarin albashin da aka yi wa jami'an soji masu aiki. Ministan tsaro Christopher Musa ne dai ya alƙawarin cewa za a ƙara wa tsaffin sojojin kuɗin fansho a watannin na Oktoba. Reuters ne sun nuna cewa zanga-zangar ta samu asali ne daga ƙarin nuna rashin gamsuwa kan yadda ake wutar da ƙarin fanshon yadda tsaffin jami'an suka ce tsarin lissafin ƙarin bai yi daidai da ƙarin albashin da aka yi wa jami'an soji masu aiki ba. Ayyukan raya ƙasa na taka muhimmiyar rawa wajen inganta rayuwar al'umma musamman ta fuskar sufuri, ilimi da kiwon lafiya, sai dai jinkirin kammala wasu daga cikin waɗannan ayyuka na iya ƙara tsananta matsalolin da ake fatan magancewa tare da jefa al'umma cikin ƙarin ƙalubale. ko menene ke haddasa jinkirin kammala ayyukan raya ƙasa kuma ta yaya hakan ke shafar rayuwar al'umma wakilin mu Nura Dahir ya kasa ya hada mana rahoto kan wannan batu
1: fara aikin raya ƙasa na daga cikin matakan da gwamnati ke dauka domin magance wata matsala ko samar da wata bukata ga al'umma amma idan aikin ya dauki lokaci mai tsawo kafin a kammala shi manufar da aka sa a gaba na iya yin nisa da lokacin da jama'a ke bukatar amfanin sa a wasu wurare ana samun ayyukan da aka fara amma ba a kammala su ba a lokacin da aka tsara wasu kuma sukan samu tsaiko yayin gudanar da su har sai an dauki lokaci kafin a sake ci gaba matsalolin kwangila sauye-sauyen da ake samu a cikin aikin rashin bin jadawalin aiwatarwa na daga cikin abubuwan da ke iya haddasa hakan wannan na nufin jama'ar da aka yi aikin domin su ci gajiyar sa na iya ci gaba da fuskantar matsalar da aikin ya kamata ya magance mun ji ta bakin wasu daga cikin al'umma kan yadda wannan matsala ke shafar rayuwar su
2: sakakin gwamnati da sakakin yan kwangila tunda kwangila yawanci gwamnati ba ta bibiya al'amuran mutane kawai bukatun gabanta take su kuma yan kwangila tunda gwamnati ba ta kula da su abin da suke yi shi suke he ga an yi aikin ma ba inganci barantana quality
3: sakakin gwamnati ne da yan kwangila a gamakon idan an ba su ba sa bibiya tunda suna bibiyan ayyukan gurara a samu ci gaban da ya baka a kasar Najeriya Ni Najeriya ai muna da aiki. Ya kamata a ce idan ka bada aiki to ka ringa bibiyar sa har a samu a kammala aikin.
1: Hajiya Sauda Muktar ita ce mai magana da yawun ma'aikatar ayyuka ta jihar Kano. Mun tuntube ta inda ta danganta mamakon ruwan sama lokacin damuna na daga cikin babbar matsalar da kan tilasta tsawaitar ayyukan raya ƙasa. Kuma gwamnati na yin bakin kokarin ta wajen magance wannan matsala. Masu lura da harkokin raya ƙasa na ganin cewa aikin gwamnati baya cika manufarsa sai an kammala shi kuma jama'a sun fara cin gajiyar sa ingantaccen tsari sa ido da kuma daukar matakin da ya dace akan matsalolin da suka taso yayin aiki na daga cikin hanyoyin tabbatar da cewa ayyukan raya ƙasa ba su wuce lokacin da aka tsara musu ba domin a ƙarshe abinda jama'a ke bukata shine kammala aikin da aka fara su kuma ga amfanin sa a rayuwar su ƙarshen rahoton kenan Nura Dahiru ya kasai Rahama Radio
0: Gwamnatin tarayya ta buƙaci gwamnatocin jihohi su daidaita kasafin kuɗaɗen su tare da samar da tsare-tsaren ci gaba domin inganta ayyukan ilimin bayi ɗaya da kula da lafiyar al'umma a matakin farko. Babbar sakatariyar ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki ta tarayya Deborah Odo ta ce kasafin kuɗi mai inganci ya kamata ya nuna muhimmancin abubuwan da gwamnati ta sa a gaba tare da tabbatar da cewa na fani da kuɗaɗen jama'a yadda ya kamata. Ta bayyana hakan ne a ranar Litinin Abuja bayan hukumar ilimin bayi ɗaya ta ƙasa ta bayyana cewa kusan kashi 70 cikin 100 na ɗaliban firamare a Najeriya ba sa iya karantawa da fahimtar wani ɗan gajeren rubutu. Odo ta yi wannan jawabi ne a wani taron horaswa kan yadda za a inganta amfani da kuɗaɗen da aka ware domin gudanar da shirye-shiryen cigaban ɗan Adam. Ta ƙara da cewa tsarin shirya kasafin kuɗin shekarar 2027 wata dama ce ga jihohi sun kara wato don su kara daidaita tsare-tsaren cigaban su da manufofi da kasafin kuɗaɗen su. Idan muka tafi ɓangaren tattalin arzikin ƙasa kuwa ƙarin farashin man diesel na ƙara tsadar gudanar da ayyukan sadarwa a Najeriya lamarin da haifar da fargaba kan ingancin sadarwa da kuɗin da masu amfani ke biya. Kamfanonin sadarwa na dogaro sosai da janareto masu amfani da diesel saboda rashin wadataccen wutar lantarki a wurare da dama. Hakan na sa masana'antar kashe miliyoyin daloli wajen sayan man a kowace shekara, yanda masu ruwa da tsaki sun ce inganta samar da wutar lantarki da amfani da wasu hanyoyin samar da makamashi zai taimaka wajen rage kashe kuɗi da inganta ayyukan sadarwa. Domin jin ƙarin wasu labarin da ya danganci tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoto.
4: Gwamnatin tarayya ta kashe sama da naira triliyan 7 wajen biyan basussuka a rabin farkon shekarar 2026 adadin da ya haura kudin shigar ta na naira triliyan 6 a cewar rahotannin bankin duniya. Rahoton ya ce kudin basussukan sun karu da sama da kashi 37 cikin 100 idan aka kwatanta da makamancin lokacin shekarar 2025 sakamakon tsadar karbar bashin a cikin gida. Ƙarin kuɗin biyan basussukan na ƙara matsin lamba kan kuɗaɗen gwamnati tare da rage kuɗin da za a iya warewa ayyukan more rayuwa da sauran hidimomin jama'a. Gwamnatin tarayya ta buga buƙaci ma'aikatu da hukumomin gwamnati su cire kudaden haraji da sauran ka'idodin da suke sabuntawa da kuma hanyoyin gudanarwa marasa muhimmanci domin rage tsadar harkokin kasuwanci. Ministan kuɗi Tayo Oyedele ya ce hukumomin gwamnati su riƙa hada kai wajen gudanar da ayyukansu maimakon dorawa 'yan kasuwa buƙatu iri ɗaya. Gwamnatin na fatan matakan za su jawo masu zuba jari, rage jinkirin gudanar da kasuwanci da ƙarfafa kamfanoni su faɗaɗa ayyukansu tare da samar da guraben aikin yi. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin zuba jari na tsawon shekaru 10 wanda ya kai sama da dala biliyan 7 domin ƙara samar da sukari a cikin gida da rage dogaro da wanda ake shigo da shi daga kasashen waje. Hukumar bunƙasa masana'antar sukari ta ƙasa ta ce shirin na iya ƙara samar da sukari zuwa sama da 10 miliyan 2 a shekara tare da rage kashe kuɗin waje da kusan dala biliyan 2 a kowace shekara. Ana kuma sa ran shirin zai samar da guraben ayyukan yi kusan 110,000 ta hanyar faɗaɗa gonakin sukari da ake da su da jawo sabbin masu zuba jari. Ƙarshen rahoton da ya danganta tattalin arzikin ƙasa, Hafsat Lawan Sheka a labaran Rahma.
0: Kada dai ku shafa labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen labarai da lamurai da kullum na gidan Radio Rahma farancikin al'umma. Za ku bibiyo mu ko kuma ku saurari mu kai tsaye a www.ramatv.com. A dakacin mu labaran zai dora.
5: Ni kiwaya duniya. Duniyar labarai daga Rahma FM.
0: To barkanku da dawowa yanzu kuma labaran namu zai dora. Wani ma'auni ya kamata yin Najeriya su yi amfani da shi wajen tantance 'yan takara yadda babban zaben shekarar 2027 ke ƙara kusantowa. Al'umma na ci gaba da tattauna irin shugabannin da suke buƙata domin su shugabance su a matakai daban-daban. Babban abin da al'umma suka fi tattaunawa shi ne muhimmancin zaben shugabanni na gari waɗanda suka cancanta kuma ake fatan za su yi aiki tuƙuru domin tallafa rayuwar al'umma. To amma a na kura yin ta yaya ake gane tantantar ɗan takara? Waɗanne muhimman abubuwa ya kamata 'yan Najeriya su bincika kafin su yanke shawarar zaben ɗan takara? Ga wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku daga shafinmu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook.
6: Saƙonmu na farko a jerin saƙonninku shi ne saƙon Aiban Muhammad Haimu Mazo inda yake cewa, ni fa a gani na tun da aka shigo mulkin demokuraɗiyya a hukumance mahukunta suna ganin mulkin demokuraɗiyya ake yi, amma a zahiri malam talaka har yanzu bai san ana mulki ba. Hasali ma wasu na faɗin cewa gara mulkin soja, domin har yanzu abubuwan da suka amsa sunansu na wannan demokuraɗiyyar talaka har yanzu bai gani a ƙasa ba, musamman ingantaccen ilimi, lafiya, tsaro, ruwan sha, hanyoyi da dai sauran abubuwa. A ra'ayin Yasu mai gida gyaran ya kuwa cewa ya yi, duk cikin masu yin takarar nan a baya sun rike wani muƙami, sai a ɗora su a sikeli a ga kowa abin da ya yi lokacin da ya samu wata dama. Duk wanda ya bi amfanar da al'umma kuma aka tabbatar da idan ya faɗa yana ƙoƙarin cikawa a saka shi a gaba, sannan a duba wane ne zai rungumi kowa ya tafi da shi babu nuna wariya. Uwa uba, mu sanya addu'ar neman zaɓin alkhairi duk wanda za su zama alkhairi, Allah ya tabbatar saboda alfuma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abba Jesse inda boko ra'ayinsa cewa ya yi, a gani na ana gane cancanta ɗan takara ne ta hanyar ayyukan da ya yi. Gaskiyarsa rikon amana da yadda yake kula da bukatun al'umma, ya kamata 'yan Najeriya su binciki tarihinsa, ƙwarewarsa, manufofinsa da irin gudunmuwar da ya bayar wajen cigaban al'umma. Kada mu zaɓi mutum saboda jam'iyya, kuɗi ko alƙawura kawai, mu zaɓi bisa cancanta da abin da zai amfani jama'a. Saƙonmu na ƙarshe a jinin saƙonninku shi ne saƙon Abubakar Sali inda yake cewa, kamata ya a duba yadda mutum ya fito da kuma garin da ya yi aiki ko kasuwanci, sannan kuma dole sai an haɗa kai da makarantu da 'yan takara suka yi wajen an gama lafiya ko kuma ta wata hanyar aka samu sakamakon karatun, har ma da bibiyar ya taɓa satar amsa ko bai taɓa ba. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari. Kaɗan kenan daga cikin saƙon ra'ayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci. Kuna da dama tafka muhawara kan wannan maudu'in da ma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV, domin karanto su a labaranmu na gaba. Usman Ibrahim Dati a labaran Rahma.
0: To yanzu kuma sai batu na fagen wasanni.
7: Shiga zagaye na biyu na wasannin zakarun kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar Turai a jadawalin wasannin da za a gabatar a wannan rana da misalin karfe 5:45 na yamma Sporting CP za ta ziyarci Lens Saba FFK na gida ita da Salabiya sai kuma da misalin karfe 8 na dare a inda za a fafata wasanni 7 waɗanda suka haɗa wasa tsakanin Arsenal da Lille Atlético Madrid da Manchester United Galatasaray da Barcelona sai kuma wasa tsakanin Inter Milan da Club Brugge sauran wasannin da za a gabatar a daren yau sun haɗa da wasa tsakanin Leipzig da PSV bakin da Bayern Munich yayin da Villarreal za ta kara da Napoli a zagayen wasannin farko da za a gabatar a tsakanin ranakun 8 da kuma 9 ga watan Satumba kungiyoyi 16 ne suka samu nasara a wasannin farko yayin da kungiyoyi 4 suka raba maki a tsakanin su za a ci gaba da wasannin zagaye na biyu a gobe Laraba.
0: Daga ƙetare ma'aikatan jirgin ruwa 11 sun bata bayan wani hari da aka kai da jirage marasa matuƙa kan jiragen dokan kaya gabar tekun Bulgaria. Wakilin BBC ya ce bayan 11 da suka bata akwai wasu da aka ceto. An kai hari kan jiragen ruwa biyu wanda ɗaya daga ciki mallakar Ukraine ne wannan daina daga cikin jerin har-haren da ya sa zuwa yanzu suka shafi jiragen ruwa biyar a kusa da yankin ruwan Bulgaria. Ukraine na ƙara amfani da wannan bangare na tekun Baharul Aswad wajen jigilar kayayyaki ta ruwa. Prime Minister Bulgaria ya ce har-haren za su amfani Rasha kuma ya gayyaci jakadan Rasha domin neman ƙarin bayani. To da wannan muka kawo ƙarshen labaran namu na wannan dare sai da kafin mu salama ga tashin muhimman kanan su. Mun ji cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya miƙa sabbin ƙudurin dokoki ga majalisar dattawa yayin da gwamnatin tarayya ta buƙaci jami'o'in Najeriya su rungumi amfani da fasahar sadarwa ta AI. Mun ji cewa hukumar NAFTIF ta ceto 'yan asalin jihar Bauchi 25 daga hannun masu fataucin mutane zuwa ƙasashen ƙetare. Daga ƙetare mun labarta muku cewa ma'aikatan jiragen ruwa 11 sun bata gabar tekun Bulgaria. Saƙon hikimar mu a wannan rana yana cewa darajar mutum ba ta cikin abin da yake nunawa, tana cikin gaskiyarsa da ayyukansa. Karayi gwargwadon halinka domin kwaikwayo na iya kawo yabo yau amma ya zama na dama gobe. Da fatan Allah ya sa mu dace, amin. Na madadin sashi labarai da lamarai da kullum na gidan rediyo Rahma Farin Cikin Al'umma musamman editan da ya tace tattara labaran Mubarak Hamza Adam Sadin da na karanta a matulmi Zabdraman na ke cewa ku ci gaba da kasancewa da Farin Cikin Al'umma.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku ku sha labari. Shirin dake zakul muku rotanni daga sassa daban-daban a fadin duniyar subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanyin shafi. A wasu lokutan kuwa har da ban haushi. A gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman yancin ku. A cikin shirin namu ne yau za ku ji yadda ake kokarin hada rigima tsakanin masu baburan a daidaita sahu da masu hawa.
2: Wannan ragin inda a ce duka gidajen mai aka yi abin za a ce zai ɗaya tasiri kaɗan, to amma fa an ce sai dai gidajen man gwamnati.
1: Har da ma jin yadda biki yake zama lami idan maruka ba su shigo ciki ba.
3: Maruka a wurin shi yake ƙara haska wannan wurin ya zama irin maganganun da suke da ya shafi habaici, ziga, kirari, karin magana da abin da ya shafi waɗannan abubuwan.
1: Duk a cikin shirin za ku ji illar shan magunguna barkatai ba tare da neman shawarar likitoci ba.
4: Kada ka sha wani magani ba tare da likita ne ya rubuta maka shi ba, ko da ciwon kai kake ko ciwon jiki.
1: Wasu daga cikin rahotanni na shirin ya kunsa kenan a daidai wannan lokaci. Sunana Usman Ibrahim Datti da ke rike da akalar shirin a halin yanzu. A dakace mu, bari mu je teburin ƴan talla.
5: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai, uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kware kuwa uwar gida, Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
6: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal, ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0806-364-85 ko 0807-873-2522.
5: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: Malamin PMAS Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dan Kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8 9
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
3: ango da amarya ku so ku sai mai dadin mace
4: Tumadalla barkamu da dawowa. Mai sauraro zaka iya sauraron shirin duk inda kake a fadin duniya ta adireshin mu na www.rahmattv.com. Mai sauraro barin bude labulan shirin namu ne yau da shan magani ba tare da tuntuɓar likita ko ƙwararren ma'aikacin lafiya ba inda yake jefa rayuwar mutum cikin hatsari duk da cewa wasu mutane na ɗaukar hakan a matsayin hanya mafi sauki ta magance rashin lafiya. A wasu lokutan kuwa mutane kan sayi magunguna a shaguna ko wuraren sayar da magani ba tare da an tantance irin cutar da suke fama da ita ba yayin da wani yake tunanin maganin da aka ba mu wani zai yi musu aiki iri daya sai dai masana lafiya na gargadin cewa irin wannan ɗabi'a na iya haifar da matsalolin lafiya masu tsanani kamar yadda masanin kiwon lafiya Dr. Aminu Shehu Garkuwa ya yi mana ƙarin bayani a kai
5: ta'ammali da maganin da ba a san ka'idarsa ba ba a san dokarsa ba ture da kwarai da gaske kuma yana da matuƙar hatsari ga lafiyar jikin dan adam mutane ya kamata su gane cewa duk wani magani da zaka yi amfani da shi ya zanto cewa ka san dalilin shansa ka san a mataki aka ce ka sha kuma kan wace cuta ce misali saboda haka mutanen mu a yanzu suna amfani da irin magunguna barkatai wanda magunguna ne wanda ba su da wani amfani ga lafiyar jikin dan adam ko kuma ta'ammali da su yana da matuƙar hatsari musamman irin kawai ka je ka ga magani an ce maganin kaza ne ba a gani a rubuce ba baka tabbatar da is it licit ko illicit drugs bane wanda hukumomi na kula da kwayoyi suna nan suna bincike kuma suna hukunci kwarai da gaske akan duk waɗanda suke siyar da irin magunguna ba tare da bisa ka'ida ba kuma ba tare da suna da cikakken doka ba saboda haka duk maganin da kasancewa ba shi da NAFDAC sannan magani idan ya zamto cewa kawai a waje ne kaga wasu suna sayarwa bai kamata a ce kawai ka je ka sayi wannan maganin ka fara amfani da shi ba yana da matuƙar hatsarin gaske ana jan hankalin mutane akan akula kada ka sha wani magani ba tare likita ne ya rubuta maka shi ba ko da ciwon kai kake ko ciwon jiki likita shi sai ya maka gwaji kwarai da gaskiya bi dukkan wasu bincike na tsanaki domin ya tabbatar da cewa bai matsalarka a dora ka akan maganin da ya dace amma kawai kaga an saka magani a sachet ko a cikin kwalba kawai a dinga siyarwa kai kuma ka je ka saka ka dinga amfani da shi yana da matuƙar hatsari to kuma sai mutun ya fada irin wannan condition din kuma sai ya dinga tunanin ya zai yi wanda kuma already shi ne fara samun da kansa wannan problem din saboda haka al'umma a kiyaye ta'ammali da irin magunguna ba ko da a chemist ne ko da a pharmacy ne ka san irin maganin da ya kamata a baka saboda sai a rubuta maka dose and dosage a na tsawon lokacin da zaka sha da kuma adadin da zaka sha
4: to da fatan za a kiyaye anan kuma A wani mataki da ke nuna ƙoƙarin jami'an tsaro wajen yaƙi da laifuka da kare dukiyoyin al'umma, rundunar 'yan sandan jihar Kano ta miƙa motoci uku da aka ƙwato bayan sace su ga masu suna asali wannan na zuwa ne bayan wani sumame da jami'an rundunar 'yan sandan suka gudanar inda ya kai ga kama wasu mutum hudu da ake zargi tare da gano motocin da aka sace kamar yadda Abdullahi Haruna Kiyawa Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano ya bayyana.
6: Idan za ku iya tunawa akwai motoci da muka samu guda 12 da kuma babura guda 6 wanda muka nemi idan masu su sun gani su zo su karba. Motocin har yanzu muna ta samun masu su wanda akwai waɗanda muka kama wanda suke satar waɗannan motoci suna kai su wasu jihohin wanda a cikin iko Allah kuma mutane har yanzu suna ganin masu da babura da muka nuna musu. To ga dai mota ɗaya ma wanda akwai antinmu ita ma gata wanda aka sace mata motar na cikin iko Allah kuma gashi an nemo mota ta gane ta duk wani bincike da ya kamata ta ce an yi gashi za a bata mota
4: a cikin sanarwar da rundunar ta fitar a ranar 12 ga watan October 2026 ta bayyana cewa an kwato motocin ne tsakanin ranar 8 zuwa 9 ga October yayin wani sumame da jami'an sashen yaki da garkuwa da mutane da kuma na ofishin ƴan sanda na Ungwaggo suka gudanar a yayin wannan aiki jami'an sun kawo mutum hudu da ake zargi da kwato motoci uku inda suka hada da Toyota Corolla, Toyota Hiace da kuma babbar motar daukar kaya kirar Mitsubishi wato Kanta an bayar da motocin ga masu su a yayin da kwatar rundunar dake Banfai
7: ba abin da zan cewa Allah sai godiya da farko a bisa ma inda aka sace ta ranar yar uwata ta rasu aka sace ta to ba abin da zan cewa rundunar ɗin sanda ta Kano wallahi yanzu na san ana aiki madalla madalla Allah ya tsare mana su ubangiji ya bada sa'a wallahi da dalilin wannan mota al'umma da suka san ɗin sanda suna aiki suna da yawa kuma bisa adalci bisa komai an duba ta wace an bani ba abin da zan ce Allah ubangiji ya tsare mana ku Allah ya tsare dan
4: idan kuma muka je ga rahotonmu na kalmomin Hausa za ku ji ma'anar kalmar gizakar da kwafata ga rahoton na Shamsu Muhammad Kundila ya hada mana akai
8: masu sauraro ko kun san me ake nufi da gizaka da kuma kwafata a wannan makon ma mun zagaya domin jin ma'anar waɗannan kalmomi
9: me sunanka
10: Abdulaziz
9: Malam Abdulaziz menene gizaka
10: ka gaskiya dai ban sani ba
9: baka san me ce gizaka ba
10: gaskiya ban sani ba
9: to menene fafata
10: to wallahi ma ban sani ba ah fafata ban sani ba wanda fafata wakati ya kamanta
9: to menene fafata
10: ai fafata kamar wani abu ne wanda za ku yi a tsakanin ku kai da wani a fidda gwani ku fafata a tsakanin ku kamar Hausa ce da yaka
9: fafata fa me fafata
10: gaskiya ban san wannan ba
8: ga amsoshin waɗannan tambayoyi daga dattijan nan Muhammadu Usaini Gala Sumaila baba gala menene kwafata
11: wani abu ne kamar su ɗaya da kyankyaso amma ya yi biyar ɗin kyankyaso da waɗi da komai kamar su ɗaya da kyankyaso amma yana da waɗi ɗin kwafata
8: baba gala meye gizaka
11: wata irin tsutsa ce duk jikinta gashi har ana cewa mushin gizaka kamar mace kana ba yaro tsoro
8: to daman Hausawa na cewa sanin asali shi yasa kare cin alli Shamsu Muhammad Kundila ku karkada kunnuwanku ku sha labari
4: bari mu leka te barin ƴan talla muna dawowa
12: hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in ya gije gajiyar jiki ta samu sawaba domin suna da katifar a wala huce ta kanci da queen a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da a wala ta masu ciwon baya da kuma katifin a wala na ƴan makaranta da sauransu ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifa a wala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya yanzu saura da ni iyayen amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci hakika mallakar katifar a wala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin a wala domin ganin bayani kamfanin katifar a wala nana akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mammaje petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-386 ko kuma 070-87-9-5-1 a tuna katifar a wala da inganci suka dara saura
13: kai cancadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
14: ke je bari to kallu wannan
13: amma wannan sleeveless din ya ga ke ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
14: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
13: ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
14: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less sleeveless Holland Sufa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
13: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase investment.
14: Suna nan a Jabda Film Parking, Wase House, kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassansu dake cikin kasuwar Kantun Kwari.
15: Makarantar da ta hada da BN boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary, ga kuma Islamiyya tare da tahfizi Qur'an, inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai. To jin ga dalilin muhimmancin cibiyar admission. Kana nan a Na'ibawa, Arabic Sa'adat Rini Kano, Zaria Mas Kano, za ku iya tuntuɓar jarumtaccen makarantar Alhaji Gada AA Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka: 0800
4: Tuma dalla, barka mu da dawowa. A baya-bayan nan ne dai gwamnatin tarayya ta sanar da rage farashin man fetur a gidajen mai na NNPC, matakin da ya haifar da tambayoyi ko al'umma kasar sun fara amfana da wannan sauki. A bisa haka ne wasu al'umma a birnin Kano suka bayyana ra'ayinsu da kuma jin ko sun fara ganin tasirin rage farashin man fetur a rayuwarsu ta yau da kullum.
16: Ya 300 ake danto ko mu a kamu nan Kano line, so yanzu ya zanto kuma 500 ake kai mu Maiduguri. Har ga baki da abin ya ga mana mu a takura muke, saboda mu ma muna da iyali. 1500 2000 haka an ka samu, da Allah ka yi kudin bazgur 700 nawa zai rage. Ni a ra'ayina ina son mai dawo 700 karan sun ba abin da zuwa na canji za mu samu kwata-kwata, tabbas muna godiya. Ba abin mu kora kun mu a kai ba kamar kayan masarufi bane. Shi mai ana son a ce an yi ragin da zai kai sakon duk inda ya kamata. Yau da a ce kamar 500 ko 300 aka rage, tabbas ɗan ƙasa za su yi farin ciki. To amma wannan ragin ba inda zai je. Yau kai ne kana siyan man naira 10,000 a kullum, sai aka ce an rage ma naira 100. To kaga kenan wani tasiri hakan zai. Kuma maimakon a ce ma abu ne na dindindin, sai zaman aka ce ni wani ɗan ƙayyadadden lokaci ne na wata ɗaya. To a zahirin gaskiya wannan kusan zan iya cewa an haɗa rigima ne tsakanin fasinjoji da matuƙa ababen hawa. Wannan ragin inda a ce duka gidajen mai aka yi, abin za a ce zai ɗan tasiri kaɗan. To amma fa an ce sai dai gidajen man gwamnati NNPC, wanda su kansu idan ka je gidajen man nan na NNPC za ka ba su specific price. To kaga a hakan ma a junansu ba su tsaye da farashi ba. To wannan farashi muna jin sa waiwai ne, amma ba mu gan shi ba, kuma babu wani tasiri da zai yi a cikin al'umma. Mu dai muna ƙara roƙon gwamnati da ta ƙara duba lamarin koken talakawan ta, idan da hali ya ƙara sauke farashin man nan. Domin in aka sauke farashi, ina da yakin cewa ɗan ƙasa zai ji sauƙi 100%.
4: To wannan a da kafin zuwan jaridu da rediyo da talabijin, maroƙa su ne jakadun labarai a ƙasar Hausa, su ne ke ɗaukaka jarumai su adana tarihin sarakuna, su kuma yaɗa alheri da ɗabi'u ta hanyar waƙa. Hausawa sun ce idan ba ka da maroƙi kamar ba ka da tarihi. Sai dai masana al'adu na cewa maroƙa har yanzu suna da rawar gani wajen adana harshe da kalmomin azanci. Ga Kabiru Abubakar Sheshe da Dr. Kamil Bashir Muktar Rangaza.
17: Maroƙa kamar yadda muka sani waɗansu al'umma ne waɗanda suke tafiya tare da al'umma, kuma suke amfani da lafazin bakunansu, suke sarrafa waɗansu maganganu da nufin isar da wani saƙo zuwa ga al'umma. To gaskiyar magana maroƙa suna da matuƙar muhimmanci wajen al'adun Hausawa, ko kuma ce wajen zamantakewar al'ummar Hausawa. Misali, akwai abubuwa da yawa da akan yi na da suka shafi da matakiwar al'ummar Hausawa, waɗanda lokacin da ya zama babu maroƙa a cikin wannan al'amuran akan sami abin yakan zama lami. Misali, abin da ya shafi naɗin sarauta da abin da ya shafi bukukuwa, to duk lokacin da aka ɗaya daga cikin waɗannan ba tare da maroƙa sun shiga ciki ba, to gaskiyar magana abin yakan zama lami. Kasancewar maroƙa a wurin shi yake ƙara haska wannan wurin ya zama irin maganganun da suke da ya shafi habaici, ziga, kirari, karin magana da abin da ya shafi waɗannan abubuwan. Saboda haka maroƙa suna ba da muhimmanci, ko kuma suna da muhimmanci sosai wajen adana al'adun Hausawa. Domin mun kalli kamar naɗin sarauta da bukukuwa da waɗansu abubuwa da ya shafi irin ajo da sauransu, yawanci akan yi amfani da maroƙa wajen aiwatar da waɗannan abubuwan.
4: Shin kowane kallo al'ummar Hausawa suke yi wa maroƙa? Ga Dr. Kamil Bashir Muktar Rangaza, da ƙarin bayani akai.
17: Akwai mutanen da musamman waɗanda ba su da alaka da abin da ya shafi nazari sukan kalli maruka a matsayin waɗansu gaskantattun mutane, waɗansu wulaƙantattun mutane, waɗansu mutane waɗanda ba su da muhimmanci. Amma irinka da makamantan waɗannan da ku ƴan jarida da mu manazarta harshen Hausa da sauransu, mukan kalli al'ummar mutane maruka a matsayin mutane masu daraja.

0: bunƙasa harshe domin yawanci zaka ga sukan zaƙulo waɗansu maganganu da yawa yanzu al'ummar Hausawa ko kuma harshen Hausa yana cikin wani kalubale ma na kokarin rasa kalmomin asali na harshen amma ina tabbata maka da cewa maroka sukan iya zaƙulo waɗannan asalin kalmomin a wajen lokacin da suke yin maganganun su da ya shafi kirari habaici zambo da makamantan su kaje ka tarar da asalin Hausa tsohuwar Hausa da suke amfani da ta saboda haka al'ummar Hausawa sukan yi alfahari da maroka wajen ƙara fito musu da irin wanda ya shafi waɗannan al'amura
1: to wannan kenan wanda kuma da shi zamu ja labulan shirin namu a rede wannan lokaci a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahma farin cikin al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da ma abokan aiki na tukur S tukur Shamsu Muhammad Kundila Abubakar Sabiu Karkasara Salisu Hussein Usman da kuma Kabira Abubakar Sheshe Rabi'u Saloci kura shine jagoran shirin sai da na shirya na gabatar Usman Ibrahim Datti nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi
2: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio

0: Nigeria, kasar mu ta gani. Nigeria, abar albarin mu. Nigeria, jagorar kasashen Africa.
1: Wannan haka yake, zancen ki karfe, inji masu iya magana.
0: Ya ku ƴan uwa al'ummar Nigeria, mu kasance masu sanya kishin kasar mu cikin zukatan mu, wanda hakan ne zai sanya mu yin tanadin samar mata da kyakkyawan yanayi a shekaru masu zuwa a nan gaba. Kar mu bari zukatan mu su yi raunin da za su sanya mu yanke kaunar samun gyaran wannan kasa ta mu.
1: Kasance daga cikin masu kudircewa cikin zuciya.
2: Yan arewacin Najeriya, alƙawari da muka ɗauka na cewa za mu zaɓi Asuwaji Bola Ahmadu Tinubu kamar inda suka yi mana kara, suka zaɓan mana Muhammadu Buhari. Ragowa ƴan uwanmu da abokan arziki suka gudu, Buhari ya mana gashin ungulun mahaukaci.
3: Mafita fa guda ɗaya ce, Najeriya mu gyara matacin mai, mu rika tace man da muke bukata a cikin gida. In kuma ba za a yi wannan ba, ta kulle yarjejeniya da matatan man Alhaji Aliko Dangote, su bashi ya tace musu, su kuma su raba a gidajen mai don mu samu sauƙin da ya kamata a ce mu samu.
4: Wallahi tallahi su ƴan sabuwar APC duk abin da zai zo kansu ne a gaban su, har ma cewa suke da su bewa ɗan tsohuwar APC abin su, wanda su bewa wanne yake kwankwasiya yanzu, domin wai da shi suka yi wahala suka kafa gwamnatin Abba Gidagida. Mu muka wahalar da su, dan haka bayan da za a yi siyar da mu ji daɗi a cikin gwamnatin su. An karkata tasu ka da jam'iyyar nan za su yi.
5: Hankalin mai saran kaba ya koma garna, ya zama wajibi wa jam'iyya ta jiha wayoyin karamar hukumar kumbutso a bincika, domin wallahi in wasu gungu sun ware kansu sun ce wai iyakaɗin su ne suke da jam'iyyar, su za su yi tallanta, wallahi sun yi dora kansu. In ko ba ya kamata mai girma gwamna karamar hukumar kumbutso yanzu akwai matsala.
6: A jagororin namu da suka samu dama suka tafi Abuja, ban san wani mutum da ya tsaya tsayuwar daka akan dawainiyar al'ummar jihar Kano irin matalasala galadi magaru ba. Ba wanda zai zo ya gaya mana cewa ga wani wanda yake daukan dawainiyar jam'iyyar APC, ko kuma a ce wani yana rike jam'iyya ba martala ba.
7: Idan kuka biyo mu sanna hankali, za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka, shirin da kan baiwa 'yan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana. Amma fa bisa doka, kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan ƙasa ta tanadi, sunan Abbas Ali Soran ɗinki da ke rike da akalar shirin halin yanzu. A yayin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sanya sunayen gwamnonin jam'iyyun hamayya guda biyu masu ci, wato Ademola Adeleke na jihar Oshun daga jam'iyyar Accord, da takwaransa na jihar Anambra Charles Chukwuma Soludo na jam'iyyar Afga, a ƙunshin kwamitin yakin neman zaɓensa na shugabancin wannan ƙasa, yayin da shi ma ministan babban birnin tarayya Abuja Yinsun Wike na jam'iyyar PDP, shugaban kasar ya sanya jagoranci tallata shi a babban birnin tarayya Abuja da jiharsa ta Rivers, inda shi kuma tsohon gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo, wanda kuma sanata ne a jam'iyyar PDP, ya fada cikin kunshin kwamitin yakin neman zaben shugaban kasar. A bangare guda kuma, mataimakin shugaban ƙasa sanata Kashim Shattima ne ya ja hankalin al'ummar arewa cewa ba su da wani dalili da za su yi haufi kan sake zaɓar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a ƙudurinsa na sake zamowa shugaban wannan ƙasa a karo na biya wannan zaɓe da ke tafa na shekarar 2027. Hashim Shattima na wannan jan hankali ne a yayin da ya karbi bakuncin yan kungiyar A4A wato Arewa Fo Asuwaju wadda wasu kusoshin siyasar jihohin Arewa 19 ke jagoranta a fadar Satabila dake babban birnin tarayyar kasar nan Abuja yana mai karawa da cewa ajandar gwamnatin su a wa'adi na biyu ita ce tabbatar ciyar ajandar da ba za a iya karya ta ba hususan ma ta fuskar samun walati ga al'umma game da kwanciyar hankali a yankin arewacin wannan kasa a nan gaba kadan dan haka mataimakin shugaban kasar ya kira ga al'ummar yankin na arewa da su hada kai su sake mara wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu domin sake darewa kujerar shugabancin wannan kasa a karo na biyu Watakila wannan ce ta sanya shi ma mamba a kungiyar a wannan jiha SA Alhajiji Nago da shugowa wannan fili yana shaida cewa akwai bukatar ya gode wa ƴan arewan da suka kudura aniyar saka halacci da halaccin da yace shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi wa al'ummar arewan zamanin da dan su margayi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ke neman daukin al'ummar kudancin domin ya dafe kujerar lamba ɗayan wannan ƙasa
2: Godewa al'umman Najeriya musamman ƴan arewacin Najeriya alƙawari da muka dauka na cewa zamu zaba Asuwaju Bola Ahmed Tinubu kamar inda suka yi mana kara suka zaban mana Muhammadu Buhari ragowar ƴan uwanmu da abokan arziki suka gudu Buhari ya mana gashin ungulun mahaukaci duk wanda aka ganshi da buhun shinkafa a dirka masa harshashi amma a zamanin Tinubu ko trailer aka ganka ba wanda ya dame ka da ita domin an san ci zakai ka koshi ka ci da ƴan uwanka mai girma Asuwaju Bola Ahmed Tinubu yawa Buhari rumfa mun godewa Allah shi kuma har Allah ya ji kansa ba mu nayi masa zambo ne dan ya gasa mu ba shi kuma Asuwaju mu ƴan arewacin Najeriya zamu nuna masa arewa fo Asuwajin nan da gaske muke fa ba da wasa muke ba sai mun tabbatar da cewa 2027 mun bawa Atiku Abubakar kashi mun bawa Peter Obi da baya kaunan mu kashi ba irin wani abba hikima wanda yaje karko kwangila ta cin amanar dimokuraɗiyya maimakon ka tsaya a sana'ar ka sana'ar ta kama da baka iya ba duk shari'a idan an je ka da kai ake yi amma saboda tsabar kitumurmura shine zaka zo kana gaya commissioner ƴan sanda bakaƙen maganganu kana cewa ya shiga harkar siyasa wallahi da ni ne commissioner ƴan sanda sai na kama ka to dan an rufe kasuwar da ka bude shikenan zaka zo kana raina mutane hankali kana wai cewa wai kai ba za ka yi abba ba daman kai muna neman ƙuri'a ka ne mu da muke neman ƴan kishin ƙasa wanda ba su da tarin zunubi su zo su zaba abba abba waliyin Allah to mu ƴan arewa fo Asuwaju da shugabannin da aka hada suka zo suke ta aiki musamman mai girma Abdulaziz Yari da mai girma Saddaunan Kano mai girma Abdul Abdullahi Tijjani Muhammad Gwarzo Malam Abba Kabir Yusuf gwamnan Kano sun ki Allah ya yadda munafikai kuna ina APC sak
7: SA Alhajiji Nago da kenan daga kungiyar A4A ta Arewa fo Asuwaju wannan kuma na zuwa ne a yayin da ake ci gaba da sukar gwamnatin mai ci kan yadda al'ummar ƙasa ke siyan litar man fetur da tsada duk ko da cewa yana daga cikin dumbin arzikin da Allah ya huwace wa wannan ƙasa wanda har ma ƴan hamayya da gwamnatin suka sha alwashin dawo da sanya tallafi a fannin man fetur din da suke cewa hakan shi zai taimaka wajen samar da sauki wajen siyan sa ga al'ummar ƙasa sai dai wani mataki da gwamnatin ta dauka don saukakawa al'ummar kamar yadda ta shaida bayan ragin naira 66 da ta yi kan kowace lita guda na tsawon watanni guda a kan man fetur din daga bisani shugaban kasa ya sake sanar da cewa gwamnatinsa ta sake yin rangwamen haraji da kudaden fito wadda suka kai kimanin naira triliyan 3 a kan man fetur din duka domin saukakawa al'ummar kasa wajen siyasa da sauki hususan ma domin samun saukin sufuri da rage tsadar rayuwa da ke ciwa al'ummar wannan kasa tuwo a kwariya wanda hakan a cewar masana kan tattalin arziki irin su Dr. Abdulsalam Muhammad Kani shugaban cibiyar kiraye-kiraye kan da'ar sarrafa kudaden gwamnati da ci gaban al'umma ta fida duk da cewa wannan matakin abun a yaba wa shugaban kasar ne amma fa ya ce akwai wani hanzari da ba gudu ba
3: shi wannan gaskiya abu ne mai kyau kuma wanda yana ƙara nuna mana yadda ita gwamnatin ta fara dawa hayyacinta wannan yana nuna mana yadda gwamnatin take sane da halin da talakawan Najeriya suke ciki wannan abun yana ƙara nuna mana yadda jam'iyyun adawa da adawar da suke yi take ƙara sawa kunnuwa na ita gwamnati kuma wannan yana ƙara nuna mana tasiri da ƙarfi na demokaradiyya da kukan ku kafafan yaɗa labarai amma mu sani cewa zancen gaskiya wannan fa ba shine mafita ba kamar wancan ragin ne da akai na Naira 60 mafita fa guda ɗaya ce Najeriya mu tashi tsaye mu gyara matacin mai maruka ta chaman da muke bukata a cikin gida in kuma ba za a yi wannan ba to su mayar da man fetur din nan yadda ake sayar da shi bayan janye tallafin man fetur 617 amma yanzu a ce abu ya kai 1,400 wannan ba adalci bane ba kuma babban tashin hankalin mu ma'aikata albashin mu bai canza ba yan kasuwa cinikin su yaki gaba yaki baya kaga ana cikin halin kangin matsi a kasar gabaki ɗaya inda ma a ce tattalin arzikin numfasawa yake yadda ya kamata ya numfasa sai a cewa a gwamnatin fani'imu amma kullun cewa ake yi abubuwan da ake ana ganin tasirin su amma shi talaka har yanzu ya kasa ganin canjin da ya kamata a ce ya gani 100% saboda haka gwamnati ta sani cewa wannan bai wadatar ba in ma zai wadatar na dan wani kankanin taki ne idan kuma gwamnati ba za ta iya gyara matacin nan ba ta kulle yarjejeniya da matatan man Alhaji Ali Kwadangota su hako mai su bashi ya tace musu in ya tace musu cikin sauki su kuma su raba a gidajen mai dan al'umman Najeriya mu samu saukin da ya kamata a ce mu samu
7: a gabar da Dr. Abdulsalam Muhammad Kani masanin tattalin arziki ke wannan jan hankali ga gwamnatin daga bangaren mabiyanta irin su dan na Audi gidan shanu kuwa shugowa yana cewa yana da yakinin al'ummar arewa za su sake zabar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a karo na biyu idan aka yi hadani ga yadda yace kungiyar A4A na kokarin tattarawa shugaban kuri'ar al'ummar yankin
8: wannan kungiyar ta A4A arewa ko asuwajin ka baki daya da tijene na arewa masu mutunci masu kima waɗanda suke ɗan demokradiya ne waɗanda suke taimakon al'umma dan nasarar mai girma shugaban tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu kira da dukkanin al'umman Najeriya da dukkan wata kungiyoyi ko wani tim waɗanda suke rajin neman mai girma shugaban tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ƙuri'a ko shi koyi da wannan gangamin kungiyar mutanen masu mutunci ta A4A arewa ko asuwaju mun tabbatar arewacin Najeriya in dai magana ƙuri'a ne miliyoyin da wannan kungiyar ta kauki raji yadda ta fara zagaye loko da sako mazaba bai mazaba tabta bai tabta take tallata aikace-aikacen alkhairin mai girma Bola Ahmed Tinubu da abubuwan da yake da kudura-kudura da shi idan aka ƙara zazzaga mai ƙuri'a ya zama shugaban tarayyar Najeriya 2027 to mun muna kira da dukkan wasu kungiyoyi koyi da wannan kungiyar ta A4A kuma ya zama wajibi mu dinga yabawa jarumai waɗanda suke kula da kafafan yaɗa labarai irin su Alhaji Tahir Ahmed mai wudadu arewacin Najeriya za mu zaɓi Tinubu za mu tallanci Tinubu za mu sa a yi Bola Ahmed Tinubu za mu tabbatar mun kare mutuncin ƙuri'un mai girma Bola Ahmed Tinubu babu wata jiha ko ƙaramar hukuma ko mazaɓa ko wata akwatu da za mu bari wata jam'iyyar ta zo ta yi tasiri a wannan gurin face ba APC ba idan mun ba da ƙuri'a sama da miliyoyin da ta ambata ba ba za mu ba da ƙasa da haka ba da ƙarfin ikon Allah mai girma Bola Ahmed Tinubu 2027 shi zai ƙara maimaita kujerarsa
7: madashi dan na Audi gidan shanu kenan daga kungiyar A4A wato arewa ko asuwaju su kuwa al'ummar jihar Borno mazauna jihar Kano karkashin kungiyar forum for Kanuri residence in Kano kira suke ta bakin jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar Bako Alhaji Bukar ga mutanen su cewa su zo su karbi katin su na kungiya game da na zabe domin tabbatar da zaben shugabanni na gari a jihar Kano
9: kungiya ce wanda iyayenmu suka kafa ta a Kano ta kai shekara 25 members a takaice muna da mutum kusan 15,000 a yanzu haka iyayen kungiya yanzu suka ba mu daman cewa mu shiga mu hada kan al'ummar mu yan Borno da Yobe duka gaba ɗaya yaya za a yi mu ciccuba tafiyar nan da iyayen suna cewa kowa je zabi abin da ya ga dama a siyasa to yanzu sun shigo da mu sun ce mu ne abokan shawara su sun bar ragaman tafiyan a hannun mu duk wanda yazo da katin zaben sa za a bashi nashi wanda bai zo da katin zabe ba ba za mu bashi nashi ba ina roƙon mutane dan Allah kowa yazo ya karba amma ka zo da katin zaben ka idan baka zo da katin zaben ka ba ba yadda za a yi mu baka yanzu dukkan gwamnatocin mu na arewa kofin mu a bude yake dan ba kowanne dan siyasa ƙuri'in mu gaba daya duk inda muka nuna nan za a yi mu population din mu a Kano mun miliyan 2 da wani abu dukkan wanda yake da wani gudunmuwa ma a wannan kungiya ta mu yazo a cikin mutanen mu kofa a bude yake to bari mu amma ka yaran namu yanda kowa zai fi ganewa kuma ba ku alai bukar ndwa na so falfallo donyana duso isi register the card den awo karab kandede isi sumo nga osu mwina isu mwino wolo na maa kad zape gozu isi zape dubaro wolo na maa mwontuma mwonjumba kad na mzape de so ude nzamanduba palitanga zaman siyasa ya rwalzina so ade ndwa na so donyana karab ka ala andea fuhumaro goza zuzana duso isi china dekata insha Allah karab ka den palmari jiri tidin kanula insha Allah tidin kamaru
7: bakwala haji bukari kenanka kakyungu ingi ya forum poka nuri residence in Kano kanan da su ma yan siyasar ta irin sa Alhaji Haruna mai shadda daga karamar hukumar Tarauni ya shigo yana wani kira ga gwamna Abba Kabir Yusuf kan wadanda ya tsayar musu a matsayin yan takarar su na majalisu wannan zabe da ake shirin yi na shekarar 2027
10: Mai girma Abba Kabir Yusuf da shugaban jam'iyya na jihar Kano duk iya abin da za ku iya yi wa karamar hukumar Tarauni kun yi domin kun nemi yan takara ingantattu kun hada mu da su kun ba mu mai girma Nasir Bala Aminu Jaoji kun ba da ADF ga mai girma gwamnatin jihar Kano ga shugaban kasa ga mai girma sanatan Kano ta tsakiya to saboda haka ku kwanta ku yi baccinku mafi akasarin mutanen da suke kalubalantar mai girma Nasir Bala Aminu Jaoji suna ga yawa gwamna wai ya shigo karamar hukumar Tarauni Nasir Bala Aminu ya kasa hada yan iyar APC a ya kasa hada kan mahasada ka gaya mun ko mai girma gwamnatin jihar Kano zai iya hada kan mahasada maki ne masoyi ko masoyi ne duk karamar hukumar Tarauni nayi maku rantsuwa duk wanda yake rigima da Nasir Bala Aminu Jaoji ba wanda bai karbi sako hannun Nasir Bala Aminu Jaoji ba ko dala ko naira saboda haka dan ka zo kana rigima da Nasir Bala Aminu Jaoji Nasir Bala Aminu Jaoji da bayin Allah bane wallahi ba za a san shi a karamar hukumar Tarauni ba wai karamar hukumar Tarauni har yau kullun maganar da ake wai dan siyasa chapter wai shine zai zo ya ce wai baka saka mutane na ba saboda haka ni ba zan yi ba wakilin gwamna a karamar hukumar Tarauni akwai zababban chairman tunda su ne da kayan gwamnati a hannunsu sun kasa hada kan yan jam'iyya to wannan kalubalen ina jin nasu ne amma dan takara wani irin hada kai ake so a yi me aka nema a jam'iyyar APC Nasir Bala Aminu Jaoji ya ce dan ba bukatar sa bace ba zai yi ba wallahi ƙarya ake karanta wa Nasir Bala Aminu Jaoji ya dauki miliyoyin kuɗi ya ba mutum gobe da safe ikama zagin shi kuma ya ce a kyale shi jibi in ya dawo yana neman taimako ya taimake shi Allah ne yake duban Nasir Bala Aminu Jaoji yake duban zuciyarsa kyakkyawa ce yasa duk abin da ya tunkara sai Allah ya bashi nasara
7: wada Alhaji Haruna mai shadda ke waɗannan kalaman nusar da yan jam'iyyar su ta AP sun karamar hukumar Tarauni can ma daga karamar hukumar Kura Zahra Garba na sallah jagorar matan mazabar dukawa ce ta shigo tana kira ga gwamna Abba Kabir Yusuf dangane da ci gaban al'ummar mazabar tasu
11: awa ka taimaka mana a debo mana manyan likitoci su rika duba mana lafiya ba sai mun je da waki mun je kura ba mai girma gwamna titin da muke rokarka kai mana mun san ba laifin ka bane laifin dan majalisar mu ne mai wakiltar kura da garin mala da bai kawo kuduri a majalisa ba a adalci irin na mai girma gwamna da wakilin mu ya kawo kuduri da yanzu an mana titin nan mu mutanen dukawa sun tsiya muke madauran mu daya in muka ce zami in muka ce ma ba zami ba ba zami ba duk mutumin da ita zabe a kura da guri'ar dukawa ike cin zabe kowa ya sani ba ƴan maula bane muna noman rani muna na damuna muna da burin mu mutanen duka mun zabi gwamnati maza da mata gwamnati ta zo ta taimake mu ta mana aikin da za ta taimake mu ina kira da Alhaji Aminu Gurgu mai fulo da kuma Alhaji Kabiru BBC Dala taimaka ku kai ni gurin Malam Ibrahim Shekarau daga yau na zama sarkin yakin Malam Ibrahim Shekarau ta duka domin zan shiga lungu da sako in fito da maza da mata a zabi Malam Ibrahim Shekarau. Malam Ibrahim Shekarau yayi gwamna shekara 8 ya taimaki al'umma da mun mu sheda ne. Malam Ibrahim Shekarau shi ya kariya kwarin gwamna biya a Kano. A sanata in Allah ya dahi zai kariya wannan kwarin a Kano saboda kihinsa da al'umma. Malam Ibrahim Shekarau mutum ne mai tsoron Allah. Dan haka zamu fito 2027 mu fito mu zabi Malam Ibrahim Shekarau. Mun san in Allah ya yarda in ya zama sanata ko hi zai mana wannan titin.
7: Yayin da Zahara Garba na Sallaja gorar matan mazabar duka wan karamar hukumar kurake wannan kira ga gwamna sai gashi kuma tsohon shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Gezawa Alhaji Kamalu Muhammad Gezawa wanda kuma shine kakakin kungiyar Tinubu Abba Gida Gida Oyoyo na jahar Kano ya shigo yana shaida cewa Honorable Musa Iliyasu Kwankwasa ne kadai ke tallafar su yan tsohuwar jam'iyyar APC wanda a cewar sa ba dan shi ba wai da tuni da yawan su sun fice daga jam'iyyar
12: kokari da jajircewa da yake wajen tallafawa da rike tsofaffin yan jam'iyyar APC a jihar Kano ya sai da kadara ya ranci ya aiki tukuri ya nemo abu ya taimaka wannan ce ta samu ka rike shi da zuciya daya saboda mun yadda jagora ne abun bi sama da shekara 25 mutum ne da ya saba biya wa al'umma aikin haji da umara ya ba su motar hawa ya siya musu gida ya ba su kayan walwala kuma a yanzu banda da akwai Honorable Dr. Musa Iliyasu Kwankwasa a tsohuwar APC Allah ya bashi wannan dama wallahi da mutanen da zasu bar APC Allah yayi yawa da su wanda bashi wannan kujera ba karamin amfani ne da shi ba
13: wato kenan idan mai sauraro ya fahimce ka babu wanda yake taimakawa ku ƴan tsohuwar APC idan ba shi ba kenan da kasancewar shi ba zababbe bane
12: ai a ba su wani tsari ne ya taho mai girma gwamna ya shigo jam'iyyar APC wata kila da kyakkyawan niyya ya shigo ta haɗa kan al'umma amma yana tsarin yake kasancewa wallahi tallahi su ƴan sabuwar APC duk abin da zai zo kansu ne a gaban su har ma cewa suke da su biyo ɗan tsohuwar APC abin su wanda su biyo wani yake kwankwasi yanzu domin wai da shi suka yi wahala suka kafa gwamnatin Abba Gida Gida saboda haka mu muka wahalar da su da kin suka kai bantan su dan haka bayan da za a siyar da mu ji dadi a cikin gwamnatin su kaga wannan ba karamin kuskure bane so mu muna jami'ar yake tsakanin mu da Allah kuma mun yarda zamu gwamna zamu yi wa ƴan gwamna ya biyo ƴan majalisar jiha da na tarayya wa'anda yazo da su zamu yi namu ƴan majalisar na tarayya da ya tadda mu da su da sanatoci da shugaban kasa amma su idan ka raka ta su kada jami'an nan za su yi saboda haka muna godiya ga Allah da ya bamu Honorable Dr. Musa Iliyasu Kwankwaso bakaniken jami'a mu shine sanatan mu shine gwamnan mu shine dan majalisar tarayyan mu shine shugaban kasar mu kuma nagode Allah da Allah ya hada kansu da mai girma sanata Baro Jibrin Maliya da mai girma dan sarkin Kano Alhaji Abdullahi Abbas wanda budar da Musa Iliyasu Kwankwaso Allah ba zai mai rike baya ba insha Allah
7: a gabar da Honorable Kamalu Muhammad Gezawa ke wannan yabo ga Honorable Musa Iliyasu Kwankwaso sai gashi kuma hadimin sa Honorable Musa

yana daga cikin kuskure maza su dauka cewa mace za ta yi musu aiki na hankali ko yaushe. Yana daga cikin kuskure namiji ya dauka cewa mace za ta iya mai aikin karfi ko yaushe. Yana daga cikin kuskure fahimtar da namiji zai iya yi na cewa mace za ta iya daukan gabara da junau a cikin wannan gabara kamar yadda shi yake yi. Yana daga cikin kuskure keke dauka cewa sai ya zauna yayin hira da ke irin yadda zaki hira da kawaki da dogon lokacin da za ku dauka kuna magana da kananan maganganun da za ku ta yi sala-sala ba zai iya ba dan namiji ne. Yana daga cikin raunin fahimtar da ke zaki iya samu game da shi shine kina so abin da ya faru da jiya da shekarun jiya da bara waccan da waccan shekarar duk sai ya rike wallahi namiji ne ba zai rike ba. Yana daga cikin raunin fahimtar da zaki sanya a cikin zamantakewar ki da shi ke dauka cewa idan ya shigo guri in wani sakakken abu kika dan aje a nan gurin dole sai ya gan shi. Namiji bi tab'ihi la yantabi'u ila tafasil. Galibi maza wanda akan samu daidaiku su zamo zakka amma galibi maza ba su fiye lura da abubuwa wanda suke kananu ba. Wannan aikin mu ne. Mu ne yanzu nan idan aka cire wannan agogon anan aka mai da shi can wallahi wata da ta shigo ta dauka kanta ta gane an canja. Kai ba kwa tsaye gurin kun je ganin nefe. Eh kun yi dariya akwai masu yi. Dagawa kawai ake yi amma tana kirgiya ta gane a tamfa na wace leshi na wane takalmi na wane sai an fito hanya kawai kije tana zubo hadda hatta hadda ce gani daya. Amma da za ku shiga da namiji kuna fita bakin kofa aka ce kai kayan nan sun tawo akwatin nan ni wa na kana ni ma zai ce ban luran ban kiyaye ba kuma daga sai yake mai kalla din ba bai kiyaye ba. Mu fahimci wannan furuk fadiya da muke da shi a tsakanin mu na halitta. In muka fahimci wannan to za mu yi wa juna uzuri wanda shi ne zai kai mu ɗabi'a cikin abubuwan da aka faɗa. In na fahimce ka sai in maka uzuri. Kai namiji ne ba lallai ƙananan abubuwan yau da gobe ka rike kamar yadda zan rike ni mace sai in maka uzuri dan baka tuna ba zan ce na gaya maka abuna mai mahimmanci ka je ka bin uzuri ba. Sai in maka uzuri kasantuwar irin gwagwarmayar da kake fita kake yowa a waje da tension ɗin da kake ɗauka na waje ba irin shi bane ba ni nake ɗauka a cikin gida. Ni ma in ka shigo cikin gida sai ka mun uzuri domin abinda nake ɗauka a cikin gida wallahi ba za ka iya ɗauka ba yadda ni nake ɗauka yau da gobe ko ka yi za ka yi na wani lokaci mai gagaitacce.

0: idan zai fita daga gida sai ya karbi karin kumallon sa in ya karbi karin kumallon to shikenan sai su mutanen gidan su zaci sai ya je kasuwa zai karya a titi zai sadaukar da wannan karin kumallo idan ya je zauna kasuwa su kuma ɗan kasuwa abokanansa suna zaton ya karya a gida saboda ka idan ya dawo sai ya ci abincin dare a gidansa sai dai shekara 40 a haka babu wanda ya sani to amma dai sunna ce ta Allah kamar yadda muka faɗa bai da zaka kokarin koyewa Allah sai ya bayyana ba tare da kai ne ka zama ainihin ka bayyana ba saboda ka ƴan uwa musulmi ya kamata kowannen mu ya tambayi kansa dan Allah wani boyayyen abu ne wanda ni na san ina yi domin neman yardan Allah ko dai ibada ta jiki ko ibada ainihin wacce ta kasance ta ajibu nawa ne muke yi na bin Allah yanzu akwai bayin Allah masu hali wanda sun karbi account na gidajen wayansu marayu kuma sun masu magiya kada su kuskura su fada wani duk sati zai tura masa kudi wani duk idan yayi albashi zai tura masa kudi kuma yayi masa magiya a yadda kada su fada wani yana da wani taimako da yake ba ma a garin sa ba ne sai yake yin wannan taimakon kuma da ainihin alƙawarin kada a kuskura a sani to yango ya kamata mu tausaya ma kanmu abin tausayin shine zaka ga yanzu duk wani motsi so muke sai mun tallata duk wata ibada so muke sai an sani yanzu wani idan ka karbi wayar sa zaka ga difin sa abinda zaka gani hoton sa ne da Qur'ani a masallacin Madina yana karatu wani a status din sa zaka samu shine da libasul ihram yana nuna yanzu gashi ya dauki umara yana dawafi a difin sa status din sa wani gashi nan ya daga hannu kusa da qubbatul khadra wato koriyar ya kubba da take saman makwancin manzo alaihi salatu wasalam yana nunawa da hannu a dauko a haska ma duniya ga yanin ainihin ya je Madina kuma gashi nan yana ibadar umara bal masoyin manzo ne ma alaihi salatu wasalam to yan uwa wannan cikas ne ga kowace irin ibadar dan adam zai yi Allah ka ba mu lafiya da zanna lafiya Allah kai mana kyakkyawan karshe iyayen mu wanda suka rasu ga baki dai Allah gafarta musu wanda suke rayi Allah ka sa mu cika da imani ƴaƴan mu maza da mata Allah ka shirya mana su Allah ka yi riko da hannayen su Allah ka kinsa shirya a cikin zukatan su Allah ka kiramanta da sabanka a cikin zukatan su Allah ka saita mana su ka sa su zama farin ciki a wajen mu shugabanni mutun daga mataki na ƙasa zuwa na sama Allah ka yi riko da hannayen su inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda suka kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka sa albarka a wannan damana da ka ba mu wanda suka rubuta ibtila'i na rusau Allah ka maida masu fi alkhairin abin da ya zama sun rasa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم توفنا مسلمين ولقنا بالصالحين يا رب العالمين
1: اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام
2: dukkan yabo da godiya sun tabbata daga Allah subhanahu wataala wanda ya haramta zalunci ga bayinsa da kuma ketare iyaka kuma Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin azaba da uquba da tabewa ga dukkan wani azzalimi kuma Allah subhanahu wataala ya sanya addu'ar wanda aka zalunta karbabbiya ce duk wanda aka zalunce shi yadda ga hannu addu'a to Allah subhanahu wataala zai karbi addu'ar sa akan wanda ya zalunce shi kamar yadda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Mu'adh ittaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijab kace yayi addu'ar wanda aka zalunce shi tsakanin sa da Allah babu wani shamaki yana cewa Allah wani ya zalunce ni Allah subhanahu wataala zai ce la ansurannaka walau ba'dahi Allah zai ce tabbas wallahi sai na taimake ka ko da bayan tsawon lokaci ne saraka ku kiyayi zalunci kuma Allah subhanahu wataala ya yi haka ne saboda tsayar da adalci da kuma daidaito a tsakanin bayansa ina mai shaida wa cewa babu abin bauta bisa ga cancan da sai Allah subhanahu wataala shi kadai ba shi da abokin tarayya Allah subhanahu wataala wanda ya haramta zalunci a kansa kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace Allah subhanahu wataala yace ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama ubayina na haramta wa kaina zalunci kuma haka ne na sanya zalunci ya zama to haramun ne a tsakaninku kada ku zalunci junanku saboda haka Allah subhanahu wataala ya haramta wa kansa zalunci dukkan ayyukan Allah da hukunce hukuncensa suna gudana a tsakanin bayinsa ne saboda adalcinsa da kuma kyautatawarsa ina mai shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne zababbe daga cikin ayyan Adnan sallallahu alaihi wasallam da shida iyalan gidansa da sahabbansa da tabi'i wanda suka biyo bayan su da kyautu sa bayan haka ɗan uwan musulmi mu sani cewa ya kamata mu ji tsoron Allah mu zama bayin Allah ɗan uwan juna mu zama tsintsiya madaurin kida mu sani cewa lalle musulmi ɗan uwan musulmi ne musulmi baya zalintar musulmi ɗan uwansa ba koyarwa musulunci ba ne mutum ya koyi iya zalunci ɗan uwansa musulmi haka nan musulmi baya ƙaryata ɗan uwansa ɗan uwansa ya yi magana baya cewa ƙarya ta ce haka nan baya raina ɗan uwansa gwargwaron sharrin mutum gwargwaron da ya raina ɗan uwansa in ka ga mutum musulmi yana raina ɗan uwansa musulmi to wannan mutumin gwargwaron irin sharrin da ke tattare da shi ne ya sa yake raina wannan ɗan uwan nashi kowane musulmi jinin musulmi da dukiyarsa da mutuncinsa haramun ne a kansa haramun ne mutum musulmi ya zubar da jinin musulmi ɗan uwansa haramun ne ya ci mutuncinsa haramun ne ya cinye masa dukiyarsa duk wanda suke zubar da jinin musulmi suke cin dukiyar musulmi suke keta musu alfarmansu to wannan ba koyar musulunci bane musulunci bari'un minhu musulunci baya tare da su akan abin da suke yi kuma ƴan uwa mu sani cewa mu zamto ƴan uwa ƴan uwan juna mu zamo kamar tsintsiya maɗaurin kiɗaya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sanya mu ƴan uwan juna ne kada sashi mu daga cikin mu ya zalunci sashi kada wani yayi wa ya ringa ba wani labarin da ya san cewa ƙarya yake a cikin wannan labarin labari ne ka ji ana yaɗawa baka samu ingancin labarin ba ka tabbata wannan labarin ba gaskiya ba ne ƙarya ne kai da kanka a karan kanka ka san ƙarya ne kada ka ba wa ɗan uwanka wannan labarin kai haka ka zalunce shi kuma kada ƙarami ya raina babba kada babba haka nan ya raina ƙarami saboda wannan kasa da kai yake ka ringa masa akwai maganganu da babba zai yi wa ƙarami da ka ji wannan maganar ka san magana ne ta wulaƙanci ko ta raini shi ƙarami akwai magana da za ka yi masa kuma ya nuna girmamawa da ganin mutuncinsa to saboda haka in ka masa magana ta raini ko kuma magana ta zubar masa da mutunci wannan shi ma ka zalunce shi kuma Allah subhanahu wataala zai saka masa haka babu wani wanda yake shi ya bi wani a cikin musulmi dukkan mu ɗaya muke wanda yanzu wani shine wanda yake kowa tsoron Allah mutum yana samun daraja da ɗaukaka ne a wajen Allah subhanahu wataala idan ya samu ƙarin tsoron Allah akan sauran mutane inna akramakum indallahi atqakum wanda yake kowa a wajen Allah shine wanda yake kowa tsoron Allah saboda babu wani nasaba ko dukiya ko matsayi ko kaifari ne ko wannan baki ne wannan dogo ne wannan gajere ne wannan baya nuna ka samu wata falala ko kuma ka samu wata ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wataala saboda abinda zai sa ka samu wata falala ko kuma ɗaukaka wacce take doriya akan sauran mutane shine zamto ka fi su tsoron Allah idan ka fi su tsoron Allah to a wajen Allah subhanahu wataala ka fi su ɗaukaka kada sashin mai zalunci sashi a cikin dukiya ko kuma cikin kai zubar da mutunci ko kuma zubar da jininsa mu sani yana daga cikin zalunci dan uwanka musulmi ya zo ya yi ciniki suna cikin ciniki har wanda ake zo sayan abu a wajen shi ya amince da abinda wannan ya saya saura a cire kuɗi a baya kai ka zo ka ce ni na ƙara kuɗi dan ƙara misali a ce ya saya 10,000 ka ce kai ka saya 12,000 sai ya ki sayar masa ya sayar maka to wannan yana daga cikin zalunci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ce wala yasumu ahadukum ala sawmi akhihi haka nan yana daga cikin zalunci mutum ya kama gidanka haya yana zanne a cikin gidan kun yi da shi zai baka 200,000 a shekara ya dauki kudi ya baka wani sai ya zo ya ce shi zai baka 250,000 sai ka fitar da wannan shi ka sako da wannan wannan shi ma yana daga cikin zalunci wannan haramun ne wanda kuma za a tsarahu fina sai in mai gidan ne da kansa ya ji kawai yana bukata kudin ya masa kada a kara to shi wannan ne da yake zanne a cikin gidan sai kara haka nan yana daga cikin zalunci mutum ya zo neman bashi a wajenka ka bashi bashi sai ka sa masa sharadin cewa lalle zan baka bashi amma da sharadin zan zanna a gidanka za ka bani daki ɗaya zanna a gidanka har sai ran da ka zo ka biya ni kuɗi na sai in fita bar ma gidan to wannan shi ma zalunci ne ko kuma ka ce bara zan baka bashi amma sai ka min aiki kaza ko kuma zan baka bashi amma sai ka je guri kaza ka je ka so mu abu kaza ka kawo wanda inda bai zo nan bashin ba ba za ka iya sashi wannan aikin ba wanda duk yana da cikin zalunci ke yasa ma malamai suke ganin cewa idan mutum ka bashi bashi in ya baka kyauta ma kar ka karbi wannan kyautar saboda ta iya yiwa lokacin biyan bashin da yayi kuma bashi da abin da zai biya ka sai ya kawo maka wata kyauta don ya dan toshe ma baki ka dan daga martaba sai dai malamai suka ce sai dai ka karbi wannan kyautar a matsayin kai masa kuɗi a cikin bashin da take kake bin sa duk ran da ya kama kuɗi ka sai ka ce ai akwai abu kaza da ka tauka mai kuɗin sa kaɗa ne ka cire wannan kuɗin ka bar mishi sannan haka nan yan wa ya kamata mu sani cewa yana daga cikin zalunci, giba da kuma annamimanci yana daga cikin zalunci. Giba shine ka ambaci dan uwanka da abin da baya so ambace shi. Misali mutum ne kansa babba wanda baya so a ce mar mai babban kai, baya nan sai ka ce wani kansa babba ne, to wannan giba kenan. In kuma ya zama to kansa din ba babba bane kace kansa babba, wannan kuma ƙarya ka masa. Shi zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar dangane da wannan. Duk wanda yayi gibar wani, ya zama yayi maganar wani, ya faɗi abin da baya so, ya ji an faɗa dangane da shi, ke wajibi ne a kansa ya tuba ya koma zuwa ga Allah, kuma kada ya koma zuwa ga wannan abin da ya aikata. In mutumin da kai magana dangane da shi ya ji magana da ka faɗa, to ka nemi ya yafe maka. In ko bai ji ba, to wannan ba sai ka sanar da shi ba, ka tuba ka koma ga Allah. Wanda ka zage shi a gaban su, ka zo ka warware wannan maganar taka, sannan ka ambace shi da ambato mai ce. Haka nan annabimanci shi ma haramun ne, mutum ya zo ya dinga nakalto maganganun mutane. Ka faɗa wata magana sai ya ɗauka ya je ya mata fenti, ya mata canje-canje, ya kai wancan don ya haɗa ku faɗa. To wannan shi ma yana daga cikin manya-manyan zunubai, yana daga cikin kaba'irul dhunub, kuma yana daga cikin zalunci, zaluntar al'ummar musulmi. Ce za wajibi ne akan musulmi ya kiyayi annan ma, mutum mai annabimanci mai ƙoƙarin haɗa faɗa. Yanzu wannan ya ɗauki maganar wannan ya kai wancan, daga wancan ɗauko, duk wanda ya zo ya ɗauki maganar ka, ya ɗauko maganar wani ya kawo maka, to ka shirya wata ran maganar ka zai ɗauka ya kai wani wani. Saboda haka duk mutumin da ya zo zai ya kawo ma maganar wani, to ka taka masa burki, ko ka ce to wannan maganar da ka faɗa zan je in samu wani faɗa mara. Inda gaskiyarsa za ka ji ya yi shiru, in ba shi da gaskiya ce a kar ka faɗa masa, saboda ya san ba gaskiya yake ba. Saboda haka duk wanda ya zo zai kawo maka gulmar wani, ka yi ƙoƙari ka taka masa burki. In ba haka ba, to wata ran maganar ka zai ɗauka ya kai wani waje ya je ya hana ku faɗa. Shi zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo zai wuce da wasu kabaruka guda biyu, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'annan wani da suke kunci a cikin wa'annan kabarin ana musu azaba. Ana musu azaba ne ba cikin ba dangane da wani babban abu ba. Abin da ya sa ake musu azaba wasu ɗan ƙanƙanin abu ne suka kasance suna aikata. Ya ce na farko idan yayi fitsari baya kyautata tsarkinsa. Shi kuma na biyu mutum yau da ya kasance magulmaci ne mai ɗaukan maganganun mutane, ya ɗauka daga wajen wannan ya kai wajen wancan, daga wancan ya kawo mai haɗa faɗa tsakanin mutane. Saboda haka mu kiyaye. Allah subhanahu wataala ya kira bayinsa da babban murya ya ce kada ku bayin Allah da kuka imani da Allah kuka yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce kada wasu mutane su yi wasu mutane izgili. Kila wa'annan mutanen da kuke musu izgili su zamanto sun fi ku alkhairi a wajen Allah. Kada wasu mata su yi wasu mata izgili. Kila wa'annan matan da ake musu izgili su zamanto sun fi wa'annan matan da suke musu izgili a wajen Allah subhanahu wataala. Kuma kada mu dinga yi wa kanmu laƙabi na fasikanci, a dinga sa wa mutane sunaye na banza. Ka ji mutum an kira shi da wani suna na banza, to wannan duka ba daidai bane. Wannan Allah subhanahu wataala bai daidai da wannan ba. Kuma Allah ya yi har ma ya yi gargaɗin cewa duk wanda bai tuba wa'annan su ne azzalimi. Kuma Allah subhanahu wataala ya sake kiran bayansa da babban murya cewa ku wanda kuka imani da Allah ku nisanci mafi yawa daga cikin zato. Kada mutum da ya yi zato kawai shi kenan sai ya gina abu a kansa. Saboda inna ba da wani da dama daga cikin zato da ake wannan sabo ne, laifi ne. Kuma Allah subhanahu wataala ya kira bayansa ya ce kada a yi tajassus. Kada mutum ya dinga bin jijjigin ɗan uwansa ya ga me yake aikatawa na ba daidai ba, don ya fito ya zo ya yaɗa. Kuma kada wani ya yi gibar wani. Kada Allah subhanahu wataala ce yanzu za mu so ɗayanmu zai so a ce ya ci naman ɗan uwansa, a ce ai yana cin naman ɗan uwansa, kaga ba za mu so haka ba. To saboda haka mu ji tsoron Allah, lallai mu sani cewa Allah subhanahu wataala mai karɓan tuba ne idan duk sanda muka tuba muka koma zuwa gare shi. To da wannan ne muka zo ƙarshen wannan khutba insha Allah ta'ala. Abin da muka faɗa cikin wannan khutba ya zama to daidai, Allah ya ba mu ladarsa. Abin da muka faɗa ne muka shirya, Allah ya gafarta mana. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين دمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اينما كانوا. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم انزل الامن والاستقرار في بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ائمتنا الى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفقهم الى ما تحب وترضى. اللهم ارزقهم بضانه الصالحه التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.
1: اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام.
3: يا wannan nasiha ta wannan mako nasiha ce ta godiya, imana godiyar ni'ima daga baye-bayen abin da Allah ya bamu. To yana daga ciki bai wa salihai da Allah imana. An sauka daga magana akan shugaban salihai ana ta tayi, sai aka dauko ɗaya daga cikin jikokinsa, shine Sheikh Abdul Qadir qaddasallahu sirruhu. Ya gabata a bayan da aka yi maulidin shugaba sai sallama a Rabiul Awwal, to shi kuma an haife shi a Rabiul Thani, ma'ana Sheikh Abdul Qadir. Gashi nan kuma hudu bata ta bayyana nasabarsa ta fuskar mahaifinsa da nasabarsa ta fuskar mahaifiyarsa. Kowanne aka faɗa sai ka ga mai taimako ne a cikin addinin Allah, iya jinka da ganinka, sadauki ne a cikin ɗaukar kalmar Allah, iya jinka da ganinka, sannan kowanne sai ya tike zuwa wajen jinin saidana na Fatima, ma'ana ya fito a jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yana da mukamai guda biyu, ya fito ta fuskar saida Husain, ya fito ta fuskar sayyidi Hassan, kuma ana cewa da shi aya Allah a ban kasa. Har yanzu duniya in ta yi magana a kansa, to sai ka ji ana cewa Abdul Salihu, wannan kuwa amma bi ni'imati rabbika fa hadith. Har yanzu idan kana duba kutub na manya-manyan mazaji, to sun zo magana kansa, to sai ka ji an ce ai wannan kuma sai godiya Allah. Ina ba da misali da littafin Shehu Mujin Yawa, Allah ya jaddada masa rahma, Sulaimu Diraya, da yake cewa da sarkinsu shine Abdul Qadir qaddasallahu sirruhu. Ga sashi kaɗan daga cikin nasihohinsa ga ɗansa Abdul Razak, akwai maganganunsa da yawa wanda in ka bi duk duniya gashi nan kuma ani. In ka ga ka sauka daga kan Kitabu da Sunnatu, to ba hanyar Shehu Abdul Qadir ba ce. Babu laka aifewa Kitabu da Sunnatu, ma'ana Alƙur'ani da kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine abin da Shehu Mujaddidi ya ce da malaminsa, yana so ya falfala kalmar addinin Musulunci har ma ya kai ga jihadi. Malaminsa ya ce mai ka faɗa, ya jaddada masa, mai ka faɗa, ya jaddada masa, ya ce to sai dai ka bi hanyar salihai, kai ma sai ka zauna ka wanke zuciyarka. To in ka wanke zuciyarka, in ka ja mutane sai su bi ka. Ya ce sai dai ka bi hanyar ko mazaje, ya ce ka masuwa, ya ce ka masu Shehu Abdul Qadir. To shine za a ji kuma duk ƙasar Hausa, kamar yadda liman ya faɗa, al'ada in banda yanzu da abubuwa suke ta shigowa, hassanawa za a sai a ce ya ku ƙadarawa. Wannan kuma wani abu ne falala na Allah. Sannan kuma ga 'yan uwanmu nan Tijjanawa, ga 'yan Husawa, ga Shazalawa, ga masu Naqshbandiya, kanninsu waɗannan suna kwaikwayon sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sai dai za ka iya ganin wani ya fito yanzu a layin sufiya ɗin, amma kuma yana yin abin da ba shi ne asali ba. To wannan kuma haka al'adar duniya ta gada, ko a tafiyar Musulunci za a ga wani ya kilayi ya yi wani abu, to ba za ka ɗinguma musulmin kashe duk haka suke ba. Su dai abubuwan da suke tafi a kansa shine abubuwa guda uku: a jaddada ikhlasi, a ambaci Allah, a yawaita salati ga manzon Allah sassa, a yawaita tuba zuwa ga Allah. Wannan abubuwan su ne guda uku. In za su baka kuma shugabar tasu baki ita ce la ilaha illallah. To shi ne ɗansa sai ya masa tambaya, yake cewa baba, kashi tafiya ta tafi. Kullum muna buga wani misali da wasu manya-manyan mazaje a duniya, kamar su Bani Qudama, kamar yadda liman ya faɗa wancan sati. Malam yana ce mana su ba sa shakka kowa a duniya, ba kowa a gabansa sai Allah da manzansa. In ka yi daidai su ce madaka, in ka sa a ba wani jin nauyinka, ko a saraki, ko a wadata, ko a wani ne, sam su Bani Qudama mai muguni. To an ce haka suke ƴan ƙanana a gaban Shehu Abdul Qadir, har ma suke cewa wannan dattijo ina ma dai lokacin da Allah ya bayyana mana shi, shekarunsa ba su ja haka da yawa ba, da mun ta amfana da abubuwan da Allah ya saka masa. Shi ba abin da ya sani, ba abin da ya sa a gaba illa san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda haka kuma duk salihan baya suka taho suke ta kwaikwayon waɗannan abubuwa, shi ma da malamansa. To wata hanya ce ta tsaftace tafiya, wata bi sabila mana na ba ilayya, ko ba komai ka ce la kaga ko haka ne. In ka ji nasihohin da yake gaya ɗansa, yace ya kai ɗana, bayan ɗan ya tambaye shi sai ce kai sani ya kai ɗana, ni da kai Allah ya mana muwafaka. Kaga dai abin da aka yi masa, to bai wani abu da zai ci, shi ya ce shi bane, a'a ni ka abin yake zuwa ga Allah, ni da kai Allah ya mana muwafaka. Sai kuma ya sake goya yace da musulmi baki daya Allah ya mana muwafaka. Sai yace amin da kansa a cikin wasiyar da yake, saboda shinan wane ne Ubangiji. An faɗa wancan sati mai masa tambayar nan kamar guda uku duk kala daya, kuma ya bashi amsa a ta ukun ya fashe da kuka. Wanda wancan sati wanda aka zo wajen hudu ba satin da ya gabata, wannan abin ya gabata. To abin da yake masa nasiha shine usika bi taqwallah, inda ya maka wasiki da jin tsoron Allah, ni ko kai ko ita ko shi duk wanda ya samu wannan to ya samu jarin da zai ji wa Allah lami lafiya.

0: Abdulrazzaq yace ka ji tsoron Allah kuma in ne maka wasici da wani abu muhimmi kada ka yadda ka buƙaci wani abu a hannun wani wanda yake kamar ka ni da kai da shi da ita duk bayi miki wa idha sa'alta fas'alillah in zaka roƙa roƙi Allah wa idha sa'alta fasta'in billah in zaka nemi taimako wajen Allah akwai asbab ga sunan da Allah na zo a taimaka min ne ka zaka dama ka ga mai yankewa yanke Allah zan je gun wani Allah ka taimake ni amma ka yanke haka danga cewa in baya nan baka san yanda zaka yi ba in ya mutu ma kai dawo kan hanya Allah shike ci da mu shike shayar da mu inna Allahu razzaqu dhul quwwati al-matin in kana wannan ka samu yi ta baka ba mai baka sai Allah a fagen alkiyama shi zai taimaka to ka dafi a kofar nan nasa babu Allah maftuh Allah ba mu ikon kamantawa sannan ya saki cewa ya kai dana in ne maka nasiha lalle kam haqiqa ta wadata kakkace ka wadata da wani kamar ka a wanda zaka wadata da shi shine mahallicinka sannan ya saki ga ya masa yace ya kai dana kashina ki tsufanci ko tasawuf da ake fada ba magana ce ta baka ba magana ce ta aiki akwai waɗanda aka ba su lazumin muka suna nan a hannu kullun shi da safi kullun shi da yamma ba fashi tunda aka haife su tunda aka suka ansa wani yake shekara ta 60 nayi misali shehu mujaddidi yazo sai bada zikirin alil dar da safi sallar asuba zaka hailala la ilaha illallah inda 66 da azhurin kai da al'asr kai har zuwa isha an ka lissafa zai baka 8:30 idan ka lissafa a sati zai baka wani adadi mai yawa in ka lissafa a wata zai baka adadi mai yawa in ka lissafa a shekara zai baka wajen miliyan 2 da wani abu sai aka yi recording din sa a cikin file ɗinka kaga bai da yawa ba dan kowa kake ba dan Allah kake yana geta tafiyarka yana zame maka dafa'i da jalabi to amma kazo kana ta da'awa ballantana haka so maja kace ai kana ganin wani abu ai kai shehi ne ka samu wani dan sa zuwa ka kamulka mato na man kuli kana ta wani kwambo kana ta kaza wai kai ka zama kaza kaza ina baka zo ko ina ba yanzu ne maganar sulaiman ne she malam mujin yawa ice nahika na hane ka daga irin shiga wannan hanyar sai dai da shehi kai je din ka gano abin da ka gano koda ka ja din ina baka zo ko ina ba a ce yanzu ka soma Allah ka jitta mu cikin tafiya Allah kakka sallata mana azzalimai a kawo kanmu Allah mun tuba Allah ka ba mu wanda zasu tausaya al'umma zasu ji kan al'umma kai kake da iyawa ba mu da iyawa Allah ka taimake mu wa sallallahu sallama ala nabiyyina mulana muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam umu ila salatikum
1: alhamdulillah an saurari shirin mambarin juma'a da fatan za a kasance tare da mu mako mai zuwa domin ka muku wata hudubar daga wani masallacin juma'ar na daban yanzu a madadin mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da ya dauki nauyin ka muku shirin ta karkashin ofishin babban daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a na gwamnan Kano Sanusi Bature da Wakin Tufa wanda muke du'a'in Allah ya saka musu da mafificin alkhairi amin sai abokanan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman jagoran shirin Malam Muhammad Dauda Lokon Makira Yakuba Abubakar Gogorwa ke fatan Allah ya karasa da mu a cikin shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullah
2: Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV Zango TV da shauransu ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su inda kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka li kulli da'i dawa'u babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba tsakanin mu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya mutanen da suke neman shawara ko karin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka 0703337931 ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project wanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta ko ba sa iya tafiya sai da sanda ko wanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani ko kuma wanda suke jin zafin tafin kafa da kuma manjiriya ina wanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara ko kuma wanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su ina kira ga mazaje nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa da kuma na'urar gwaji kafin a ba ku magani ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba da ma wanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro ni Alhaji Zaradin mai yankan shakku ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 0703337931